0: Ibinigyo kami sa isang oras ng programa kung dahil istasyon. Magdadagay kami sa kahanginan na nangod sa paghigugma ko atong Ginoo. Kaibigan, huy, wala atrasan. Mga pangako niya ay huwag na huwag makalimutan. Sa Jesus lang ang nagbibigay. Good morning sa tanan natin ng mga kibahan sa Journey Church Kalibo. Aga sa tanan ng mga kibahan natin ng kapastoran sa Journey Church Philippines.
1: Oh yeah, it's time for solos.
0: Good morning kay Pastora Lot Arcelia, do aton nga lead pastor at Journey Church Philippines. And of course, among mission head.
1: Are you ready?
0: What iba si Bishop Dennis Ogalisca.
1: For God's glory, Elisha.
0: Aga good morning man sa mga kuya and ate naton. Bunso, it Philippine Eagles Club, Golden Silakot. Happy Sunday ka, tantanan. Kahapon gali, no? Naghiwat kita at sa community service. Aga nagdonar kita it sa solar lamp. Una sa may 82nd Bantaylaya Battalion. Thank you gid no sa mga ate at kuya naton na nag-join sa ding community service natin. Good morning kay Kuya Woody La Canaria, Kuya Dan Palomata, Kuya Ninyo Carmen, Kuya Ivan Rubino, and Ate Bebs Rubino. Ang dayro mga kibahan naton kahapon. Nag-daga ito. Ita aton nga ging donar nga solar lamp. At, thank you man no sa kay Kuya Ivan Rubino sa ging donar na ndang atong akwan. Sutanghon para sa paghiwaton hinagang community service sa may Taraytoy, Libacaw, Aklan. So special thanks sa kay Kuya Lieutenant Colonel Elmar Salvador sa pag-baton kahapon at sa manaming nga kape nga ging preparar katan. And of course sa kay XO na Army Major Roxman Cordero Inuslay. Good morning. Aga sa aton nga mga kibahan no sa Aklan Churches Ministerial Movement, Happy Sunday ka, tantanan. Sa pagpadayon natin makarang agahon, maghahagad kami at mga gangitong nga kayantahon sa pag-umpisa natin ko atong buhaton dahil pag-worship, pagdayo sa atong Ginoo, pilang pagdumdum natin, itadlo nga Domingo at pagpamagandong natin. Magdayong mga kayantahon, ginahagad at Journey Church Music Team. Pamatayan natin.

Let's continue in the atmosphere of worship. Maganda po nung inawit po natin, sabi po doon, and ever, I will give my praises to you. Napakagandang declaration po na ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon natin, tayo ay magpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Habang ako ay namumuhay, Lord,

0: praise the Lord, aga salamat sa Ginoo no sa mga kagantahon nga amon nga ging pabati kinya makarang agahon. Kabay nga natawaan kamo it pag muni-muni no sa dayang adlaw nga Domingo adlaw it pagpamagandong naton sa aton nga makaako no adlaw it pag-adto naton sa mga kasimbahanan. Dayang adlaw ay Communion Sunday no, so sa mga igmanghod naton no nga wa pa naka himos no sa pagpreparar sa pag-adto sa mga kasimbahanan no, dayaro unang Domingo it buwan it Agosto no. Yung kita nagapasugod sa buwan it peligro hambay nanda, pero praise God, God will supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus no. So Diyos na mag-provide ko atong kinahanganon. Praise the Lord. Sa pagpadayon natin makarang agahon, maghagad kami it word of encouragement na pagdagon it amon nga mission director at iba si Reverend Bishop Dennis Ogalisco. Pamatayan natin.
1: So ang topic po natin ngayon, mga kapatid, ang title po ay Door No One Can Shut. Alam nyo, ang Diyos ay Diyos na nagbubukas ng pintuan. At kapag ka ang Diyos ang nagbukas, walang pwedeng magsara. Can I hear amen? No? Sabi po ng Revelations chapter 3 verse 8, basahin natin ito sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Alam niyo, ang Diyos po ang nakakakita ng katapatan natin. At alam niyo ba, mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos, yung tinatawag natin good success, doesn't rely on your strength, on my strength, not by our might. Kaya katulad po, mga kapatid, no, ng simbahang ito, nang sabi ng Panginoon, you might have little strength, but you have kept my word. Alam niyo, mga kapatid, sa Diyos po, hindi po palakasan. Pwede bang makarinig ng amen? No? Wala ito sa itsura. Wala ito sa galing. Wala ito sa talento. Mga kapatid, ang tinitingnan ng Panginoon, kung tayo ba ay nagtatapat sa Kanya. We become faithful and we never compromise the name of the Lord. At alam niyo, ang usapan po dito, kapag kaho tayo na lang po mag-isa, when no one looks at us, when no one is around, at ang tawag po dyan, integrity. So, when we have that integrity before the Lord, sabi niya, I will open a door that no man can shut. Gusto ko pong tignan po natin ngayon, isa po sa magandang story sa Biblia, dito po sa Acts chapter 12, nung nagkaroon ng matinding persecution sa church. Marami pong pinapatay, no? Meron pong mga ikinulong, meron pong mga church na sinunog. Okay? So ito po yung tignan po natin. Sabi po ng verse 6, Acts chapter 12, and when Herod was about to bring him forth, si Peter po ito, the same night, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains and guards before the door kept the prison. So dito nakita po natin, si Peter, siya po mga kapatid, ginagamit ng Diyos mightily. Pero nagkaroon po ng oppression, nagkaroon po ng persecution, siya po ay ikinulong. Okay, sabi po dyan, he was bound with two chains. Okay? So yung kanyang dalawang paa po, mga kapatid, ay nakakadena. Pagkatapos po, siya po ay nakakulong. At alam niyo po ba, nasa dungeon po itong si Peter. Okay? Yung dungeon po na yan, mga kapatid, ay hanggang third level. Okay? At bawat level po na yan ay meron pong mga prison guard, meron pong gate. Okay? So the door was shut. Okay? At alam niyo mga kapatid, pwede po natin makita sa buhay natin yan. That sometimes we are limited. Sabihin niyo nga po, limited. Okay? Nagkakaroon tayo ng limitations. Diba minsan parang pakiramdam mo, hindi mo magawa yung dapat mong gawin kasi parang may kulang sa'yo. Diba? Kaya hindi ko magawa kasi wala akong pera. Gusto ko magnegosyo kaya lang wala akong pera. No? Pero alam niyo mga kapatid, money is not really the problem. Hello? Can I hear amen? No? So sometimes meron tayong limitations. The door was shut, serves as limitations and also boundaries. Okay? Ito yung nagseset na hanggang dito ka na lang. Ito, tatanayin ko kayo, papayag ka ba na ang buhay mo hanggang dyan na lang? At alam nyo mga kapatid, we are not called to retreat. Hello? We are not called to surrender. Alam nyo, pagka binabasa nyo yung Bible, purong laging move forward. Press on. Amen. Okay? Sabi mo, tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, mag-move on ka na. Okay. Okay. Move forward. Wala kayong mababasa na retreat. Walang ganun. Hindi po tumatakas ang mga anak ng Diyos. Amen. Diba? Kahit nga si Jesus, ang sabi niya mga kapatid sa Matthew chapter 16, ang sabi niya, even the gates of hell shall not prevail against the church. Ibig sabihin, yung hell ang siyang naglalagay ng gate, okay? Kasi nga po, the church, mga kapatid, is attacking the gates of hell. Ang church po talaga, tayo po mga mananampalataya, we are on the offensive side. And the hell is on the defensive side. Kasi they cannot contain the power. Hello? Okay? Kaya sila po mga kapatid yung humaharang dun sa gate because the church is offensive. At alam nyo, lahat tayo, we are called mga kapatid on the offensive side because we are on the winning side. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are on the winning side. Okay? Di ba sabi ko nga sa inyo, may nanalo na. May nanalo na para sa'yo. Amen po ba? No? Di ba naalala niyo po yung quotation na ginawa ko? We are not called to win the race, but we are called to finish the race. Hindi tayo mga kapatid nag-uunahan para manalo. Mga kapatid, tumatakbo tayo sa buhay na ito to finish the race that God has set for us. We do not call to win because someone has won already for us. Nagtagumpay na si Jesus para sa iyo. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating po Panginoon. Hallelujah! Doors shut are not just limitations and boundaries, but it can also be served as hindrances. No? Alam niyo po, minsan, we are walking, pero bigla tayong nag-slow. Kasi may mga hindrances along the way. These are irritations. These are disturbances of the enemy. At alam niyo po ba mga kapatid, no? Marami po dyan na di-distract. Na out of focus. Kaya dapat po tayo po mga kapatid, ano? Hindi lahat ng opportunity kakagatin mo. Hello? Hindi lahat mga kapatid kasi minsan, yung pala ay hindrance lang ng kaaway. Dinidefocus ka lang. Tama po ba? Yes, mukhang maganda, pero kalooban ba ni Lord? Tama po ba? Di ba? Alam niyo mga kapatid, no? The enemy will try everything. He may, tingnan niyo ha, he may delay, he may hinder the plans of God in our life. But I want you to remember this, okay? The enemy cannot stop you from fulfilling the plans of God in your life. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon, okay? Yes, pwede kang i-delay. Pwede kang i-hinder, pero hindi niya pwede, mga kapatid, na itigil. God is not active, may ginagawa ang Diyos sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, may ginagawa si Lord. Amen. Praise God. Talon tayo mga kapatid dun sa verse 1. Okay? Slide number 10. Pakita natin. Ito po yung background. Basahin natin, no? Sabi diyan, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church. Intending to persecute them, he had James, the brother of John, put to death with the sword. Kita niya yan, ano? So si James po ay pinatay. At alam niyo po ba, isinunod po si Peter, sabi dito sa verse 3, when he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. Next verse, this happened during the festival of unleavened bread. And after arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. Ang intention lang talaga, pahiyain yung tao. Intindihan niyo po? Okay? Ito po mga kapatid, Festival of the Unleavened Bread, Friday. Ito yun. Okay, no? At gusto po mga kapatid na intended niya ni Herod na ilabas siya on public trial after po ng Passover pa. Nakita niyo po, no? Okay? So talagang intention, hiyain si Peter. Hello? Di ba? Nakita niyo po mga kapatid, no? So ito palang pangyayari na ito, okay? Si Peter po ay makukulong, okay? Nang 2 hanggang 3 araw, okay? Pero mga kapatid, ito po yung nangyari. Sabi po ng verse 5, okay, basahin natin, verse 5. Sabi diyan, Peter therefore was kept in the prison, okay? Basahin natin, malakas. But prayer was made earnestly of the church unto God for him. Nakulong yung leader nila, mga kapatid, pero sabi diyan, yung simbahan, yung mga kapatiran, we talk about the church who is the brethren, ibig sabihin, the believers, the Christians were gathering together, at ang sabi po diyan, they were earnestly praying. Sabihin nyo nga po, earnestly. Okay? Ano ba yung ibig sabihin ng earnestly? Masidhing pananalangin. Okay? Alam nyo po, nagkakaroon lang tayo ng panalangin na ganyan, okay, kapag ka ho meron tayong trouble. Tama po ba? Pagka meron tayong desperate circumstances or situations, yun po yung nakakalungkot. Maraming mga believers, mga kapatid, hindi ganun manalangin. Kapag ka ho nagkakaroon lang na mga mabibigat na problema, dun tayo nagpe-pray. Pero minsan, kapag ka ho okay ang buhay, may pera, walang problema, hindi tayo nagpe-pray. Hello? Tingnan natin sa ibang verse, no? Sabi po, sa ibang verse ang nakalagay, Peter therefore was kept in the prison, basahin natin, but prayer without ceasing was offered by the church unto God for him. Mga kapatid, hindi lang pala ito for a moment prayer. Hello? Di ba? Hindi lang ito mga kapatid na nag-gather sila tapos nag-pray pagkatapos umiyak. Hindi, ang nakalagay po ay prayer without ceasing. At alam niyo po ba mga kapatid, along the story, ito pong si Peter po ay nakalaya. Amen? Tapos po, nung nakalaya siya, meron siyang pinuntahang bahay. Sabi po ng verse 12, let's read together, tingnan niyo ha. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together and were praying. Pili mo, no? Yung church, nagpe-pray, tapos ngayon, nung nakalaya si Peter, meron siyang binisita na isang tahanan. Pagdating niya po doon, mga kapatid, ang sabi po, many were gathered together and were praying. Alam niyo, kung itutuloy niyo pa po yan, si Peter po kumatok. Kumatok siya. Siguro sabi niya, tao po! Tao po! Merong isang young people doon na naka-recognize ng boses niya. Alam niyo ba, mga kapatid, no? Sabi ni Rhoda, si Peter yun! Nasa labas si Peter! Alam mo, sabi ng mga kasama niya, imposible yan. Nakakulog si Peter eh. Okay? Pero sabi ni Rhoda, hindi, narinig ko yung boses eh. Ito ha, makinig kayo ha. There are times, nagpe-pray tayo, pero hindi tayo sensitive sa sagot ng Lord. Hello? Sinagot. Hindi mo pinagpe-pray nila si Peter. Eh, pinalaya na ni Lord. Hindi pa nila alam. Alam niyo mga kapatid, no? Kapag you are walking in the Spirit, mararamdaman mo sinasagot ka ng Lord. Mararamdaman mo may ginagawa ang Panginoon. Amen? Di ba? Sometimes, it's not about what you imagine, pero your spirit, no, will recognize na, uy, may ginagawa ang Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. No? So dahil po ang church, okay, ito yung panawagan ng Panginoon. Kinakailangan para tayo po ay merong mga pintuan na buksan ang Panginoon sa atin, mga kapatid, no? Kinakailangan po babara natin sa panalangin yan. Amen! Diba sinabi ko na sa inyo, after the death and resurrection of Jesus Christ, we have the benefits that God has given us. We have the blessing after the death of Christ. Amen! Meron na tayong pagpapala. Anong meron doon? Meron tayong healing. Sabi niyo nga po, healing. Diba? But healing is spiritual. Healing is a spirit. Hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nahahawakan. But from the spirit, it should come and manifest to the physical. Paano po yun? Magpe-pray tayo, hihingi natin, Lord, pagalingin mo po yung aking asawa, pagalingin po yung aking anak. It is from the spirit, it will manifest to the physical. Bigla mong makikita yung pinagpe-pray mo gagaling. From the invisible to visible. Amen. From the supernatural to natural. Amen. Diba? Alam niyo po ba mga kapatid, wealth is also a spirit. Money is also a spirit. Amen po ba? Diba? Alam niyo, ngayon na-identify niyo na yan, ano? Papunta na tayo dun sa cashless society na wala ng pera. Tama po ba? Meron ka lang mga kapatid, no? Meron ka lang card. Katulad ng GCash, di ba? Wala kang pera na nahahawakan, pero alam mong may pera ka. Amen. Di ba? So alam niyo po ba, yung blessing is also from the spiritual papunta sa physical. Kaya nga nagpe-pray ka ng blessing. Amen po ba? Di ba? Lord, pagpalain mo naman ako. Ano, paano ka pagpapalain ni Lord? Bibigyan ka ng negosyo. Bibigyan ka ng kliyente ng ating Panginoon. Amen? You're praying for a blessing. Hindi naman babagsak yung gusto ko, Lord, 100,000. Boom. Okay. Okay. Hindi naman ganun eh. Amen po ba? Okay? From the spiritual, manifest to physical. Amen po ba? Alam nyo, yun po yung faith. Sabi nyo nga po, faith. Ano ibig sabihin ng faith? Faith is believing to what is unseen. Amen po ba? Naniniwala ka. Ang meron lang tayong puhunan sa Project Inheritance, pananampalataya lang. Pero mga kapatid, dahil sa nananalangin tayo, nananampalataya tayo, nakikita nyo, it is manifesting now. Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ganon din po sa buhay mo. Mga kapatid, manalangin ka. Prayer is our privilege. Ang Diyos po ang nautos niyan. God commanded us to pray. Sabi niya, humingi ka. Manalangin ka. Amen. Alam niyo, may kailangan po kapalan niyo po ang inyong mukha. Okay? Tingnan mo nga yung katabi mo kung makapal ang makeup. Alam niyo ba, gustong gusto ng Lord na humihingi ka. Amen. Huwag kang mahihiya sa Diyos. Sa tao, pwede kang mahiya. Pero sa Diyos, huwag kang mahiya kasi gustong gusto ng Panginoon. God commanded us to pray. And brothers and sisters, He also promised that when we pray, God will answer our prayers. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah!
0: Praise the Lord. Salamat sa Ginoo, no, sa mensaheng atong habatian sa part 1 kung pagtuon natong makaranga agahon. Sa sunod nga Domingo, no, ro, anang kasunod ko dayang pagturo ko dayang topiko. An open door that no one can shut. Kasayod kita nga Ginoo ro nakasayod, no? Nakasayod ko aton mga kinahanganon, no? Ro Ginoo ro nakasayod ko imong desire ko atong tagipusoon. Do Ginoo ro nakasayod kung hinuno ko nana i-bless, no? Maro nakasayod ko tanan aton nga mga pangayo ka na, no? Ano ro kinahangan? Ibabad naton sa prayer. Kung kay sabi, no, kung kita magapangamuyo, nagapangamuyo ang kita sa urgent need, no. Diyan ba yung pag may mga kalamidad, no, di karon kita nagapanawag sa Dios, pag una kita sa mabaho nga problema, no. Pero ro daily routine naton nga diyan do gusto Ginoo, no, adlaw-adlaw nagapangamuyo kita, no, ro atong devotional, no, aton nga ginapabaskog. Tungod nga ning raw prayer ay pwedeng makapabag-o itanan, no, sa kabuhin naton. Habang nga ni prayer changes things, no. Aga praise the Lord, aga salamat gid, no, sa mensaheng atong habatian. Aga I hope sa sunod nga Domingo padayon kita nga mag-monitor at mag-subaybay sa dang programa naton Journey Gospel Hour. Aga before kita mag end, no, gusto ko aning tamyawon it good morning, no, si Engineer Antonio Palmon Beltran, no, si Brother Tony na sa may Tagaytay, agrobilog na nga pamilya, no. Aga salamat kid, no, sa padayon nga pag monitor at pag subaybay sa programa at pag suporta, no, sa atong nga programa Journey Gospel Hour. And of course, ro mga taga AP Beltran Surveying Services o nasa may Tabukamang, no, it anong anera, it ABL Sports Complex sa may Kapitolyo, no, nagtratara sanda it mga surveying services, no. Pwede ninyo bisitahan una sa may Tabuk it ABL sa nang opisina do AP Beltran Surveying Services. Aga good morning man, no, kay Pastor Aga Malayas, no. Thank you for watching sa ating programa Journey Gospel Hour. Good morning kay Pastor Jun Suguan, no, nasa may Iloilo City, no. Thank you for watching sa programa naton. Pastor Paul Ganson, no, nasa may Biscara Subdivision, do Life Gate Church, thank you for watching. Pastor Gijon Hill, no, thank you for watching sa ating programa naton Journey Gospel Hour. And of course, thank you man, no, kay Kuya Noel Kabubos, no, sa pagpamantaw, no, itata nga programa. Sa mga iba naton nga mga ate at kuya, no, sa Philippine Eagles Club Golden Salakot, good morning. Salamat kid sa pagpamati sa day nga programa naton Journey Gospel Hour. No, I hope nga hindi kita magkataka, no, sa pagpamantaw pagpamati tungod every Sunday, no, may mga word of encouragement kami nga ginadaga, no, sa kahanginan. Agud da mapapag-undo atong pagtuo at pagsalig sa atong makaako, no. Kapingid sa makaroon nga panyempo, no, no, tama gid ka ambang naton puraot do pagpangabuhi, no. Aga, I hope nga hindi kita madugaan ni paggaom kundi magsalig kita sa aton nga Ginoong Jesus, no? Magsalig kita sa aton nga Dios that He provides everything. Ano man do imong kinahanganon, no? Ro Ginoo maga-provide it aton nga kinahanganon, no? Hindi ang kita madugaan ni paggaom, no? Hindi kita mag-focus do atong attention sa problema ang kinahanganon naton, kundi butang naton do sentro it atong Pinoyino sa aton makaako, no? So good morning kay Pastor Jonathan Altiz, no? Thank you for watching sa dayong programa nasa Maynabas. Aga kay Chris Ann Patron Romero, no? Thank you for watching. Aga of course kay Bro Juem Nilaska Villanueva, no? Thank you for watching. Aga una sa may Banwa ito Washington, no? Kay Ma'am Janella Nabara, no? Thank you for watching sa programa naton Journey Gospel Hour. Aga una sa may Barangay Panipiaso, no? Good morning, thank you for watching. Una sa may Panipiaso kay si John, no? Gregorio Arias, no? Thank you for watching. And of course, una kay Pastor Haki. Aga una man sa anong manera sa may na Panipiason kay Pastor Boy Gregorio, ro, dating barangay captain at barangay Panipiason, no? Thank you for watching. Aga belated happy birthday galing, no? Before ako malipat, no? Belated happy birthday kay Ate Abby Fortaleza, no? Kahapon, no? Happy birthday gate kay Ate Abs. Aga chorus, good morning una kay Kuya Jose. Aga kay Pastor Robert Ong, no? Good morning una sa Church of Christ Tangalan, no? Thank you for watching. Aga mga avid listener natin sa Andara sa dayong programa natin, Journey Gospel Hour. And of course, good morning kay Ma'am Jocelyn Tinyoso, no? Thank you for watching sa dayong programa. Aga good morning man kay Nong Rex Makinto, no? Aga salamat kid, no, sa pagpamantaw sa atong programa. And good morning kay Ma'am Jessica Abuleche, no? Una sa may Metro Manila. Of course, una kay Ma'am Rhea Tan Estrada, no? Thank you for watching sa dayong programa naton, Journey Gospel Hour. No? Aga salamat kid, no? Sa patay ninyong pag-subaybay, no? Sa aton nga rang pirming ginapamatian, no? Nga programa every Sunday 8 to 9 itagahon. And I hope nga Ginoo magapakamaayo ka ton. Aga I hope nga may napugot ka mo, no? Aga ginahingoan naton nga maging manami ro atong programa. Aga almost 5 years, no? Ro aton nga programa sa kahanginan. The purpose naton karahay maipabati, no? Ro ebanghelyo, no? Sa bawat isa katon paagi sa dayang mainstream media, no? Aga kasayad kita nga ro Ginoo hay habang ani una, no, magapitun imo magabot. Aga importante nakaprepara ro kita, no, ngani ro trabaho naton na imo ngani ro pag-encourage, no, sa bawat isa katon pagpadumdum do trabaho naton hay magpaabot it mga word of encouragement sa mga tawo nga nadugaan it paggaom, sa mga tawo nga kung siin hay una sa problema nga kung kaisa, no, nag-iisip kita nga hindi unaton kaya, pero iya kami agod i-challenge sa encourage do bawat isa katon, no, nga Ginoo hay palangga kita, no? Do Ginoo hay hindi na nakita pag-aywanan, no? Do Ginoo hay una sa tanan, no? Sa inkaman, no? Una ka man sa banig it bagatian, no? Una ka man sa problema sa pinansyal, no? Una ka man sa problema sa pamilya, no? Problema sa utang, no? Di ba? Una ka man sa problema ng kung siin ay pananaw nato na iwat kasulbaran. But praise the Lord, Ginoo ay hindi ginana kita pag-aiwanan, no? Hindi ginana kita pagpabayaan, kundi pamatian na naro aton mga pagtangis aga pagpanawagan ka na. Pinaka-importante nga mga bagay ay magpasakop kita sa Diyos, no? I-surrender na itong atong kaugalingon, no? Regardless nga bukod kita't perfecto, no, may mga failures, may mga mistakes, no, may mga bagay nga bukod ita kompleto para sa bawat isa katon. Pero tandaan naton do habay ita Biblia that He is just and faithful to forgive our sins and cleanse us in all unrighteousness. And daro Diyos nga magpatawad ka ton, no, pinaka-importante yaman ay handa ka ba yan, surrender mo rin mong kabuhi sa Diyos. No? Yun do pinaka-importante. No? Handa ka ba yan, mag-ako ng ikaw ay nagkasaga, no, aga isuko mo rin mong kabuhi ka na. No? Magigmanghod ko, hayaan naton nga sa adlaw-adlaw, no, habang kita nagapangabuhi, no? Mag-usoy kita ita kinamatarong, no, nga para katon. Mag-usoy kita ita mahabay naton nga mga kakulangan, no, sa atong kaugalingon. Kasi kita may mga tawa ako na istorya nga kung siin ay doon doon number one nanda nga problema, no? Habay nanda at sa may kulang pagpangabuhi nanda. No, may mga bagay nga ginausoy sa anang kaugalingon nga hindi ma-fulfill, no? Sa andang mga tagipuson. Pero anuman do mga kakuwangan nga ron, no? Nasayra na ako nga ro Diyos siya mga pwedeng magpuno sa anuman nga mga kakuwangan. Praise the Lord, aga abugid nga salamat, no, sa aton nga pagpamati, aga makarahay ilang minuto gamang, no, magatapos kita sa atong programa. Aga gusto ko ani nga tamyawon, no, sa may Islat Boracay, no, si Pastora Merly Maming Marapaw, no, at Victory Church, no. Thank you for watching sa programa, and of course si Pastor Bravo una sa may Yapak, no. Good morning man, aga thank you for watching. Aga salamat gid sa opportunity nga gintaon ninyo kamon nga kami ay makapaabot sa kahanginan kuday nga mayad nga balita, no, hanungod sa ato nga Ginoong Hesus. No, abugid nga salamat, aga susunod yuman nga Domingo kita-kita kita sa dayong programa naton Journey Gospel Hour, no, every Sunday 8 to 9 it agahon, no. Happy Sunday katong tanan, ag hindu na 9:30 ro formal nga pagpanimbaho naton ag Communion Sunday it Journey Church Kalibo una agamang sa may second floor it Hotel Metro, no. Iya sa slide na sa TV makita ninyo ro amon nga announcement, no, ag manami hindu na ro among topic about the value of a soul, no. Aga paano naton ginatawan it kahagahan do atong kagag, no. Bukod niya mang itong mga bagay nga kinahanganon naton, material nga bagay, etc. Pero pinaka-importante nga bagay nga kinahangan naton, doa aton nga kagag. Paano naton gina-value? So, hindi na kung may panahon ka mo, ag-interesado ka mo, nakabati ka mo sa dahil nga atong announcement, no? Welcome gid ka mo na, no, sa pagbisita sa among nga fellowship center sa second floor at Hotel Metro. Pwede yaman ka mo mag-inquire na sa front desk at Hotel Metro aga magpangota na ka mo kung siin do Journey Church Kalibo. Abugin nga salamat katong tanan aga hirarin yung igmangot sa kahangin. Pastor Philip Roldan Alfaro, Senior Pastor Journey Church Kalibo. Happy Sunday everyone. God bless. Aga meron ginuro magapakamayo kata.
2: FM, ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
4: Mas
3: ano tayo?
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinurinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin.

0: Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pagigin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na ito ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imodigestion, ang Clinicas Probiotics.
1: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa atong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw, wala gatikol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
1: Batchmate mo si Richard?
3: Ha?
1: Batchmate?
3: Magulang sa sakon, bawa.
1: Ate, okay.
3: Oo, mas manong namon si Manong Willy, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
1: Gabi. Manong Tong.
3: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
1: Hindi ka naka-guest, no?
3: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang kaedad ni Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component ni
0: sang
3: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginatake ini, Sir Kevin, sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inomda, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init, ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo do gadula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana, ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya, younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold. Ang amo man ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Piolo Pascual hair. Damol yun
1: kulong?
3: Eh.
1: Kulong? Hindi man kulong si Piolo.
3: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
1: Napitawan Friday, engineer.
3: Seriously, i-delay ang aging. Paano sa

0: Geben, inom kita antioxidant. Kung antioxidant ang Sir Geben, abag estoryante, dako gin Sir Boy, mabuling dito yung X500, Sir Boy?
1: Correct, no? Kaya ang collagen, no? Nga ako, no? Correct na si Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Okay, oh. Basically, that's the most, ang pinakadamo, ang protein. Protein. Oh. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know, that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga nga akong tupad balaya, kaya panigilu ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka-mighty C.
0: Oh, lain gidya Sir Kevin ano, kung naga-DTS kag.
2: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
0: Mas dasig mag-ayo
2: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen no? In fact, ang balin Sir JP nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula nagaedad man Sir JP.
0: Tira, kung mo konsekwentaan yos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
1: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
2: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
2: So kung magkadto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
0: Amo mangyapon.
2: Vitamin A. Vitamin C.
0: Gusto.
2: No? So ang ini nga mga vitamins.
0: Small amounts.
2: No? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. Gusto. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayarap na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat no, pati ang gwa sang inyong lawas naga glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
2: Hindi si Richard De La Torre.
0: Richard Gomez, namin ko.
1: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
0: Akong babae.
1: Siya nag-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
0: Ang abnormal.
1: Hindi man ah.
0: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
1: Nag-text na gani oh.
0: Sige ah, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
1: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbon eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX Beauty Soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garing ko, why ka man ga coronot ang nami pagidi. May ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
0: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy, kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
1: Swabi.
0: Pero kung ito may ulo, kuan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo nga mas nami pagi diyan kung may acidity ka pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
1: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
0: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa bulubad yusan, mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
0: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
1: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women nga. Ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide, kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albao.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit sa muscle mo.
1: So, sakto lang init, kampiyon.
0: Gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tion sang emerensya, kung gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
1: Ang isa sakit dyan.
0: Ay!
1: Ang isa gireklamo, nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
1: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bio malang niya, para malang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanat. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Paul Kagilanat, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni, may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Kaya butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kay naman? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sang natawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tungod sa monolarin no amo ni nga tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
1: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ogalion, magyatawag, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor, kaya man papution sini, kaya may rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok, that's why it also increases the glutathione production, that's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind na lang ka muna, no, adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sabat na, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spearhead Times, trial programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afghan at sa iba pang parte at atong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktibidad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Ag makaroon, hayra ro inyong mga angkorman.

0: Lupang hinirang perlas ng silanganan, katauhan una sa tanan. Kamusta raton karang ang mga aklanon? Ang simpre sa nagapamati sa guwa ay taklan. Medyo masako kita rin ngarang mga week. No? Kung nagtaliwan nito, bagong pahayag ita mensahe ro atong presidente sa anang karang sona. May una mang mapuslan, may una man gararo ibang naghambang may mga doubt na basi di matuman. Ang siyempre ruga kontra eh, natural lang gid nga masya disgusto. Di naton mapunggan ro pagiging demokratiko it mga Pilipino pag-abot sa rayang klase nga higayon. By the way, sa aton karang kinahanda no, halin sa baybayin padto sa Nabukid nga bahin aton karang probinsya gutob sa mabutan it aton karang limog. Welcome sa atong karang programang Spirit Times with your Sarge Malan. Manug-abot si Sarge Nathan eh. Tapos mo sana itong ginpanawan. Domingo man yung adlaw. Agosto 2? Agosto na ba? Pasisumaga kita baga. Okay. Bagay eh. Inasiguro na ito. Daya abing Agosto nga ray. Basta mabot dubugan niya Agosto. Medyo memorable ka ako. Nabong nagkatabo para sa aton karang kabuhi. May time nga nagbalik sa atong isipan do mga duty area ni naton ka to, may mga pinatay ugos o makaragi charayang adlaw man to eh or within a week di ako magkasa Domingong adlaw kita nagbisita sa Pansyaw Manhuyod sa andang barangay kapitan and after 28 days ay ginpatay mao it rayang aranga New People's Army. That was 2018. Hindi umalipatan daan na karang ginhambag ako niya tatong tiempo dahil kitaro inspektor sa kwan eh. Mga naga-community support program almost Agos Bilog and Negros that time. Kay Bahan to 15 IB. Masubo pa gani ka to isang bilog sa suspect nga naga-suporta sa NPA. Kagawad naman mismo. Aga during the days nga naging haya imaw sa munisipyo ay ito nakaabot man kita ito ag medyo magayin man dahambagon pero kasipaan ko gito kasipa ginaton do kagawad nga to nga wagit mahambag dahil nagbackweight ka to more than 300 katawo sa barangay hall no? Ay since patay ro kapitan do may take over ay ro first kagawad ginasuspikan simple malang pangutana ko kana eh ano makon kap pero ikaw makaron ano rin mong ubrahon? Aba, ngisi-ngisi ka na. Medyo banami, pamatian nga ko ano, nga doon nga may ano ka, may imong hinalakit punta nga sa natabo sana nga kuan, nga doon barangay. Galing ay kita mismo nga sundalo, medyo nag-wonder kita nga masakit na itong tanawon no sabat, ay ngisi ang gimo. Ay, medyo huwag kita katiis. Sakit na tondo kagawad itong chimpo dahil yan eh sa siyempre nagatangis ro iba may ibang gusto manimagos gusto man naton maging peaceful do lugar ay rato taro video sabat ka ton it kagawad niya wang sa buot na na dahil yan eh nga ro chimpo nga to pagkamatay pero kapitan niyang katuro wagin imbitahan sa buwan ng wika anniversary na mismo sa eskwilahan agrobagay kapitan na inay malang sa unahan pinatay ro kapitan sa kilid it datong year 2018 sa kilid malang itanang panimagay man ay kapilang bisis mo naghambag akon katong sir may nagkalibot-libot man na iya ilaga man mananamo no nagpadaga kara ay hindi man kami ka-react ng mga pulahan, agreenan, tungo dyan eh, nga siyempre ka-respetar kita sa army, sa bilin it army, nga hindi kin makubra it mga bagay nga ikagain it lugar. Ay, nagtaliwan abi ka to nga bago magmayo eleksyon, kinagtunan imaw it, natabo abi mana ka rasi, kinagtunan ako NPA, kinpadupa imaw sa tubang it barangay hall, laging tutukan it M16 sa baba. That's why ro army ka to, nagdali-dali tutag to. Ay ro hambay ka na, hindi ka man na magdagaagat, kapitanyo na. Ay dapat si Pedro ro magdaog. Oh. Ag, tapos ay gasuporta ka man na sa army. Ay ang ba ni kapitan to ay, haman man ay, hindi ako magsuporta ay army sa nat gobyerno. gratorayon. Wa man mo pagpatya dahil yan ay abog taong kapamati, abog taong katanaw, galing-ling bintana. Ay, wa mo pagpatya. So after ilang bugan, pag Agosto, patay ro kapitan. May time nga nga sa ako experience rin nga. Kaya ang bugan, gid. Agraya man dubugan, ha? Magiging matsaray ro, anniversary ni it kamatayon man ni Kwan, eh. 22 siguro to, kamatayon ni Kamukong. Ya sa may kalimbahan Tina nga raw sa aton sa Makato. Ay tanawon tabi sa research kung ana gid man nga time ra. Okay. Atong gusto lang i-remind ay ano baga no mga basihan it historical determinism. It's CPP and PNDF. Nga man it to kasaysayan yat ananda nga paburkan da pero anda nga gina pakita anda gat nga ning kasaysayan do pero medyo ano ba do medyo mamba naton nga dapat patiho ni tao dahil may mga naratibo sanda nga
1: mga kasi
0: naga kuan naga kuan baga naga dugot sa mga tao nga kugang sa pagpamati sa opinion nga gusto na nga dapat makahurno man doon itanda karang nga kaisipan ay nalilipatan do mga kasaysayan nga dapat mapamatian man do naratibo nga mahambang naton nga raya nga rang mga terorista hindi dapat patiyon. So Agosto do 2004 nagkaroon sa may barangay Tina Makato Aklan. Pinmi kita nga agi kaon almost every day eh. Dil ka libot kita pag toto sa ibang lugar man ano kita nga agi ag para ka ako na dayang ang Agosto medyo abo ra abo ka dapat i-discuss by the way no may dayad nga pagpamati sa ato ng mga amigo nga nagapamati man sa Spirit Times bao kay Madam Jo pasinsya gid dayo pa kita kaagto una kay mo sa huwili sayo man ako nung natabo no sa mga kakilaga man ako no iya sa may area at Bugtong Bato kay para Jubert natong utang da Bert wa pa kita kabayad sa aton nang may isot nga kwan baga nga kabay pa di malugi ra atong negosyo o, sa aton mga amigo na nga naga kwan naga bintay taba kabay pa nga may dakop man kamo ay pa isang pangsuga-suga gang sa mga friend ba nato niya sa may New Washington and pa agto it Batan likewise man sa may medyo pupukato dyan da eh pagto it Madalag ag Libakaw and likewise sa Bugna organization is a clan ng grupo it mga rebel returnees no outside the kapatiran pero kapatiran abi nga ray yata matal mo sa ano ra sa doon nga RPABB which is now di kapatiran aga in mataray nga lang nagbaton kulihi nga ray it amnistia it government which is organized by OPA Paklan headed by Romulo S. Del Rosario nga inobra imaw ipangagana ni Mawit Bugna. So far no sa aton makaroon nga discussion both national lang sa aton karang local ay unahon ta nila aton karang local don bao nagbagon gidit eraser datong amigo kra si Pre Kim Sin Tugna no nagbagon eraser sa anak karang Facebook post. And likewise man aton karang istorya ni Duna ro day karang controversial man karang nagagabot yo tagasugod yo ta sa aton karang mga student publications regarding sa Pax Silica. So aman baga it initially ay concern man kita kara dahil may mga narratives no? Especially sa social media nga dapat ay mas maintindihan it mga tao since nga ugang or basi kung mahamba naton nga gain do information nga ginsugod kanda. So later on ay aton doon yung tanawon kung sin naton pwede nga kwan doon aton nga diskusyonan. Although we are not expert but then nag-research man kita. Alas 9:48 gon itagahon. Bawo nag-abot yun man akong partner. Much late ka partner ah.
2: Balik ko man ako. All the way from
0: Lagos. Ay, okay. Oh. Dali lang, wa ba ka on? Okay na. Repeat
3: Okay yun partner, no? Oh. Mateo. Ay,
1: medya bago ang kitang balik no halin sa Negros. Agaro niya na igin balikan nato ang mga amigo dati, especially ro sanday nanay Uting ato. Una sa maya area ito Escalante. No, Tuboso, Calatrava nga ra partner nga medyo hasta makarahi may mga kontrobersiya sa mga natabo nga to nga previous events no. Nga okay. Mga insidente.
0: Sige pataga po ng NPA no. Uhugtasan kita sa doon na. Bagay Agosto ra, inog pangayo ra.
1: Yes, so agabatsyag kung ito ka sa Negros partner, batsyag mo kita ro Agosto ra.
0: Ako gani ay yung dumdum ko ani kay ina partner do daya nga lang 2018 nga natabo ko Agosto nga tong ipagpatay kay Mario Gonzales, kapitan ita Pansyao.
1: Ito ra sa area ita
0: Manhuyod.
1: Ah, Manhuyod.
0: Oy, dato abing tiyempo, kuhan ako eh, ning inspektor ko to ita community support program. Sa gaman, maestro kita sa armed forces. Sa kita ro, tactician na time, no? Nagalibot-libot sa bilog ng Negros. Although, priority na to Negros, pero galibot pa magkita, abot pa ita Cebu. Redeployment ka to, mga kaibahan it police, kaibahan it rayang army. So, wagin ka to na kuhan yung partner. Pagkadako ba kay Miles? After kay Miles Albasin nga to 2018. Nakasunod ka to prison ka to, no?
1: Ito ka to partner. No?
0: Tapos ay pinatay si sinunog ng Turubakho.
1: No? Sa tapos Tanawan.
0: Kay Bigfoot. Bigfoot Company. Ngawa-ngawa ka to partner. Oh. Sunog rong tanan pero bakho aga bulldozer ni Mayurwa. Alam na.
1: Alam na.
0: So, di ka to rin. Tapos pinatay nanda si, kwan, si punong barangay Mario Gonzales. Grabe to tangis to ni kapitan ka kung tagoy pemaw nga kung pwede sir maura obraha eh, siyempre ginalista man nato na hingin pagbutang it army ay wa man to sa andang bagay bawa man kita mga security sa mga kuano mga politiko bawa pinatalikod yung si army ag binanatan sa tangpugo sa kapitan.
1: Di ba, majabalita ko ka to partner, igtog kita sa nang barangay
0: sa,
1: ba,
0: sa bagay na, sa unahat, skwilahan, nagalinggo ng wika, ganito. Pero army ka to, imbitado to sa akoan, sa linggo ng wika. O, may membro, pagkatotak. Bagin, likramo kita sa Human Rights Commission. O, gin-resolve anay nakon to. Tapos ay, nag-conduct it, linggo ng, buwan ng wika, ganito. Tapos igturo tanan niya kagawad si kapitan do uwa masing patawag mo sa munisipyo eh buko ni mo't imbitado kontra partido pero before nung natabo ka ni kato ginkuha ni mo to partner gin padupa sa tubak barangay hall laging tatukat M16 sa baba grupo na dahil malis to
1: ay kaya guys ging agasan na kato rin
0: oo di ba linagsan niya to pilang adlaw kato sa kagumuan. O, ginsugod, patungaw ka, turakon nga, kwan, di yun nga, itlog. Yawa mo ko, tiyukan. Kami na yung Bans Moreno, ah. So, dato, pinatay nanda si, kwan, si Kap, siyempre, aking gaturugrinan, agro, kwan, do yun nga,
1: pulahan.
0: Pulahan. May mga anting-antingan, abi nga, rin, nagpagpati, eh. Ah, binakaan, kutot balag, yun, manimagos ka muna, basta importante, siguradong NPA. Ay, tapos yung kagawad nga itong pangisingising nga itong na kuhan ko ni Kina ginrecall ko na iya on air nga sa sipaan ko tayo mo to partner sa tubang mong tabo baga so sa babo it stage mismo iwag it mambag eh ngisingising at imo kakon kaya ano makonda eh pinatay si Kap ano imong disposisyon ikaw ro presigawad ikaw ang makonong kapitan wag ngisingisihan na ako ay siyempre kasayad ko that prior information nga magkaaway sanda nagraturon nga jowa kita kapugo nga hapitkan ginato na tong kagawad
1: ay nakaka-insulto madami partner
0: insulto no insulto kita akong mayad to medyo ay natugaan kita kut control katong time diyan ay ginpunggan kita at iba kato pati official to nagpugong ka ko ni si Captain Principe ay medyo gain nyo tarang pananaw gin isot-isot lang tagit pananaw ka gatangis ro tao nagagupiga to sa barangay hall dahil yan eh. Siyempre, andang pamilya rugagso nyo man eh.
1: Yes.
0: Ayaw, cool na cool lang siya eh. Pakapi-kapi, pumakos na ng kontor ah.
1: No, sa wala lang.
0: So, sa wala lang. Wag isa't action niya, ginobra. So, rin doon. Gin, ano ko lang ra. Kaya, dahil, historically, hagos may kadungan. Yeah, so, doon nga ron nga, bugan man. Pero, 2004, ano tabo ng partner. Ano ibang sarira partner, hagos, makawarn it one.
1: Ano yung Agosto, no?
0: 2020, 2020, at 2004, no? 22 ba to? August 22? Yung pagpatay do kay Kaamokong?
1: Late Kaamokong. Hmm.
0: Ay,
1: makarang Agosto to eh.
0: Agosto ra eh. Mm. Nahuring-huring katong may mga matabo gani pero agid na suko nga iya tagali to ro pagpanira ka to CPP and PNDF.
1: Yes.
0: Which is now one of the suspects si Ginaligara, suspicado, manghod it na ibarangay kapitan it na isod. Gindudahan man nga New People's Army nga nadakpan ko ulihin nga ra last year no dakpan sa may Roa City sa may Panay ba to sa Panay
1: oh
0: Kapis nga si Victor Pilayo giya makaw nakakulong sa BJMP although friend na tunda ay that is process of law juridicial ray nga sistema eh. Siyempre, roga hukom na kong judge, musing o prosecutor. Tanaw ni kong kung paano, hamatinda ko, pamatmay waran, hamatmay suspicyado. Pero bahala ko ni kong do, atong pamahagit lagi kung paano na ma-resolve.
1: Yes, so. Mm-hmm. Aga rin, partner, bago kita mag-umpisa, pang shout out ko, nero nag-comment sa atong comment section.
0: Bago ako nakutang balik. Guys, gapinog-program at ako, galing wa ka bukas, partner, sa atong Facebook.
1: Ay, okay. Okay, Ma'am Maricilia Tamayo Timaho, no? Good morning po. Siyempre kay Sir Andy Norada, no? Good AM, Sarge Malan. Kamusta na si Sarge Nathan? Diin na. Iyon kami makarasir, no? Kompleto yun. Medyo may tasking, no? May mga mission kita sa area. At dati na itong na-assignan sa Negros. Ay nidro atong mga pagbisita sa itong mga kilaga, no? Especially dati ay makasood. Dami kita, partner, it open. Oh, abi no sim o. Open nga open kita na ka to. Magdiretso ka lang una sa kay nanay nga bagay, diretsos kusina, templat kape. Oo, tatabong pupungutan ako.
0: May mga tawo abi nga hindi magbatot ibang tawo. Basta mo kon idatong dati nang nagkakilaga. So igabalik kami more ng trabaho at armada. Sa armado nga ra ang NPA kun amatay randang masawa tagisalig kun sinuro assets ka to tagisalig yes. Sa iba.
1: Kay Ma'am Junlin Biga, no? Good morning mga sir. Now lang kami nakapamati. Bo, makarapat ako na sa nakapamati. Good morning, Sarge Malan, sa inyo ng kaibahan. Yan, yung gid, Ma'am Rosie Kuwabara, no? Nakabalik ang gid. Kay Ma'am Angelina Tabuena, no? Watching mo. Ang siyempre kay Sir De La Cruz Pandakmark. Good morning mga pugi, watching from Navas. Ag, siyempre ba silipatan na doon si Sir Victor de la Tonga, no? Nag-send kita mo ta hearts nga ra. Ag, madya imo, nirayang arang emoji nga ng kalbo, eh. Duda ko imo ra, eh. White sunglasses. Nag-send it heart. Ag, siyempre kay Sir Axel Baltasaro nang kapamati mo sa itong programa. Na nangamusta ka, no? Oh, naman na, nakabalikuting mana. Eh, siyempre, nag-warang-warang makong kita sa itong previous unit. Ag, masilipatan na itong partner si Auntie Inday Pertarilo Nabara, no? Kay Auntie Nabs. Kay Master Sergeant Clay Nabara, kay Tatay Nabs una. Ag, saan ang mga unga nga kapamati, no? Kay Nikki Pearl, Nicole Faith. Ag, siyempre, saan ang cute nga guman ko nga si Baby Maro. Kay Sir Oscar Chudosio, ha? Una sa may Dumlog, Washington. Masilipatan na itong. Kay Major Swallow sa i-issue Makato, ROTC unit. Kay Major Candelario, ro, Commandant ita Altabas, ROTC unit. Kay Sir Herman Baltasar, kay Ma'am Jane Macabales. Kay Sir Margil Villanueva, ag kinumbira yun na ita Grupot na Pocasia. Kay Sir Jobert, no? The Farmer Tenorio. Bawa, The Farmer kita ang birana karang
0: ako. Patunod yun ko narana nga itong ako, nga tanom nga Marguso.
1: Aba.
0: O, pero basi makaingabot pa man kita to pilang kilo.
1: Ayay, oo. Aga sa atong Kabayan Action Group, ibahay chapter una. Okay, Boss Edie, the farmer man. Aba, anang a partner. Pamati mga sa atong programa. Aga, siyempre kay Ma'am Jezebel Segovia, pro president ita Kabayan Action Group, ibahay chapter. Kay Ma'am Maricar Tanyuan, kay Sir Daris, kay Ma'am Rosalie, Sir Magnot, Sir Rilly, Sir Orel, kay Boss Rami, ex-cap Odong, Sir Jilry, Sir Gary, Sir Richard, Sir Bato, Sir Junior, Sir Junjun Oliveros, kay Sir Sinti, kay Sir Lloyd, Sir Solongko, ag siyempre kay Sir Warren Mangilog. Ag basi malipat kita una partner, gapamati makara always, no, kada Domingo. Kay Auntie Maylin, no, magsipok Placido, ag kay Maisel, ag Margilin, magsipok Placido, ag siyempre kay Junicio, magsipok Placido sa Placido Pamilya una. Nagapamati makara sa atong programa, no. Sa Kabayan Action Group, Boracay Chapter, kay Sir Jeremy Manso, Kabayan Action Group Malay Chapter una sa Misambiray, sa Kabayan Action Group Buruanga Chapter una sa kay Chairman Ray Barrientos, kay Atong, kay Chip Bongbong, kay Boyboy, kay Toto, agapamantay mga kay Uncle George Balintin, kay Ganggang, ag siyempre basi malipad kita kay Boss Rio, kay nang Geraldine, ag kay nang Ipi Seriso, no, sa Seriso Pamilya una sa may Barangay Kawayan, New Washington, ag siyempre sa Atong Kawayan Vendors Bayanihan Association una, no, kamusta ang Sandara? Kung ha audit, partner nun, kung ha audit yung Sandara ita atong BFAR or Dolly, ano?
0: Kasi bagdaw niya nito, partner.
1: Hmm, kamusta ba atong pangkabuhayan, livelihood, itong talabahan, yung request na sa...
0: Ay, inbawa ko man yan, imakaw na ito at paabo gun.
1: Ay, balita, partner, madya manugbalik, tako naro, ano, barko, saan ang lugar nga ra?
0: O, inbawa ko man nga magpaabo, ito yun nga mga nakatuntun nga ra nga rasakuras,
1: yes,
0: sa suba.
1: Mm-hmm.
0: Yan yung medyo bukon mo sustainable when it comes sa rin nga ra nga inambang nanda nga programa. So, basi kung ginuntat, mataroon i-support it, kung doon, BIPA. Yung una pa man siguro mga taga ba, pero masyaan dapat ikot sa wago ito. Ito nga to nga lang, yan siguro nandaro butong ito. Ang ganit balita. Anyway, partner, that's good to hear nga. May at least, pisang papaalin, partner, nakabulig ka nandaro.
1: Yes. No? Kay Nailining, kay Naisining, kay Auntie Nining, kay Mami Lawrence, kay Uncle Al, at siyempre kay Auntie Bibian. Ag una kay Uncle Rex sa Tambuan, ag kay Tininti Madarang una sa area ita Tambuan, Malinaw. Ag siyempre partner, basi malipat kita kay Sir Adrian Ken, no, nga pamati sa atong Facebook Live. Ag kung may mga concerns, no, o may mga pangutana ka mo, pwede ka mo kakontak sa among hotline, no, sa 0939-6349-660. So man oro, among hotline sa 0939-6349-660. Agaroon niya yung partner, no, badya naduwa, mabuhay ako naduwa rin, no, sa atong probinsya Takgan, no, aga nidro atong bulig ito sa area at Negros, no, nagtao magkita ito at mga advice, ag siyempre, ro, pag support at masa, ay ging padayon gapon ro, pag support sa program at gobyerno, no, sa tama nga dagan ba, bukonit, adtunan kay ito naka tago ang mapakilala nga si ka sino man si ka Juan de la Cruz ag ma hamba nga iya kamo sapi kamon wa man kami mat kita pangayo gid
0: ro revolutionary yung pag pagbisog kay hindi magpadayon kuwat masa nga nagasuporta
1: na amo gid ro kita par do termino na partner eh
0: ari kamo sa idalom sang sakop sa lugar ko sa diin ara ang printisang o kung anong klaseng printero na.
1: Printisang balay o likodsang balay?
0: Sa tubang mo ay may arang gabukol. Sa guwa mo at bagay ay, sa may bintana, paggungay ni mo ay may nagatindog na may mahaba. Sa'yad na naman siya mga accounting, tara. Memorize, anday mong kita.
1: Ay, ngawa ka na partner. Pero masakit yung partner, pati ro anuang, pero kabaw sa Bisaya or karbaw sa Ilonggo, ay may tax patagal eh.
0: May taxes na ron.
1: May tax imaw.
0: Eh, basta pagbaligya kat anuang o nagunga aray mong anuang.
1: Bisang ginagamit mo sa pangarado.
0: May tax na ron.
1: May tax na.
0: Imo ka niya kangga. Kangga, di ba kakita? Talos mga tubuhan yes. O at kalsada. Kangga, rugakarga. May tax na ron.
1: Pero habal-habal, ha? Habal-habal drivers, may tax pa gid sa NPA. Marami ginaal-naal. Tama ko nang dara. Sa kababo, habal-habal.
0: That's how the revolution... deceive the people.
1: Yes.
0: Eh, may partner, no, manami raton magkaroon nga di yung diskusyonan na iraton na ping amigo yas a clan na hunta na alas GS dos yun eh. Nagbago na partner, it eraser sa Facebook.
1: Ha? Eraser sa Facebook?
0: Oo, gabago na eraser. Kung nagtaliwan nga tong pilang adlaw, keyboard nga ako kinchat, malang nga ako na eh.
1: Oo.
0: Tanaw ka bisa sa pizza gito. May nakabutang nga biya partner, 3 minutes ago.
1: Ayay, 3 minutes.
0: Ko pizza 28 ora eh.
1: Masi nagpadayaw mati mo partner sa anang emosyon.
0: Ay friend man kami partner sa anang sambilog pagin niya Facebook.
1: Oh.
0: I-block na ako sa akon nga Facebook sa partner. Pero sambilog ko nga Facebook pagin account ay friend kami to. Ay pagbukad na akon nakabutang ito partner hamba it spokesperson it raya nga nga bagong alansa makabayan Aklan. Akin kimo wala na ginatumoy ka rin juridical person o organization partner pro libas libas ba nga rin akuan nga defense press corps nga ginapamunuan ni Sir Noel Cabobos. Ayun po sa Sir Noel. Pantara partner. Dati man siya, dati man, dahil mo orang si GP. Tiguhan man doon kung ano roon na di karon nga sunod. Isunod na na kung paano na nasa tunda. Tsaking Sir Palpal, nakara partner, si Migo mong Kimsin. Migo mata.
1: Si Kim? Oh, Migo. May ta kami karon, Migo ta kami.
0: Hamba na. Akalain mo, ginakot na to na. Akalain mo yun, ang mga media sa Aklan, sinusubukang i-coop para sa konsepto ng peace. Meron ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, ABP. Tapos bumuo pa ng grupo ng media para daw sa peace. Siguro, kailangan magbalik tanaw tayo kung paano kinokontrol ang media outlet noong panahon ng diktador na Marcos Sr. Tatay abit atong presidente Macron. Kasi ngayon, ginagamit na namang taktika ng NTF aircraft o hindi nga, higun na kita kara partner at militar para gawing masama at paninira lang sa gobyerno ang mga lehitimong demanda na panawagan ng mamamayan.
1: Ay,
0: wapabutit siyang oras partner, Miss Umabat.
1: Ay, may nag-reply it again?
0: Oh, ay, screenshot.
1: Screenshot.
0: Pre, matyaka mo, mandaba na. O makukutyabot ko na siguro. Ay, tanawa na eh. About 3 minutes pa na partner, nakakuha, nag-screenshot ko. Pero wapabutin siyang oras partner ay dinuanat ang ginkuhan partner, gindaghan, erasure.
1: Aba?
0: Naduga, tara erasure partner nga to.
1: Trinang kasot, oh, gold pre.
0: Naduga na ng erasure nga to partner ay dalyan eh. Naubos na at panas di ka to partner sa kuhan. Ginkinoskos na to saan na nga tong Facebook nga post. Ay, wala mo tap katais na partner ay ning ba pilitan mo in-interview partner sa isang kastasyon man yung gabatik ga patik bangon ikaw tatihan. Kaba in-interview mo to partner ning nagapatik ba at medyo tatihan yon. Ag sumabat partner ikaturo kuan do yon nga anang nga gin pasipagaan. Do leader it juridical person nga ra pro kang libas press corps. Depends press corps. Okay, back sa itong istoryahan na. Pero mga media baga, are they welcome mga maging part it EO70? Anyway, we would like to tell you sa rengarang persona, rengarang inahamba na itong kay Kim Sintok na, no? Nga ro, NTF LCAC is just part of Executive Order number 70 with the Memorandum Circular 125-2018 da na karang implementing rules and regulation. Agro NTFL ka kay party tayo mo tatlo ron nga ginaduso nga pangkabilugan. O ano na nauna ko partner?
1: Bro, support
0: o national
1: peace framework.
0: O peace framework or whole of nation approach. Ano pinakauna eh. Whole of nation approach. National Task Force and Local Communist Armed Conflict at support to national
1: peace framework.
0: May 12 ron mo ka cluster. O sa tatlo nga to si Ibabaw, may 12 ron niya cluster. Agro mga cluster nga on partner, nga kinahambag naton kay nga kaina nga ra, ay kwan doon, pwede karon ka intra, pro?
1: Media.
0: Media. Pwede karon ka support do media. Actually, buko nyo tagani ron it bago dahil yan nga kung aton tanawon, baya nga rin nga ginahamba natin nga ning media ay imbitado sa daron sa kuan sa doyon nga maging party it daya nga rin nga cluster sa situational awareness and knowledge management ag strategic communication nga nagamanihar sa public messaging ag counter narratives. Why? Let us remember nga kung sambilog ang rin mong ginapamatian ay sa ulihiro na makapunto sa imong kaisipan doon nga macharayat o tama dahil wa tagahamba o piyak eh. May isang kaparte man nga kung posibleng nagahipos o piyak ay ba, ginipos sa Biro Army ag wat nagahamba wat pamaagi nga makabati o pamuguyo like the media ay patihon taron nga minatuod pero ginahambag it kontras gobyerno.
1: Correct.
0: So ginmanage nga makaimbita it atensyon it pamuguyo. Ang sambilo gani karasa na call no nga mag voluntaryo nga magsunod dayro siyempre ro katapot media o pipila sa mga katapot media sa probinsya Lapgan. agintuko dyan ira it 82nd Infantry Battalion ay bukon matana it self-serving imura kundi siyempre siya ito matarumidya ngon partner nga kung ano ro tama agsaga. So dahil yan isang dararo watchdog of the society makatao imura it tadlong nga impormasyon nga mahamba naton nga baala ro tao magusga ay nag-react a partner kara si Kwan matya pamatsyag tanana partner matya dugaan yung tinapay natuga o nabigana partner si Jocelyn ag si Mitchell
1: ay ay
0: o, tapos sinundan yung masunod yung adlaw naduga ko madaka na partner na anang ginapatihan nga makapapur ako tama na kakonomi dyan kapag interview abin mo pirmi no o ay naaking timaw sa NTFL CAC nagdugang pa kara baga ni nana kung lihipti mo kuno nga mga demanda ay gina it dayang rang kontra sa gobyerno ay chapunggan kuno it dayang rang tagamidya ano allegation gara ay so mabat a partner da aton karang ning chair it dayang rang defense police corps nag michowa siguro na namian don ay siyempre eh maging question mo tara ng right base sa konstitusyon ha sibra di ba.
1: Yes.
0: May right ka nga mag-asimbol ka matimot imong organisasyon. Ay natinggan siguro si Kim Sedon partner ay ba nagdagat imot eraser partner.
1: Nagsunggod.
0: Di naghanat at eraser at in-erase na tayo galing na screenshot yung partner. Nabuo daw naka-screenshot.
1: Ay ay.
0: Binirahan imot baser. So di kara tanaw naton nga patas man doon sa Pilipinas

0: pipila sa media man naton. Yeah. Okay, kita as volunteer man sa NTFL Cup. Kugang sa lecture si Kim Sen nga ray. No, agro bagong sa makabayan. Bagay partner kung wa man imo radi karay, ana mga tawo karay, mga hilong talilong manda. O base imo malang karaga partner ga manipulate man iya sa probinsya.
1: Actually partner dugang ko no. Basta ni ga pakuno-kuno kang maagam. Aga pa English-English nga waga sinanto. Ayaw pagpilita. Ay mahuyan ka lang.
0: Oo.
1: Advice mo lang rako nga rin, no? Kasi akong migo. Kay, oh. Kay doktor.
0: Okay. Nagpa-interview gin man imo to partner. Kapumati man ako po. Okay. Granting abing imumunot mo. Pero when you make actions, ayaw kita pagkalipati nga may reaction do iba ka ron. Because you make it public. Di ba? Guwa mo sa publiko eh.
1: Right. Ita publiko mag-react positive man or negative.
0: Ito ko yung taga bitang partner ko, bukod at personal da. Nga ro, taktika it NTFL CAC ay we are part of NTFL CAC. Volunteer kami di karon eh. Ag mga militar. At militar. No. Okay, taron, birahit ako. Sino mga pati manakaw ngon, may dyanin, ubuson nyo ron. What problema? Abisan kami may dyanin, kapang bira man kahit manakaw. Oh. But the point is, wa panik obrat aksyon kung may naubragid man anor magain dahil nga rang grupo kaka-organisa baga tara partner bago pa gang ay oh haron ay parehas ka mo nga juridical person na ano yung ginobra bagagan mong limora eh dapat eh yuwa na kung ako mapatit ako ka na karapan nga akira pang partner kung ano talang wa tata na pag-irisa ra iris nabi di ko na makita to sa anang post.
1: Nangupos yung matara-itlog partner.
0: Anyway, kung bisan in-raise naman o wow, gin-hide niya gang, atong ma-react ka na ka, eh, no good, eh, maroon. Palpak, tara na karang attack, eh, sinupalpal, di mao.
1: Wow, matagore mo na ngayon, advice, ha, ng mga advisor.
0: Ay, dagaw, noon partner, sa buti-buti.
1: Ay.
0: Oo. So, raya ro, aton karang local news nga ro, chairman, it bagong sa Makabayan Aklan, nagbago ni Eraser sa Facebook.
1: Ngawan ako, paano ba mako na naging anong cellphone mo, naging in-erase na?
0: Ay, figurative ba itong explanation eh? Ang napunpun, sito ko, erasure mo ako, napunpun yun ito, partner!
1: Naduga ko ta.
0: Naduga, erasure na nga ito. Ano, Vicky, may kumbra ka ba ako na mat nga raon? Tanawa ba, hindi magbumirang kay mo? Binagbinagon mo man, nag-usoy, kagitit kontra, nga bibisibukon mo at kontra sa media, kamalangga kabuhi, hay. Di karon ka malang nakikita tao ay imo pag itinaway rumidya pinabayaan mo lang kunta. Oh. Balay ta kita ra magbanatan kita bisang bagon tani mo ron NTFL ka kay makara ay dumagahig kapat ibang tao di nagka problema ka. So far partner, piece of advice ang kanda grupo nga ra. Kutan awa ninyo kung minatood o ginahambang na permi. Okay taron kung minatood o partner, wala kita problema pero kung saga uta for bare purpose it basta nga magmangain ng gobyerno ayaw mo kamot sunod sa bukod man na sigot manami tanawa nanawaro daywa nga to nga nag voluntary exit sa anda kara partner nga posisyon sa bagong sa Makabayan. Di ba naaki gid imo tusto patakaran manus partido di baling mamatay wag lang traidor. O ay traidor tabi ro daywa kuno nga to
1: sunod ka na
0: o sunod mo takandaron di kita mamurilan ka o na yun naman kita halin.
1: Okay, takong na partner. Doon yan ang hamba partner sa iba, no? Especially iya sa may bahay mat negros, ha? Sa red area aga white area. Na okay, tama na sir, do, among leader. Pero kagugoy, tama na kaming mga ultimo membro. Dahil bisan una man sa sulit organisasyon, bisan sa sulit NPA, sa sulit raya nga legal branch, may corruption nga kakaitabo. No? Kasabi man na karon, ako man ang apoy to. Katiniis man na permi sa uga o puso ng linaga o kung ano man ang damakaon una sa bukid. Tapos ano yung commander na, the Pure Pods, the SM, rugambong, branded pa sa branded. Rakong apo man na nga to, ay, manakatakita.
0: Pahay na ato niya to nga, kita nga si Kumpul nga to ay. Di ba, rang unga sa Lasal?
1: Yes, ha?
0: May 7 hektaryang gugta.
1: Oo. Yeah.
0: Di sobra pang sindiro at taga-bisita ron pero ginauma. Ay, that's it. No? Anyway, partner, no? Ma-jump kita sa aton karang ginhambagan kay ina. Itong party sa Paksilikab. Pagparoon lang, partner. May mga truth

0: nag meet sa Bicara, may una karang nga istorya gang kutso-kutso, may una mata partner nga minatuod. Ano ba butang bagon it paksilika nga ra? Sa Latin imura partner, di ba? O silika ay mineral, no? Rupak yes. Sabi nga ra ay peace and sustainability. Saro yun na karong meaning eh. No, daya nga ra partner nga pag susog, kumbaga sa Tagalog, Tagalog translation niya. Ito yung pagustuhan ng gobyerno. Ay nag-umpisa ako April 2026, no? Naging membro kita kala partner. Aga sa bilog ara sa more than 20, sa 14 mo lamang karon eh. Do nagsugod sa Pax Silica nga. Atong sa euro no, kung ano gidra na karong kaundan. So kita abi nga ra nag-join ko April 26, 2026 no. Ibahan kara ita Norway, Finland, United Arab Emirates, Qatar, Netherlands, nag-iba pa. So nauna ta kara ko 2025 partner do US, Japan, South Korea, Singapore, United Kingdom. Agro iba pa gid karang European nation. So part man gyapon ni kara partner do Germany, Greece, Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Kazakhstan and Panama. Observation abi nga partner when it comes to economics sa age mako na sa information age ay masyadong kataas tamuro atong inaway mako partner bukod nyo tat physical hagos no may rockets may missiles kita may supersonic may subsonic
1: drones
0: may drones no? Agro pinaka mabulay ta kara partner electronic sabotage o mablangko katimo without communication in modern war. Kung kato partner ay gamit it's semaphore signaling ay makaw nyo ta partner electronic communication tara even ito ispuntat kalibutan nagiyat aro controller sa piyak na bahit kalibutan makahugag ta kung may communication. Now sa global market sa aton nga geopolitical situation, China is one of the hindrance when it comes sa nahamba naton karanga geopolitical. Yes, sa atong sa West Philippine Sea, di ba? Wa tanan na ginapatihar o mga on-close nga nga desisyon. O mga desisyon nga nakapabor sa ibang nasyon. Ginaway na taro Brunei Darussalam, to Malaysia, o Indonesia, pang-away na taro. O Taiwan, o Pilipinas, kita rin pinakaguoy rin. Di kao nakahilira raton nga isla, no? So may Bajo de Masinloc, so may Spratly, may Scarborough Shoal nga area nga sa ibang nasyon naton nga mga karat ka iping hay bukod masyado ro tension no. And even Taiwan nga bisan ubatani siya ni partner magapit on di kauno sa Taiwan ha. Wow taman ga naga intimidate ito sto ro dayang arang Taiwanese ay friendly masyado ro Taiwanese sa Pilipinas ha. It comes sa doon nga ron nga territorial dispute. Actually partner, pag-asa island niya ron, yung buo ta dati ron it ni Attorney Cloma. Naging sure gin parehistro ron sa Pilipinas, no? Pahagi sa kay Ferdinand Marcos. Agin apply naton to sa United Nations. Hasta di karon nga ni nag 1980s nagguwa ra yung arang final it UNCLOS. Do United Nations Convention sa Law of the Sea ay nagdaog kita sa arbitral posesyon sa aton karang 2016 nga appeal panahon ni Pinoy Rai. Pero 1994 pa ang partner abuta kitang likramo dahil more than 7 islands actually siya mo taron ginpang sugod taron ni Kwan ni China. Ag later on nga ni nga partner pagtungtong it late 1990s di ba nagamat-amat superpower China nagkasaga taga ni Sinotradamo sa year 1999 kuno ay magiragot at World War III wa ta nagbinatod aga silent no nga economic naton ang sugod yung kato 1990s partner do mga cellphone anay nga mga mahaba late 1990s partner mga year 2000 may mga cellphone yung kitang analog ag later on nga ni ngara may unaon kita kara partner nga mga high tech uta mga cellphone don
1: touch screen
0: uta kita ro mga bagong henerasyon makaon nga naunga sa information age ay they cannot live without Facebook perhaps they cannot live without cellphone. And Pax Raya nga ra, although cellphone nga ra partner, do mga data services nga ra naton nga ginakon, invented sa ibang lugar, Pero grabe ang mag-manufacture, mag-copyright na yung arang Chinese. No? Kutan awo ni Muro Market, mga partner, 90%. Buta 90 lang ah, hindi kita magsaka. Dominated by Chinese products. Daton mga partner ng mga cellphone partner, gusto sa napugo, basi siyam kong partner, China made. So, sa superiority, tanaw naton sa essence nga ginahamba naton it, rin nga lang sa Pax Silica, introduce it, big countries or superpower countries, ay ginatpumoy na nakara-partner do semiconductor. Do mga data processing centers. Iya sa Pilipinas, may, sa ako pagkatanda, sa, ito sa andang website, may 44 kita partner nga kuhan, na data center. Actually, ko kaina pagtanaw ko po sa 49 yun tayo. Nga house na kaka-concentrate imoron sa pinakamagagong mga syudad sa kada isla, Metro Manila, Cavite, Calabarzon area nga partner, iyaman sa Anton Aviron sa diyon nga sa Cebu. Ito sa Davao. Kung tanawon mo rin mga lugar nga partner, di ba? Abo ron di karon mga factory, mga semiconductor, mga pisa ba nga it kuano, mga electronics. Ay matya makaruyon doon imo partner. Do sa Pilipinas nga watak-watak ba? Wa pataron it centralized. So kung rubilog nga kalibutan, ginakadlokan na bimang kaon nga China ro mag-dominate, isayad ka man, even the Globe Smart and the PLDT.
1: Yes.
0: Diba Huawei randang karon nga kuan, bukse ba karon likod, it imong orang wifi, Huawei ro tatak. China, oh, bukon-bukon mat Huawei, China made. Ay, kung may mga electronic manipulation, taon partner, perdi, takit ako mag-ilinaway.
1: Maduga signal.
0: Bisa cellphone natong atong signal, maduga, taron. Ha? Diyan eh, wala nagsugod, yung CTE deal nga to partner, China. O, bisa na itong national grid, di ba? Ato mga kuryente mga karon. GCP, Chinese, Portugia.
1: Chinese.
0: So, it is in need. Sa bilog na kalibutan, paro line nga ra. May, ano, abirong partner, may yung linya, ima ron, may wiring ron mo sa bilog na kalibutan, nagatiyog na internet nga ra. Made up of majority silicon, bagar mo na eh. Di ba, ako naka-experience ka, isang bisis nakaasa kayo akot barko, may una nga barko nga nagaguyod, ano makundaya nga nakabahaba ng kable, ay ano gali ron?
1: Internet?
0: Underwater submarine cable, yung mga partner, submarine cable yung ginalatag. Doon doon imaw, sa bilog ng sample na ito. So, Rupak Silica nga partner, ay ginahana ang ibutang to sa may New Clark City. So, Clark City nga partner, the former area it Americano, 1903, ang nag natapos ra na karang yung visiting forces agreement ko 1991 sa topic ko tanaton da. So naging military reservation imaw ag sa sugod di karon ito yung military reservation partner pas man ba sa aklan ag sa aton nga kapis may mga IP may indigenous people pero in fact yun yung mga tao dapat i-preserve sa bilog ha, sa factor ha, kung patindog at mabahong infrastruktura you have to consider the culture consider mo man the nature consider mo rin mga tao especially indigenous. So, dapat i-consider doon before kita magpatinig. Although, atong aim kala partner ay to satisfy to preparation natin sa technology ngayon hindi kita magsalig sa supply sa ibang nasyon like China. May sarili yung kitang manufacturing. Supportado it iba-ibang nasyon nga naging na-include sa Pax Silica. So, iba-iba pero investor kong partner. Ang buko niya tat ordinary mi partner do Pax Silica nga ra sa atong pagatan-aw oh, medyo Silicon Valley imo ra nang sample kay medyo rayor matindog nga Silicon Valley sa bilog ng Asia. So when we speak about Silicon Valley di ba di karon mga Google do mga brand nga kusa si in ay manufacturer it mga laptop naton nga ra mga computer mga data centers doon nga sa guwa it China. So do no preparation it dayang nga ra members it Pax Silica. So kita sa Pilipinas, although may nag-mamba naton nga may pagduha-duha kita at posible abot ang protesta ron, babasa ko ni student publication na nagsugod sa daw na. Kagagawan siguro ng partner it kuan, posible ko membro sa EGP. Or, magkatakasay na, basi kung inyo GP mataron, kung sino paligid ka ron, nagtugod. So kita, may mga packs karon nga dapat naton dumdumo, no? Ano ba garo? Ano ba di karon dapat natong patihon ag ano rindi? So hara partner pointers. Not personally ang hamba kita nga fully supported naton do kausa. Dahil may pagduha-duha pati ako man partner pagduha-duha man ako. Pero rugi na tuyod atong presidente karay. Sino atong future? Bukod na perfecto pag pamunot presidente, bukod na perfecto tong pag-gobyerno. Pero future, future nga ginahamba naton nga ay. Sing kita pagto, amat ginasugod naton da. Sa information age yung kita, bukod nito at bangkaw partner, ag tirador na tong gamit eh. So, militarily, may advantage si Maura. Makaproduce kita at aton nga sarili nga mga gamit. When the war start, tuod tarang istorya, partner, hindi na ito punggan, partner, may gira kita. Ang kakatabo ka na si ibang nasyon. Nga, kaya banan sa andang ginagamit, partner, naka-base electronic. Di ba, ro drone?
1: Yes.
0: Tama? Anong sugod ko na eh. Bukol man ako it technocrat, ha? Wa ako naghalin sa pamilya technocrat, ha? Pero, saan mangunguma ako, partner, nagkabasa-basa man kita, nagkatrabaho man kita sa mga factory, like sa EPSA, na ikato, partner, naging supervisor man kita, before kita naging sundalo. Kita na ako ng mga electronic, karang component, partner. Ginaubras Pilipinas, pero ginapasa sa ibang nasyon.
1: Yes.
0: Yeah, army ko na ako, ha? Pero Pilipinas, huwag man kita kaya, tunawan it bakal, tunawan it gold. O Carmen Caper, supervisor man ako to partner, it military itong nag-operate. May ako rumistro ka to, it nag-operate nga. Ano, it is in Aibing raw? Sa Charlie Campanin, nanda ito?
1: Sa area at Cebu?
0: Oo, sa may area at Cebu. O, sa may Toledo City. Kasi nang ginadagar, gold ito, agroraya nga rang mga quartz, o nadagaray nga rang cobalt, sinadagaray nga rang ano, parang mineral nga ibo ito, particularly silver, agro gold. Sa China, taon partner. O sa Japan. What at manufacturing yung refinery sa ito, taon gina-refine. O, di, nagawa na taon, puro na kita yung mineral yata, raw materials. O, pag-abot ito, ibalik yara, yung nanday pabalik iya ka, taon, yung kita bakal. O, na ikaw ni Horde, nandang partner, what ga supply, abi, hindi kita ka-supply, di ka, abong tao, partner, nga ma-disgrasya. Pero Carmen Caper Corporation is may more than 30,000 nga trabahador nga 24 hours yung nag-rotate. Pero kung may aton tayo nga ra, like, pak silika, ay chain of, ano't imoron? Chain imoron partner, it manufacturing area. It includes, pero aton ka partner nga power, pero aton ka ra nga doon yung semiconductor nga production. Ay, bugana ro Pilipinas sa ibang nasyon ay what sa nanday ito partner ita apat ka sources ita power iya sa Pilipinas may hydro kita o pakinabangan naton doon
1: may wind turbine
0: may wind kita may wind power kita may hydro kita di ba partner geothermal power I mean may ato vulkan di ba geothermal wind hydro agro solar o unlimited ro silak adlaw sa Pilipinas o ay mapukos hindi karon. Facts ha, nga sa bilog sa apektado, balik nato na ro IP. But marisolbar man naton sa ulihi ron, maka-adapt matasan daw sa mga pagbabago. Grupunto naton kara partner ay, may mga oportunidad kita nga mabaton. Ano no, ikara? Yan, no, center of technology ka naton doon.
1: Yes, diba? Gamat-amat improve.
0: Oo, ay tubi. Sa problema rin ito, bilog na Pilipinas, pili na ka-convert kita at halin sa agat, pagto sa Kwantabang, obran sa Saudi. Diba? Umaubra man ato niya ron, pwede ta mag-extend ikaw ng paksilikang, hindi ta magsalig ito sa aton karang, maduga, abi ko no, maubos o tubi karay. So kung magamit it 5 million gallons sa rupak silika sa kadadlaw, ay 50 million man kato partner, katawo siguro mawadaan ko no tubi. Pero pwede ta na nga mag-generate mo sarili na nga dam.
1: Yes.
0: O sin mo mabuog. Another one partner ay makakos ko na nationwide brownout, hindi gani pwede, hindi gani, hindi gani. Bisa niya ni mo sarili partner nga power.
1: Yes. Bisa niya ni wa pero vaksilika ka brain na out man.
0: O ganda ka. Lima ka. Ago, aba nanda ro Amerika kuno gupa nag-iya sa New Clark City, BCD ta siguro partner. Dahil mga basis conversion dai, kumbaga mga dating base militar naging convert into industrial park. Hindi man doon siguro ay, hindi man nato nigta o no titulo. Dai wa pa man narit kuno partner. Wa pa man it layer of Pilipinas ya pidi ka pa nag-iya ro.
1: Foreigner.
0: Ay, kung may mga membro ko na pagsilika nga ra, buon ko na mga minerals sa Pilipinas. Speaking of Philippines, ha, fifth largest supplier kita at minerals sa bilog ng kalibutan. Yes. Ako siya tanan ka ton. Yeah, makita ng mga essential nga ron. So, di man da magbinato, dahil actually, ro, pag hinaba na yung mineral partner, ginasupply mo magindra sa ibang nasyon. Tanan. Agabo pang iba partner, no? May trabaho, of course, may unang trabaho ko, may go higher payment siguro, higher salary ay mga ibuo ka na kung mga technician ko or technocrat na gidabi partner. May imo kuno kitang dumping center, eh, bago gani, di ba? So meaning to say new technology kon is so good, so hindi man siguro.
1: Mm.
0: Aga sa likod kuno paksilika ay China gihapon. I think hindi. Dahil gani wa ono China kon ang nakontradict kanina to no China. Locally ro kaya pwede ko nga look, posible man ito, Odra. Basi ro, mga local businessman yung takaroon magpanag-iya. Ay, ma-access man kita. Ron, open man sa mga trabahador. Ay, kumayad ka, matay mong entrepreneur. Basi, kung ikaw tag-iya to't kantin. Or, aratong pa ato niyang karang siguro suggestion, bag-uho na ito na itong patakaran sa Philippine Mining Act of 1994. Sa perdi kita, abi kita karon. Abisan ako ha, ito ako sa Minianhalin ha, sa Karamin Kaper ha. Tanaw-tanaw ako sa mga sundalo itong na-assign. Yan, nagakanda, may una, abitong NPA partner. Inausoy na mo noon, siya nakasot-sot sa 25,000 yun to 30,000 katrabahador. Oo, yawan kamit Illinois yun, baga di kara. Ay galing, maaga man do army ag police, ay makita gilang na mo noon sa mga organization. Kung manami mataro business partner, ta naman gakita. Kung mayad ka matimog padagagan, kung ano rin mong ginakita, ay makaulihi, magmanggaranon ka man. Abo, ano yung nagmanggaranon sa minahan? Mm-hmm. Kung ayusin niya tara partner, dahil nga rang klasit pag mina, okay tara. Another one, the bottom line na bikara partner, nga ginahambag nato na ay, base ko may mga indigenous people nga ma
1: igo apektado
0: hay hopefully no raton nga ipralo raton garang constitution magprotekta kandag dapat ro mga nakapungko nga mga tao hindi man maging bulag base yes. Kung tapagan yung matkwarta partner doga kumana oy gain yung matapanan awan so sa kabilugan no dapat kung magtindogin man upak silika nga raro ginapangamuyo naton hopefully environmental protection transparency responsable sa paggamit it enerhiya ug tubig magbayad it buwis nga sakto good technology transfer nga buko nya ta it one sided buko nya ta one way partner basi kon sandat ang makabenepisyo kita uwa strong local hiring dapat Pilipinas sa tarubugan
1: yes
0: hindi man masyadong basi ro sa ulihi partner mag ibaw ta trabahador yan no basi kon mga ro trabahador ya partner taga ibang lugar gud ha. Ay napangamuyo taman sandaman no kung may OFW basi kon may foreign workers mo kaabot iya partner. Ag opportunities partner sa mga businessman nga mga maintok nga matauan sanda partner it direct impact ag indirect impact. So saraya nga rang basis conversion ng Development Authority sa Pilipinas nga na-establish ko kurato nga tong 1992 the Republic Act 7227 ay hopefully tanan kita dapat magpakinabang. Talakayan pa man nato na susunod partner ng mga inadlaw. Ano rin dagagan nga at paksilika. 2028 pa man dahi.
1: Yes.
0: Nga, ro anong action itawo? Kita, nagataong kita at narrative. Samon mat ang side ra kung kapamati ka mo. Para at least, side man kaming dagunong man sa krasada ra eh. This will become a national issue. Nga gamiton yung manit iba karang akig sa gobyerno. O kapakuno-kuno nga apin sa tao. Pero actually sa likod ng dahi mga komunistang, teroristang
1: ito. Yes. So.
0: Finally partner, 1 minute.
1: Sige kay partner, mga nagpa-shout out no? Kay Ma'am Evie D. Roma, no? Good morning Sir Malan, kamusta? Ag siyempre kay El Supladito, good morning. Pa-shout out sa Donato family, thanks. Ag kay Ma'am Rosie Kawabara, no? Good morning Sarge Nitan, Sarge Malan. Ohayo gusaymas, so kinyong dayo, God bless. Ag makarapanganay ko no, for sa kabuhayin ko no ni Ma'am Rosie nga sa Japan, makarangin mo kasayad nga ro, anuang gali man na may tax. Ha? Ryan, taron ma'am sa kwan, kabuhay ko taron. Ha? Basta may ginagamit mo yung pang negosyo, may tax.
0: Anyway, habol lang lang. Ryan, ba't siya nag-dinasi ka tambag? Ay, yung ano, ginagas. Yan ako man, kakasagamit. Ginagas na itong doko, ang discussion. Sigo na itong oras eh. By next week aton bandang siguro
1: banatan na
0: para ra sa ano eh running issue ibimura para manda sa tanan dahil side man kita nga magiging national issue imura.
1: Yes.
0: Anyway sa uman kami rin yung karang mga amigo sa Kanginan sa Spirit Time Sarge Nathan
1: Sarge Malan
0: may dayad nga agahon
2: mga kasimanwa inyong habatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabuling para sa ikamayalit aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it more power coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng more power coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it, ibang vitamins, kaya more power coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong tagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page na Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
6: Patata Navara. Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansa Sumag. Isla ka si Diyante. Kadagabi upod ko sa pagpula. Kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ha?
10: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: sa ngalan sa kamay, sa anak at sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Kabay nga ito, grasya, itatong niya ginawin sa Kristo, nagugmay Diyos nga amay. Agrupag pagkikabirit balaan niya Espiritu, manginuna, kunta, kinyo tanan.
2: Agyara man sa imo.
0: Kaya mo sa Diyos sa daw nga Domingo, siyempre, magamitan na yung pita kung mga pong itatong niya mahangan Diyos nga naging makarang ginapa, ginapabantala, ginapasugid, ginapabalita sa bilog kalibutan. Amen? Muna ginambay ko permi nga, halin sa St. Peter Square ito sa, o halin man ito sa St. Paul's Basilica sa Vatican City, hastaron sa pinaka obusman o magayuungin man nga mga kapilya sa ato nga nasyong Pilipinas, o kusin bang nga bahin ita kalibutan nga una ro simbahan nga it Romano Katoliko. Amen. Ag makaron ni adlaw ay kinasilbar day nga ika 18 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon ko aton nga liturgical calendar ita ato nga simbahan Katoliko. Ag syempre pa nagali makaron nga piyesta ni Saint John Marie Vianney. Bukong kita piyesta kang gini, kung kita ay pinili kitang Domingo ra para kay Saint John Marie Vianney. Kung atong matandaan ni si St. John Marie Vianney nga ra, 56 siya tara edad ka ra bago imo nagpari, di ba? Amen?
1: Amen.
0: 56 siya tayo. Kani imo ro patron it ato niya mga kaparihan sa simbahan Katoliko. Amen? Pero antes na ibapagin nato niya mga among inughatod kinyo ng mga balita alin sa mahanga Diyos, pag-isarayin programa Divine Mercy sa Kabuhi ay dihugon ay natong tanan, no? Kamo pati kami nga maghinusogin ko atong mga nahimong mga kasaganay ko nagtaliwan yung mga inadlaw ni Domingo binugan o dinagon man sa atong kabuhi. Amen. Pagi kay Bert Paing magsunod kita sa una-una ag hantupid sa tagipuson orang siyang ka sayit pag inuso siyang ka version is flock of the Divine Mercy, bro.
2: O Ginoo, kabugat did ro akon niya mga daga ro kabudlay it pagpangabuhi ro kapubrihon, ro mga kautangan, agro mga handom nga hindi kugid maabot. Raya tanan ro adlaw-adlaw nga mga bagahi nga ginapasan ko sa akong abaga. Ro akon niya mga bagatian, agro nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ro mga nina, nga tuga kumagamo nga pagsinagayo sa akong panimagay. Sa akon nga mga kahilapit ag sa lugar o akon nga trabaho. Agraya ro mga duga nga kalbaryo o akon nga kabuhi. Pero abaw karatanan Ginoo, imauro nina ag gaob nga tuga ko akong pagpagayo imo. Ginauhaw ro ako niya kayag ko imong presensya. Agwa gid bisan ano nga butang ro makabuol kara nga kauhaw. Iwasyamang ko imong may gugmaon niya pagbaton kakon sa imong asabak. Ginakukuk imo Ginoo, nagin pabungol-bungulan ko ro imong pagpanawag. Ginlalis ko ro imong mga sugo. Agintalikdan ko ro imong paghigugma. Ginosoy ko ro kalipay sa guwa ko imong agandong. Aggayom itkasubo ro akong nakita. Ginbagay ko ro akong mga handom sa guwa ko imong mga plano. Agbisan pa nga naabot ko raya nga kadagagan. Uwa ko gid maagom ro matuod niya kalipay. Nagkasaya ako kimo o Ginoo. Yabaw sa mga saga nga ginhimo ko kontra sa ibang mga tawo o mga saga kontra sa akon niya kagag. Mag-uwi kakakon Ginoo, labing ako, haksa ako, bato na kit uman sa imong panimaray. Kun hindi mo ako mabaton bilang sang kaunga, bato na ako bilang isayang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton. Bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon. Bisan ulipon, basta wawun ako it ginapangayo pa.
0: Kabay nga mag-uwi ka ito ng Diyos nga mga gaom sa tanan at sa magpatawad na na kung ato yung mga saya. Kabay nga giyahanan na kita pagto sa kabuhi nga uwait katapusan.
2: Amen.
0: O Diyos ko, luwas ako sa imo kahamuot. O Ginoo, dali-dali ka sa pagbulig sa akon. Ikaw ang akon manugbulig kag manluwas. O Ginoo, hindi ka magpadugay. Ang amuyo kita, mahud namon kay Kristo. O Ginoo, tamda kami nga imo mga alagad. Kag ipakita ang imo walay untat nga kaaluan sa tanan nga nagapanawag sa imo. Bago ha kag tipigi ang mga butang nga mapuslanon para sa mga nagapabugal sa imo. Subong ilatagtuga kag manug dumala. Pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo. Nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan niya mga tuig sa mga katuigan.
2: Amen.
0: Amen. Di kita magbuhay. Medyo nagsako among nagbuhay pa among dali ni Brad Binor kay. And yun na istorya namon. Di kita magbuhay at mabisan do pag basa gon ko unang basahon para sa bilog kalibutan. Pamatian naton si Brad Binor bro.
1: Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Kari ang tagsa-tagsa nga ginuohaw. Yari ang tubig. Kari kamo nga wala sing kwarta, magbakal sing kalanon kag magkaon. Kari kamo magbakal sing bino kag gatas nga wala ini ginabayari. Nga magasto kamo sing kwarta sa indi kalanon. Nga gastuhon ninyo ang inyo mga sweldo sa mga butang nga indi makabusog. Pamati kamo sa akon, kag tumana ang akon ginasiling. Kag mabusog kamo sang labing maayo nga pagkaon sa tanan. Karon pamati kamo, mga tawo ko. Kag kari kamo sa akon. Kari kamo sa akon, kag makaangkon kamo sing kabuhi. Magahimo ako sing walay katapusan nya kasugtanan sa inyo. Kag ihatag ko sa inyo ang mga kaayuhan nga ginsaad ko kay David. Ang pulong sang Diyos.
2: Salamat
0: sa Diyos. Salamat sa Diyos. At makaroon para sa itong salmo sa pagsabat o kalantahon sa pagsabat.
2: Kung ginabuksan mo ang imo mga kamot, ginapayawan mo kami sing tuman. Sabat.
0: Kung ginabuksan mo ang imo mga kamot, ginapayawan mo kami sing tuman.
2: Ang Ginoo mahigugmaon kag maluloyon, hindi madali mangakig kag puno sang mapinadayunon niya paghigugma. Maayo siya sa tanan kag maluloyon sa tanan nga iya ginhimo. Dabat?
1: Kung ginabuksan,
0: mo ang imo mga kamot, ginapayawan mo kami sing tuman.
2: Ang tanan-tanan niya nagakabuhi, nagalaom sa iya, kaginahatagan niya sila sing pagkaon sa tiyon nga ila kinahanglanon ini. Kinahatagan mo sila sing tuman kag ginahimuan mo ang tanan sa ila mga kinahanglanon. Sabat?
1: Kung ginabuksan mo ang imo mga kamot, ginapayawan kami sing tuman.
2: Ang Ginoo matarong sa tanan nga iya ginahimo, maluloyon sa tanan niya nga mga buhat. Malapit siya sa tanan niya nagapanawag sa iya. Nagapanawag sa iya sing minatudon. Patapusan niya sabat.
1: Kung ginabuksan mo ang imo mga kamot, ginapayawan mo kami sing tuman.
0: Chama di bro, para sa ato ngay kaiwang bagasaon, pamatiin kita, no? Ay pagabasawan na ni Sir Garin. Bukod niyan para sa kapamati makaroon. Daw sa ng radio o sa live stream man. Amen. Ngayon sa Pilipinas pero sa bilog ng kalibutan, mabatian kin. Ha? Doon yung pagbasa. Kung ikay mong basa, Mr. Garin says, paliyog.
3: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ng Apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, sino bala ang makapahamulag sa aton sa gugma ni Kristo? Ang pag-antos bala, ang kapipitan, ang paghingabot, ang gutom, ang kaimulon, ang katalagman, ukon ang kamatayon? Wala si may makapahamulag sa aton. Kaysa sini nga mga butang, may bugos kita nga pagdaog paagi sa iya nga naghigugma sa aton. Kay napatud ko gid nga wala sing may makapahamulag sa aton sa iya gugma, bisan pa ang kamatayon ukon kabuhi, bisan pa ang mga anghel ukon ang langit nun nga mga punuan ukon mga gahom, bisan pa ang mga butang sa karun ukon sa palaabuton, ang kalibutan sa ibabaw ukon sa idalom, wala gid sing butang sa tanan ng mga tinuga nga sarang makapahamulag sa aton sa gugma sang Diyos nga nangin aton paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat
0: sa Diyos.
3: Aleluya, aleluya. Hindi lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundi sa tagsakapulong nga ginahambal sang Diyos. Aleluya, aleluya.
0: Ang pagbasa sang Santos kay Ebanghelyo suno kay San Mateo.
3: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Sa dto nga panahon sang pagbati ni sini ni Jesus, nagarin siya sa dto nga duog nga nagsakay sa sakayan. Kag nagkadto sa isa ka bawing nga duog nga isahanon lang. Sang nahibalan ini sa mga tawo sa nagkalain-lain nga banwa, nag-apa sila kay Jesus nga nagalakat lang. Sang pagtakas ni Jesus, nakita niya ang madamo nga mga tawo. Naluigid siya sa ila kagin ayaw niya ang ilang mga masakiton. Sang sirum na ang iya mga gintutunan, nagpalapit sa iya kag nagsiling, madulom na kag bawing ini nga duog. Palakta ang mga tawo agun makabakal sila sang ila kaunon sa mga baryo palibot. Nagsabat si Jesus, hindi na kinanglan nga maglakat pa sila. Kamu mismo ang maghatag sa ila sing pagkaon. Nagsabat sila, wala gid kami diri sing pagkaon, kundi lima gid lang kabilog nga tinapay kag duha ka isda. Nagsiling si Jesus, dalhan ninyo ina diri sa akon. Ginsugo niya ang mga tawo nga maglingkod sa ilamon. Dayon iya ginkuha ang lima kabilog nga tinapay kag duha ka isda. Nagtangla sa langit kag nagpasalamat sa Dios. Ginpamihak-pihak niya ang tinapay kag ginhatag niya sa iya mga gintutunan. Kag ginhatag ini sa mga gintutunan sa mga tawo. Ang tagsa-tagsa nagkaon kag nabusog. Dayon gintipon sa mga ginutunan ang nabilin kag 12 pakaalat ang napuno. Ang mga nagkalaon mga 5,000 ka mga lalaki. Wala labot ang mga babayi kag ang mga kabataan. Mga igbanghod namon kay Kristo, dumayad ayan niya balita at kagawasan o aton niya Ginoo.
3: Dayawon ka o Ginoong Hesukristo.
0: Gabay nga sa pagbasa ay Santos Ebanghelyo, mapatawad gintanan do aton yung mga saga.
3: Amen.
0: So man, mayad niya agahan kinitanan. Gabigin sa mga late tuners, welcome. Ginabi-abi ka muna mon. Kaibahan natin ng mahal nga Diyos. sa aming programa Divine Mercy sa Kabuhi. Sa mga mainstays, so bago po yan, mag-umpisa po yung pamati, ay welcome. Huwag ka muna nagtagang sa tama gin nga programa. Tama nga dapat pamatian. Amen?
3: Amen.
0: Buwan nga abing kami perfecto nga pares ko inyo nga standard ninyo. Pero, kung ano gintao kamot, mahal nga Diyos nga grasya. Para ipakilala namon imo kinyo. Pagi saan ang mga buhat at saan ang mga ginambag, ay di karoon yung kami hasta. Amen?
3: Amen.
0: Okay. Ano ro? Ano ba habatian ni Ginoo Jesus ayaro? Sa verse 13, dayang rang Mateo 14, isang pagkabati sinin ni Jesus, nagalin siya sa doong adoog na nagsakay sa sakayan. Aman ba ga? Ay kung balikan natin do, pero mga una karang mga versikulo, panabi ko na matnoy, masami nga do mga ebanghelyo readings mo na sa tunga ba it kapitulo gin na umpisahi. Amen. Paskuraya sa Marcos 3 Mateo 14 versikulo 3 yun ang nag-umpisa, di ba? Amen.
3: Amen.
0: Ano ra na nga batian ba ni Ginoo Jesus ay araw roona bi karahay roona kara nga bersikulo ro mga una kara sa dayang kapitulo 14 emitik ug anira ro pagpatay kay Juan Bautista. Amen.
3: Amen.
0: Sa so kun kabati kabi nga rin mo ikampod ba kaywa sing kasi sa no.
3: Amen.
0: O palangga ni mo nga ikampod pariente ay namatay sa medyo bukon hindi pa ka nais-nais ang maitagayog ay masubo ka, di ba? Amen?
3: Amen.
0: Ay nagpabukid, di ba? Di ba? Amen? Narang ano yun? Ano sa sasakayan? Ah, bukod pabukid eh. Sakay mo sa sasakayan, ang lagti mo sa medyo maligwin, bauing nga lugar. Bauing nga siguro ay bukod permit doon nga bukod pa masyaran, di ba? Bukod imot plaza. Amen? You isolated. Amen?
3: Amen.
0: Ay, so ginpatay rin ang kampon nga si Juan Bautista. Tag nagpuhangin ka na. Nagbunyag sa Jordan River. Amen. Ikaw niya siguro atong mahabag ano ay mahaba man kun si Pista Pabi makaw ni Jan ni Saint John Marie Vianney. So daw galing siguro atong plaster si kung una ang gidman sa atong mga readings si Ebanghelyo si Juan Bautista. Amen. So nagkasubo si Ginoo Jesus mo nga nilagti mo siyang kabawing lugar sa kaimu sa sakayan mo sa lugar mo nga nitabo dahil nga nga pagpakaon na sa 5,000. Amen?
3: Amen.
0: Ilang bilog ang ganero isda ka ra?
1: Lima.
3: Daywa
0: nga eh. Pero tinapay, lima.
3: Amen.
0: Amen. Milagro ba ra? Oo, pwede na itong matawag ng milagro. Sa katon. Pero para sa Ginoo, kanya tara eh. Ordinaryo ka tara. Amen?
3: Amen.
0: Di ka rin natin masukat, di ka rin natin makita kung ano na klase it gahom. Pero una kay Ginoo Jesus, una sa God the Father, at una sa balaan ng Espiritu. Amen?
3: Amen.
0: Ay, hindi ba, kung i-fast forward na itong dahil, pumayandong pa si Brad Benner o si Sister Karen, pumayandong na itong dahil 5,000 nga ra. Although, tigagsang ka katabo rin, 5,000 hidungan mo pa kanon ba? O bumadungan ko hindi pasunod sa isang ka-okasyon yang sang ka-oras o sa isang ka o sang adlaw yang, di ba? Amen?
3: Amen.
0: Ay, sa makaroon niya panahon, kung ato pamandungan dahil, dayang do, dayang nga rin gina obra naton kung magsimba kita sa Santos ng Misa. Amen?
3: Amen.
0: O do, bukong tatang si Ginoo Jesus katon doon nagabakaon, ay makita nato na si Father eh. Close pa nato niya pari, di ba? Amen? Kung namatay, huwag mo nato na ilaay niya pari, di ba? Amen? Maroon mo lang eh. Pero importante ay ginasagod kita. Itato niya Ginoo.
3: Amen.
0: Moro nga niya, hambaw sa first reading, ano nga niya, huwag ikaton makapahamugag kay Kristo. Sa guto man, sa kaimugon, sa katagagman man o sa kamatayon. Amen?
3: Amen.
0: Ay, sa kamatayon niya niya, ay, rawa ka simba na obligagid kung matay, di ba? Amen?
3: Amen.
0: Oo, na obligagid. Oo, nakabarong pa nga ni. Oo.
1: Di ba kumaliba doon?
0: May buwak sa ilong. Ay, hindi kita kalibrigid. Gani nga imoro niya gani nun. Hindi yung kita kakaon. Parehas ko atong 5,000. Amen.
3: Amen.
0: Ruga ko nat baboy ka ron doon nagpatlod. Amen. Sa ato niya first reading, ano ani? Kari ka mo. May hambari ka rin. Karoon pamati ka mo, mga tao ko, kag kari ka mo sa akon, kari ka mo sa akon, kag magkaangkon ka mo sing kabuhi. Magahimo ako sing walay katapusan yung kasugdanan sa inyo, kag ihatag ko sa inyo ang mga kayuhan ng ginsaad ko kay David. Natuloy ko na itong pamandungan, David, ma madaung-daungon ba na? O, padaung-daung man, taman doon. Haman it, batihan nyo, nagamuno si Brad Minor, Santos nga misa mo na eh. Amen?
3: Amen.
0: Kaya ni Rosantos nga misa, una sa Mateo 26, una sa unong Korinto 11, inbiling it at ni Ginoong Isu Kristo ron sa mga apostoles. Ang makaw na yan na ubra ka ato ng mga kaparian, at ang mga obispo, ato ng mga Santo Papa, mga Diakono. Amen?
3: Amen.
0: O, haman, although nga bukong ginimat 5,000 ruga simba makaroon sa kada misa, di ba? Amen?
3: Amen.
0: Pero dahil 10 to 11 na punaan niya, bro, kabudlay nga niya ikaw nagpark, no? Puno house na plaza at siya kyan. So, buta ba na abo nga nagsimba, makaroon pang orason, dahil makaroon ginasiwat niya sa Kalibo Cathedral.
3: Amen.
0: Sa St. John the Baptist Cathedral, do misa, 10 to 11. Puno na plaza at siya kyan, ay. Amen?
3: Amen.
0: Magtabo rin nagsimba, makaroon. Wachabot doon, mamangkita ko sa iyo sa iba pagin niya parokya, ibang kabaranggayan. Ay duungan mo sa bilong ng kalibutan do misa. Nani kun aton nga, kun aton nga pamagandungan, tayo natabo sa 5,000, medyo literal ima, no? Posible nga physical ay. Ay randangin kao, nakita nanda nga isda ag tinapay yun tayo.
3: Amen.
0: Amen. Unlike makaroon doon ginapakaon katot Ginoo, kung sa bilong nga, hindi kita makapamugag kay Kristo, ang gusto mo natin sa hindi, kada birthday ang kita ga simba man, o mapipilitan niya man na kung mag-anak sa kasay o mag-anak sa bunyag, di ba? Amen.
3: Amen.
0: O mapipilitan niya mag-patlod sa namatsyan, nakakalawat kita. Amen. Ay, siguro dapat pamando ngayon natin ay kung isplika tabir Santos Kamisa makaroon ay mahaba ko no maubos makaking si Sister Karin ngayon ng si Brad Minor o maroon nga niya kinahamba naman masami nga sa Santos Kamisa rato nga rin niya pagkalawat it ustya nga ginatawag natin isang kasakramento ay isang bilog na pamaagi matuod ika rin nakasugat sa second reading kinahamba ni Juan ni St. Paul agi ka sa first reading man si Isaiah 55 nga may pagkaon it anang ginpreparar ka itong Ginoo.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Ko kuha pa na tao si Ginoo Jesus sanang panahon literal pero makaroon ay makaroon tayo na yung espirituhano niya pagkaon. Amen.
3: Amen.
0: Ay paswerte ka mo kung naka-retreat ka mo si Divine Mercy o kasi sa parokya ba naton oo ay nakabati kita ko pag-explica rin Santos nga Misa. Amen?
3: Amen.
0: Pagi sa rayang-rayang ano gani? Consecration. Amen?
3: Amen.
0: Kung sa sin nga ni ay may nagkatabo nga transubstantiation.
3: Amen.
0: Alin sa literal nga oschaymaw ginkonsagrahan ay nahimo imong agawas ang dugo kato niya Ginoo.
3: Amen.
0: Amen. Amen. Ay maroon nga ni Ron, kung gatuo, ginatuo, kung pagturo ka ito na ginatuohan na ito nga raton nga ginakalawat nga ron, ginahungit ka ito ni Father man o ato nga mga ano nira, lay ministers, di ba, di ka maalagad ka ito nga Ginoo, sanda mo nagpakaon eh, sanda mo nagpanagtag ko isda ang tinapay, di ba, amen?
3: Amen.
0: Di ba maroon man na ginaubra ko ato nga mga lay ministers makaroon, ginapanagtagman do dahil nga raga kinahungit magkita ko dahil nga raga konsagradong ustya. Amen. Kung puno kita't balaan nga espiritu o hanto pratong nga pagtuo sa Ginoo o ratong pagsalig ka na at pag-ao ay manami na natin pamatsyagan dun. Amen.
3: Amen.
0: Ang mga na gina-advise diba nga doon do oras nga dapat istoryahon naton do Ginoo, kapasyamad man kita, may ginapangayo man kita kung ano-ano pag ginato ginhamboy sa Ginoo, samtang ginatunaw naton o ginausap naton sa atong bibig katuyong yaro niya ustya. Ay kung ginakabig naton doon nga, ibahan naton imo ko oras nga ron,

0: Hebreo 4:12 ay so ano mga po ay buhi agamhanan.
1: Amen.
2: Amen.
0: Wala ka simple ay won siguro ka daung-daung paging explanation kon matuod gid ang tumuo. Ay marami lang ka simple dapat daton nga pamandungan. Amen. So ando na i-plaster siguro namo dumagabay ni Jesus. Wala sa si plaster namo duhuan size pag may andaming hamba di karon ni Jesus oh sa one size. Ano ang hamba sa one size 27 oh. May ano ang body girl. One size, 20 city. Hindi ka mo magpangabulay tungod sa kalanoon niya nagkapanos. Di ba, ro, this daag tinapay, pwedeng magbanos, di ba? Amen.
1: Amen.
0: Dohumay, agro, adobo, whatever, ima, o karin norte, pwedeng magbanos, di ba? Amen.
2: Amen.
0: May sugpon si Jesus ka raw. Kundi magpangabulay ka mo tungod sa kalanoon niya nagatinir, kag nagatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. E ano ka noon doon? Diyos siya ang kasimple. Amen?
1: Amen.
0: Gani ay we enjoy it anadon, makaroon pa yan nabuhi pata kita. Iyan pata kita sa kalibutan, wapag kita kahisun sa kabaong, i-enjoy it anadon.
2: Amen.
0: Pero dahil nga rin ginatlanjag ka to at gino. Ay, ikarangan niya sa una, no, ay, unahan ko si Bert Binor ka, ay. O anong habay karan ni Jesus anong mga gitutan ano? Ako amo ang tinapay sang kabuhi ang inyo mo. Ako amo ang tinapay sang kabuhi ang inyo mga katigulangan nagkaon sang mana sa disyerto pero nagkalamatay sila pero ang nagkaon sang tinapay nga nagharin sa langit hindi mapatay. Ako amo ang kabuhi nga tinapay nga nagharin sa langit. Makamotar na. Ang bisan sino nga magkaon sini nga tinapay magkabuhi sing dayon kag ang tinapay nga akon ihatag among akon unod nga akon ginahatag para sa kabuhi sang kalibutan. O di ba? Ay kun iliter naton day, igareklamo ni karaan ang mga gitudnonan kun basahon gid naton daw one size kara gareklamo sang day. Abulay man mana ang naging napaubarang kara. Ag sa makaroon niya panahon siguro kun iliter naton day. Ano pa kanon ka kanang dugo ag unod? Apa imnon ka nang dugo ag pakanon ka unod? Ano man na, brown man na kaming aswang ay. Di ba, amen?
2: Amen.
0: Ay mahaba abira, ito na i-plaster natin da. O, madami ra. Dahil pamantuon nga, medyo proficient at ayikuan nga ra, ay gino Jesus, di ba? Oo. Ay, hambay nga di karana na sa, di kara sa, sasint ay size, natabo ka ra. Tungod sini madamo sa mga gitutunan ni Jesus ang nagbiya sa iya kag hindi na magupod sa iya. Ay, napakaon niya nito. Unod. Unod yan eh. Sa verse 6-7 dayo, nagsiling si Jesus sa 12 ka mga apostoles. Luyag man bala ka mo magbiya sa akon? Sa 6-8, no? 1-6-8. Si Simon Pedro nagsabat sa iya. Ginoo, sakay sino bala kami magkadto? Yara sa imo ang mga pulong. O, di ba? May pulong, santos nga misa, di ba? Nga naghatag sang kabuhi nga dayon kag karon nagatuo kami kag nakahibalo nga ikaw amo ang balaan harin sa Dios. Oh, amad natabo ratong milagro nga harin sa limang kinapay ag dayon nga dino nga isda ay nga kaon do 5,000 wa chabot do mga bayag ro mga
2: unga
0: di ba amen,
2: amen.
0: Ay hamba ni San Pedro. Ano nga niya nga ba? Kag karon nagatuo kami, kag nakahibalo nga ikaw amo ang balaan halin sa Dios. Dapat maroon lang kita makaroon yun.
2: Amen.
0: Maski hindi nato nagimid lang, kung niya sa itong tagipuso niya, ro ginhamba nga ni St. Peter, ay, sigurado magawas kita. Amen.
2: Amen.
0: Mangin malinong raton nga pagpangabuhi, makaroon sa rodayang kalibutan. Pobre man kita, o manggaranon man kita, maging malinong natong pagpangabuhi kung mauron daton nga pagtuo. Amen?
2: Amen.
0: Nga si Jesus ay moro Diyos nga naghalin sa gangit. Amen?
2: Amen.
0: O ayam, hindi kita magkaon ko rin ustya. Ay pagi sa consecration ay, o pagi sa, hindi ba nga ay, pag kinaturo ka sa Divine Mercy nga ro, pare nga nagamisa, ay, ano tawag ano, in persona Christi. Tawag ko ni Monsignor Dan ay. Nagatindog man ay mao.

0: in behalf ni Jesus with God the Father. Pero nagamisa gali karon nagambukot si Jesus. Pero God the Father, kita rato nga mga kaparian, bago mag-umisa, hasta magtapos misa, di ba gabisa sa lamisa?
1: Amen.
0: Kumano niyo naton? Ano raga simbolo ng lamisa? God the Father. Si Jesus sa ustya.
1: Amen.
0: Sa pugong. Amen?
1: Amen.
0: Mamalaga simple eh. Kung nagkatuo kita karon ay, ang bagay, mamamang magkita eh. Eh gusto tabi mananakon tag makita tanga Dios. Ay napakita nga ni mo kato sa Israel tanangit ba nagtuo? Uwa, ginapraktis kita makarot Ginoo. Sa nga magtuo kita nga wa kita takita, hindi kita kakita kana. Amen.
1: Amen.
0: Ganero ginawa na ginabuhat na ron sa 1:29 na ginabuhat na kay sino ani? Tagkapid si Tomas. Bulahan man na nagatuo nga wala makakita. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Ay, rato nga itong pagkaon na 5,000, kita tandaro is dag tinapay. Amen?
1: Amen.
0: Ay, di ba ro definition it pagtuo ay, wala ro sa Hebreo 11 ay, ang pagsalig, kagpaglaom sa mga butang na hindi makita. Ay, mayayaw na ron. Ay, man gusto kita natin makita. Ay, siguro kapag ang urong ganig, siguro kita kon, alibaw, siguro, pare, ulit na pare. Eh kung nakita mo siguro si Jesus, basi kumuyampad ka it. Amen?
1: Amen.
0: Yan ay spiritual life. Kita nga napapractice na kita mga Ginoo. Spiritual life, kabuhay yun.
2: Amen.
0: Amen. Naibalikan tagaling tayo. Bro! Bro. Oh.
3: Okay, bro. Sa ato
0: na. Diyan hinanga kita man. Eh, siyempre, nasasadya mo natin. Eh, masubo. Subuan niya ni si Jesus. Ito yung masubawing alo. Namatay si Iguan ay. Bago rin yung ibanghiyo eh. May balita na matay si
3: Juan.
0: Sa Juan Bautista. Okay, bro.
3: Kung natong balikan yung first reading ay dugang lang na bro, no? Ambay karabihay, kari ang tagsa-tagsa nga ginuohaw, yari ang tubig. Kari kamo nga mga wala sing kwarta, magbakal siyang kalanon kag magkaon. Kari kamo magbakal sing bino kagatas nga wala ginabayari. Nga magasto kamo sing kwarta nga indi kalanon. Nga agastohon ninyo ang inyo mga swildo sa mga butang nga indi makabusog. Aron do anang medyo pagbabi kalanon jud abiraya nga ra nga medyo aton niya sa aton yat ang pagkabuhi ron iya. Pero sa spiritual ang pagkaon na pa kari kamo nga matagsa-tagsa nga ginuohaw yari ang tubig kambay ni Ginoo katong Ginoo. Agro yun doon ay rokaawhaw naton, datong kaguto may sa atong makinangano ay kung sa spiritual ta anang hambari ka rao pamati ka mo sa akon kagtumana ang akon ginasiling kag mabusog ka mo sing labing maayo nga pagkaon sa tanan aron mga pagkaon
0: ay di ba bro masyano atong kanon alam ba kang katumay o tinapay pizza mas potato maski ka ang ka steak o sinain o adobo gutom ka eh di ba pag natunaw gutom ka di ba amen.
3: Amen
0: pero kung mga kalawat ka timo ay pati yung utang ki pa sa linding lipatan mo pero yung hinubduman niya at Ginoo
3: diba?
0: Amen, amen? At peace ka amen
3: amen
0: iba tayo mamatsyag o mamatsyag pa nimo kabuot-buot ka amen,
1: amen. Ah,
0: experience niyo ron ag etcetera. Sige bro.
3: Ag di karabi.
0: Pero may ako sige, pero ginintrahan tayo ikaw eh.
3: Kung makakwarta kita ba nga, kung makahuga daman kita man ay, nag-addo man kita sa mga lugar, nga rin nagabakay kita at mga kuyanon, nga mga manami. Ay hambay nga ni Karikaraya sa atong first thing nga, nagastuhon ninyo ang inyong mga swildo sa mga butang nga hindi makabusog.
0: Tama.
3: Ay, makakaon ka
0: eh. Sobrang at kaon ay.
3: Masakit man.
0: Ano masakit? Sir Lucid, kabuhay mo nag... Ikaw, kagi ko dita, amen. Ako nga rin, ganda ni dita eh. Oo, aman. Eh, ginabitos, kamanggali, ikon ko ah. Sobrahan ka sa kaon.
3: Doon bro. Agad, di ka rayat, araw kinahangan...
0: Tapos ang bitos, yung kinahon, siya gawas. So.
3: Agrayat, kinahangan na ito, na isa spiritual na ito, na iharahambal ka, na isa sa propita. Pamati ka mo sa akon, kag tumana ang akon ginasiling. Kag mabusog ka mo sang labing maayong pagkaon, sa tanan. Isang bilog rasa santos nga misa.
0: Dino eh lang? Ano, hambay ito kayo na sa 1:68. Naghatag siyang kabuhi nga dayon.
3: Amen.
0: Uwong pangang ron.
3: Amen. Ay, nagkara ron, ay nagkara, ay mamati kita. karon pamati kamo. Nga mga tawo ko, kagkari kamo sa akon. Kari kamo sa akon. Kagmaangkon kamo sang kabuhi. Pero yun yan ni Ronay, araro hingyo ka ito na. Kari kamo sa akon. Kari kamo sa akon. Ay kung kapamati kita, busogon kita, kung mga gaygay, nga ginabasa rikara sa balaan niya kasulatan, sa atong agubrahon sa adlaw-adlaw. May giyagi, mabusogon kita, brothers and sisters, sa mga minsahi nga ginapaabot ka atong mahal nga Diyos. Kung ato niya nga ginapamatian, kapin kung wamata kita kadali, agwamatitas na pininong iba, mabahoy nga mga bagay, agmaposlanon, kung ato niya sundon, nga ginahambay ka atong mahal nga Ginoo. Agdoyon doon, what are it, niya nga ginatawag nga, may pagkasawa ka, kundi, ruyon do mga mayan niya pagkaon, sa tanan, nga aton nga makaon, gabigid ay ang mga pulong, nga ginapabot katon, ginapaintindi, maron niya neron niya, ginahambay gidi ka na, pamati ka mo, mga tawo ko, kagkari ka mo sa akon. Kung ginapamatian naton, kabahog-bahog nga bagay, ay kuna man niya ni mga brothers and sisters, maraman ako, natamaran man ako nga pamati, kung bukod ka matikinteresado sa mga butanga, dapat ni mo mabatian, pero, kabahog nga bagay, kung namat, di ako kabasa sa aton niya nga mga reading sa itayang adlaw. Akong obra karon brothers and sisters, sa akon niya taha, gawsoy ako at may santos nga misa. Samtang nga nagakuan ka, nagapamati ka baga, nga may imong habatian ng mga pulong, ng mga kataog pagid, itugang ideya sa imong adlaw-adlaw ng pagpangabuhi, brothers and sisters.
1: Amen.
3: Di karon ako nagakuan, bisan hapon o gabi, importante, mayon na aron sa atong cellphone, may mga ga-silibrar santos nga misa, mamati kita. Kung mga pulong, nga ginapaathag ay rikaroyon manami kita ay naya nga kapin ko nga paathag manami baga mag-deliver ba yung raho medyo nga pa-notsot man sa antong panguna-una sa itong tagay-pusoon
0: kag ano di ka na di ba na yung bisis kibalik ro kari ka mo no kari ka mo sa akon
3: di ba bisis kibalik
0: kari ka mo sa akon gagto nga ni kita kangayon kita maski mo nga kangayon sa pista gagto kita di ba. Amen.
3: Amen.
0: May inuman yung ni Kangay Gagto kita, di ba?
1: Oh,
0: amen.
3: Kapin kumikilaga.
0: Parte, di ba? Amen. Araro, di ba? Pag kari, kari ka mo sa akon, di ba? Butang ba, ginaimbita at kita at Ginoo ka
1: rin. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ag sinuro ginaimbita ka rin Ginoo. Ruwa pa ka na. Ruwa pa kaabot ka na.
3: Amen.
0: Ruwa pa nakabaton ka na. Bilang amen. Diyos ag manugdumaga.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Duwa pa ta. Tawa ko kung hindi ka. Ibahan ka ra, basi. Ay ako, dubunga ron. Kita. Ay gin, kadati haywa, kita ka naman. Ginsampin na kita. Ginimbita na kita. Pagi sa Divine Mercy, di ba? Amen?
3: Amen.
1: Amen.
0: Umura ra. Yan eh, ay. Pero, pagsabat sa imbitasyon ka rin Ginoo, ay, bukod na kinangan ka rin nga, tumuho ka tingagi. O sumimba ka tingagi.
3: Amen.
0: O perfecto ka tingagi. Pero ginaimbita at Ginoo ay kita ta, makasasaga. Wa nagatuo ka na.
3: Amen.
0: Amen. Wa nagasalig ka na.
3: Amen.
0: Amen. Amen. Butang mo na sa literal patang ha, pagpangabuhi kita, literal patang pagkaon, physical patang pagkaon, do aton niya ginahandom. Amen.
3: Amen.
0: Sige bro.
3: Agrikarabi oh, mga brothers and sisters, kari kamo sa akon, kag makaangkon kamo sang kabuhi. Magahimo ako sing walay katapusan nga kasugtanan sa inyo, kag ihatag ko sa inyo ang mga kaayuhan nga ginsaad ko kay David. Bukod niya kay David para magkaton.
0: Babog itang kari yo.
3: Ngani?
0: Kari kamo, kari ang tagsatag sa ginuhaw, yari ang tubig. Magbakal sing bino kag gatas ay nakabutang man na may bino man ah.
3: Oh, magatas man.
0: Oh.
3: Pero wat warta.
0: Makabakal ka. Ang ginapabayari.
1: Libre.
0: Ginasukot ba kita kung magkalawal kita iwa man?
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen. Oh. Amen. Dahil nga rin ay prophecy ra eh. Dahil first reading prophecy rin. Kakatabo rin makaroon niya panahon. Spiritually.
1: Amen.
0: Dahil ay mga physical na nga mga sitwasyon ko unang panahon. Pati dahil nga rin sa ebanghelyo. Amen.
3: Amen.
0: Sige bro.
3: Ag kun imo abi nga
0: dali lang magkita magsigi-sigi ka ragin.
3: Lagun imo abi bro nga dugang ko lang no. Ko na abi hay Daya nga, sa pag-mission patakot ni Jesus Christ nga to ay buhi patayimaw. Raya nga ragin halimbawa na na, bro, tinapay, agro, isda, eh, siyempre, Eh, pero makaroon sa spiritual, ginhagad na utara ng kabuhi sa pagtubos at kalibutan sa atong mga saga, kuna ka atong mga ginikanan, o sa una-unang mga tao, ay, raana ang ginhagad, raana nga gawas ag dugo. Amen bro, amen. Doon yung mga pagkuhanaw na padayon. Ag makaroon doon, hayat na ito makita ron sa atong simbahan niya Katoliko.
1: Amen.
3: Pero ginsaad ka atong Ginoong Hesus nga magpadayon, nga paagi sa aton niya obispo, sa halin sa aton niya Santo Papa, papanaog sa atong mga kaparian, mga brothers and sisters. Nga niron, doon niya ron niya celebration sa Santos nga Misa, doon ginatawag nga misyon ni Ginoong Hesus nga ginpadayon ko mga kaparian.
2: Amen.
3: Hasta makaroon brothers and sisters. Gani sa wapagid nakakuano, nagadto sa simbahan kung may bunyag, may maninoy sa bunyag, maninoy sa kasal, agabigin sa Brad Box kay na kung ginapilit yon nga magadto sa simbahan, kung ginatambayungan yon ani mao ginakwat yon. Gani indi on kita maghugat brothers and sisters, aron panawagan katon it mga Dios, kari ka mo.
0: Ibang may natambayongan yun, tapos may buwa ka pa sa ilong, wow. Tapos sa wakaya ka, sa mid ko rin yung pagkaon niya, espirituanon.
3: Amen.
0: Tapos rubaboy, patay kayo mo, ay bukong gihapon ikaw kaon. Subo, taron ay, di ba?
3: Amen, bro. Maroon niya ni, na panawagan ko sa mga atong mga brothers and sisters, bukong niyang it's up, kasayo simba, kung may mga bubong kita magsimba, kundi, obligasyon, anaton, bukod yak obligasyon kundi atat ang sundon do kabuboton it atong mahal nga Dios.
2: Amen.
3: Nga tumanon da nang mga sugo ang anang kabuboton.
0: Amen.
3: Di karayan ko siya bro, agabugin niya salama.
0: Idugan ko, nasingit ko man kung tarayan nga verse 70 to 16 oh. Aba ni Jesus sa tanda ko no ay, ambay ni Simon Pedro, ni Simon ay. Simon Pedro ay. Nagatuo kami kag nagahibalong nga ikaw amo ang balaan halin sa Dios. Sa verse 70, araw, sabi ni Jesus. Si Jesus nagsabat sa ila. Hindi ba lang nga ako ang nagpili sa inyo nga 12, pero ang isa sa inyo yawa. Naghambal siya na nungod sa kay Judas nga anak ni Simon Iscariote. Kag si Judas, bisan isa sang 12 ka mga apostoles, nagduib kay Jesus. Gani ay, kung ginakangay kita at Ginoo sa first reading, ay kung ginakangay ka na lang karon maski makasaya ka eh, pinili pagkabig kimo karon. Amen.
3: Amen.
0: Hindi ta kita magduwad di karagay. Hindi kita magduwad karagay Judas Iscariote. Amen.
1: Amen.
0: Nga maguib kita sa Ginoo ay sayod gali imaw kun maguib kita o kun matuod nga tumuo kita tanda. Di karapang sayod ta imaw kailangan na kita tanan. Amen.
3: Amen.
0: Oo. Ganiron ay sa makaroon pagang praktiso nyo tanaton di espirituhanon nyo pagpangabuhi. Amen?
1: Amen.
0: Kaya nga niya ay hindi ka sa second reading ano nga niya na hambal wagin man at makapahigayo katon kay Kristo, makapamugag kay Kristo. Paano kita makabugag ka na? May utang kabugaslan niya kikita ka na eh, anak kita giniwa sa sarag kamatayon pag isa nag mapag-antos sa pagpagansang sa krus.
2: Amen?
0: Amen? Agharas ta makaroon nyo ha? Sa panahon doon ni Jesus ha, pero sa panahon naton makaroon, inpadayaan gihapon kita at balaan ng Espiritu, agad magbuot kita, agad maging mahigugmaon kita, agad maging malipayon kita, agad maging malinong kita, agad maging parehas kita ka na.
1: Amen.
0: Amen? Oo. Oh, may balaan ng Espiritu. May awas agdugo o kayo mo gina-offer ka itong sa Santos ng Misa. Ano pa ta? Ano pa, biro? Mga ganyan, hambang na nga masisakam tayo, ay di kita hamugag ka na. Amen?
1: Amen.
0: Ay, ano para ito? Ano para ito nga dahilan para magpatumpik-tumpik kita nga, padayon kita nga, hasta sa kamatayon, ay padayon gihapon kita nga, pakangay-kangay sa Ginoo. Umpisa nyo tanaton ito makaroon. Amen?
1: Amen. Amen.
0: Ayaw na ron sa 2 Corinto 6:2. Makaroon nyo tayo nag-umpisa o kayuwasan. Amen?
1: Amen.
0: Bukod at sa, kung, huwag kita sa kalibutan. Ay, huwag ba, habang ni Brad Payne, may pari ito mga amigo nga, basi pagang Maluwas kita sa pangadiit iba, pangamuyot iba. Amen?
3: Amen.
0: Makaroon na kita mga di para sa atong kaluwasan. Makaroon na magtuo para sa atong kaluwasan.
1: Amen.
0: Amen. Bukod na tutumuo ang magpangadi ka doon, kunuha kita sa rundayang kalibutan. Amen?
1: Amen.
0: Sister, Sir Karen, so, ano nga rin para hindi kita mahamugag ang ba ni St. Paul?
1: Amen, bro. So, sa uman, may daya din yung agahon, mga brothers and sisters.
0: Aton man, 15 minutos, imo ah.
1: Aton nga balikan, aton nga second reading, agraya, ikon, kung nagpamati kita at medya ina ay isang bilog mo naman nirukutanan ni San Pablo katon nga sino bala kuno ni San Pablo makapahamulag katon sa gugma ni Kristo. So ano yung habar o pag antos bagamanar o kapipitan paghingabot, gutom kapubrihon, katagagman o kung kamatayon suruin ano nga pangutana katon mga brothers and sisters, ag imaw man mismo nagsabat sa anang akutana, ag ginapatod gidnana, iya sa verse 38, naghambaw iya, kay napatod kugid, nga wala asing may makapahamulag sa aton, sa iya gugma, bisan pa ang kamatayon, ukon kabuhi, bisan pa ang mga anghel, ukon ang langit nun niya punuan, ukon mga gahom. So, dayaro ginapadumdum katon mga brothers and sisters, ni San Pablo, makaroon niya adlaw nga Domingo nga, sino gid bagar makapahamugag katon sa gugma ni Kristo? Dahil kung ato niya balikan di kara sa verse 32, maatras kita, wala niya gani ginpaiway sa pag-antos ang iya anak, kundi nga iya ginhalad para sa aton tanan. So munduin kita kahigugma it aton niya Diyos, mga brothers and sisters. Nga hambay na nawagwa, ano niya naging paiway, ro ana nga bugtong nga o nga, kundi ginhagad na gid. Agud niya, ang nga ba ni brothers niya, agud maguwas kita sa kasalanan, maguwas kita sa kamatayon, agindaog gid ni Ginoong Hesus Kristo, kamatayon mga brothers and sisters para katon. Nga ni ginapatod gid, ginahambay gid katon makaw ni San Pablo, nga uwagid it makapahamugag katon sa paghigugma ni Kristo. Hamaan mga brothers and sisters, sa pihak nga ginhagad na roan nga kabuhi, namatay imaw, pero bago imaw kayab sa langit mga brothers and sisters, nagtukod imo katon ni sakramento. Rupito ka sakramento, ginaiwanan na nakaton. Ginaiwanan na nakaton, dubalaan, ginpadala. Nanarubalaan niya espiritu. Amen. Ni Brad Books kay Ina nga. Hasta makaroon, dubalaan niya espiritu, iya katon. Nagatuytoy, nagapadumdum, nagaturo katon. Agod niya kita gid. Abersa, ano nga kahimtangan itato niya pagpangabuhi. Makabalik gid kita. Sasaba kita atong mahal nga Diyos. Pero agin na hambang iya mga brothers and sisters ni San Pablo nga. Ro mga pag-antos, gutom, kay Molon. Doon do mga bagay matuod nga. O amat giday, literal mga bro, nga pahamugag gita katon sa aton nga Diyos. Dahil nalilipatan natin do Diyos dahil may ibat a kita nga ginahingabot. Agod ma, solusyonan dahil nga mga problema. Pero, ro atong mahal nga Diyos, nagtaog gihapon ipaagi. Nga raya nga ra paagi sa raya nga ra nga mga problema, makabalik kita ka na. Ina nga ni Hamba na akong do, mga sakramento. Agsambilog ro sa aton nga ebanghelyo, mga brothers and sisters do, sakramento it, communion. Doon do ginaiwanan ka aton ni Ginoong Hesus Kristo, nga hasta makaroon, ay gina-enjoy naton sa atong simbahan niya Katoliko. Nga ni mga brothers and sisters, rukutana ni San Pablo makaroon, nga sinugid balaro makapahamulag ka aton sa gugma ni Kristo. Siguro hay rin dato nga pamagandungan makaroon nga sino gid baga mga brothers and sisters kung amat abi hay kita man mismo ro nagapagayo ta sa gugma it atong Dios
0: paano abi pamugag kita kay Kristo ay masisiin makaroon may kapilya. Amen.
1: Amen bro.
0: Ara masi sa radyo may programa na anugod kay Kristo.
1: Amen.
0: Ginagagas kita kung mga kuwato niya gino, pagi sa anang mga pugong. Amen.
1: Amen, bro. Bisa sa cellphone natin, bro. May ina.
0: Huwag kita basugon. Dito natin mabasugon kung sino ba karoon, kundi atong kaugulingon kung hindi kita kapagangit.
1: Amen, amen, bro. Amen.
0: Oo, tatrason ay. Diba? Ba ni St. Paul? O? Sige.
1: Amen, bro. Ginpatod yung tabira katon, mga brothers and sisters. Inahambay ni San Pablo nga patod gida na nangauwat makapahamugag katon sa iya gugma. Amen. Pero kita, ay tinguhaan naton mga brothers and sisters nga rugog man ni Ginoong itatong Dios ay inaagat ay mo permi katon kita lamang ro kung amatay nagapagayo kita. Kasi para abikaton kong amatay, doon nga ni Ro, kainahamban ni Brad Boggs nga, Ro, aton abik kong amat niya pagtuoy. Kung hindi aton makita, hay, uwa man kita gapati. So, kinahangan, hay, kung amatay, aton abik na, dapat ay makita anay naton. Pras kumilagro nga ron niya ginubra ni Ginong Jesus sa aton niya ebanghelyo. Hay, sa makaroon, hindi ito mahimo ron, mga brothers and sisters. Pero, kung iya ka sa suhud at simbahan, kung ikaw ay nagatuo, ag mag-attender ka at santos nga misa, mabatsyagan mo, rumilagro, nga ginaywanan ni Ginoong Hesukristo katon. Pero yung pagpakaon sa 5,000, mga brothers and sisters, buko niyang imo sa hambay na buko niya mag sa tinapay, mabuhi rutawo, kundi sa tag sa kapulong. Inaaron, mga brothers and sisters, dupulong nga priming nga gina...
0: Mateo 4:4 ron.
1: Amen, bro. Priming ginapaabot katon, paagi sa aton nga simbahan. Inaaro, rumilagro, mga brothers and sisters. Nga ni... Raya nga ko tanan ni San Pablo makaroon niya, may makapahamulag bagid baga. Hay, tuuhan nato niya, uwagin. Dahil haron bisan do kamatayon matuod. Ginhambag ni San Pablo nga, bisan do kamatayon, hay, uwagin. Makadaog sa paghigugma it Diyos katon. Agraya nga raro aton nga tinguhaan makaranga nga adlaw nga Domingo. Umpisahan nyo man naton makaranga adlaw nga Domingo, mga brothers and sisters nga. Pero atong mahal nga Diyos, sa sobra ng pagpalangga katon, mas mabaho paro anang paghigugma kaysa sa aton nga mga nahimo nga mga kasaganan.
0: Amen!
1: Pag nagahugat yung ima, amen, mga brothers and sisters, kung sa aton nga first reading, nagahambay, basa kayo na ni Brad Binero nga, karika, karika mo. Permina na kitang ginakangay, mga brothers and sisters. So, ang basi kita nakatagupangod, ratong kapitbagay, ratong atong hamba ni Brad, ratong wani mo na ilaing nga tao nga nagkangay kay mo nga magsimba makaron. Basi imaw rugin gamit ito atong mahal nga Diyos nga magtawag kay mo.
0: Kung naman yan ikaw, basi imong apo, imong unga ka.
1: Amen, bro.
0: Imong magad, imong unga.
1: Amen. Nga niya ay manami nga pamagandungan naton, dukutana ni San Pablo Makara, nga sinugid ro makapahamulag sa gukaton, sa gugma ni Kristo. Ag aton nga, pamagandungan niya, tanan nga oras, nagatawag katon da atong mahal nga Diyos, karika, karika mo. Magpagapit ka, wat ulihi ka ton, mga brothers and sisters, agwat hauna. Nga ni hay, rumilagro, hay haubraw, tatanan ni Ginoong Hesukristo bago pa mo nagkayab sa gangit. Agro pinakamarami nga milagro, makaroon niya ginaiwanan nana, hay mo nga ni Rosantos nga Eucharistia. Ro, magbalik kita sa aton nga mahal nga Diyos, paagi sa aton nga simbahan, sa aton simbahan Katoliko, dahil ina ro mga sakramento, ina ro mga pamaagi, mga brothers and sisters, nga, kung paalin niya kita ay nahamulag o na nagbugag sa paghigugmait Diyos, inaro pa maagi sa pito nga kasakramento nga ginibanan ni Ginoong Hesus, paagi sa pagsimba, paagi sa pagkumpisar, pagkumunyon, nga makabalik kita sa anang paghigugma. Hasta lang ko rikaroon, bro, at medayad nga agahon sa uman.
0: Thank you, sis. Arabagin daro, hamba ni St. Paul, oh. 2 Corinto 6:17. Kung magsabat kita sa pagkangayad Ginoo sa first reading, kung mag ano kanira, kung hindi kita magbugag, magsabat kita sa anang pag-imbita, at hindi kita magbugag, kanaharo hamba ni St. Paulo. 2 Corinto 6:17. Ang bisan sino nga nahiusak kay Kristo bago na siya nga tinuga. Ang daan wala na, ang tanan bago na. Okay, usin nga ni Sis do, Galatia 5:22-23. Ang bisan sino nahiusa kay Kristo bago na siya nga tinuga, ang daan wala na, ang tanan bago na. Bukod na gali, right, kung maghaling ka trilyon ay born again ka. Amen.
1: Amen.
0: Basta nahiusa kita kay Kristo in spirit, in words and in spirit, bago tayo kitang tinuga. Amen. O nga tawag nga bago ka yun. Amen.
1: Amen.
0: Ay, bago naman ako, bago yung bagay, bago yung asawa, bago yung siyakyan, ay nagbago ka. No. Initanan ginhimo sang Diyos. Oh, ako mo taro ka pa. Paano kita magbuwag, ha? Paano magkabuwag ay haramba ni Jesus, ni St. Paul sa verse 18 at 2 Corinthians 6, oh. Initanan ginhimo sang Diyos nga pagi kay Kristo, nangin abyan niya kita, bisan niya sang una, mga kaaway niya kita, di ba, yung gamit una na yung mga propeta, ipamatay ay.
1: Amen.
0: Amen. Anak nga ron, si Jesus yung gamit, di ba? Amen. Pamaagi ganit, gihapon ginuron, pagpakita ka ito, pagpalangganan na.
1: Amen.
0: Amini ang amon minsay nga ang Dios nagahimo sang tanan nga mga tawo nga iya mga abyan paagi kay Kristo. Kwan pagat ara? Amigo pagat ah. Ang Dios wala mag-isip sang ila mga sala batok sa ila harasis di mo ginambal. Mas magapad ta.
1: Amen,
0: mas mabahong ta. Mas madagom ta rong paghigma, pagpatawad dato nga mga Dios kumpara sa ato nga mga saga.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen bro.
0: Batok sa ila kag naghatag siya sa amon sang mensaheng kung paano niya sila mahimo nga mga abyan. Sa verse 20 at 2 Corinthians 6, gani yari kami karon naghambal para kay Kristo kami man. Mura ginahambag na mo, ginakot na mo doon bangaran St. Paul. Pag-isara yung programa. Gani yari kami karon naghambal para kay Kristo kag subong ang Diyos gid nagpakiluwi sa inyo pagi sa amon sa ngala ni Kristo. Nagapakiluoy man kami sa inyo nga pahanugutan niyo ang Diyos sa paghimo sa inyo nga mga abyan niya, bisan nga sang una, mga kaaway niya kamo. Alin sa kaaway, abyan. Amen?
1: Amen, bro.
0: Sa pilang araw, mahambay mo nga. Unga ko ta, anak ko ta. Pwede mahambay mo nga. Unga kauting it Diyos. Amen?
1: Amen.
0: Si Kristo wala gid sing sala pero ginpatungod sang Dios sa iya ang aton mga sala agud sa aton paghiusa sa iya. Maambit naton ang pagkamatarong sang Dios. O kita niyo ro pag antos ka atong Ginoo, inaplastar ni St. Paul, di ba? Amen.
1: Amen.
0: Aron manami. Gani sa aton pagpangabulay kaupod sa Dios. Pagpangabulay ta, di ba? Ginbasa na kina sa ano to, 1:27, nga hindi dapat kita mo pangabulay sa mga ganon nga nagagapanos.
1: Amen.
0: Pwede sa mga nagatinder. Ay, Jesus, nanghambag to, di ba? Amen. Ay, pangabulay kita. Galagad kita sa Ginoo. Bukong yan at gawali ka. Amen.
1: Amen.
0: Bagmani kanyo, rugagabangan ito yun nga. Kaya ba mga sutana gamit atong mga kaparehan sa kumbento ay pag-alagad yun doon? Amen.
1: Amen.
0: Oo. Gani sa aton pagpangabulay, kaupod sa Diyos, nagapakiluwi kami sa inyo nga hindi inyo pag-usikan. Ang grasya sa Diyos nga inyo na baton, pamatiin ninyo ang ginasiling sa Diyos. Gin pamatian ko ikaw sa namutan nga tiyon. Gin buligan ko ikaw sa adlaw sang kaluwasan. Magpamati kamo. Amoy ni ang nahamutan nga tiyon. Karon, amo ang adlaw sang kaluwasan. Gani kong gapamati kita, kurang imbitasyon ito, Ginoo makaroon. Nga magkinkibahan kita sa anang bangkete.
1: Amen.
0: Santos nga misa. Makaroon yung taro kaluwasan. Amen.
1: Amen.
0: Bukod at saling kita sa pangamuyo it, pangadi it, mga tumuguo, kung huwag kita sa rayong kalibutan. Umpisa nyo ta natin, makaroon, mga imahot natin kay Kristo. Kung makasaga kita, ay problema ko sa iya. Maguin natin niya nga Ginoo, mapinatawaron imaw.
1: Amen.
0: Agwa, pati ka nga, wapakanin kita ng tao ay ginsakripisyohan na utay.
2: Amen.
0: Ginobraon na utoran ng hugay. Obraon naman natin hugay, makaroon niya panahon sa atong nga nga pag, sa atong nga lifetime. Amen.
1: Amen.
0: Hindi natin pagpataliwanon nga, magdaywang abo pa kita. Tatlong abo pa, bago natin hinusuhan atong mga sagang, magbalik kita sa sama kita atong nga mga nga Diyos. Amen.
1: Amen.
0: Pero siguro kita hasta. Atong oras ay, bro, pangawiyo sa mga tumulo.

0: Mangamuyo kita sa labing inigugma nga mga ot. Mangamuyo kita labing inigugma nga mga utod sa Dios nga ato namay nga nagpadala sang iya anak sa kalibutan agud magalagad sa aton kag magtugyan sang iya kabuhi sa pagtubos sa aton sa tagsa kapag ampo ra aton nga sabat. O amay sa imo kami nagadangog.
1: O amay sa imo kami
2: nagadangog. Para sa simbahan ang banwa nga santos ang Dios, mga kaparian kag tumluo, agud nga kilalahon namon ang imo katungdanan bilang mga alagad nagapangalaba kami.
0: O amay sa imo kami nagadangog.
2: Para sa tanan nga pungstod, agud matigayon ang paghidayet kag katarungan nga nagasandig sa pagtawod sang dignidad sang tawo sa bisan ano nga rasa, reliyon kag pulor nagapangalaba kami.
0: O amay sa imo kami nagadangog.
2: Para sa mga panimalay nga Kristiyano, agud maghigugmaanay sila paagi nga makita ang presensya ni Kristo sa ila nagapangalaba kami.
0: O amay sa imo kami nagadangog.
2: Para sa mag-asawa kag sa ila mga panimalay, agud nga sila mangin saksi sa paghigugma kay Kristo sa simbahan nagapangalaba kami.
0: O amay sa imo kami nagadangog.
2: Para sa mga misyonaryo sa bungkus nga kalibutan, agud magpanaksi sila nga naubdan sang kaukod sa ila pagpalapnag sang maayong balita sa mga tawo nga wala pa nakakilala sa imo nagapangalaba kami.
0: O amay sa imo kami nagadangog. O amay nga makagagahom, ang imo anak nagsiling nga bisan ano ang pangayo namon sa iyang ngalan, iya inihatag sa amon. Itugot nga maghiusa kami sa isa lamang kabalatyagon sang pagululutod kag mangin subong kami ni Kristo sa pagalagad sa amon mga utod. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo.
2: Amen.
1: Amen. Iskip anay naton makaon naton nga healing and salvation prayer. Amen.
2: Amen.
1: Ayan ang ginambangan niya sa nga bisan ano ang pangayo namon sa iyang ngalan, iya inihatag sa amon. Inambaro ni Jesus, 1:14-13. Amen.
0: Amen.
1: 1:14-13 ang bisan ano nga pangayo niyo sa akong ngalan, ako na paghimoon. Pangayo naton personal. Ako ni Pangorason. Amen. Na puno it pagtuo, puno it pagpaubos. Huwag unahon natin doon paghinugso.
0: Amen.
1: Inaman ni Jesus ron, magtuo ang kita kana. Masyano itong butang ato, masyano butang ato pangayon kana. In Jesus' name.
0: Amen.
1: Pitao na nakatun doon. Amen. O ay basi man, ako pa yung basugong dayan nga, namati man na kami sa Ibrad Books nga healing and salvation prayer, one man na kami nag, mayad. Basi sa inyo, nga pagtuo. Diba ba ni Jesus? Ang inyo pagtuo nag-ayo, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Amen.
0: Amen.
1: Hindi ta pwede nga akong pagduro magmayad kimo. Amen.
0: Amen.
1: Posible ba nga muyo namon magmayad kinyo. Amen. Pero rin, hamba ni Jesus, rayimot ang pagtuo, morga pamayad kimo. Amen.
0: Amen.
1: O di ka rin, siguro kita hasta. May magundamon kay Kristo. Maging bahing kita permi sa Santos nga Misa, agroto para sa ibang Hindyo, ay maging kabahing kita o bangkete nga ginanda permi katon itaton nga mga Diyos adlaw-law pagi sa Santos nga Misa.
0: Amen.
1: So, pagpaka natin itong mga nga Diyos. Gabay nga binisyon kita it maguyon, mapinatawaron, mapinalanggaon, mahiugmaon, ro Diyos nga magagawam sa nga tanan ang Amay, kagang anak, kagang Espiritu Santo.
0: Amen. Amen.
1: Abong siyamat kinyo, abong siyamat sa management staff, it radio todo sa kalibo, sa aton nga technical partners, you know? Katulong dyan.
2: Dyan nag si Mark.
1: Mark, siya magigit kinyo tanong, God bless you. Kabay nga i-bless magamo ni Lord o nagpamati mo. Siya magigit kinyo tanong.
2: Mark.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
0: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nick Nick Store,

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
3: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang

0: Ako, biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng katapos.

0: Elemento mo!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigid siya ang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samsung Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: naging ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Kalimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Mayayayad nga hapon, no? Banua at Kalibo, probinsya at Aklan. Today is August 2 already, no? Madasigid mga ruaton nga panyempo makaron mga nigugma. But madasig man ruaton nga mga inadlaw, padayon kita sa aton nga pagpangalagad. Nagabalik rin yung programa The Voice of Hope. Graya rin yung mga alagad, Brother Don Manikan, Sister Casey Casquejo, of course, padayon natin yung kaibahan si Brother Errol Mariñosa, no? Ibahan man natin niya sa studio si Brother Arian Jones sa Panaligan, ag sa tanan-tanan natin yung mga tagpagamati, no? Taga-subaybay, no? Ruaton yung mga supporters, ruaton yung mga avid listeners, no? Salamat gid sa inyong pagsuporta. Dahil kamo man ro sang bilog sa amon yung mga inspirasyon. Of course, before or pagkatapos nga ginatawan kita at inspirasyon at Ginoo, pinaagi sa Holy Spirit at saan nga pulong, kamo man nagataw katon at paghangkat mga nigugma nga magpadayon kita sa rayang kausa, no? Sa pag-apnaag naton ita ebanghelyo ni Ginoo Kristo at istoryahan man ro mga bagay nga importante sa atong kabuhi, no? Rung mga pangutana nga rung makasabat gamang hay rupulong it Ginoo. So padayon kamo mga hinigugma sa pag-upod sa aton nga ranga programa. Umpisa makaron ala una, no? Time check 1:09 in the afternoon hasta po ra it alas 2 it hapon every Sunday. Of course may mga dinomingo man nga hindi kita makaalagad sa inyo mga hinigugma. Dahil nga ni may mga butang man kita nga ginatawan it importansya kung pisa, no? But sa gihapon, nagakalipay kita nga mangin kaibahan ninyo sa kahanginan. Raya rog inyong programa and in behalf of Pastor Dan Paderes, no? It Landmark Bible Baptist Church, gapaabot gid kita it mayad-ayad ag mapayapa, no? Ay kung sa inakyan na bin, no? Paghidait, no? Nga hapon makaroon nga adlaw it Domingo. Okay, so bago kita magpadayon pa sa pila naton nga mga dapat tamyawon ang pasagamatan, ay una na naton si Sir Casey nga pasagamatan o Ginoo paagi sa pagpangamuyo.
2: Okay, let us pray. Heavenly Father, gracious and loving God, we thank you, Lord. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you for your grace. Thank you for your love, Lord. And thank you, Lord, for using us, even imperfect persons, Lord, to speak your word, to speak your grace, your truth, Lord, to hope, Lord, nga kimo among mahalin, Lord, para sa mga tao, Lord, nga kinahangan gidit sabat, but most especially, Lord, kauwasan, Lord. Please, Lord, guide us, guide our hearts, our mind, Lord, nga makapokus kimo, nga imo among, Lord, nga katotohanan, amon, Lord, nga may pahayag, Lord, yes, sa kahanginan, yes, Lord. And we pray, Lord, nga ikaw, gid, Lord, dumag soften, ikaw, Lord, do mag-prepare at mga tagipusun, at mga pamating, ready sa the Lord, makabaton, Lord, at mayad ng balita, and even, Lord, magkaroon mo sa nat-reflection, Lord, na kimo ramang, Lord, do kapayapaan, do hope, Lord, and even the salvation. Lord, help us this afternoon. This we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen. Of course, padayon natin ro pagpasagamat naton sa aton nga president ag CEO at aton nga Radyo Todo, no, si Sir Jonathan Cabrera. Of course, kaibahan man na karon ro aton nga station manager, no, itrayang istasyon Radyo Todo 88.5 Aklan, no, si Ma'am Sol Cabrera, ag tanan-tanan nga mga staff, no, it Radyo Todo maitayad nga hapon nagsagamat kid, no, especially sa aton nga mga technical staff nga nagasuporta katon every time kay Sir Reggie Plasio, kay Sir John Albert De La Cruz, no, kay Sir Mark Hill Rubiso, no, thank you gid, no, sa inyong padayon nga pag assister, no, kamon para mataguyod naton ro aton nga ngarang programa, no. Of course, ginapasagamatan naton na ginatamyaw ro aton nga mga avid listeners ro mga De La Cruz family. Unagid sa may La Serna, printed in Rayang Pastrana Park, no? Sa likod ita bagong plaza, no? Ita Banwa Italibo, Romang de la Cruz family sa pagpanguna ni

Roy, gabay pang bayad-ayad man rin yung sitwasyon, nagkahimtangan, no? Aga kay Ante Rica Babes, Rica 40, una sa may tangalan, may daid nga hapon sa aton nga mga kaigmang huran, una sa may Landmark Bible Baptist Church sa Naiso di Bahay sa pagpanguna ni Pastor Dan. Pa may daid nga hapon, no, kay Mama Firme man ro nagapamantaw si Ma'am Rose Paderes, no? Agbisan pa ro aton nga mga kaigmang huran, una sa may Madalag sa Liberty Bible Baptist Mission sa pagpanguna ni Sir Leo Miralles, no? So sa mga taga Madalag, kung nagapangita ka mo ita isaya ka Bible Believing Church, no? Ngay pwede na gid pangitaon si Pastor Sir Leo Miralles, no? Nalipat kita sa andang lugar, no? Pero una sanda sa Madalag, no? Ag sa tanan naton nga mga kaigmang hurang Akyanon, gabiun gid iya sa kabisera itakyan rong Banwa it Kalibo sa aton nga mayor, sa aton nga vice mayor, Jury Socro aga Philip Yero Kimpo, no? Abo-abo gid nga pagtamyaw naton aga pagpasagamat man nga padayon nga tawhay kita sa pag daga it pulong it Ginoo sa aton nga mga kasimanwa, no? So makaron mga hinigugma, no? Ro aton nga pag-aistoryahan hay mahambay naton, no, nga particular gid para sa mga tumuguo. Dahil nga ni sa aton baga nga rang panahon nga according to the book of 1 Timothy, no, nga perilous time shall come, nagaabot ro panahon nga delikado mga hinigugma. Aga kabuan nga mga Kristohanon ay nabutanggid sa sitwasyon nga kunbaga magkompromiso, no? Mag-compromise dahil ngani sa mga panahon nga delikado na susubok ro aton nga mga pagtuo, ro aton nga obedience sa Ginoo. So, how to be gracious as Christians while remaining in the truth? Tuod no nga sa aton nga panahon makaron nga pirmi natong ginahambal nga niya sa aton nga programa, everybody has their own truth. Kaya na nga ni habang nagabiyahe kami iya sa pagto iya sa istasyon mga inigugma, naisip ba ako, nagaisip ako, everybody has their message, no? Tanan kita may mensahe, pero ay inukayhan nga mensahe ro dapat pamatian dahil ro iba nga pagtuohan naghambal nga there is no such thing as eternal security, no? There is no such thing as one person can be sure that when we die he will go to heaven. Pero kung basahon ni mo mensahe it Biblia mga inigugma, there is a message that the Lord Jesus Christ proclaimed, no, that he paid for our sins on the cross, and those who believe, no, in what he did, no, and believe for who he is, makaangkon it kapatawaran, katubusan, ang kabuhi nga wait, katapusan. So sino ro may mensahe, no? And then tanan-tanan may ginahambal, everybody has their own truth. But the next question that comes to my mind is, what is your truth, or who is your truth? So Biblia nagasugid nga si Kristo rong kamatuoran. So doon mga nigugma, may mensahe, may kamatuoran, tanan nagahambal nga o nakanda, dapat mangin mainagamon kita, no, sa pagpili kung sin ora atong ginapamatian. So given, no, sa doon mga nigugma nga reflection, pero mga Kristiyano nagapangatubang sa abo-abo nga pagtilaw sa andang kabuhi, no? And during this perilous times, no, dangerous times, how to be gracious? Paano kita mangin gracious sa gihapon ng mga Kristohanon nga nagapabilin sa kamatuoran nga hindi naton pag ikompromiso? So doon mga hinigugma ro aton nga premise, no, at aton nga pag-aistoryahan makaroon. Roon na nga pangutana, no, Raya mga hinigugma. What does it mean to speak the truth in love, no? Dahil doon rong ginahambal ka aton sa

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, assalamu ala man ittaba'al huda. Ang lahat ng papurit, pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang biyaya, pagpapala, kapayapaan ay mapakay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at ganoon din sa kanyang mga sahaba, mga kasamahan, at ganoon din sa kanyang mga pamilya na umalalay sa kanya at sa bawat tao na tinahak din ang tinahak nilang landas. Kapayapaan sa sinumang tumatahak sa landas ng gabay. So alhamdulillah at andito na naman ang programang Ang Busis ng Islam sa probinsya ng Aklan. Dito tayo live tayo ngayon sa Radyo Todo 88.5 FM. So alhamdulillah, mahaba-habang mga usapin na naman sa loob ng isang oras patungkol sa pananampalatayang Islam. So bago natin yun simulan, ay syempre hindi mawawala ang ating pagbati sa ating mga tagapakinig mula dito sa ating mga kababayan na hindi mga Muslim, saan mang sulok ng mundo. Ay magandang hapon sa lahat. At syempre, ganun din sa ating mga kapatid na mga Muslim na kung saan mula dito sa probinsya ng Calibo, Aklan, ganun din sa mga kapatiran natin sa part ng Mindanao at ganun din sa Luzon. At saan mang dako ng mundo na kayo po ay nakikinig at kahit papaano ay kumukuha ng aral at sumusuporta sa ganitong mga aktibidad ng patungkol sa pananampalataya, ay binabati natin kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So bago natin simulan yan, syempre meron tayong kasama dito na walang iba kundi ating butihing ustad, butihing guro, walang iba kundi si Ustad Ahmad. So inshallah ustad, bago natin simulan yon ay magbigay ka muna ng pagbati sa ating mga tagapanood. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa mga kapatid nating mga Muslim at magandang araw sa ating mga kababayan na mga Pilipino. Kayo ay aming pinasasalamatan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa dito sa Radyo Todo 88.5 FM. At gayon din ay syempre hindi mawawala dito yung pagpapasalamat natin unang-una kay Allahu subhanahu wa ta'ala sa tawfiq, sa pagpapahintulot sa atin na may sakatuparan ang ganitong programa, sapagkat kung hindi na naisin ng takilang tagapaglika na mangyari ang isang bagay ay hindi ito mangyayari. So ito ay naganap, ito ay palatandaan na ninais o hinangad ito ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Kumbaga ipinahintulot sa atin ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaya ang papuri, pasasalamat at pagpupugay ay bukod tangi lamang sa kanya. Gayon din ay ating pinasasalamatan ang lahat ng taong bumubuo ng programang ito. Dahil sa kanila, kung hindi sila ang naging daan, ay hindi natin may papalaganap ang Islam sa pamamagitan ng programang ito. At gayon din, muli, pinasasalamatan din natin ang lahat ng mga sumusubaybay, sumusuporta sa ating programa. Naway huwag kayong magsawa sa pakikinig at matuto sa patungkol sa ating pananampalatayang Islam. So muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Masha'Allah. So napakagandang mga pangbungad ng ating buting Ustad. So Ustad, inshallah, hindi na natin siguro patagalin pa at simulan na natin ng ating mga nakahandang mga tatalakayin. At ito nga yung pinamagatan nating mga misconception sa Islam. So ang una-una sa ating panahon kasi na kung saan laganap na reliyong Islam. At kumbaga dito sa lugar natin, marami ay hindi mga Muslim. At inaakala nila na ang Islam ay bagong relihiyon at ito ay relihiyon na nagsimula lamang kay Propeta

0: nagtatag.
1: No? Nagtatag. Mm. Pero gayon pa man, ito ay maling pag-aakala sapagkat ang relihiyong Islam ay ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagtatag at hindi si Muhammad. Mm-hmm. Ang ginawa, ang gawa, ang papel lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay iparating sa mga tao kung ano ang Islam. Ganun, ganun din naman ang lahat ng mga propeta.
0: Mm-hmm.
1: Kahit nga mismo si, alam naman natin, si Moises, di ba? Na siya ay nagparating ng katuruan o aral ng pananampalatayang Islam.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang ito nahalata kasi isinalin na sa wikang Tagalog.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung ibabalik sa mga original na katuruan, ay makikita natin dito yung tinatawag na Islam. Kasi ang ibig sabihin naman ng Islam ay kapayapaan.
0: Mm-hmm.
1: At ang Islam sa ating pagbibigay na kahulugan ay ito yung pagsuko.
0: Mm-hmm.
1: Ganap na pagsuko, pagtalima, pagsunod sa nag-iisang Panginoon. Ganon ang turo na iniwan ni Propeta Moises sa kanyang pamayanan. Ngayon, lumipas ang napakahabang panahon, dumating ngayon si Jesus Christ upang ipaaral, ipaalala muli sa mga tao yung patungkol sa paniniwala sa nag-iisang Panginoon upang iparating muli sa mga tao ang ganap na pagsuko, pagtalima at pagsunod sa nag-iisang Panginoon kasi maraming naging suwail.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga mababasa natin sa Biblia sa Mateo chapter 5 verse 17 na huwag ninyong isipin na ako ay naparito upang mapawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta.
0: Mm-hmm.
1: Okay, sa madaling salita, si Jesus Christ ay hindi naparito sa daigdig upang ipawalang bisa yung katuruan ni Moises.
0: Mga nauna sa kanya.
1: Yung mga nauna sa kanya. Mm-hmm. Okay? Hindi ako naparito upang mapawalang bisa kundi upang tuparin.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Upang maganap, magampanan kung ano ang inuutos sa kanya ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din nung panahon na ni Propeta Muhammad. Siya ay hindi naparito upang magtatag ng bagong
0: reliyon.
1: Kundi upang tuparin kung ano ang inuutos sa kanya ng dakilang tagapaglikha na siya ay makilala ng nag-iisang Panginoon lamang. Na siya lamang dapat sambahin, na siya lamang ang dapat hingian ng tulong. Kasi marami na sa mga tao ang sumasamba sa mga diyos-diyosan, sa mga ribulto, o sa anumang bagay na inaakala nila na yun ang Panginoon. Okay? So, nagkaroon ng tinatawag na pagtatambal. So, noong kumalat ang pagtatambal o yung tinatawag nating shirk sa wikang Arabic, noong kumalat ang pagtatambal o yung shirk, doon na muli nagpadala ang Panginoon ng bagong propeta upang bumalik sa kung ano ang tunay na turo na siyang itinuro mismo ni Propeta Abraham. Okay? So, kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Shara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Na ayon sa malapit nitong kahulugan, itinakda niya para sa inyo ang relihiyong ipinag-uutos niya kay Noah. Okay, ibig sabihin mula pa kay Propeta Noah.
0: Noah.
1: Okay, Noah. At yaong ipinahayag namin sa iyo o Muhammad, ibig sabihin, inahalin tulad dito ng Allah, ng dakilang tagapaglikha, kung ano ang ipinahayag niya kay Noe at kay Muhammad ay iisa lamang.
0: Mm-hmm.
1: At gayon din, sinabi pa ng Allah, wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, at gayon din sa kung ano ang ipinahayag namin kay Abraham, kay Moses, o kay Moises, at kay Jesus Christ, kay Jesus. Okay? So lahat sila iisa lamang ang kanilang layunin, iisa lamang ang kanilang dahilan kung bakit sila nandito sa daigdig ay upang tuparin kung ano ang ipinag-utos sa kanila ng dakilang tagapaglikha at yon ay ang makilala ang tunay na Diyos, ang tunay na Panginoon. Kaya nga mismo si Jesus Christ nga nagsabi sa John chapter 17 verse 3 na ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala na nag-iisa at tunay. Okay? So yan ang dahilan kung bakit naparito si Propeta Muhammad, siya ay isinugo ng Diyos upang iparating ang tunay na dapat nating kilalanin, ang dapat nating sambahin, ang dapat nating sundin, ang dapat nating hingian ng tulong, ang dapat nating katakutan. Okay? At yun ay walang iba kundi ang nag-iisang Panginoon na siyang lumalang o lumikha sa atin. Okay? So yun yung dapat nating isaisip. Hindi naparito si Propeta Muhammad upang magtatag ng bagong relihiyon, kundi upang buhayin muli kung ano ang iniwang aral ng mga naunang propeta sa kanya. Kaya nga sinabi mismo,

0: Kana Allahu subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
1: Masyaallah.
0: Kung saan sinabi dito ng Allahu subhanahu wa ta'ala, hindi kami nagsugo bago ka ng sino mang sugo maliban sa ipinahayag namin sa kanya na walang tunay na Diyos maliban sa akin, kaya ako lamang ang sambahin ninyo. Ito ay sinabi ng Allah, ng dakilang tagapaglikha, na ang Panginoong tagapaglikha ay hindi nagpadala ng sinumang sugo bago si Muhammad. Liban na lamang na ang bawat sugo na iyon ay nagpahayag ang Allah na siya lamang ang bukod-tanging Panginoon na dapat sambahin.
1: Masyaallah. Naging so, malinaw na.
0: Yes, so iisa lamang yung aral na iniwan. Nagmukha lang siyang bago, nagmukha siyang bago sa paningin ng mga tao kasi nawala yung tunay na aral.
1: Mm-mm.
0: Natakpan. Kumbaga yung liwanag ay natakpan ng kadiliman. So nung dumating muli ang liwanag, akala nila bagong liwanag ito. Pero ito ay dati pang liwanag. Okay? So yun ang sinasakya nga sa isang hadith, bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban. Okay? Kaya akala nila dumating ang Islam na parang pakaiba. Okay? At darating din ang panahon na magiging kakaiba ito. Kasi bakit? Kasi kawag narinig na nila ang Islam, akala nila bago. Pero hindi ito bago. Okay? Kasi iisa lamang ang aral na ipinahayag ng mga propeta. Kaya nga sa isa pang banal na Quran upang patunay na naiisa lamang ang kanilang aral na mismo sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, makana Ibrahimo Yahudiyan, wala Nasraniyan, walakin kana Hanifa Musliman. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Abraham ay hindi Hudyo at hindi rin siya Kristiyano. Kasi hindi niya naman nabutan si Jesus. Okay? Hindi siya Hudyo at hindi rin siya Kristiyano, kundi siya ay isang taong nagpapakupkop sa nag-iisang tagapaglikha. Okay? So yun po ang ibig sabihin na ang Islam ay hindi po bago. Hindi po ito relihiyon na itinatag lamang ni Muhammad, kundi ito ay relihiyon na siyang itinatag ng lahat ng mga propeta alayhim salam.
1: Masha'Allah.
0: So yun, masha'Allah. Alhamdulillah.
1: So na, sa mga tagapakinig natin, masha'Allah, napakaganda ang paliwanag ng ating butihong ustad na usam. Yung Islam pala, hindi lang siya nagsimula kay Propeta Muhammad. So, ibig sabihin nun, na hindi nagsimula kay Propeta Muhammad, ang Islam ay relihiyon ni Abraham, at ito rin ang relihiyon ni Moises, ito rin ang relihiyon ni Jesus Christ, ito rin ang relihiyon ni Harun, nila Isaac, nila Ismail, at ganun din si Propeta Muhammad. So, ibig sabihin, ang relihiyong Islam, ito pa yung relihiyon ng lahat ng mga propeta. Hindi si Propeta Muhammad ang nagsimula nito. Bagkos ito ang relihiyon ng lahat ng mga propeta na ibinigay mismo ng ating tagapaglikha. Kasi hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating relihiyon. Bagkos ang may karapatan nun ay ang ating Panginoon na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. So, napakaganda. So, doon na siguro tayo sa pangalawang mga maling akala ng ating mga kababayan. At ito nga yung sinasabi ng ating mga kababayan na ang Islam daw ay relihiyon ng karahasan. Kasi sa mga nakikita nila sa balita, nakikita nila sa mga social media at naririnig nila sa mga tao. So, ang Islam daw ay relihiyon ng karahasan.
0: Ano ba? Tulad ng nabanggit natin, kahit tayo ganyan ang pag-aakala noon. Okay? So, hindi rin natin sila masisi dahil ito ay iisang dahilan lang. Ito ay dahil sa kamangmangan. Dahil sa kawalan ng tiyak na kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam na siyang naging sitwasyon din natin naman noon. Pero gayon pa man, dahil sa pagre-research, pagsasaliksik ng kaalaman, ay tayo ay namulat sa katotohanan na lahat ng yun na maling akala ay wala palang katotohanan. Okay, kumbaga lahat yun ay isang paninira lamang. Kasi kung ang Islam ang siyang relihiyon ng karahasan, Ustad, ito, hamon natin. Hamon ko, hamon natin, lahat ng Muslim, okay? Hamon ng mga Muslim sa mga hindi Muslim na pumunta sila mismo sa mga kulungan at tanungin kung sino o ano ang kanilang mga relihiyon. At walang pag-aalinlangan, alam natin na ang karamihan doon ay mga
1: Christian,
0: hindi Muslim. Okay? Oo, siguro may Muslim, pero ang majority ay mga hindi
1: Muslim.
0: Muslim. Okay? Nandito yung mga pagnanakaw, rape, ano pa?
1: Pagpatay.
0: Mga iba't ibang kalaswaan o paghihimagsik sa ibabaw ng kalupan sa mga city jail. Puntahan nila. Okay, kasi tayo ay nakapagdaawa, nakapag naimbita tayo sa city jail at nakita natin yung mga kalagayan ng mga kapwa nating Pilipino doon at hindi natin may tatanggi, okay, na ang karamihan sa mga nakakulong ay hindi Muslim. Mm-hmm. Diba?
1: Mm-hmm.
0: So, ito ay patunay. At saka isa pa, hindi dapat nila sisihin ang relihiyon sa kung anuman ang ginawa ng tao.
1: Naam.
0: Kasi, hindi ang relihiyon ang naguutos ng kasamaan, kundi ang kanilang mga sarili. Dahil ang tao ay malaya sa kung ano ang kanyang gagawin dito sa mundo. Kung gusto niyang maging mabuti, magiging mabuti siya. Kung gusto niya magiging masama, kung pipiliin niya pagiging marahas, magiging marahas siya. Okay? Ngayon, kapag naging makasalanan yung tao, sisisihin ba yung relihiyon? Yan ang problema minsan o madalas sa mga napapanood natin sa media, sa mga balita, na kapag ang isang kapatid natin na Muslim ang nagkasala, sasabihin isang Muslim pumatay, isang Muslim na may nagnakaw at ito ay isang Muslim. Okay? May isang Muslim na nag-rape. Pero ang problema, narinig ba natin sa mga balita na isang Kristiyano pumatay? Itong nakaraan sa Makato, yung
1: Makato,
0: yung, sa Makato na
1: pinatay.
0: Yung JNT, yung driver, 'di ba? Binanggit ba doon isang Kristiyano pumatay?
1: Wala, walang binanggit,
0: 'di ba? So ngayon ang nangyayari, dahil sa laging binabanggit yung word na Muslim sa mga balita, 'yun ang tumatatak ngayon sa isip ng mga tao. Ah, ang grabe naman pala tong mga Muslim, marahas, ah. Kumbaga puro kasamaan ang ginagawa. Kung lagi lang din nilang babanggitin yung word na Kristiyano, isang Kristiyano, ganito isang Kristiyano, ganito isang Kristiyano, ganyan. Okay? Ay tiyak nang iisipin din ng mga tao, grabe pala tong mga Kristiyano, ang sasama.
1: Oo.
0: Pero uulitin natin, hindi relihiyon ang naguutos ng kasamaan.
1: Oo.
0: Dahil alam namin at alam ninyo na si Jesus Christ ay hindi naguutos ng kasamaan. Ganon din po sa Islam. Hindi naguutos si Propeta Muhammad na maging marahas sa mga tao. Okay? Meron ngang kasabihan, sinabi dito, na kung saan ipinagbawal mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Na sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay makipaglaban. Kasi that time, uso yung digmaan, uso yung sakupan ng mga lugar. Okay, kahit nga ngayon eh. So kapag tayo ay sinasakop, hindi ba tayo lalaban?
1: Tama.
0: Halimbawa, pag sinakop tayo ng China, ito nga, West Philippine Sea, dagat pa lang yan. Halos makipagpatayan ng mga Muslim, ang gobyerno. Okay? Handa nang makipaglaban sa China, alam naman natin na hindi natin kaya ang China. Okay. Ngayon, kapag tayo ay sinasakop ng ibang lahi, hayaan na lang ba natin sila na tayo ay sasakupin? Siyempre, hindi. Kaya yun ang utos ng Allah. Kayo ay makipagdigmaan sa mga taong nakikipagdigmaan sa inyo. Subalit, ang sabi ng Allah, wala ta'tadu, huwag kayong magmalabis, huwag kayong sumobra, inna Allah la yuhibbul mu'tadin, sapagkat katotohanan ang Allah, ang dakilang tagapaglikha, ay hindi niya mamahalin ang sino mang lumalabis o sumusobra sa kanyang pangaapi. Halimbawa, kapag alam mong nanalo ka na, tama na. Kapag alam mong nadepensahan mo na, tama na. Sapat na yon, hindi yung parang magmamalabis ka. Okay? So, ito ay ipinagbawal mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kayo ay hindi pinagbabawalan ng Allah sa mga taong lam yuqatilukum, na hindi naman nakikipagtalo sa inyo o nakikipaglaban sa inyo. Kayo ay hindi pinagbabawalang ng Allah na makitungo ng maganda sa mga taong hindi naman nakikipaglaban sa inyo, nakikipagdigmaan sa inyo. Ibig sabihin, dito ay ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na makitungo ng mabuti sa mga taong hindi naghahangad ng kasamaan sa inyo. Kapag ang mga hindi Muslim ay walang ibang hangad kundi kabutihan, kapayapaan, hindi pinagbabawal sa atin ng Allah na makitungo sa kanila ng mabuti. Okay, so tayo ay inuutusan ng Allah na maging mabuti sa lahat ng nilalang. Kaya nga sa isa pang hadith na nabanggit ng Rasulullah na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Sinabi ng Allah, o aking mga alipin, Tunay na aking ipinagbawal sa aking sarili ang kasamaan, ang hindi pagiging makatarungan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ipinagbawal niya mismo sa kanyang sarili ang hindi pagiging makatarungan sa kanyang mga alipin. Kumbaga binigyan niya ito ng kalayaan. Kasi kapag hindi niya ito bibigyan ng kalayaan, siya ay hindi naging makatarungan. Okay? So binigyan tayo ng free will. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay makatarungan. Adil. Sa wikang Arabic. Waja'altuhu bainakum muharraman. At ang gawaing ito, yung hindi pagiging makatarungan, sinabi ng Allah, ay ginawa kong haram sa pagitan ninyo.
1: Bawal.
0: Bawal. Okay? Ang hindi pagiging makatarungan, yung pagmamalabis, panluloko, pandaraya, lahat ng ito ay ipinagbawal ng Allah sa pagitan ng kanyang mga alipin, Muslim man o hindi Muslim. Fala tazalamu. Kaya huwag kayong magmalabis, huwag kayong mangapi, huwag kayong manloko, huwag kayong mandaya. Ito ay ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na sinabi ng Rasulullah, ittaquz zulm fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Ang isa sa pinakamalaking aral na iniwan ng sugo ng Allah na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ang sabi niya sa kanyang umma, sa kanyang mga tagasunod, na katakutan ninyo ang pandaraya. Ang hindi pagiging makatarungan. Bakit? Kasi ang bagay na ito ay kadiliman. Isa sa kadiliman sa araw ng muling pagkabuhay.
1: Araw ng pag-uhon.
0: Kumbaga, itong bagay na ito, ang pandaraya, ay magiging dahilan upang ang isang tao ay lubusang magsisi sa araw ng muling pagkabuhay. Sa araw na tayo ay lilitisin ng Panginoon dahil naniniwala ang mga Muslim sa oras na tayo ay mamatay dito sa daigdig at muling buhayin ng Allah, muling buhayin ng Panginoon, magkakaroon ng paglilitis. Bawat isa sa atin ay tatanungin ng Allah kung ano ang ginawa natin dito sa mundo. Okay? Kung ikaw ay naging makatarungan o hindi naging makatarungan. At ang lahat ng taong hindi mo, lahat ng taong ginawan mo ng hindi makatarungan ay pupunta sa iyo, sisingilin ka. Okay? Kaya pinagbabawal sa atin ng Allah na hindi maging makatarungan. So, nasa saan doon yung pagiging marahas? Okay? Kaya ang Islam ay hindi nag-uutos ng karahasan. Bagkus sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran na yung mga taong nagmalabis na kung maga sinabi dito ng Allah, man katala nafsan, bigayri nafsin, pakaan na makatalan na sa jami'an. Na sino mang taong pumaslang ng isang kaluluwa, ng isang tao, ng hindi karapat-dapat. Kasi merong karapat-dapat sa Islam, yung tinatawag nating death penalty. Okay? Kapag siya ay pumatay ng walang dahilan, okay, siya ay hahatulan din ng kamatayan. Kaya limbawa, mayroong isang killer, pumatay, okay, nahuli, at sa Islam, ay hahatulan din siya ng kamatayan. Bakit? Upang maging babala sa mga tao.
1: Hindi na gayahin.
0: Yes, upang hindi nila gayahin, hindi nila gawing modelo. Kasi ang mga tao ngayon, lalo yung mga kabataan ngayon, masyadong marupok. Okay? Makikita natin kahit yung mga bata pumapatay na. Teacher nila pinatay na. Subhanallah. Okay? So upang hindi ito mangyari, hahatulan siya ng kamatayan at ipapakita ito sa mga tao upang maging babala sa kanila. Okay? So ito yung tinatawag na an-nafs bin-nafs. Okay? Kaluluwa sa kaluluwa. So ito yung mga pinapahintulutan sa Islam. Pero kapag siya ay may sapat na dahilan dahil sa siguro self-defense, okay, pag-aaralan niya dadaan sa malalim na pagsusuri. Kapag nagawa niyo yung napatay niyo yung isang tao na dahil sa self-defense, hindi siya hatulan ng kamatayan. Okay? So ngayon, kapag ang isang tao ay pumatay ng hindi karapat-dapat, anong sinabi ng Allah? Ang kasalanan niya, pakaan na makatalan na sa jami'an, ay para niyang pinaslang ang lahat ng tao, ang sangkatauhan. Ganon katindi ang kasalanan ng isang taong pumatay. Okay? Kaya sa Islam, ay ipinagbabawal yung karahasan. So, inshallah, kung may dadagdag ka, Ustad, mas maari, mas maganda para mas maging malinaw sa ating mga tagapakinig, inshallah.
1: So, napaganda at napaka, kumbaga, maliwanag naman ang pagpaliganap mo, Ustad, inshallah. So, ayun, para sa ating mga tagapakinig na kung saan ang Islam ay religion ito na tinuturo dito ang maging makatarungan, yung pakisama, yung, baga, turo sa Islam naging, na maging mabuting mamamayan. So, marapat para talaga sa atin, sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim, talagang aralan talaga ang Islam. Kasi yun nga, kumbaga, dahil sa mga maling sabi-sabi, maling bali-balita, maling ano ay nahuhusgahan nilang Islam sa ganun. So, mas maganda na kayo talaga mismo ang mag-aral at makikita nyo ang napakagandang aral turo ng pananampalatayang Islam. So nandito na tayo stud sa ano, sa pangatlo. So bago natin simulan yan, siyempre babatiin muna natin ang ating mga tagapakinig at ating mga kapatid at kababayan na sumusuporta at mga sumusubaybay sa atin. So una-una binabati natin ang ating ustad na si Ustad Abdulrahman Darusan. Masha'Allah, alhamdulillah, shout-out ustad. So shout-out dyan sa Boracay. Ganun din ang ating butihing imam dyan at mga ustad dyan, sila Ustad Zubair at ganun din sila Ustad Munib at lahat na ng kapatiran na nandyan sa Boracay, binabati natin ng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. At ganun din, ang sabi ni Sister Nina Dilantawi, salam mga puging ustad, alhamdulillah, nakinig dito sa Pinamukan. At magandang hapon sa lahat ng pamilya ko at mga kaibigan. Halina kayo at makinig sa mga paliwanag tungkol sa reliyong ko ngayon at manaliksik. So, waalaikum salam, warahmatullahi wabarakatuh. Salam dyan sa Pinamukan ng ating mga sister dyan at mga brother. Ang press natin dyan, si Aladdin Dilantawi, mashallah. So, inshallah makapasyal kami dyan ulit at makatikim tayo ulit ng mga masasarap dyan, ng mga seafoods at mga masasarap na pagkain. Siyempre, at ang ating isa sa mga pioneer ng da'wa dito, na kung saan si Sheikh Abdulrahman Manika na sa ngayon ay sa New Washington, Lagatik. So, inshallah Sheikh, pag may oras ka ay makasama ka rin namin dito sa programa. At kahit papano, ay magtulungan tayo na maipalaganap natin ang tunay na turo ng Islam. At yun din, siyempre binabati natin ang ating Sheikh na si Sheikh Gabriel Taratanto. Inshallah Sheikh, yung mga pinag-usapan natin, inshallah makasama ka namin na umupo dito. Ganun din si Ustad Jamil at Tumaranga. Dito sa Kalibo, ang ating mga shabab dyan, sila Amir, sila Amin, sila Vice Angay, at lahat na ng mga kapatiran natin dyan sa Kalibo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At mayroon pang padagdag si Ustad, shout out sa Ikhlas Team at Tacloban, sila Sheikh Marwan. Mashallah, o nga, babatiin natin ang ating mga butihing mga masyayikh na bumisita dito sa probinsya ng Aklan, sila Sheikh Ismail Kacharo, sila Sheikh Abu Zaina, sila Sheikh Marwan, at sila Sheikh Fahad Quinto, sila Sheikh Saad, si Sheikh Salahuddin, at yung ating sister siyempre na umbaga todo suporta sa ating ganitong mga sitwasyon. Na salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah stad, doon na tayo siguro sa tanong na kung saan mga haka-haka din ng ating mga kababayan na sinasabi nila na dito sa Islam ang sinasamba natin ay si Propeta Muhammad. So inshallah stad, mabigyan natin ito ng linaw.
0: So alhamdulillah, at least no, dumaan sa kanila yung pangalang Muhammad kasi nung Christian ako, hindi talaga sumagi sa akin yung word na Muhammad. Kasi ang alam ko lang na Muhammad yung kapitbahay
1: na Muslim.
0: So doon mo lang, bago ko lang din nalaman na si Muhammad pala, yung word pala na Muhammad ay nagmula pala sa isang magiting na propeta, nakilang propeta. Okay? Na kung saan si Propeta Muhammad ay mula sa lahi ni Ismail. Sapagkat si Jesus na anak ni Maria ay nagmula naman sa lahi ni Isaac. So si Isaac at saka si Ismail ay magkakapatid na ang kailang ama ay si Abraham.
1: Propeta Abraham.
0: Yes, magkaiba lamang sila ng ina. Pero iisa sila ng pinanggalingan at iisang aral ang nais nilang iparating sa sangkatauhan. Ngayon ay makilalang nag-iisang Panginoon. Ngayon, nang dahil sa marami ng yumayakap sa Islam at ang mga Muslim ay tumibay ang kanilang pananampalataya, okay, ay lubusan nilang minahal si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yung pagmamahal na yun na inaakala ng mga hindi Muslim ay pagsamba. Okay? Kumbaga, inaakala na nila dahil sa lubos nating pagsunod kay Propeta Muhammad ay inaakala na tuloy nila na sinasamba na natin si Propeta Muhammad. Hindi po. Ang pagsunod namin kay Propeta Muhammad, yung pagmamahal namin kay Propeta Muhammad bilang isang sugo, huling sugo ng Diyos, ay parte lamang ng aming pananampalataya. Bumubuo lamang ito ng aming pananampalataya pero hindi po si Muhammad ang aming sinasamba. Bagkus, mismong si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos, nagbawal sa kanyang mga tagasunod, sa mga kamusliman, na siya ay huwag gawing katulad ni Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Ang sabi dito ng Rasulullah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag ninyo akong labis na purihin gaya ng labis na pagpuri ng mga Kristiyano sa anak ni Maria. Sino yun? Si Jesus.
1: Jesus.
0: Okay? Ang utos ng Rasulullah, huwag nyo akong labis na purihin tulad ng ginawa ng mga Kristiyano na masyado nilang pinuri si Jesus.
1: Mm-mm.
0: Na nauwi sa pagsamba.
1: Mm-mm.
0: Okay? Yun ang kaibahan.
1: Mm-mm.
0: Na si Jesus ay nagbigay ng babala na huwag siyang gawing katulad ni Jesus Christ. Na siya ay ng labis sa pagmamahal. Kaya ito ay babala rin sa ating mga kapatid na mga Muslim na huwag masyadong magmalabis. Yes, sinusunod natin si Propeta Muhammad, pero huwag tayong masyadong magmalabis.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kaya nga sabi dito ng Rasulullah, Fakulu Abdullahi wa Rasulu. Ako, sabihin ninyo na ako ay isang alipin lamang ng Diyos. Okay? Bakit niya sinasabi na siya ay alipin ng Diyos? Upang hindi sumagi sa ating isipan na siya ay tao lang din na katulad natin. Okay? Subalit, yung kanyang pagiging tao ay mayroong antas. Ano yun? Warasulo, na siya ay sugo ng Panginoon. Yes, siya ay tao pero hindi normal na tao kasi siya ay isinugo.
1: Mm-mm.
0: Pero, huwag tayong magmalabis dahil siya ay alipin lang din ng Diyos na tulad natin na tayo ay mga alipin ng Panginoon o tayo ay lingkod ng Panginoon. At gayon din, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpahayag sa marangal na Quran na kanyang sinabi, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ كَدَخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ. Na si Muhammad ay isa lamang sugo mula sa maraming sugo na nauna sa kanya. Ibig sabihin, wala siyang ikinaiba, pinagkaiba sa mga naunang propeta. Kaya sila ay pare-parehong mga sugo. Gayun din sinabi pa ng Allah, قُلْ سَبِهِنْ مُؤُ مُحَمَّدٌ. Sabihin mo, Muhammad, innama ana basharun mithlukum yuha ilay. Na ako ay isang tao lamang na pinahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kasulatan. Siya ay tao lamang. Okay? Kaya nga nung merong isang kwento na may isang lalaking nagsabi kay Propeta Muhammad, Masha Allahu wa shi'ta. Okay? Masha Allahu washita, kung nanaisin ng Allah at nanaisin mo. Kumbaga ipinagdugtong. Kung nanaisin ng Allah at nanaisin mo, o Muhammad. Ngunit anong sabi ng Rasulullah? Aja'altani lillahi nidda? Ako ba ay iginawa mo o itinuring mong katambal ng Allah? Inahalintulad mo ba ako sa Allah? Bal masya Allahu wahda. Bagkus ang dapat mong sabihin ay kung nanaisin lamang ng Allah. Okay, kasi si Propeta Muhammad ay walang kakayahan liban sa kung ano ang ipinahintulot sa kanya ng tagapaglika. So, ang mga Muslim po ay hindi sinasamba si Propeta Muhammad. Okay? Bagkos siya ay sinusunod namin ng buong puso na mas higit pa sa aming mga magulang kasi ang lahat ng utos ni Propeta Muhammad ay makakabuti. Lahat ng inutos ng Rasulullah, ng mga sugo ng Diyos, ng mga lingkod ng Panginoon ay makakabuti.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, yun po ang dahilan siguro kung bakit inaakala ng ibang mga hindi Muslim na sinasamba natin si Propeta Muhammad nang dahil sa labis nating pagsunod sa kanya, pero hindi. Kami ay sumusunod lamang sa kanya dahil alam namin na ang lahat ng utos na iniwan o itinuro ng Rasulullah sa kanyang mga tagasunod ay lahat ito ay makakabuti dito sa mundo. So, yun po, muli, hindi po namin sinasamba si Muhammad.
1: So, napakaganda, no? Kumbaga, ito ay paglilinaw sa mga kababayan natin na kung saan may ganitong mga haka-haka patungkol kay Propeta Muhammad. So, malinaw po na hindi po siya ang sinasamba ng mga Muslim. At nung nabubuhay pa po si Propeta Muhammad, sumaka niya ng kapayapaan, never niya po o kailanman ay hindi niya sinabi, hindi niya tinuro na siya ang sambahin, na siya ang gawing Diyos. Bagkos ang sabi niya palagi sa mga tao, La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At si Propeta Muhammad, kung ganun ang turo niya, ganun din ang turo ng mga ibang mga propeta, si Abraham, si Noah, si Noe, si Jacob, si Solomon, si David, lahat po sila, hindi po nila kailanman na tinuro na sila ang Diyos at sila ang dapat sambahin. So ganun po. So magbabanggit tayo ng isang talata na kung saan kung ano talaga ang mga layunin ng mga propeta. Na kung saan sinabi ni Allah, "Wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah." Na hindi kami nagpadala ng mga sugo sa bawat nasyon maliban na lang ang main purpose o pinakalayunin nila ay ituro sa mga tao kung sino ang sambahin kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala o sambahin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ang kanilang mga sarili. So napakalinaw na ang ating kasagutan ng ating butihing ustad. So pangatlo sta, pangapat stad, ito naman ito naririnig ko talaga to. Na kung saan may mga kababayan tayo dahil nga sa maling akala, sinasabi nila na bakit daw hindi tayo kumakain ng baboy kasi daw Diyos natin ang baboy. So inshallah stad, bigyan mo ito ng magandang pagpapaliwanag para maunawaan ng ating mga kababayan inshallah.
0: So ganun din, hindi na rin to, hindi rin tayo nakaligtas sa gantong haka-haka, no, maling pagkakaunawa na akala natin na ang mga Muslim ay sumasamba sa baboy kasi hindi nila kinakain. Kasi bakit?
1: Mm-mm.
0: Kasi alam natin na yung mga Indian, mayroong mga ibang tao na hindi kumakain ng baka.
1: Mm-mm.
0: At mismong na-meet namin talaga,
1: mm-mm,
0: na nung ako ay Muslim na,
1: mm-mm,
0: tinanong namin yung isa naming kaibigan kung bakit hindi siya kumakain ng baka kasi inorderan namin siya ng burger steak. Sabi niya, hindi ako, nagtanong siya kung ano yun, sabi ko baka, sabi niya hindi kami kumakain ng baka. Tapos nung tinanong namin anong dahilan, sabi niya, dahil ito yung Panginoon namin.
1: Kumbaga
0: masyado nilang dinakila yung baka.
1: Subhan. At ganoon nila kinumpara.
0: O ganoon nila kinumpara nga. Sabi niya pa, katulad din nyo kung bakit hindi kayo kumakain ng baboy. Sabi namin, oo, hindi kami kumakain ng baboy pero hindi dahil sa, yun ang Diyos namin. So, sabi niya, ganun ba? Kasi akala namin, ang baboy ay Panginoon ninyo kaya hindi rin kayo kumakain. Sabi, hindi. Kami ay hindi kumakain ng baboy kasi ito ay marumi.
1: Mm-hmm.
0: At alam, ang Diyos ang higit na nakakaalam kung ano ang makakabuti sa kanyang mga nilikha.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Actually, kahit nga sa Biblia, kahit yung pag-alaga, ipinagbawal ito sa Biblia.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Mm-hmm. Yung paglapit, ipinagbawal ito sa Biblia.
1: Mm-hmm.
0: So, tayo pa kaya ng mga Muslim na kung saan ang ibig sabihin ng Muslim ay ganap na pagsuko at pagtalima at pagsunod sa nag-iisang Diyos sa kanyang mga ipinag-uutos, mas lalo tayong umiiwas sa baboy. Sinabi mismo ng Allah, "Inna maharrama alaykumul khinzir." Tunay na aming ipinagbabawal sa inyo ang khinzir, yung baboy. Bawal itong kainin. Bawal itong alagaan. Kasi napakarumi.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kahit nga mismo sa mga hindi Muslim, mga bihasa sa science, na alam nila na ang baboy ay hindi makakabuti sa kalusugan ng tao.
1: Mm-hmm.
0: At marami nang na-hospital nang dahil sa taba ng baboy,
1: mm-hmm,
0: o nang dahil sa karne ng baboy. Okay? So, pwede nila itong i-research na kung saan na yung mismong baboy ay napakarumi, yung pagkain pa lang ng baboy. Okay? Makikita natin yung mga pinapakain natin. Iwan ko, paano sa inyo? Kasi ang tawag namin doon sa kinakain ng baboy ay lamaw.
1: Sa amin, damog.
0: Damog.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, alam natin ito yung mga pagkain tira-tira na pinaghalo-halo, na mga panis. Mga sirang pagkain na ipinapakain sa baboy. Tapos yun din ang kinakain na ang pagkain ito, hindi ito agad natutunaw sa katawan ng baboy. Okay? Kaya nangyayari, ito ay nagiging taba. Tapos ito naman ang kinakain ngayon ng mga tao.
1: Subhanallah.
0: Okay? So ito po ay napakarumi kung bakit ito hindi kinakain ng mga Muslim dahil ito po ay napakamarumi. So yun po ang bukod tanging dahilan. At kahit na mismo si Jesus Christ, kita niyo sa panahon nga ni Jesus, yung merong isang lugar na kung saan ay sinapian ng mga masasamang espiritu, ginawa niya, saan niya nilipat?
1: Sa laman o sa katawan ng baboy.
0: Sa katawan ng baboy. Okay? So kasi hindi talaga maganda ang mga baboy. Ha? Hindi talaga magandang kainin. Siguro nasasarapan sila dahil sa sarap, hindi nila ito maiwasan. Pero gayon pa man, nasa huli ang pagsisisi. Okay? So yun po ang dahilan kung bakit ang mga Muslim ay hindi kumakain po ng baboy. Hindi dahil sa ito ay kanilang Panginoon, kanilang Diyos, kundi ito dahil ito ay ipinagbawal mismo maging sa Biblia o Quran. So yun po.
1: Masyaallah. So ito kumbaga sana maunawaan na ng mga kababayan natin na ganun ang paniniwala ng mga Muslim patungkol sa baboy. Hindi po namin sinasamba ang baboy. Bagkus, ito ay pinagbawal ni Allah dahil ito ay marumi. At sa panahon natin ngayon, kumbaga napapanahon na paksa na kung saan ngayon ay pinagbawal mo na ang baboy kasi nga may sakit na dulot o meron siyang hindi maipaliwanag na mga pinagmulan ng mga sakit. So, ang Diyos ay nilikha niya tayo alam niya yung makabuti sa atin at alam niya yung makakasama sa atin. So si Allah, pinagbawal niya yung baboy kasi ito nga'y nakakasama sa atin. At meron namang mga pinahintulot niya, yun naman ang makabuti sa atin. Hindi na natin pwedeng questionin kung bakit binawal yun ni Allah. Kasi minsan may mga tanong din siya na mga bakit panilikha ang baboy at tapos ipagbabawal naman. So ibilang pagsubok sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ating Panginoon kung sino talaga ang susunod at sino yung susuway.
0: So yung parang kumbaga pagsusulit lamang kung sino ang suwail, sino ang masunurin.
1: So inshallah bago natin start ipagpatuloy ang mainit-init at maanghang na mga pagsagot at pagtalakay natin sa mga maling akala ng ating mga kababayan, bago natin yan tatalakayin ulit ay gusto mo nating batiin ang ating mga kapatid, lalo na si Abdurrahim na taga tinatawag Madalag sa taga barangay Katabana. Assalamu alaikum diyan. At siyempre binabati din natin ang ating kapatid sila brother Abdul Mokit o si Jun Masinda diyan sa Mabilonyo, Washington. At ganoon din ang ating kapatid na si Rani Dianoy. Sabi niya, salam po Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At ganoon din sa ating walang sawang sumuporta sa ating dawa, walang iba kundi si Sister Philbita Arindig. Sabi niya, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shout out Ustad and to all my brother and sister in Islam here and everywhere watching here. Masha'Allah, nawa ay pangalagaan ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at bigyan pa ng mahabang buhay na mahabang buhay na punong-puno ng kabutihan at pagsamba at pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. At yun din, binabati natin ang ating tagapagunod, si ang ating mahal na asawa na si Nian Vicente Villanueva. Shout out dyan sa mga anak ko na nakikinig din sa akin. Masha'Allah.
2: Support.
1: Support. So, inshallah, Stad, doon na tayo sa tanong. Medyo may 10 minutes pa tayo. Yung tanong na kung saan na isa sa mga haka-haka din ng ating mga kababayan na kung saan dahil tayo ay may tinatawag na Kaaba doon sa tinatawag na sa Masjidul Haram o doon sa Saudi Arabia na mayroong doong lugar na doon nag-iikot-ikot ang mga Muslim at tinatawag natin itong Kaaba na mayroong itim doon na bato,
2: Black stone
1: na sinasabi nila dahil doon daw tayo umiikot, yun daw ang sinasamban ng mga Muslim. So inshallah, Stad, bigyan mo ito ng malinaw na kasagutan, inshallah.
0: Okay, so ang Makka ay isang banal na lugar, sagradong lugar sa mga kamusliman, sa mga taong kumikilala sa nag-iisang Panginoon. Ang Makka ay itinatag sa panahon ni Propeta Abraham. Pwede itong basahin o i-research ng ating mga kababayan kung sino ba ang nagtatag ng Kaaba. Okay? Yun ay yung Kaaba. Yung Kaaba, yun yung black stone, yung lugar, yung square, at yung Makka ay yun yung lugar. Okay? So, unang-una, ang Kaaba ay itinuturing lamang naming isang sagradong lugar. Hindi Panginoon, kundi bilang isang sagradong
1: lugar.
0: Kasi dito lumaganap ang tauhid, ang kaisahan ng Allah, at dito nakatira ang propeta Muhammad, dito ipinanganak ang propeta Muhammad. Okay? Kung bakit doon kami nakaharap, dahil 'yun ang direksyon na inutos sa amin ng tagapaglikha. Na doon kami kasi pinapahalagahan dito yung kaisahan, yung pagkakaisa. Kay isang direction, hindi yung parang watak-watak na lang kung saan ka na lang haharap. Okay? Kaya kung mapapansin niyo, ang mga Muslim ay isang direction lamang. Okay? So, ang Kaaba po ay hindi namin itinuturing na Panginoon o katambal ng Panginoon. Kundi dito lamang kami humaharap dahil yun ang utos sa amin ng tagapaglika upang magkaroon ng pagkakaisa. Okay? Upang magkaroon ng arrangement. Tartib, kumbaga, ano Tagalog ng tartib? Yun, arrangement.
1: Pagkasunod-sunod.
0: Pagkakasunod-sunod. Kumbaga para maging maayos tingnan. Okay? So yun po ay, ito ay ano lamang, paraan lamang ng pagsamba. Hindi po ito sinasamba. So sa maikling pagkapaliwanag, yun po ang nice natin iparating.
1: Masha'Allah. So yun po ang realidad. Hindi po namin sinasamba ang Kaaba o yung Blackstone, bagkus direction lang ito. Kasi ito ay bilang isang tinatawag na pagharap at sa totoo, Ustad, total, andito na rin tayo sa paksang Kaaba. Ito ay ginawa ni Propeta Abraham at ni ngayon mababasa sa Biblia na ang pangalan niya doon ay Bakka.
0: Bakka,
1: yes. Na kung saan andun din, kung mali ang Islam, dahil doon kami nakaharap, so mali din pala ang Biblia at ang mga propetang doon din sila noon. So ito ay malinaw lang na ang, kumbaga, ito ay lumabas na sa unang panahon at hindi nila yung sinasamba. Bagos yun ay direction lamang ng pagdarasal. At dagdag ko na rin, na sa panahon ni tinatawag na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, na kung saan ito kasing Blackstone ay hinalikan ni Propeta Muhammad. So dahil sa pagmamahal nila, hindi yun paghalik bilang pagsamba. So yun ay paghalik na kung saan ay banal na lugar na kung saan ito'y inutos ni Allah ng Panginoon natin na doon iipon yung mga tao. At sabi ni Umar, kung hindi ko lang nakita na hinalikan ka ni Propeta Muhammad, hindi kita halikan kasi bato ka lang eh. So malinaw dito na hindi talaga inutos ni Propeta Muhammad at ni Allah na yun ang sambahin natin. Bagos si Allah ay walam yakul lahu kufuwan ahad. Walang katulad si Allah, hindi siya bato, hindi siya anumang mga nakikita natin. Si Allah ay wala siyang katulad at wala pang nakita kailanman sa Diyos. So yun po ang maikling paliwanag natin na inshallah ay magbigay liwanag yon at linaw sa ating mga tagapakinig ng mga hindi Muslim. So siguro Stad, ito na lang yung last natin na tanong, yes. Inshallah, na kasi medyo mahaba-haba sana to, pero hindi talaga kaya ang isang oras na matalakay natin ang mga maling akala ng ating mga kababayan patungkol sa pananampalatayang Islam. So ito yung kasunod na tanong, Stad. Ito kasi ang minsan na mga akala ng ating mga kabayan na ang Diyos daw sa Biblia at Diyos sa Quran ay magkaparehas lang ba o hindi. So yun ang gusto kong bigyan natin ng linaw, Ustad, na pinasabi kasi nila na magkaiba.
0: Tulad ng nabanggit natin sa mga nakaraan nating programa, mm-hmm, dito sa Radyo Todo,
1: mm-hmm,
0: na kung saan ay meron tayong pagkasimilarity,
1: mm-hmm,
0: sa Christianity at ang mga Muslim.
1: Mm-hmm.
0: At yun ay ang paniniwala sa nag-iisang Panginoon. So pag sinabi natin similarity, ito ay hindi magkaiba.
1: Mm-hmm.
0: Ito ay magkapareho.
1: Mm-hmm.
0: Iisa lamang po ang Panginoon ng lahat ng nilalang,
1: mm-hmm,
0: ng lahat ng mga nilikha. Lahat tayo ay kumikilala lamang sa nag-iisang Panginoon. Kaya nga sabi ko, hahamon ko rin sa mga iba nating mga Muslim kababayan na buksan nila yung kanilang mga AI na ano, halimbawa Meta AI. ChatGPT, Gemini,
1: mm-hmm,
0: at itanong nila doon, o kahit kay Google,
1: mm-hmm,
0: ano ang kahulugan ng Allah?
1: Mm-hmm.
0: Ano ang kahulugan ng Allah? Mm-hmm. At ang Allah ay matitiyak natin na wala itong ibang kahulugan kundi nag-iisang Panginoon.
1: Masha'Allah.
0: Okay, nag-iisang Panginoon. Kaya nga sinabi ng Allah sa Suratul Ikhlas, sa marangal na Quran, Kul huwallahu ahad. Sabihin, mm-hmm, mo na siya si Allah na nag-iisa.
1: Okay?
0: At gayon din, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha ilahu warrahmanur rahim, na ang inyong Panginoon ay Panginoong nag-iisa lamang.
1: Mm-hmm.
0: At siya ay walang katulad o siya ay bukod tanging Panginoon na maawain at mahabagin.
1: Okay?
0: So yung Panginoon ng mga Kristiyano, yung tunay na Panginoon. Mm-hmm. Kasi bakit nagkaroon ng paglilihis?
1: Mm-hmm.
0: At yun ang dahilan kung bakit isinugo muli ang o nagsugo muli ang Panginoon ng isang sugo, at yun ay si Muhammad, upang ibalik ang mga dating Kristiyano sa tunay na aral na iniwan ni Jesus, ni Jesus Christ. At yun ay makilala ang nag-iisang Panginoon. So, hindi natin pwedeng sabihin ang Panginoon ng Muslim ay iba, iba rin ang Panginoon ng mga Kristiyano. No, iisa lamang ang Panginoon. At ang kailangan lang nating gawin ay kilalanin kung sino ang nag-iisang Panginoon na yun. At sa mga Muslim, mayroon kaming limang katangian upang makilala ang nag-iisang Panginoon. Una, mm-hmm, syempre nag-iisa.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, walang pangangailangan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi niya kailangan kumain, magpahinga, matulog, o anumang bagay. Okay, kasi siya ay walang pangangailangan. Mm-hmm. Pangatlo, hindi ipinanganak. Kasi kapag siya ay pinanganak, ibig sabihin yung ama niya, yung ina niya ay Panginoon din. So nawala, mm, yung pagkakaya, nag-iisang Panginoon.
1: Mm-mm.
0: At hindi ipinanganak.
1: Mm-mm.
0: Kasi kapag siya ay ipinanganak, okay, o kaya siya ay nagkaanak, so ano mangyayari? Yung anak niya magiging Panginoon.
1: Mm-mm.
0: At yung susunod niya, yung apo niya magiging Panginoon. Mm-mm. So ang Panginoon ay hindi nagkaanak, hindi ipinanganak. Okay? Kasi ang Panginoon ay nag-iisa lamang. At panghuli, panglimang katangian niya, ay siya ay walang katulad. Okay, siya ay walang katulad. So yun ang katangian na siyang pinangahawakan naming mga Muslim na nag-iisang Panginoon at yun ay si Allah na nag-iisang Panginoon. So muli, hindi po magkaiba ang Panginoon ng mga Kristiyano, ng mga Hudyo. Lahat tayo iisa lamang ang Panginoon. Ang problema, yung mga nangangaral na kung saan iba-ibang Diyos ang itinuturo sa atin na ito yung Panginoon, ito ang Panginoon. Okay? Upang makilala natin ang tunay na Panginoon, bumalik tayo sa katibayan, sa mga banal na kasulatan. Kung sino ba talaga ang tunay na Panginoon. Kasi kahit sa Biblia, walang binanggit si Jesus na siya ang Panginoon, na ako ang Diyos. Ako si Jesucristo na inyong Panginoon. Kundi ang sinabi niya, ako si Jesucristo na iyong isinugo. Okay? Ngayon, meron pang ibang kasabihan, meron pa tayong 2 minuto, na kung saan, porkit ba hindi sinabi ni Jesus na siya ang Panginoon, na hindi na siya Panginoon?
1: Mm-mm.
0: May ganyan eh.
1: Mm-mm.
0: Ha? Kasi oo, walang ang sinabi si Jesus na siya ang Panginoon, pero ibig sabihin ba nito hindi na siya Panginoon?
1: Mm-mm.
0: Okay. Kapag sinabi, pag si Jesus ba, tabiya, limawa, pag sinabi kong hindi ako, alimbawa, hindi ko sinabi na hindi ako unggoy.
1: Mm-mm.
0: So ibig sabihin ba nun, hindi na ako unggoy?
1: Mm-mm.
0: Gets niyo yung point ko doon? So alimbawa, si Jesus, hindi niya sinabi na siya ay hindi unggoy. So, ibig sabihin ba, unggoy na siya?
1: Mm-hmm.
0: Okay, so hindi porket hindi sinabi ni Jesus na hindi siya Panginoon, ay Panginoon na siya. Okay? So, lawakan po natin yung pag-iisip natin. Hindi sinabi ni Jesus na hindi siya Panginoon kasi alam niya kung ano siya.
1: Mm-hmm.
0: At yun ay sinabi niya sa John chapter 17 verse 3 na siya ay sugo lamang. Bakit niya sasabihin na siya ay Panginoon? Hindi nga siya Panginoon. So, yun po ang nais nating i-point out dito. Ang Panginoon ni Jesus, ang Panginoon ng mga Muslim at ang Panginoon ng lahat ng sumusunod kay Jesus ay nag-iisa lamang at yun ay ang Allah, ang nag-iisang Panginoon.
1: So, mashallah. So, napakagandang paliwag natin buti. Mustad na kung saan, hindi po dapat itanggi ng mga kababayan nating Kristiyano na si Allah ay hindi nila Panginoon. Bagkos kung mauunawaan lang nila kung sino si Allah at sino yung mga sinasamba ng mga propeta, maunawaan nila na kilala pala nila si Allah. Bakit? Dahil kilala ng mga Kristiyano sila Moises, sila Abraham, si Noah, sila Moises, sila Abraham, David, Solomon. Kilala nila yung mga propeta na yun. Kaya kung kilala ninyo yung mga propeta na yun, dapat kilala nyo si Allah. Bakit? Lahat ng mga propeta na yun na nabanggit natin ang sinasamba nila si Allah at yun po ang sinasamba naming mga Muslim. So wala na tayong oras at inshallah bago natin tapusin, gusto ko munang batiin ang ating ustad na kung saan Sheikh na sinabi niya, Masha'Allah, Barakallahu fikum wa fika, Barakallahu ya Sheikhana Ismail Darantinaw Kacharo. No, inshallah, hayakala ya Sheikh. Isa sa mga pioneer natin sa da'awa dito sa Pilipinas. Naway pangalagaan kayo palagi ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, di na siguro natin patagalin kasi lumampas na tayo sa oras. So, inshallah, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na linggo. Kung tayo man ay maabutan natin at wala tayong kinaabalahan, mag-update lang po tayo sa page natin. At sa mga kababayan natin na mayroong mga katanungan sa Islam, open po yung page namin, ang Boses ng Islam sa probinsya ng Aklan. At sa mga gusto pong mag-aral naman sa hindi sa online, pwede po kayong pumunta sa Kalibo Masjid. O di kaya sa mga gusto pong yakapin ng Islam, upit po kayo sa Kalibo Masjid. Dito pa sa may Ugyunan Street, Kalibo, Aklan. So hanggang dito na lamang, insya Allah, Stad. Wala ka na bang bilang panghuli kasi wala na tayong oras, insya Allah.
0: So yun, ulit, tayo ay nagpapasalamat sa ating mga tagapakinig at sa lahat ng sumusuporta sa ating programa. Yun lang, kayo ay aking binabati ng magandang araw at magandang hapon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: So hanggang dito na lang. Kita-kits po tayo ulit sa susunod na linggo. Magandang hapon po ulit sa lahat. At assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga kapatirang mga Muslim.
3: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee. Kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee. Maganda po sa katawan.

More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Southon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-unload kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: love.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, ara mismo. TDX 500.
7: Si Mang Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Go! This is my radio.
12: I love this station.
13: They're always on.
14: Radyo Todo. For the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Okay, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapit. Muli po bumabati sa inyo na magandang hapon ang inyong mga lingkod sa El Shaddai. May po nakikinig ngayon sa hindi lang ang Todo Radio, ang radio ang kaibigan nyo. Kasama po ninyo muli ang inyong mga lingkod mula po sa TFCC 15 El Shaddai, Kalibo. Okay. At siyempre pa, bago tayo dumakos ang mapuri ng gawain, alam naman natin, inuuna natin na paglapit sa ating Panginoon at tayong lahat ay mananalangin. Samahan po ninyo kami, yung mga nasa kanilang tahanan at nakikinig, saan lang kayo naroroon, let's pray. Sino mga gumungun sa ating panalangin, ating mga kapwa lingkod?
1: Sige po, tayo ay manalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, muli po maraming salamat sa biyaya ng buhay at pagkakataong muli kami makapagnilay ng iyong salita. Sa ganang aming sarili, wala kami magagawa, liban na kami inyong turuan at samahan. Ganun pa man aming pinanghahawakan na lagi kayong kasama namin dahil saan man ipangaral ang iyong salita, pangako nyo na kami inyong sasamahan. I-bless nyo po ang programang ito over this station. 88.5 FM ang Radyo Todo. Pagpalain niyo po ang management and staff sa panguna po ng aming CEO Sir Jonathan Cabrera, ang lahat ng staff kasama po ang aming technician sa technical side. Ganun din po ang bawat lingkod niyo na maghahayag ng mabuting balita sa panguna po ng aming disciple head Brother Rolly Bonion, ng aming mga kasamang council member Brother Jenny Falco, Sister Elsie Abaw, at ang iyong lingkod, Panginoon. Bless niyo po kaming lahat at pagpalain ang lahat po na makikinig sa anumang panig ng daigdig. In the name of Jesus, we pray. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak, Espiritu Santo.
2: Amen. Okay, siyempre pa, lumakas ang ulan sa labas, kaya medyo na-late ako, pero salamat sa Diyos at nagkasama-sama pa rin tayo. At bago natin tunghayan yung ating mabuting balita na pagkukunan natin ang aral, pabatiin muna natin at magpakilala itong ating mga kasama na magigiting na mga lingkod ng Diyos. Mapalad tayo, dalawang council yung ating kasama ngayon at yung ating batikang preacher ng Kalibo Aklan o PFCC 15.

0: ay dinala dito ng ating Panginoong Hesus. Mapagpalang hapon po sa lahat ng nakikinig sa ating programang ito at sumusubaybay. Nawa ang pagpapala at biyaya ay sumainyo sa pakikinig ng salita ng Diyos.
1: Amen. At siyempre pa, bago natin ituloy, sige, nandyan yung listahan mo, yung mga babatiin mo at isasama sa prayer. Go ahead.
0: Binabati ko po ang aking mga kasamahan na patuloy na nagsuporta sa katedral, ang Mabilo, si Sister Ninita Madula, si Brother Sister Kulita Arriba, si Mr. Merly Kahilig, at sa sina Munina Bakalso, saka si Jima at Jude Rentillo.
1: Si Jeff at saka si Ching Ching.
0: At pati na rin po sa Bakaw, si Sister Erlene at ang kanyang
1: Amen.
0: Group. At pati na rin po sa Madalag, si Sister Nia Nalaska, ang coordinator, at pati na rin sa Bulabot, si Anna Marie Laturi, si Cherry Sousa, at ang ating council sa Banga, at saka yung ating coordinator din sa Banga. At ang ating council, binabati ko si Sister Chari Galinero, Annabel Gaspar, si Elma
2: Romualdo,
0: at saka si Sister Nilia Rumi. At magandang hapon po muni sa lahat, at binabati ko rin po ang aking anak na si Hans Iron Abaw at dalayan po namin na tuloy-tuloy na po ang kanyang pagbabalik sa kanyang trabaho sa
1: Amen.
0: August
1: Amen.
0: 21. At pati na rin po ang aking manukang si Duna at saka ang aking apo na si Diana.
1: Good afternoon sa inyo.
0: God bless po sa lahat.
1: Okay.
3: Amen.
1: At siyempre pa gusto kong batiin din siyempre lahat ng dumalo noong nakaraang Sabado sa ating diocesan, at hosted by ito nating dalawang kasama ngayon, sila ang host, yung ating disciple in charge, and of course yung ating council in charge ng Area 5. Maraming salamat po, lalo na po yung nagbigay ng love offering mula sa Kalibo, Aklan, sa yung ating pinupuntahan, Boracay. Si Brother Noli Galan at yung kaibigan ni Brother, kaibigan namin, si Brother Lolong
4: po natin.
1: Galan. At sino pa yung mga dumalo? O, sige, banggitin nyo na. Pagkakataon, hindi naman mauubos ang isang oras doon sa mga sumuporta sa inyong hosting nung nakaraang Sabado.
4: And of course, ipagpapatuloy ko na po yung nasimulan ni Brother Rolly. Kagaya nga po ng sinabi niya na kami po ay nagpapasalamat una sa Panginoon sa matagumpay na ginanap na diocese na kung
1: Amen.
4: Kami po.
1: Amen. Congratulations.
4: Kami ni Brother Randy at sa gabay po ni Brother Rolly, si Brother Randy at ako po yung at ang kasama po naming Area 5 ang naging host po sa nakaraang diocese, at sa tulong po ng ating Panginoon naging matagumpay po ang ginanap na diocese kahapon. So
1: Amen.
4: Gusto ko pong i-congratulate una po yung Area 5. Congratulations po sa ating lahat at sa sumuporta po sa buong PFCC 15, maging ang mga choir, dancer, at lalo na po yung mga Zoe dancers na
1: Amen.
3: Amen.
1: Na ito po ang leader.
4: Kung saan po nakita ko po at natuwa.
1: Mga kasing idaran mo yun.
4: Opo, kasing idaran po natin. hindi po kasi maipagkaila na halos kasabayan ni Brother Rolly yun, kaya
1: kumaganti. pero believe ako doon sa pan mo ah pare-parehas daw yung noon natin na ano.
4: Oh, sabi niya kitang-kita eh, ang lapad pa naman ng screen. So maraming salamat po.
1: Good afternoon sa iyo.
4: At babanggitin ko na rin po yung sa Burwanga na coordinator, si Sister Julieta Swalog. Sa Pragante po, si Sister L.D. Aranas. Tabon, si Sister Teresita Masangkay.
1: Good afternoon.
4: Good afternoon po. Sa Boracay po, of course, si Brother Noli, kasama yung buong pamilya niya. And then
1: Amen.
4: Si Brother Lulong.
1: Ang pangalan asawa ni Brother Noli?
4: Sister Jackie.
1: Sister Jackie. Good afternoon. Pagpalain po ng Panginoon.
4: And sa Nabas, of course, si Sister Merly Jimena.
1: Good afternoon.
4: Newly, stand corrected po. Si Sister Newly Jimena.
1: Okay, good afternoon. Pagpalain ng Panginoon.
4: Samantalain ko na po itong pagkakataong ito.
1: Sige, go ahead.
4: Ganun din po, inaanyayahan po namin kayo tuwing Martes sa Katedral po. Kada Martes nga po, nagsisimula po ito ng alas 5:30, may banal na misa po tayo. hanggang 6, alas 6:30 ng hapon, and then followed by gawain po 6:30 up to 7:30.

0: Kasi po ng gabi. At siyempre po, batiin ko na rin po yung coordinator, si Sister Susan. Saka
1: sige, kalimutan mo.
0: Yung kasamahan core group niya po.
2: Amen.
1: Si ba't niyo mabanggit ng pangalan ng coordinator?
0: Ah, si Sister Susan Palco po. Yung coordinator ng katedral.
1: Okay, grato na Sister Susan. Thank you.
0: Sister White ko po. Thank you. Siya rin po yung area coordinator ng Area 1 na kung saan ay sila na rin yung susunod na magiging host.
1: Area, balikat sa 1 kayo, no?
0: September. So, patihin ko na rin po si Sister Elsie Reyes.
1: Hmm?
0: Kasama niya rin po si Merly Cahil, Sister Merly Cahilig, Sister Colleen Arriba, si Brother Judy Rintelio.
1: Amen.
0: Si Sister Jema Rintelio, si Munina Pabroa.
1: Mm, pagtalaing kayo ng Panginoon.
0: Si Sister Nani Andrade po.
1: Amen.
0: And then yung suking-suki naming choir, si Sister Ching, yung brother husband niya po, si Brother Jeff.
1: Amen. May mag-asawa. Mabilo. Mabilo. Okay.
0: Amen po. At ito lang po, Brother Andy.
2: At advance din po naming ini-announce na sa darating na August 15 to 16 ay may kakaroon po ng overnight celebration sa pagtiriwang po ng anniversary worldwide, nationwide ng gawain ni Yahweh.
1: Amen. At yan po gagawin na gaganapin dyan sa Quirino Grand Stand sa Luneta.
2: Amen.
1: Yan po ay pangkalahatang pagdiriwang ng El Shaddai Ministry.
2: Ilang taon na nga po tayo, Father Ronnie?
1: I understand, 43.
2: Amen. Ganun na po kahaba.
0: 42nd anniversary po tayo siguro.
1: Ha?
0: I'm not mistaken po. 42nd po.
1: Ah, 42nd. Pasisya na po, hindi na namin na hindi na namin natitingnan kasi nakalimutan namin yung successful na diocese na nakaraan. Itong dalawang ito ang host eh.
0: At sa kadahilan
2: niya po. Salamat sa Panginoon
0: po. At sa kadahilan niya po na nakakalimutan namin kahit nagbabasa kami kasi po nagre-reflect na rin po at nangingintab yan na yung mga noon namin. Silaw na rin po. Pagpasinsyahan niyo na po mga kapatid.
1: At least may noo. Okay. At siyempre pa, alam po ninyo sa buhay natin ngayon, sabantalayin ko na rin ang pagpapasalamat sa lahat ng area, sa lahat ng coordinator, sa lahat ng kwaisa, kahapon, yung mga bumati at nagbigay ng mensahe mula sa mga elders. Siyempre, si Madam Chari Galinero, ang ating music ministry head, ang ating at yung kanyang mga kasamaan, si Brother Benny Jenny Palco, siya po ang in charge ng Zoe dancer. Okay? Kita niyo naman, nanonood ako kahapon na basumasayaw, seryosong-seryoso, ayaw man lang ngumiti. Ba't nga ba ayaw mong ngumiti? Parang seryoso-seryoso ka.
0: Noong nakita po kita na doon na mukhang focus na focus ka sa panonood sa amin, doon pa ako nagseryoso kasi...
1: kala ko natakot kang batuhin ni Madam Susan. At saka ito si Sister Elsie. Sister Elsie, at least nang nakita kong ngumingiti. Si Madam Chari Galinero, na talaga namang gracefully dance for the Lord. Tsaka sino pa yung ano si yung ate sa council
0: si Sister Annabel.
1: Parang seryoso rin siya.
0: Ganun
1: Sister
0: din si
1: Annabel Gaspar.
0: Ganun din po si Sister Elma.
1: Sister Elma.
0: Saka yung si Ana Marie Latore po na taga ano ba yun? Bulacan.
1: Ang iniisip ko bakit si Madam Susan hindi sumama, hindi mo isinama.
0: Ang dahilan niya po eh sumasakit daw yung paa niya. Pero
1: kasi ikaw ang leader eh. Kasi iniisip ko ayaw niya sumunod sa iyo.
0: Parang pinapakita lang talaga niya po na ayaw niyang sumunod.
1: Hindi kasi siguro iniisip niya gaganti lang ito sa akin.
0: Huwag mo nang susugan, Brother Uli, baka mamaya pag-
1: Hindi, pero lang Madam Susan, thank you very much. At nakita mo yung kanyang pagiging masigasig na lingkod ng ating Panginoon as coordinator ng katedral. At siyempre pa yung banggitin ko lang yung mga nakasama nating kahapon, yung choir, headed by malapad din ang noo.
2: Brother Mitchell,
1: Sister Ruby, Sister Jingjing.
0: Jing,
1: Sister Ruby parang ano eh, parang ano sabi mo?
0: Parang
1: gusto mong ipakilala kay Brother Randy, ano? RR. Pwede, RR. Okay. At saka sa si Sister Ching Ching, si Brother Jeff and Sister Ching Ching. Anong apelyido nga to? Yung taga Mabilo?
0: Si Sister Ching Ching. Alibuga po.
1: Alibuga. Okay, maraming salamat sa inyo. Si Nanay, ano yun? Nani. Good afternoon po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ako naman sabi ko, wala po akong maiiwan sa inyo kung hindi yung panalangin na kung paano pong ginamit kayo ng Panginoon sa panahon, kapanahonan ko, huwag na huwag kayong bibitaw. Panatili ng pagkakaisa. Amen. And of course, sa council, natutuwa naman ako, talaga namang united. Kaya kita nyo talagang iba yung pagkakaisa. Sabi nga ng Colossians chapter 3 verse 13, di ba? And all of this add love to bind you together in perfect unity. Amen. Dagdagan ng pag-ibig. So yun sa akin naman, yun lang sabi ko nga, yun lang may iwan ko sa napakaganda. Alam mo, tuwing kaninang umaga kausap ko si Brother Darwin, tuwan-tuwa siya sa nanood pala siya, ayun ko sino ba nag-plug on ng live sa ano, nanood pala siya. Sabi ko, talaga namang ano, talaga namang napakasaya. Sabi niya, ang saya-saya niyo. Sabi ko, talaga naman kasi kasama natin ang Panginoon. At saka siyempre pa sa choir, sa youth, si sister, headed by Sister April Rosales. Sa youth and dancer na yun, eh, di ba? Yung asawa ni Brother Alan.
2: Opo, Sister Bell Rose.
1: Sister Bell Rose. At sino pa yung ating, yung mga, sa preacher, yan, siyempre, headed by Brother Randy.
0: At bago natin makalimutan, Brother Rudy, may nakita po ako kahapon na itinaas yung kamay. Baka makalimutan natin, mamaya. Binabati ko po si Brother Ray kung nakikinig ko. Kasubaybay ka ngayon, binabati po kita.
1: Oo nga, baka nanonood. Hindi, kaya ko lang itinaas ang kamay. Kasi alam mo si Brother Ray, alam mo kung gaano katagal na sa gawain niya. Ang tagal-tagal na niya. Sabi ko nga kung hindi bumitaw yan, baka ako nagmamano sa kanya ngayon eh. Kasi sa tagal po niyan, mula kay Brother Ray Vargas hanggang ngayon, kilala siya ng mga ano, ng mga elders doon, kaya tinaas ko yung kamay niya bilang officer in charge pag alis ko. Anyway, siyempre, kayo pa rin mga council. Kayo pa rin ang gagawa ng rules. Kasi kumbaga sa ano, yung council, ang papilin nyo, you are like a senate. Mga senador kayo. Yung ating mga executive officer. Okay, anyway. Yun lang po. Iiwan ko muli dito po sa impilang sa radyong kaibigan ninyo. Nagiiwan po ako ng maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapatiran dito sa Aklan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Siyempre sa mga preacher, si Brother Randy, si Brother Ray, si Brother Arfield, at Alan. Siya yung DI ninyo, di ba? Si Brother Alan. Si Brother, sino pa?
2: Si Brother Ronel.
1: Si Brother Ronel. Thank you. Maraming Brother salamat Jory. Sa inyo. Si Brother Jory nasa Manila.
0: Brother Richard po.
2: Brother Richard.
1: Oh yes, Brother Richard. Siya ang in charge naman ng youth. Na siyempre, tandaan po natin na sa lahat ng bagay, sa lahat ng gawain dito sa PFCC 15 Kalibo Aklan, ang ikinatatagumpay po nito ay ang pagkakaisa ng suporta ng ating mga council.
2: Amen.
1: Kaya isama po natin lagi sa panalangin na yung pagkakaisa ng council and preachers manatiling maunlad at matatag.
0: At ganun, okay. Ganun din po, Brother Rolly, samantalahin ko na yung pagkakataon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong gabay.
2: Amen.
0: Malaking bagay po kayo na naging guide sa amin, katulad ngayon, na dati hindi kami ganong makapagsalita dito sa radio. Mm-hmm. Pero sa tulong niyo po, buong paniniwala at buong tiwala namin na ito'y nagagawa namin dahil kasama natin ang Panginoon.
1: Amen.
0: Ayon nga sasabi mo na walang imposible pagkasama mo ang Panginoon.
1: Amen. Amen. Ako nagpapasalamat doon sa inyong pagpapasalamat. Kasi alam niyo, sa totoo lang, spiritually guided kayo. Kasi kung hindi, pagdating ko rito, baliwala ako rito, baliwala yung aking paglilingkod. But because of your eagerness to serve, nakikita natin yung paghilos ng kamay ng ating Yahweh El Shaddai.
2: Amen.
1: Okay, at kung wala na, babasahin na natin yung ating mabuting balita.
0: At atin na pong tutunghayan ang Ebanghelyo sa araw na ito. sa aklat ni Mateo. Nang marinig ito ni Jesus, siya ay sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa ilang na lugar. Nang mabalitaan naman ng iyon ang mga tao, sila'y lumabas ng bayan at naglakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus ng dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapoy, lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilan ang puok na ito na malapit lumubog ng araw? Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, lilima po ang tinapay at dalawa ang isda natin. Dalhin yon rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, inuha ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinirapiraso niya ang mga tinapay at iniuto sa mga alagad na ipamigay ito sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog, tinipon ng mga alagad ang labis at sila'y nakapuno ng 12 bakol or basket na pirapirasong tinapay. Ito po ang ebanghelyo ng ating Panginoon.
3: Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, samahan tayo ng ating Panginoon sa pagbibigay natin ng insight. Brother, unahin natin si Brother Randy. Brother Randy, anong nakita mo rito?
2: Dito po sa ating binasang ito, simula sa verse 13, ay nabalitaan po ng ating Panginoon yung pagpatay ni Herodes sa kanyang pinsan na si Juan Bautista. At ang aral po dito na ating makukuha, kung merong bad news, si Jesus naman magdadala ng good news. At nang magkaroon po ng dumating ang dapit hapon, si Jesus hindi siya naapektuhan ng bad news, na nalangin siya at yung mga tao naman lumapit sa kanya at pinagaling yung mga may sakit at nangaral siya sa maraming taong nagsipuntahan po doon. Ang mga alagad naman ay gustong pauwiin na po yung mga tao, pero ang sabi ni Jesus, kayo ang magbigay ng makakain nila.
3: Amen. At nakotitingnan natin, balikan ko lang, tama yung sinabi ni Brother Randy. Alam po ninyo, yung nabalitaan ng ating Panginoon, si John the Baptist ay pinugutan ng ulo.
2: Amen.
3: Kaya naman siya pinugutan ng ulo dahil ito sa kasasayaw ni Salome. Kaya tingnan mo, habang nung nagkaroon kasi ng piging birthday kasi ni Haring Herodes doon that time, di ba? At habang doon, pagka may piging at pagka nandoon yung hari, alam mo, lagi hindi nawawala yung sumasayaw. At ang pinakamagaling sumayaw noon, si Salome. Si Salome, para po sa kaalaman ng lahat, anak po ni Herodias, nasa anak ni Herodias sa unang asawa. At that time, habang sumasayaw si Salome, natuwa yung hari. Kaya sabi ko sa atin, yan ang dahilan kung bakit umuunlad yung ating gawain dahil meron tayong mga mananayaw. At yung mga mananayaw, tingnan mo, alam mo, bilib na ako sa kanila, lalakas ng kanilang katawan kahit sayaw na sayaw. Ngayon, nadagdagan na po tayo ng mananayaw, yung Zoe. Kung nakikita nyo itong malapad ng noon na ito, siya ang leader. Sayang wala kayo ng wala kayo ng diocesan. Tinitingnan ko talaga siya, seryoso, seryoso. Hindi man lang makangiti. Anyway, alam po ninyo, no, haba sumasayaw, kaya tingnan nyo, haba sumasayaw sila, natuwa yung hari. Kaya sabi nung hari sa kanya, ano ang gusto mong hilingin? Now, tingnan nyo sa ating mga mananayaw, yan po ang pinakang isa sa kinalulugdan ng ating Panginoon in worshiping the Lord. Kaya tingnan nyo si David sa aklat ng 2 Samuel chapter 6 verse 14 up to the following, nang dumating doon yung tinatawag na Ark of Covenant. Balikan nun natin yung Old Testament. Yung Ark of Covenant kasi, yun yung Ten Commandments na binigay ni Moses, na inilagay, ginawa nila ng arko. Nang dumating doon, yung Ark of Covenant, si David, nagsasasayaw siya. Tinanggal niya yung kanyang, ang tawag doon, kapa ba yun? Tinanggal niya. At alam mo ba kung ang konsuot ni David, lang siya ng kayong lino? Ay, ibig sabihin, nakatapis ba yun? Sayaw siya ng sayaw. At alam mo, kasayaw niya, yung yung mga alipin ng kanyang mga general. Then when he kept on dancing, nakita siya ng kanyang asawang si Mikol. Si Mikol ay anak ni Haring Saul. Si Haring Saul ay hari nung panahon na siyang pinalitan ni David. At nung nakita niya na si David ay sayaw ng sayaw, pag-uwi ni David, alam mo, sinirmonan siya ng kanyang asawa. Sabi niya, isang masaganang araw itong pangyayari sa mahal na hari. Sayaw siya ng sayaw, kasama yung alipin ng kanyang mga general. Sabi ni David, sabi niya, sumasayaw ako dahil dumating yung hari ng mga hari, dumating yung aking Panginoon, at gagawa pa ako ng masigit pa sa roon. Now, tingnan nyo, sinabi niya dahil pinupuri niya ang Diyos, dahil sa halip na sa lahi ni Mikol o lahi ni Haring Saul, kumuha ng hari, sabi niya, ako ang pinili ng Diyos upang pumalit na hari. At alam mo, nung pinagalitan, nung nagalit si Mikol sa kanya, alam mo kung anong parusa ng Diyos kay Mikol? Hanggang sa siya'y namatay, hindi siya nagkaroon ng anak. At sa bansang Israel, kapag ikaw ay babaeng hindi nagkaroon ng anak, yun ang pinakadusta. Ibig sabihin, pinakadusta, pinakaaba. At nakalimutan kasi ni Mikol noon na kapag may hari, talagang may sumasayaw. At habang sumasayaw siya, habang sumasayaw si David at pinintasan nitong si Mikol. Kaya nga nung sumasayaw kayo, talagang hindi ako talaga, ang tinignan ko lang masyadong seryoso, pero hindi ko sinabing pangit naman sumayaw nito. Kasi maganda naman talaga eh. Hindi ko pinintasan lang kung ano ko, hindi masyadong seryoso lang. Kaya kasi ayokong dumating yung pagkakataon, hanggang sa mamatay, hindi ako magkaanak. May anak na po ako. At pagkatapos, doon sa panahon, sa ating gospel, si Salome naman ang sayaw ng sayaw. Kita mo, humingi siya o natuwa yung hari, anong gusto mong irigalo ko sa'yo? Alam mong hiningi ni Salome? Ang ginawa ni Salome, hindi pa siya, hindi agad siya humingi. Punta muna siya sa nanay niya. Kaya yung nanay minsan, yung mga nanay na nakikinig, pakinig po kayo, minsan sa halip na maging good influence, naging bad influence. Kasi sabi ni Salome sa kanya, sabi po ng mahal na hari, humingi ako ng kahit anong gusto ko't ibibigay niya. Ano po ba ang dapat kong hingin? Alam mo, sagot ni Herodias, yung nanay ni Salome, sabi niya, hingin mo yung ulo ni Juan na ilagay sa bandihado. Kaya yun ang kanyang hiningi. Kaya nung inihain yung ulo ni Juan na kalagay sa bandihado, yun ang nabalitaan ni Jesus. Isipin mo, pinsan mo, kaibigan mo, siyang tagapanguna o siyang tagapanguna na pagdadala ng mabuting balita, nabalitaan mong pinugutan ng ulo at namatay. Sa atin, napakahirap nun. Minsan, kaibigan nga lang natin na pinatay o namatay, nalulungkot tayo. Ganun ang nangyari kay Jesus. Kaya ang ginawa niya, sumakay siya sa isang bangka at tumawid sa kabilang ibayo. And he pray. He goes alone into the lonely place, dun sa ilang, and he pray. Nanalangin siya. Sabi nga ni Brother Randy kanina, totoo po yun. Ang taong malayo sa Diyos, kapag ka nagkaroon ng problema, anong iniisip agad? Iniisip kung ano-ano. Pero ang taong malapit sa Diyos, anong unang-unang iniisip pag may problema? Nananalangin.
2: Amen.
3: So kaya tingnan nyo, yun ang laging panalangin, yun ang laging tinatawag natin na actuation o attitude ng isang taong malapit sa Diyos. Brother Randy,
0: tayo man din po ay hindi iligtas sa mga pagsubok o trial sa ating buhay. Maging ang Panginoong Hesus po ay dumanas din siya ng kasama ng loob. Kaya po siguro ang ginawa ng Panginoon, sumakay siya sa bangka. Isang pamamaraan po yun na mabawasan. Or kagaya din po sa atin, pag dumanas tayo ng problema, wala po tayong ibang tinatakbuhan kundi ang Panginoon at manalangin. Kagaya din po ng ginawa ng ating mahal na Panginoong Hesus. Brother Randy.
2: Amen. Ang kanyang takbuhan ay ang presensya ng ating Amang nasa langit. Kaya kung may mga hamon na dumarating sa buhay, tandaan natin na ang Diyos ay handang tumulong. At kailangan lang natin na yung ating pananampalataya ay hindi po basta gigiwang. Ang mga alagad ay naggiwang po ang kanilang pananampalataya ng sinabi ni Jesus na kayo ang magbigay ng makakain nila. Eh, kung titingnan nila, 5,000 yung mga lalaki, wala pa yung mga babae at mga bata, tapos yung dala nilang tinapay, 5 lang at 2 isda, problemado ngayon yung mga alagad.
3: Mm. Yun ang nagiging problema sa mga taong, diba, even yung disciple themselves is a disciple that was chosen by Jesus. Pinili na ng Panginoon, pero ipinakita doon na nagkaroon sila ng problema. Like, isipin mo, kung ikaw kasama mo si Jesus, magkakaroon ka ba ng problema? Dahil alagad sila, hindi naman sila si Jesus, nakita nila yung mga tao. Kaya kita mo, anong ginawa nila, ano sabi nila kay Jesus? Sabi niya, Panginoon, pauwiin nyo na po yung mga tao, poproblemahin natin yung pagkain yan. Wala silang makakain. Nasabi niya, nung sinabi nila sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, kayo ang magbibigay sa kanila ng pagkain. Now, tingnan nyo, ganito rin tayo. Ang dapat kasi sa mga lingkod ng Diyos, huwag natin pangungunahan ng Diyos. Sabi ng Psalms chapter 37 verse 7 up to 8, sabi niya, ang sabi, be patient and wait for the Lord to act. Sabi niya, maging matatag tayo at hintayin natin kumilos ang Panginoon. Ay, yung mga alagad, anong pinangunahan nila ang Panginoon. Kaya tingin mo, lalo sila nagkaroon ng problema. Sabi niya, para makakuha sila ng pagkain, sabi ng Panginoon, kayo magpapakain sa kanila. Now, kaya tingnan nyo ang reklamo agad nila. Ano sabi nila? Wala po tayong pagkain dito. Diyos ko, kasama mo si Jesus, kasama mo ang Diyos. Pagkatapos magkakaroon ka ng problema, ano sabi ng Panginoon? Sabi nila, meron po tayo dito, ilang isda ba yun? 2 isda at saka 5 tinapay. Ano sabi ng Panginoon? Bring it here. Dalhin niyo rito sa akin. Now, anuman mayroon tayo, dalhin natin sa Panginoon.
2: Amen.
3: Kung gusto natin pagpalain, dalhin natin sa ating Panginoon. At sabi nga nung ilan sa ating mga lingkod, do not come to the Lord empty-handed. Paglalapit ka sa ating Panginoon, kailangan lagi kang may dala. At pag may problema ka, lagi mong tatandaan, kung yung problema mo ang dala-dala mo, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sabi ng Romans chapter 10, verse 13, sabi niya, those who come to the Lord will never be disappointed. Lahat ng lalapit sa Panginoon, amen, ay hindi mabibigo.
2: Amen. Amen. At napakaganda po ng message na nais iparating sa bawat isa sa atin, Brother Rolly, Brother Jenny, Sister Elsie, at sa lahat ng mga nakikinig, na gaano man kaliit na budget o resources meron po tayo, pag ipinagkatiwala po sa kamay ng ating Panginoong Jesus, ay may magagawa po ang Diyos upang ito ay i-multiply.
3: Amen. Kasi karamihan sa atin, pag may problema, problema na talaga. Doon nakatingin sa problema eh. May Diyos ka eh. Ba't hindi sa Diyos tumingin? So dumarating din talaga minsan kahit na sa Diyos ka tumingin, ano nangyayari? Namumroblema ka palalo. Kasi tumitingin ka sa Panginoon, daladala mo pa rin yung problema, di ba? Pag tumingin ka sa Panginoon, tanggalin mo yung problema. May sakit ka, iwanan mo yung sakit. At mo isipin yung sakit mo, nandyan ang Panginoon. Isipin mong kulang yung iyong budget. Then look unto the Lord. God will provide. Di ba?
2: Amen.
0: At itinuro din po ng Panginoon na kung saan nga po nabusog na yung lahat, inutusan niya po ang kanyang mga alagad na ipunin yung mga tira-tirang pagkain nang sa ngayon po ay masinop ito at kumbaga po ay bigyang pahalaga yung pinagkaloob na biyaya ng Diyos sa atin, na kung i-apply natin sa ating mga sarili, tinuturuan tayo kung paano magiging masinop sa biyayang pinagkaloob niya sa atin.
3: Amen. Amen. So tama yun. Kasi kung titingnan mo, kaya tingnan mo, sa lahat ng gawain, pag may tira, sana pupunta sa mga disciple. Di ba? Kaya mapalad yung disciple eh. Doon sasabihin ng tira-tira. Eh kung yung tira-tira naman eh, napakalaki, di okay lang. Ang ibig ko pong sabihin dito, biro lang yung sinabi ko, pero tatandaan po natin, pag yan ay hinawakan ng Diyos, laging may biyaya, laging pagpapala.
2: At makikita din po natin dito na sa Diyos talaga ay walang imposible. Amen. Kasi nung ipinagkatiwala ng mga alagad sa kamay ng Panginoon, ang ginawa naman ni Jesus, tumingala at nagpasalamat, pinagpira-piraso, ibinahagi. So ang pagbabahagi ng biyaya ay isang susi ng lalo pang masaganang pagpapala.
3: Amen. Ibig sabihin, ang mahalaga marunong ko mag-offer sa Panginoon. Alam mo, napaka-napakahalaga. Napaka-yaman ng mensahe ng Panginoon. Unang-una pinakita ng Panginoon yung kanyang panalangin. Pangalawa, yung pag-share, pagbabahagi.
2: Amen.
3: At pangatlo, yung pagiging anuman yung mayroon ka at inialay mo sa Panginoon, ginagawang sagana at marami ng ating Panginoon.
2: Amen.
3: Kaya tingnan mo, pagkatapos niya manalangin, si Jesus mismo ang nanalangin. Hindi niya sinabing, ako'y anak ng Diyos, ako ang nagpapala, pinagpapala ko ito. Hindi. Tumingala pa siya sa Ama at nanalangin. Pag hindi niya binigay, hindi niya kinain, hindi niya pinakain yung pagkain, hanggang hindi nananalangin. Kaya tingnan mo, yan ang mahalaga na ituturo sa atin ng Panginoon, di ba?
2: Amen po.
3: Kahit na sa bahay, kahit na sa tahanan, ano man yung biyaya na nandyan, ipinapanalangin natin. At because of that, hindi nagkukulang yung hapagkainan.
2: Amen. At grabe din po yung pagpapahalaga ni Jesus doon sa tinatawag na leftovers, yung mga tira-tira.
3: Mm-hmm.
2: Kaya kung i-apply din po natin sa ating buhay, maaring yung ilan sa atin ay tira-tirang oras na lang ang nalabi na tira bago natin na-encounter at nakilala ang Panginoon.
3: Mm-hmm.
2: Pero ang mensahe dito ay may halaga kay Jesus kahit tira-tira.
3: Mm, amen. Tama yung sinabi mo. Kasi may mga pagkakataon kung kailan pa tumanda, tira-tira na lang yung oras nila binibigay, amen, sa Panginoon. Kaya ano nangyayari? Pero ito yung sinasabi natin, kahit na tira-tira yan pag dinala mo sa ating Panginoon. Kaya kita mo ngayon, nakita mo nga yung mga tauhan, yung mga kasamahan ni Brother Genie, kahit na ganun tira-tira na, sorry ha, kahit na ganun ang edad nila, talaga nakita mo yung kanilang ngiti sa kanilang mga labi. Kasi inialay nila sa Panginoon.
2: Amen.
3: So ito po yung tinatawag nating natututunan natin sa ating Panginoon. Kahit kaunti, kahit marami, kahit ano pa yan, pag inialay mo sa Panginoon, pinagpala ng Panginoon, magkakaroon tayo ng biyaya na hustong takal, siksik, liglig at umaapaw.
2: Amen.
0: At kagaya din po sa nabanggit ni Brother Rowley, kahit na, yun nga po, nagsusumikap, nag-itaos na matuto sumayaw yung mga kasamahan ko, maipakita nila na sa Panginoon na sa ganong paraan, maipakita nila sa Panginoon na sila'y umaasa. Kasi alam ko po, yung mga ganong edad ay may nararamdaman ng karamdaman. So, sa pamaraan ng pangsayaw, yun po ang isang pinakamagandang pamaraan. Para...
3: Amen. At saka, alam mo, meron nga akong nabalitaan. Dati raw, masakit yung kanyang, madali sumakit yung kanyang balakang. Pero manong sumayaw siya, nawala.
0: Amen.
3: Bakit? Kahit na tira yan, nialay mo sa Panginoon, pinagpala ng Panginoon, dadami pa yan.
2: Amen.
3: Si ano pala kasali nyo di ba? Sister Monina, di ba choir yun?
0: Opo, kwet po siya.
3: kasali na rin siya. Anyway, congratulations. Sana, alam po ninyo, yun yung sinasabi ko na nawa, mabalitaan ko na. May nagla-live naman sa inyo. Napanood nga ni Brother Darwin. Good afternoon kay Brother Darwin. Naka-live daw sa Facebook. Sino ba nag-live? Ikaw?
2: Hindi po, maraming
3: napanood
2: niya. Kabataan.
3: Mapapanood ko rin sa Maynila yan, yung mga live ninyo na yan. Makikita ko na sana ituro mo Brother Gene yung lumulundag naman. Makita natin kung kaya pa lumundag.
0: Darating tayo po diyan. Anyway, magandang hapon po kay Brother Darwin, si Yuson in Manila.
2: Amen.
3: Amen. Amen.
0: Brother Andy.
2: Dito po ay balikan natin yung ating pinag-uusapan na talagang ang Diyos ay punong-puno siya ng wisdom, karunungan na nais nang ituro sa anumang sitwasyon, negatibo man ang tugon ni Jesus na nananalangin. Kaunti man ang resources, hindi siya nakalimot magpasalamat sa Diyos.
3: Amen.
2: At kung anuman ang meron siyang tinanggap, natututo siyang magbahagi. At yun din ang ginawa ng mga alagad, kaya nangyari ang dakilang himala.
3: Amen.
2: Napakabuti ng Panginoon.
3: Alam mo yung nakikita ko rito, yung salitang perspective.
2: Amen.
3: Yung pananaw. Alam mo, iba yung pananaw kasi talaga ng tao, yung mga alagad saka perspective ni Jesus. Ang pananaw ni Jesus laging mayroon. Pananaw, amen, ng mga alagad laging wala. wala tayong pakakain sa kanila. Pero kaya sabi nga ng second ng Philippians chapter 2 verse 5, di ba? The attitude you should have is the one that Christ Jesus had. Even though he is God, but he did not take that by force, to become equal with God. Sa halip, ginawa niya ang Diyos na hingian, ginawa niya ang Diyos na tawagan, ginawa niya ang Diyos na tagapagsupply ng pangangailangan. So ganyan din sana tayo. Ano man yung pangangailangan natin, tingala natin sa ating Panginoon, isigaw natin sa ating Panginoon, itawag natin sa ating Panginoon. Hindi yung magkakaroon agad tayo ng problema. Kaya tingnan mo nangyari noon. Kaya tingnan mo nangyari noon nung pagkatapos niyang manalangin, iba yung perspective ng Panginoong Jesus at saka yung mga alagad. Though, kung titingnan po natin that time, pareha silang tao eh, di ba? Ang Panginoon ay nagkatawang tao, ang kasama niyang mga alagad ay nasa katawang tao. So, tinuturuan lang tayo ng Panginoon na lagi nating tatandaan yung ginawa ng Panginoon na gusto ni Pablo na tularan natin magtiwala sa Diyos.
2: Amen. At dahil nga po sila'y nagtiwala, sinunod naman ng mga alagad, sinunod din ng mga tao na sila'y nagsipag-upo, ay nabusog po sila at may labis pa.
3: Ilan sila? Ilan ba'y pinakain?
2: 5,000. Yung mga kalalakihan lang po yun.
3: Amen. Doon pa lang sa limang tinapay at saka ilang isda. Isipin mo. Palagay ko kahit na sa atin nga subukan mayroong magdala ng limang tinapay at saka dalawang isda. Tingnan ko lang kung magkasa natin. But because of prayer, dahil Amen. Sa dumaan sa kamay ng Panginoon, lagi nating tatandaan. Ang ibig sabihin, pag dumaan sa kamay ng Panginoon, laging sagana at laging may pagpapala.
2: Amen.
3: Huwag tayong makalimot at tumawag sa Kanya at sabihin sa Kanya yung ating pangangailangan. Alam niyo, kung natatandaan niyo bakit ako iyak ng iyak nung ano, ba't ako tumulo ang luha nung ako nagano. Kasi nakita ko yung 10 kitongin. Though hindi nila na-touch si Jesus dahil bawal sa kanila na hipuin ang Panginoon, pero sumigaw sila. So ganun din sa atin, para pinakikita ng Panginoon sa atin, hindi mo nga nakikita si Jesus, hindi mo nga siya mahahawakan, pero pwede ka naman sumigaw ng Lord Jesus, have mercy on us. Humingi tayo ng habag sa ating Panginoon. Lagi na ang paghingi ng habag sa ating Panginoon, lagi nating tatandaan, kailangan ang pananampalataya.
2: Amen.
3: May mga pagkakataon minsan, di ba? May mga pagkakataon na minsan yung anak mo, hindi mo kayang baguhin. Yung asawa mo, lalo na mahirapan ka. Ikaw mismo hindi nang pakahirap magbago. Pero lagi nating tatandaan, bakit mahirap baguhin ang tao? Kasi hindi naman ikaw ang gumawa dyan eh. Yung asawa mo eh, ano lang yan eh. Kinuha mo lang sa biyanan mo yan eh. Buti nga hindi nagalit yung biyanan mo. At pagkatapos gusto mong baguhin, eh, hindi pwede. Ang pwede lang magbago sa tao ay ang gumawa sa kanya. At ang gumawa sa tao, ang ating Panginoon. Ang kailangan lang, katulad ng sinasabi ko, na matuto tayo magtiyaga. Maghintay tayo. Huwag natin pangunahan yung Panginoon. Ay kung hindi siya nagbabago, di manatili tayo sa pagtitiwala natin sa Diyos na isang araw, babaguhin din yan. Tulad nga sinasabi ko, karamihan sa atin, ganyan eh. Pag nagsishare, di ba? Lahat po, nabago ko na. Nabago ko na po. Dati po akong babaero, ngayon ay hindi na. Dati po akong manginginom, ngayon ay hindi na. Dati po akong maraming bisyo, ngayon ay hindi na. Ang hindi ko na lang nababago ay ang magsinungaling. Simpala, lahat ng kanya sinabi puro kasinungalingan. Sa Panginoon, lahat ng bagay nakikita niya.
2: Amen.
3: At alam ng Panginoon ang pangangailangan natin. Alam ng Panginoon yung pangangailangan ng 5,000 men excluded women and children. Lahat sila ay nabusog. Bakit? Pinakikita ng Biblia, walang lumalapit sa Diyos na nabibigo.
2: Amen. At siya nga po pala ay marami din po na humihingi ng panalangin, Brother Rolly, Brother Jenny. Sama din po natin yung biyanan ni ni Brother Jory nasa ospital.
3: Ay, hallelujah. At Brother Jory
2: nasa Maynila.
3: Nasa Maynila.
2: Na namatay din po yung kanyang bayaw, yung asawa ng kapatid niya. So, ibig sabihin ay mayroon nais ipahiwatig si Lord.
3: Amen.
2: Na sa Diyos lang talaga magtitiwala.
3: Wala naman talaga magagawa. Kahit anong gawin ng tao, laging may hangganan.
2: Amen.
3: Kung anong makikita natin, alam mo, napakarami. Sa mga presidente, ang daming naging presidente na maraming pera, maraming presidente na maraming kinita, pero namatay din. Natatandaan niyo si Boy Benta? Daming pera noon. Alam mo, billion-billion yung ano, yung pera noon. Ang naghalos dami talagang pera. Pero tingnan mo, namatay din. Si FPJ, hindi kami nakakalayo nang mamatay kasi lumapit ako. Kita niyo, namatay din lahat, mamamatay. Like what I said, everything in this world are temporary. Only remain forever is the word of God. Dalhin lang natin lagi. Okay, at baka meron pa kayong gustong batiin. Meron lang tayong ilang minuto. Go ahead. Sa inyong babatiin at sa inyong sasama. Yung biyanan ni Brother Jory.
2: Sister Esther Alvarez.
3: Nasaan siya? Nasa ospital?
2: Nasa ospital
3: po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at tanggapin nyo lang ang salita ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Yung mga nasa tahanan, tandaan po ninyo.
2: Ganun din po yung past healing and recovery ni Sister Merly De Los Santos.
3: Mm-hmm. At isama po natin lagi sa panalangin yung ate, yung aking idol. Hindi, yung aking idol na lagi naman talagang nandi dyan. Yung attender ng cathedral. Ano ba siya? Manggagawa ba siya doon? Hindi, ano?
0: Hindi po.
3: Attender. Pero title rin tong si Sister Mary...
0: Maria
3: Sister Almalbes. Maria Almalbes. At saka yung kanyang buong pamilya. Maraming salamat sa inyong suporta. Lahat na sumuporta sa inyong lingkod, isinasama ko po lagi sa panalangin. Kahit nasa Maynila na ako, nandito nasa isipan ko po yung inyong mga listahan, including the council. Alam niyo, hindi naman ako na may naniniwala, lahat tayo ay pagpapala sa bawat isa. Kung ako po, ay kung may natutunan kayo sa akin, tatandaan nyo, marami akong natutunan sa inyo. Bakit may maraming tao na hanggang ngayon wala pang asawa? Maraming tao na hiwalay sa asawa hanggang ngayon hindi na nag-aasawa, di ba? Natututo ako, nalalaman ko na mabuti nga pala. Anyway, okay, sige, go ahead sa inyong babatian at kasama sa prayer, Brother Jenny at Brother Sister Elsie.
0: Sister Elsie, meron pa po kayong babatiin. Baka may nakalimutan kayo. Ito sa inyo yung pagkakataon. May ilang minuto na lang po tayo natitira.
3: Go ahead. Once again, thank you sa mga council. Salamat sa inyo.
4: At ako ay napapasalamat po sa kabuuan ng PFCC 15 sa tagumpay ng gawain ng diocesan kahapon sa Absta. Tunay nga ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa bawat isa sa atin. At maraming salamat po sa lahat na nagsubaybay sa ating programa na ito. God bless us all.
3: I mean, tatanong ko lang, may meeting ba ang council na bukas? Okay. Talagang ano ha, sisermonan pa ninyo ako sa huling pagkakataon ha. Araw po kasi ng Miyerkules ay papunta na ako ng Maynila. At yung ating mga kapatiran, once again, hindi ko man mabanggit yung inyong mga pangalan. Gusto kong magpaabot sa inyo ng pasasalamat. At thank you very much sa buong council, sa buong preaching force, at sa choir and band. Salamat po sa inyo.
2: At ganoon din po sa inyo, Brother Rolly. Maraming salamat thank you. Na ginamit kayo ni Lord dito po sa PFCC 15.
3: Brother Jenny?
0: Siyempre po, ako po ay magpapasalamat din, Brother Rolly, sa... Kami, maraming natutunan sa iyo at maraming akong mamiss sa iyo, lalong-lalo na yung samahan natin din po. Na alam ko kahit na gano'n na madalas, mabanggit na mukhang walang patutunguhan yung usapan ng dalawa. Pero magkaya gano'n din po, kinukulikta ko yung mga napag-usapan
3: natin. Isipin natin na minsan, amen, isipin natin na minsan talaga kahit yung mga alagad, di ba? Nag-iisip na kung ano, pero pagdating sa Panginoon, yung walang halaga, binibigyan ng halaga.
2: Amen.
0: At bago po tayo, ako po, mauna na magpaalam, kasi mukhang malapit na yung oras sa akin. Ako nga po pala, si Brother Jenny, nag-iwan sa inyo ng isang payapa at ligtas na hapon at mabiyayang hapon sa muli po.
3: Maraming salamat.
2: At pansamantala rin po, nagpapaalam, nakasama na. Na ninyo po sa loob ng halos isang oras, Brother Randy Solano po.
3: Yung ating Lady Council, Sister Elsie.
4: At ako rin po si Sister Elsie Abaw na sa council ay napapasalamat po at nagsasabing isang mabiyaya at mapagpalang araw sa lahat.
3: Amen. Thank you. At na siguro talagang hindi pwede rito yung ano, yung hindi malapad ng numa. Talaga ito siguro yung ano natin, ito yung tawag, dito, tatak.
0: Trademark okay. Na po yan.
3: Trademark. Trademark natin yan. Anyway, sa susunod na linggo, ito na po yung inyong mapapakinggan. Itong ating mga kapatid. Si Brother Jenny naman, regular dito eh. Hopefully, Sister Elsie, maging regular na rin kasama sa maghahatid ng mabuting balita ng ating Panginoon. Lagi nating tatandaan, ang Diyos pag nagsalita, totoo at may kasamang biyaya at pagpapala.
2: Amen.
3: Okay, marami ang Brother Randy. Go ahead, wala na.
2: Wala na po.
3: Okay, sa pangalan po ng ating mga nakasama sa technical side, si Brother Dingdong Rubiso, ang inyong pulling ko nagsasabing mahal na mahal tayo ng Diyos, ang inyong kaibigan lagi nagmamahal, Brother Rolly Bunyon.
0: Yan yung mga segue na
5: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
6: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
7: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
6: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
9: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
10: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaus Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
11: Man, kita mo bang nakikita ko?
12: Oo nga, kitang-kita.
13: Ganado kaya malusog.
12: Kitang-kita.
13: Timbang ay mabigat.
14: Mula batok hanggang tigke.
12: Kitang-kita.
15: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
14: May kontrabaho formula pa.
16: Walang amoy.
12: Kitang-kita.
13: Ang pangarap ng pamilya.
15: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
17: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
18: Samphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
18: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
18: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: TDX 500!
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po na. Kaya mga 83 na ito.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas Kuya Boy ng katawan. Pagtabas na ako Kuya Boy sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
8: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na, mga katodo, alas 5:13. Ano? Ano?

0: Basta Radio. Nah, ito'y dumeng yung mga
1: dirada, ito'y dumbe.
0: Ay, mayroong hapon sa ato niya mga suki, ng mga taga Palamati sa Bugos nga probinsya, it akla, no? Sa kutob ka rin umabutan, it Radio Todo. Nagapalayag na ang Todo Kompuso, ang Haranha Live sa radio. Sa gihapon sa kinaangdan, ako inyo abyan, inyo katodo, katodong Lobel Aquari 18 man sa gihapon. Kay banda atong partner, titikal katodong Dingdong Arobeso. Siyempre sa ato man karang GM, kay Idol Jonathan Cabrera, may dahit nga hapon, Idol! Ang CEO ay Radyo Todo Aklan, Todo Media. Siyempre sa ato man karang pinalangga ang may bahay ni Sir Jonathan, kay Ma'am Lily Una, at kay Toto siya, no? Toto Simon, may dahit nga hapon. Kay Ma'am Lily Una, no? Sa ato karang OM at Radyo Todo, sa ato karang BM, kay Ma'am Sol Cabrera, sa aton nga admin, no, kay Ma'am Janet Prado. Agsatanan naton yung mga katodo nga sa makaroon nagpahilay-hilay yung sanda karang mga panimagay. Medayin nga hapon. Aga, aton ka na ginatamiyogin, no? Medayin nga hapon na aton karang mga driver, nga mga good lover, nga sige arangkada, sige libot-libot sa bad white kalibo. Mga tricycle man, multi-cab, ina, pabanga, panuman, panuman, siya pa makato, mapa New Washington sa mga train na to, no? Nagabiyahi, may dahil nga po. Namatay ka muna. Ang sa aton nga mga OFW sa ibang bansa nga nagasabay man katon sa pagpamati sa via Facebook o YouTube na, ha? May dahil nga po. Sige, aton ka nga ibukada nga banon kay Tatay Duming sa anaman nga matagom nga kompuso na Duming. Ano'y kantahon mo?
2: Peterosis.
0: Piperosis. Kung sa English, ano? Ano sa English na Duming?
2: Ay, ano? Piperosis?
0: Tagalog, gali. Papel na rosas.

0: you. Itami ako, it marayag nga po, no, ako ng pamilya na sa Briori. Kung mga unga, mga apo, sa among mga umagad, kama naman sa among gratis bagay nga nagapamati sa rayang arang programa, tatsiyo ko pamili, subyaga pamili, Jimenez pamili, Concepcion pamili, Navarra pamili, Flaviano pamili, Fernandez pamili, kama naman sa Gercamin pamili, Bakoy pamili, Ilebera pamili, Butoy Abayon, ganang pamilya, Brayad Gapon, si Roy Di Rosario, ganang pamilya, Itamio Kuman, Brayad Gapon, Domingo, si Domingo Fernandez, si Nori Concepcion, ganang pamilya, Itamio Kuman, Brayad Gapon, si Parts Fernandez, ganang nanay, ganang mga imanghod, Brayad Gapon, si Leticia Bangkedato, ganang pamilya, Brayad Gapon, si Neil Rentilio, Medal ban ngapon tama man nga bika pamilya na sa Barangay Briori sa mga brother mga sister medal ban ngapon si Kent Valencia medal ban ngapon si Nanding Mintino medal ban ngapon sa si Glenn Patricio medal ngapon si Ronaldo Blano ni tama ko man medal ngapon sa mga PNP personnel nga nagabiyote na sa outpost sa Barangay Briori housing ay nitami ko manit madayon nga hapon si Marcelino Fernandez nga chief sa tanod din sa Barangay Briones ay tami ko manit madayon nga hapon happy din sini lang sa rayang arang programang Turo ko Puso sa Radyo Turo kaibigan mo.
1: Okay, thank you so much kay Tatay Doming sa anaman nga matahom nga ambahanon. Ay medan nga po no, mamilisa, good afternoon sa iyong lahat dyan. God bless, Ninja Belarmino, good afternoon, Idol Lopel, siyempre sa gitarista nyo. Shoutout iya sa Katmon Altabas, no, sa request ng kantang ang Dandan Soy, thanks and God bless. Birha Idol Duming, haling kay mamilisa, Brian Quaterno. Idol Lopel, pa shoutout kami iya, si Nuno Gatagay, bag-ugid lang, tapos sa radio. Good evening na, Nuno. Ay ako Lorena, medan nga hapon medan ng si ano na mga unga na medan nga hapon yata nan sa Arcangel medan kaya kalunono na day kalulong day sa mga Itora family Sausa Sorka ano, nasa boundary na ako day nagpamati kita sige thank you so much good no sa ato naman karang tagsakdag every Sunday sa series tracking. May purhal nga 6-wheeler, 10-wheeler, ag prime mover. Kitaan sa bicycle lift yung istansya, Kalibuaklan. Pwede ka maka-text, no? Sa anong numero? 0918-451-5869. Huwag ka mo man magbakag itamahaw, tinapay, munay, pandisal, narisari, klase tinapay, ato ka po na sa... Diyan, JB Green, hamtang sa bicycle lift, bye-bye, ang dagaw sa hugong pagang. Tinanapay na, no? Nakinong Darwin, no? Inang Marlene, thank you so much. Sa mag-asawa nga, wag-itsawa nga nag-support taman sa Tudo Composo every Sunday. Aga, kanya ka man sa mayon nyo, buswang, hindi ka mo mag-adto sa magayo pa. Naan ka mo a-adto sa Bambis Bakery, no? Sa may before mag-Spanish Road. Di karon Bambis Bakery sa right side. Di karon sa atubang ni Nung Nuno Bindungguhan. Ag, simpre nagpamati man si Nang Lini ng Cesar, ng Pigirua. Nang Ilsa Inabia Bilyante, no, Nabor Bilyante, nang pamati man sa Purok 5. Nang layo na una, nang Lina, si Nang Rose, ba, nang pamati man. Ina, simpre, ina man sa kay Tatay Ambo, no, nga sige pamati man una sa Enroldan. Thank you so much, no, Ambo ni Babes, sa imong atong pinandagang. Shambulig. Aga, thank you so much, man, no, kay Nung Dodoy Mansayon, nang Inday Mansayon. Ina sa may sa may dungon no nagapamati gid sa makaron nga pang orason nagsaan ang mga tanky boys sa magtang makato kay Junior Dorot Custodio kay yung Junior Maning Tabuena kay Jo Gregorio siyempre kay Malo alias Guapo kung nono kwari man nagapamati man ina aga siyempre nasa liso man si Nono alias Ikog. Tayo ko yung loko ka. Alam ka mo na grinta it video okay. At doon ka mo na sa Jex sa video okay rental damtang sa kabatang Makato. On and managed by Engineer Jake Taladro. At siyempre kay Lodge Tyron Taladro. Ang mag-amang guwapuhon. Ina sa may kabatang Makato. May lamisa man sa daubangko. Ang gusto niya mag-grinta. Diyan ka mo mag-ato pa sa iba pa ang sa mga yun. Pwede ka mo ka-text, mag-inquire sa anang numero 09289-13748, no? Unlock Sport, Engineer Jake Taladro, ag Lodge Tyron Taladro. Ag sa mga magpagwapo, mapagwapa, ato ka mo na sa Katkat, ag Lawrence Barbershop sa Makato Public Market. Sige, ag kung gusto naman mag-grocery, kung yaka banda sa may Kalibo, ato ka mo na sa AAA&G Wholesale and Retail, makita sa may crossing Tugbongan, narisari yung mga klase na ito, Baligya, soft drinks, bugas, mantika, narasaring mga bugas, 10% pa. On and managed by Miga Jolene, Miga Early Relator. Snariglin daw namin dahil nga po, Tatay Roger, ng Ami Una, nung Andres, nung Teresita, nung Aaron Gitabera. Siyempre kay Miga Gary Albrado, tong barbero nga guwapo. Nagpagwapo ka to. Nagina kay, ibaya kay Odong, no? Nagpamatig sa Digayon, kay Milani Estoban, ang nga misis. Sige, ano, Elizabeth? Balbal, ano'y gantahon mo?
2: Sa nag-request galit, dandansoy.
1: Oh, dandansoy, para sa imo.

0: balay nga nakataon man kay mo at kasadyahan do amon nga rang tumposo.
1: Si Ninia.
0: Ninia
1: Bilarmino.
0: Kay Ninia Bilarmino ni good evening.
1: Sige.
0: Guna ag sa bilog ni mong pamilya no. Tamyaw ko gali si Sir Jonathan Cabrera. Sir, good evening sa imong bilog nga pamilya. Yam sa atong gwapohon nga teknisyan kay Dingdong ag kay Sir Rudy Palacio. Sir, good evening. ginatamyaw ko gali na sa dinabuan na akong mga kaguman ko tanan kaguman ko na ina kay Rose, kay Manny Mendoza, kay Inday, kay Rekrek Tasoy, ag ina kay Manong Albert Kuwari, kay Elbeck, kay Jean Kuwari, good evening gid. Ag sa akon gali nga na yang guman kon gali ni Tatay Lugoy si Melchor Etora, happy happy birthday sa ika 60 na na makaron nga Bila? Birthday 60
1: o
0: senior si Lord Mao
2: happy birthday
0: senior kasi inadlaw
1: classic
0: kadali abi ko inadlaw makaron hay happy happy birthday gid mitso ag good evening lang ina kinyo tanan kabay nga maging masinadyahon kamo tanan sa inyo sa imong ginahiwat nga birthday makaron. Ag ina kay Clarita Reyes gali nga akong best friend gid ara. Ag sa akong mga kaibahan una sa senior about mga bag-o gali nga mga followers daho kay Ma'am Rima Ibasit Ibisati una sa rapid day Nini Maria anak na Imara kay TC Francisco na sa ina sa Martelino Subdivision, good evening gidni. Ag kay Ronilo Piano, kay Flor Flores, kay Annalyn, kay Fred Narcy, kay Nini Analisa, kay Jenny Mendoza, good evening gid. Kay Toto Radji, kay Nini Elidia Roldan, kay Maribek, kay Manuel Palma, kay Nung Dole Bernardi, bago pinamati kita magugang nga ra, ag unagali kay Tonet, kay Toto Alton, kay Alma, kay Rosalina Di Jose, ni, pasensya agad halipat ako sa pilido king mga asawa ni, kay Lidis Macquarie, kay Ma'am Elisa sa Germany, kay Maria, kay Nang Imbek at sa bilog ng pamilya ni. Good evening kay Babet Itora Quaterno. Ag siyempre na kay Nanay Tilma sa Tinigaw ag sa akong pinalangga ng manghod na ni. Good evening gid ina kinyo tanan. Ag kay Lourdesa, kay Lori, ag kay Ninay, ag kay Erwin. Good evening sausa, good evening gid. Ag na sa bagay kay Lloyd, ag kay Jumalin, ay sa makatugil sa na makaroon. Ag tanan-tanan mga kagapit na mundo na
1: kagapit bahay
0: kay Marie Jerome, kay Parimilo, kay Roselyn, kay Jumar Placido, kay Oliver Gale, kay Jubilin. Good evening ina kay Pangging, kay Melvin. Ag tanan-tanan nga pagamati una kay ining kay Ading siyamat gid nga po.
1: Alright, tigit nga sa mas kay Nani Sabet. Hi Idol, happy Sunday. Mag-aabang gid kami nas tanan nga hala na live sa todo kong puso. Happy pamati lang sa tanan nga ang Sineris family ag sa bye-bye no tangalan ag sa Dihuan sa proper pudyot kay Papa Barok agat Charles Dihuan, happy pamati lang abo gid nga salamat, God bless and more power sa tanan. Thank you so much sa Charlene Sineris agay naman no kay Lorna Nabor, may daid nga hapon, no? Kay Michael Pardo, may daid nga hapon. Agi naman kay, Angelito Briones Brincilia, napinon sa inyong lahat dyan, Batamioman, Saranas, Baliti. Akong bilas nga si Rolly Rabinito, ag Josephine. Sir Victor Rilatonga, gapamati man ko na imaw. Hello nung, hello Martin Michael. Medayad nga po, no? Kay Edward Andrade, no? Medayad nga po. Kay Jomar de la Cruz, agatan aman gali. Si Jan, si Laban, una, sa Malati, Manila. Nga naga, paparag, ano? Paparag. Sa tatlang sa mga classmate ko, ha? Nung high school, ha? Good evening, ha? Hi, gano. Maring Lai. Hi, good evening po. Shout out lang sa mga taga-Dagamo. Una kay Alex Gonzalez, Rowena Gonzalez, kay Arnel Gregorio, Richard Gregorio, Mylene Gregorio, Henry Gregorio, Josie Barte Emily Malandia, kay Christopher Nelyosa, Alexandra Gonzalez, ang Remark Zarain, Amy Gonzalez, ang Ligaya Invitado sa Adotman, Anong Lubel iya sa Bakan Banga. Sige. Ulan nun nga hapon, idol. Ulan na Aaron Cell sa, no? Makato, Basko, Ginmata. Sumatihan niya pabili kay mama mo, may din nga hapon. Edward Andrade, good afternoon. Marcilia Tamayo Timaho, hello po mga kabayan. Sa Datlang, watching from Manila po. Thanks po, aling kay Mary Celia Tamayo Timaho. Pwede ko no, ka-request po ng song. Ano, request mo, pare? Katodo. Hello po, katodo. Arlinda Dalida, sa dot kay Gugoy Francisco. Siyempre na kay Ninin Timplansa Israel. Hello po, pabati po. Iya kami sa kanilang ibuhiho, malinaw. Timplansa Israel Family, Primigid ng Katotok sa TV. Live Sunday, Nanay Dadang, Tatay Nunoy, Agpapa Ariel, Agmama Belia. Tingin po. Sige. Sunda na sinong lari. Isa na lang, Josnel Nakar, shoutout lang kay Idol, kay Antonito Tony Francisco Nakar, it barangay huyaw-huyaw, gapi na mati, gid huyaw-huyaw naman siya. Kay Gino Ezekiel Agpolding ag Sahaya Kulot. Sige. Balbal nung lar, ano'y ratsada mo? Bakas ng nagligad, hanutin mo na, Brenwell.

0: kaayon lang na imo ma'am masamayon yung gawas imo kan kay Tatay Ambonog na naibibi kay Kapitan Jose Rosiano ag kay ex-captain Ramil De La Cruz, Kapitan Ramil Pilayo no ag Violet Pilayo, si Ampod Ubin Diasis no ag si Indang Diasis, si Ampod Toto Timtima no, Popoy Almiro no, Joe Kalindong no ag Silisil Kalindong, Nanay Liti ag si Nanay Sario Udoy sa Bilit Sapa, Pino Di Vicente no nasa Dungon ag si Ampod Dudoy Mansayon pod kumusta hon Printal ko no ag si Melanie King ag si Joseph Tagala no nasa Mantigi Bilabod, si Third no Jackilo Hans Joshua Yan si Layo Ford Kylie Clifford Jessica Jacob Clyde Jane Saiwon Cleo ag si Princess no ag ano sawa si Ruel Ras ag anong mga katiyuan na sa Malinaw Mananip anang lula si Yoli Sousa no si Pinya Sousa Salvi Sousa ag si Artemio Ibot Masanyang no Masanya ito sa Candelaria, si Mary Jane Apuibo ag si Dudoy Apuibo, si Parikuting Ina ag si Marie Edith, si Ronsel Gali Ina sa Makato gaon ng litson
1: ay mahumok gaon siguro to eh basikon crispy utang mayad ay may Ronsel nga ano to litson manok ag lempo bantay Ronsel ha basik kun tabat ko rin ha ang samit ay nga po no, kay ano ra si Marina Maipa Garcia shout out lang kay Tatay Rudy sa likod di Troyal thank you pagkita okay, sa si Tatay Rudy nga na sinabi banda Madam Marina nakarang bagay mga pi ako na ka na kay Tatay Rudy likod Troyal haba man na likod Troyal Hanot, Idol Beat, Ma'am Elisa, Jima, Rimano, it. Good evening. Shoutout lang sa asawa si Vicente Tabernilla, iya sa Balogo, Makato. Ag Tabernilla family. No, kay Ruby Gabi, good evening sir. From Rosal, Libacaw, Aklan, salamat. Ayos gid, pod, patas-patas lang ako. Patas-patas lang ko na nung lari si ang pod mong dodoy. Balay masunod, vertihon yun, ma... Ubos na perder ang mga manok to, ha? Daog na, ha? Next. Yan talaga ang bulang, no? Minsan panalo, minsan talo. Aha, sadat lang kay Felix Manares sa Kawilan Leso, Jiboy Taglay, midayad nga hapon. Salamat. Nga po, Abo Idol Bet, good evening kaya tana. De La Vega, Cloudy, good afternoon, sadat lang. Boss Stong, kay Stong, sadat lang kay Boss Bulano Tim. Nasa Tabayon, Sitio Ligaw. Inaman kay Miguel Rosello, no? Sa Guba, ha? Nagapamatigit. Joel Rosello, sa Guba, atong amigo. Kasi sir, ano lang pag nga amigo man nga broadcaster. Dead nga po, sir, ha? Inaman sa LBR. LBR cellphone repair. Nasa itong amigo kay Vince Aruot, kay Sian Bulano. Kay Dondon Arsinas, kay Lavina Umaling, kay Janel Umaling, nga nagapoy pamati man sa mga karamihan niya po lang. Sige sa inyo buswang, kay Duna Reyes de Los Santos, si Makoy de Los Santos, kay Jude, kay Jed. Sana mga unga. Sige. Aha, ano ikantahan mo tayo, Lugoy?
2: Haranahan, sanda.
1: Harana, sige. Mila Rufo, Rufino Ligaspi, Matsa Nalipatan Gidang. Nalipatan. Sino na kalipat? Alipatan siguro. Ikaw, itamyaw nanda, nano. Dahil nga po man kay De La Vega Claudia, request lang, Bakiro Idol. Akol Nono! Dahil nga po na, akol ha. Jason Inatabio, akol John na sa Baliti man, dahil nga po. Sarot kami iya sa Mamba Gabigit ka Natabio family, Firmigit Gapinamati. Ahas sa todo ko po, so wow, thank you so much. But so inimis, wow, shout out, hi ko no, Mila Rufino Ligaspi. Pa-request lahat kahoy ng lawaan. Sige, Birahe Idolari, Mamilesa, Elvin Villarasa, Medayad, nga hapon na idol. Pasarot lang iya sa Morales Jolie, na kapinamatag ni si Cardo, iya, ang si Nanay Uning, Gapa na Ugot, ag si Elmer Villarasa, Sara Jean Iligan, friends, Inigo Villarasa, Gakao, Tagaba, Gapamati, si Cardo, may radio, Gun Imaw, request idol, uhaw sa pagpalangga, ag uhaw, it. Tando ay, birthday man na tando ay. Sige, Bana, Taylogs, balbala na.

0: midayit gyud ang gabi na sa Mindagao na kaday Parimilo kay Maridirom kaday Marlin na kay Rex Rimbulat.
1: Na kay mga birahe na.
0: Oo, na sa mga kay Gaga gali nang namumugo gyud kay si Gaga nga ay Milot na ay Joseph. Ano-ano ay hindi ka mga mumuga, itamiyota ka man. Ay, huwagin man ako, no, eh. Huwagin na tamiyawa, eh. Oo, ako na, eh. Sige, ah. Itapoy tagit ikaw sa mga pabirit boys na good. Tanan-tanan ka mo. Ano, si Ibong, kay Adang. Kay, Panula, kay, Fred, kay Analeo, nasa Indagawa. Kay, Rima gali ang nakakayon sa hipag ni ano ah yung ay lipat yun ako kay panyara kanday yukit o na kanday panyari Almer kasi Ima na Almer Ilidan yan doon ang iba at ito sa akong gali mga kuna sa Biyaga na kay Ma'am sa Biyaga ang mga kuna isbuko ang ula ka day ay Jigo nga ano apelido ni
1: Andrade
0: Andrade
1: mga linamat
0: chikiting
1: sige okay ano ang mikropono ay balik sa dotong iya sa Morales Baliti itin Patricio family especially kay Joby John Christian Patricio ng Lani Ricardo, ng Jose Arroyo, at ng Norma 18. Request lang Martin Gugma kay Ma'am Bibs Pintor, 18 man sa Gihapon. Patriarka Lindy. Shoutout iya sa Hugas Pabahay. Kay Maricel Placido, shoutout lang sa Mercedes from Inday Maricel. Ang magandang hapon po, Idol Judel. Aratanan. Nabiluhan mo na pirami ang pangaga na. Sige, aga sadot pa rin na kay Mary, ano ra, Mary John Ronace. Sadot kami iya sa Linabo Norte, kay Rony Palomata, Gagaha Itsuga, at kay Jima Rimaho, the second. Good evening, good evening, idol mo, idol, greet mo kami iya sa Agbalogo Makato, Fridolin Bilinario, ag Mama Kana ag Tabernilla family ag Bilinario at Tornino thank you po. Ina shoutout man oh kay amigo ta John John Masangya and Nanti Rabal ina. Ina kay Ninyo Bilyante Gomez na atong amigong driver mga good lover nga vlogger pa dahil nga hapon sa mga vlogger nato no kay Michael man Bill no Bill God niya ito, driver nga vlogger. Maraming salamat, Idol. Larry, good evening sa inyong lahat dyan. Nichel, Silo, Crispino, shoutout lang sa Ibaleso. Crispino family, agang Tres Marias, Ninya, Nichel, Neka, ag sang asawa. Si Donnie Crispino, ag sana nga kainuman si Uncle Jert. Jert, Crispino, ag kay Uncle Claudio Crispino. Ag sana ang bayaw kay Elmer Tanks. Sinaman kay, ng nanay... Crispino, si Lipatan ako. Ano man. Sorry ka lang listahan. Nagpamati man din na. Kay Radyo, Rayo. Radyo. Katunong Lubel, pag-greet man kami yung pinamatikit sa Alfonso Dosi. Greet naman si MM, Nanay, Jilly, Nong, Alex, ng Isel, Toto, Chin, Chin, Pri, Gilbert, Ihada, Bia, Ann, Hill, Queen, Queen, kay Mars, Joe, salamat. Idol, thank you so much, man. Kay Honey Jane Dalida Dumalaog Basagre, shoutout lang. Kay Papa Joseph Dumalaog. Uncle Winnie Felizardo, iya sa Candelaria. Pirmigid ka pinamati, pamantot live habang gatagay. Itanduay! Naman kay Sir Cloyd Beltran, Ma'am Lily Beltran, may dahil nga po na sir, ha, sa USA. Hanot Idologoy, ha, may dahil nga po man. Ag Rinaldo Engilio, gaset-set ka na habang kapamantaw at live, ag ihaw-ihaw it. Bukrit! Ang dandahan ka sa ano, pasikon, pabukrit ay bole mo karoon. Nihaw, no? Good 5 year ko na ron, amigo Rinaldo eh. Jiboy Taglay, request lang eh. Kanta nga si Felix Manares, Manok nga pula, shout out. Saga kanta, sinong lari na mabagbaga, mantay lang niyan doon na. Pasunuron ta na itong mga senior. Shout out lang sa pamilya Gregorio Arias Navas, iya sa Panipiason. Gabriel Gio, una, stars tatay mo ay happy birthday lang kay Tia Ann Taglay, stay buot ag good health. Ha? Sige, happy birthday ha.
2: Happy birthday!
1: Tia Ann Taglay. Banat Renuel, ano'y kantahon mo? Good evening kay Uncle John Quarry, nagpamantaw sa Baliti, agi naman kay Irets Olikram. Good morning. Good morning kita. Pa-request lang baby ko. Salamat watching from Kuwait. Request ko no baby ko. Ay pare Noel daron nga tiraon do na. O makara. Ano pare? Ito tanay mic mo basi ilipat ka man na. Sige banat.

0: nasa akong kubalite no, milk Mateo na kanday na tatayo si to. Kanday nay Aileen. Kay to obit no sa mga unga kay Roslyn, Renelian Ray kami kay Toto Nilo, kay Marlene no, kay Mama Rose sa quiz. Kay Papa Blardo no, kay nung Totong no, si Rolin Junel, Janice, kay Wilby, kay Hannah, sa Tito Mas Pamilino, kay Benapol, Lenny Libit, Noli, Linit, Nico, Jocelyn Badok, kay Darlene sa Binig Pamilino, kay Lenny, kay Alex, Okindo Pamilino, kay Marcy Sosa, kay Marlito, kay Joshua, kay Kian, sa Tumbukon Pamilino, kay Snowy Digoy, sa Sonyo Pamili, sa Ping Pelmore no, kay Gaga no, kay Nanim Regin, nainin niya, kay sa Mendoza Pamilino, sa Gulacan Pamilino, lang nasa Libas, nagabinig sa kay sa Madalag no, kay Dieter Singh, Bungbong Junel, Bibi, kay Primonoy Quaterno no, sa Maturiano Pamilino, naman sa Makato, Muntigib. Sa pamilya na yung mga mamlalos no, kay Parilari no, na kay Jessica Clayford, kay Jacob, Nini Princess, kay ito, Timtiman, kay Tibini Salvador, Tipening Nerbar, Ricardo Pedro. Sa Pico Pamilino, kay Aerol, Catherine, Ernie, Oralin, Eugene Yamutya. At sa Nerbar Pamilino, kay Tenday, Francisco Pamili, ni Rowena no, Frank Jupil, ni Mira. Sa Cebuano Pamilino, kay Paring Romel. Kay Emma no, Cyril, kay Pring Giovanni no, pre, malang gabi no, na kay Emma no, sa Blete, kay Pring Ed, siri, malang gabi Emma no, na kanday, ano, Nanay Mele, Valencia, tatay Gonzalo, De La Cruz, Pring Gomer, Valencia, kakis no, kay Paul Evans, Stephanie, Shane, Bibi Cali, arpo ko namin haling kay Mars, Joan, Valencia, kay Pring Ubino, Di Hasis, kay sa, kay Ma'am Elizabeth, na Sir Germany, doon man ba, thank you. Kay Sir Lutz Tyron no? Nasa
1: Kabatang.
0: Kabatang ang mga kato. Sir, malaga pinuna. Kay Wilfredo Narasingara. Nasa yo.
1: Sige. Sige sa mas. Rafael Peralta sa mas. Shoutout Idol sa pinuta pa rin yung mga napula. Shoutout lang kay Mary Damian family. Ag sa Rogio Rodio family. Na bangga. Ag Puok Kalibo. Happy birthday lang kay Gay Ann. Agal. Galio. Happy birthday, ha?
2: Happy birthday!
1: Gianna. Sir Gerdo Sabal, Ma'am Sabal, sa California, USA, nagpamati, good. Thank you so much. Good afternoon, sir. Shoutout lang, gali ako kay Tatay Bibs at kay Rena Gay. Iya, pinamati kita habang kaputos tangkong sa istansya. Salamat, good. Nasa mga unga ni Tatay Ambo, no? Mga umagad ng mga guwapuhon, guwapahon, guwapuhon, medayad nga hapon. Nga nagpamati ka din na sa may enrolledan. Sige, buka it, buko. Dandahan niyang pare, kasi hapit ay todlo mo. Ay, good evening man ina kay Daddy Bird Tabasa sa Tigayon. Daddy Bird, may din gihapon na. Lapit ko na ibibs yung birthday. Gina Dua, Flor, kay Ma'am Gina Dua, no? Kananay Flor Tapikan, kananay Flor Risa Siyoko, Tatay Utok Tiptiman, Ma'am Michelle. Ag sa nan ina nagpamati sa Badjo no midayad nga hapon na ag sa kaya naman kay ano sa mga nagpamati naton yung mga driver mga good lovers ina man kay Sir Vic Perez Basya sa Motorship Driving School kay Tata Intik talaga kay Ma'am Juby no sa nan kay Sir Biran sa nan ng mga instructor no 8 Motorship midayad nga hapon din yung tanan ina man kay Tata Carling Quintez kay Vincent kay Mako kay Japok sa midayad nga hapon. Agi naman kay Miko, no? Agi naman kay Jabil Store, no? Kay Nang Rose, na kay Insik, madayad nga hapon. Kay, nung ayong ina sa, no? Kay Tatay Johnson, sa Winamukan, sa Pangpang, iya sa, no? Washington, no? Kay Nang Minji, una, kay Atong. Agstanan nga mga, ano na, kay Kapitan Iloy, no? Madayad nga hapon, man ina. Agi naman kay Sir Jojo Tubalinal, ang Federation President at Investoda, at Kabilugan, no? Federasyon niya sa Kalibo, kay Caloy Flores, ang Investoda President, kay Ramil Tolio, kay Abmir, no? Kay Nung Alin Maldura, inaman kay Eric, agin na kay Bani Sonyo, nga bipat nga gwapo, kay Ronilo alias Cano, kay Redin Pibiran, no? Kay Morgan, kay Mulong, kay Ilsong, ng Edward, Merced, agin na kay Andrew Flores, kay Andoy, medayad nga po man, na kay Lani Bonifacio, kay Lindon, medayad nga po man, at siyempre inaman sa amun nga Kapitan ng Agwapa, Itandagaw, kay Cap Juliet Onyet Melgarihio. Sana nga mga council ag tanod ag mga ha, mga kagawad namin din nga hapon man. Ina kay kagawad ano nga ni San Ignacio may din nga hapon man. Sige, ag ina man kay Aruni Palomata sa arot lang kay Tagoy sa Tigayon. Ay, si Tagoy din, si Bricoson. si Albina. Birahe Idol Noel, Mario Abalio, haling kay Ma'am Lesa tara. Mario Abilio, good evening. Shout out lang, Sir Lovell, sa mga gitarista. Shout out ko sa kay Bugs Patricio, Jix. Jix, nara. Eric C. Freddy De Los Reyes. Gasumsuman it bihag nga manok makaron sa Kapitol ng Dagaw. Ay, iba siya may bilin pa na. Binli man ang kutsang kiwa. Bina, pre Mario. Nice, Sir. Aha, thank you so much, kuno pre Noel, sa pagkanta. Haling kay Irets. Ulikram. Aha. Sige, kay G-Boy Taglay, siyamat kid, shoutout lang katagay kami iya sa iya ni Jolmer, tawag itando ay do, sumsuman, hay bukan sa ambugong. Wow, kana metro day bukan nga ron. Kasi, masyadong tambok ha, pumagot po. Aha, shoutout kay Nung Dodoy, kapamati kita gali ang tawo sa tugas. Si Toto Ernie Mansayon Senior ag si Bulkit Guapo. Pare Bulkit, medayad nga po na. Sige hagang Bulkit. Ano man Bulkit. sa anong mga tabuhan na. Kasi na naman sa katangkihan na, no? Nung Pino de Vicente, medayad nga po man, no? Sa tanan una ng mga tangki boys kay Junior Dorot, kay Junior Maning, kay Joe Gregorio, kay Malo alias Guapo nga nagapamati. Sige. Dasunta si Ate Mel Dayon sa anang arat sa daman. Kay Glenn Francisco, good evening. Katulong labi naman tayo kami iya sa sitio Tino

losoy eh nga nagabakay ko amon nga lapad gitagay habang gapamati kimo boy maubos ay lapad mo kara hasta mo takabit alas utso. Aha, kay Jim Allen na sa atot kami iya sa pagsanghan kay Ruel Arboleda, kay Roy Arboleda. Bawang po Maria, long time no see, but now see now. Medyan nga kami istala ni Stop and Radio Tulo kong puso. Ang po Lubel kong mabuot, eba, rato ka. Sa atot lang man iya sa akon nga lalam ang kolunoy. Animes, hindi nga magpamati. Po babes, buwi na si Bibi Kalimo, wala pagani. Ay, sino man nakita ko ang kuring ha? Iuli naman, maluoy ka, konsensya man ka mo. Ito mo ron nga may putog ikog, at may puti sa liog, ha? Kababu utang guha, nga naubos ko. Linangis ka ron, kami ni Bibs na daywa ho, maluoy ka. Iulian man, konsensya ka man nga. Sapat ka. Sino nag-bit-bit ang kuring ito? Gibayag nga ko, pero masakit sa dughan. Sige, dasanta na si Ate Mel.

0: Good evening sa Adotban, sa Madalag, Balaktasan. Great ng idol, the family Salvador, nation family, watching from now in Madalag, Balaktasan. Ma'am Elisa, Idol Lobel, mabaki-bati naman ng gali. Ang tiya ko una sa Badyo, kay Sinanay Sinya B. Francisco ng happy birthday. At maraming salamat. Ha? Good evening, ha? Happy birthday lang gid sa tiya ni Ma'am Elisa.
1: Happy birthday!
0: Nasa Badyo, kay Nay Sinya Francisco, happy birthday. Kay Jimalyn Ramintas, salamat kami iya sa pagsanghan ba nga sa Arboleda family, kay Ruel, kay Vice Arboleda, hanggang tagay-tagay itando ay. So let's Taiko Vlogs Chavez, good evening, good afternoon. Bali, bati mo kami from Katiklan, Sitio Kanyugan. Gatagay ito ba? Pulutan, inihaw nga baboy. Ano, baboy ra mo? Aha, mambet. Ito ra. Wow, nagpamati. Happy birthday naman sa akon nga. Kakon, parin aga. Wow, birthday mo galay, mambet. Ay, sindo amon nga ano pumahaw.
1: Happy birthday!
0: Inaga, babati ako. It kay Taimitsu, advance 60 birthday. Aha, bukas, sana marami pang birthday darating sa iyo, mabuhay ka hanggat gusto mo kay Taimitsu. Advance happy birthday soon. Pasaot naman sila Dalia, Diani Lok, shout out. Pasaot, ano? Pasaot, saout din ba tayo? Sugpo naman namin. Kinasugpo naman namin na mag-ano ikaw, mag-chat. Mag-comments. Pasalot naman kay Dilia, Dayan, Loki, Jayden at Chatlin, Brian, Gatagay. Gatagay, gay, kay GJ. May din nga po na haling kay ng Bet Quaterno. No? Sa akin, anak namin din nga gabi. Kay Mitzi, Aristar Samar, good evening. Shoutout lang. Kay Dodong Ristar at kay Jason Samar. Humarap nga gapamati kita't kong puso. Shoutout lang sa Palomata family, Rentino family. Request lang song Matinaw ang Langit by Pirot. Babala, balbala, gid, Idol Melros. Halik yung Melissa. Slaughter. Slaughter J. Good evening. Shoutout lang. Happy listening. Following person, namely ko ba? May following person ka pa na nalaman ha? Ano? Gatambiaw ko sa, ano? DJ? Oh, good evening ko, no? Kay Auntie Longlorgin Ramos at Ate Rochelle Chantarangsi. Budlay ba? Sarot lang, happy listening lang. So, may cousin Ate Roseline Plaza, need your request. Aha, diba? Katodo Lobel, martyr nga gugma. It's hard to forget. Thank you and for reading our message. Your pabi. Our message, Katodo Lobel. Greetings from Lothar J. Riloa Sausa, Radyo Todo, kaibigan. Aba, masyaga o English ka makara Lothar J, ha? Asa, kardihon mo si Tay Doming, ha? Di nyo'y manok na itong ginapakita-kita mo. Kasi kung maniwang man ito, magkatamok na ako'y mantikaan ko. Rambo Sonyo. May dahil nga po, Bilma Bargat. Good evening, sarat lang. Sang unga nga si Aileen Galanao Adrian Bargat. At saan ang asawa? Si Angie Fernando. Ay, si Ilaya Kuno. Uno Pudyot. Sang asawa nga si Andong Alejandro. At Gagi Bargat. Salamat kayo sa pagbasa. Sige. Doon na magaling ribang arho. Sarot man sa umano. Lothar Yumant. Listening. Mother Marlene Sausa, Abigail Ann Sausa, Darwin Sausa, Aldin Mar Butanero, kay Chris J. Butanero, Dodong Relio Jordan. Loli Kinesio, good evening. Sarot lang. Kay Biatico. Idol. Biatico, no? Biatico Kinesio. Ayos naman. Pare, mag-text ka. Pamili sa Morales Baliti. Greetings from Bubot, Itnyo Buswang. Siguro nakakinjilit Ross ko siguro raw eh. Hello Ma'am Mel. Sir Noel, ang kulugoy. Gandang gabi. Miss ko na. Todo kong puso dapat gasaot-saot makaroon tatay ko. Gani man o. Hi. Hello, matakotay tatay Sergio no. Pero happy man mo sa Gapon no. Misan sini mo makaroon. Nagapamati man katon. Kung iya mo mamati mo, bisan ito man mo mamati magapon. Pati yung magkita online. Sige. Hanot, babes.

0: Ano yung ratsada mo?
1: Maluib ka man.
0: Banatin mo na. Banatin mo na. Arinomel, kuskusa.

0: good evening sa tanan na nagpamati iya sa Radyo Todo. Sa mga nasa amo no sa Andagaw. Good evening gid kinya tanan. Sa mga kalapit namon una kay nung Milo kay nang Jerome kay Roselyn kay Jomar Placido na good evening kay Ted kay Bingbing. Kung nasa kanya daywang binata ha kay EJ kay Kinkin good evening. Na kay nang Adang kay nung Ibong Gregorio. Ganday ng Marlene Rimbulat, una, good evening, Kata Iwot. Ganday ng Clarita Riles, ana, good evening man. Sa bilog nga Andagaw, una. Ag akon gali, no? Base ag may nakakita sa akon niya. Nga kuring, oh, maluoy ka mo. Ibalik nyo man. Grabe, kita rin ang pagpalangga. Karon ka na, pinuot malang man ko ang unga ron na sa Aklan Learning. It baby, patadi, patahago sa kita, imaw. Ginpuwot na, tapos yung dagas, bagi batitik ko, gatas, ag, napagpakaon, nabikaroon, ay, ano kita, nang, sa, ano kita ba nga rahom, masamok, kaklase nga ko rin, nga, basta, pagpakaon na akong karoon, ay, bukot at basta-basta nga, ano ba, pag, ano, pag-alaga ako karoon, ay, abuot, agido akon, nga, luha, nga, na amulit karon dahil gahulid, abi ka akon, basi may nakita kayo, no, itom, imauron, may puti, kara sa may ilong, padto sa anang tiyan, nga, ikog na nahay, utod nga raho. Kasarangan pa at bahoy man imaw. Nga kuwan pa sa ano pa unga wa pagapangasta imaw ron. Ay basi makita ninyo palihog man no balik lang
1: karne sa karne da pa dinner
0: ka. Bagayo. Sa ano sempre sa pag ano kabis pagpalangga pala. Matsa tawo hayop man lang matuod bukod man imaw it may lahi git pero hinapalanggaan git abi na ako. Ah, good evening, Nung Doday. Hi, kamusta? Patas o ba't anong Nung Doy?
1: Di, patas-patas.
0: Patas-patas. Mama, sa patas-patas na kada Domingo, no?
1: Eh, simple. I-set mo man nga. Rung, ano, hey. Di mo masairan. May buwang tabi ro kontra.
0: Oo, oh, masa singgit lagi tayo mo kato Nung Doy, no?
1: Singgit. This thing.
0: Singgit lang, gida. Good evening, no? Nasi mga ka, mga tao na sa tangke ni mo. Good evening kinyo tanan kay Uncle Nuno. Ah, kuwari. Si Uncle katan og si Uncle. Oh, si Uncle John ana sa Balite man ha. Good evening mga kuwari family. Ana good evening kay Ma'am Elisa na sa Germany. Ma'am, good afternoon.
1: Ilabas na ilabas.
0: Ga ilabas ana ra suwa ni mo ma'am. Ana kay Tatay Ambo kay Nanay Bibi ana sa Roldan. Tay, salamat gid ha sa imo nga padaga nga niyog ka ako, may giniinom ako nga sabaw.
1: May hasket ko, may hawak na yun. Bataon ba yung
0: hasket ay hawak? Masakit ko hawak. Ginhawak ko ng makaroon.
1: Kasarang ano ka. Bata pa.
0: Oh, good evening, no? Kaya nanay Saryo, no? Sa Mantigib, nay. Good evening. Buhay kitawa kita, ha? Ano na kayo ng Biuli kay Kapramila na sa bye-bye Makato. Good evening. Kay Ampod Maria, pod ha amo na Ampod niya guwapa ana sa Manila.
1: Time no support ano kon muli riya.
0: Good evening gid kay Nanay Imbik.
1: Good
0: evening sa bilog nga pamilya Cebuano.
1: Cebuano.
0: Good evening mga Itin family sa Baliti. Ana kay nung Giovanni gali no nong good evening. Aga pamati ron makaroon si nung Giovanni.
1: Nonay pa.
0: gaano nun, kagam-kagam mo daan si Kikaron. kagam-kagam mo daan si Kikaron nga, maano, maikin-ikin. Anak na ng anak, Auntie Erlyn, kay Uncle Junior, na kay Clarissa, o na kay Juby. Good evening.
1: Request na mo, waman na
0: ano man request?
1: Head mo that.
0: Hindi na ron na ha. Next nga next kanta bats, ko na ako no. Basta sa tama no, nga nagapagamati iya. Good
1: sige. Evening, Jim. Sige, tingin sa Sky Babes. Ami Tambong, good evening. Shoutout lang. Good evening si Auntie Arlette Nong Hisos. Love Love, G-Boy, Loy Loy, Joy Joy, Mark, Jade, hi, J-Ann, Friends, okay, Nong Noel, Apple na rin. Salamat kita. Sige, tingin sa Masa. Agi naman kay, dinagta kay na, Mitchell. Miti Restar Samar no sadot kali sa nagapamati kita kay Jason Samar alias Kalbo sa humarap banga request lang ito Radsoy Lator G Sausa sadot lang happy listening sa following person namely to Maria Cebuano Maris Sausa Vicente ba namit yun tayo entrada ni Lator G Permia namely, thank you gid Ma'am Mel, no? Haling kay Ma'am Abon Maria. Sarat lang kay Uncle Bernabe Boy, Salsa Aquino, Uncle Toning Aquino, Auntie Charlene Aquino, Auntie Marlene Aquino, Auntie Early Aquino, Sarah Aquino, Roldan, Mia, Irene Aquino, Mikey, Charis Aquino, Chichi Aquino. Na-blag-blag ni Lothar G. Anong manok ko to kayo na ho nga, ano to, lumuaga to, Lothar. Itlog nun to, apa. Great ko lang, Sir Nalin, Lawrence, Jan, Jill, Air, Aonisio, et Bus, Bus Ag. Buswang, Maritel Obligar, good evening, sadat lang. As family Obligar, sa Ogsip Libakaw, kay Buboy, Toto, Bonbon, gapinamati git sandaki mo, thank you git aha mga katodo idol kada Domingo at Komposo, salamat git sa pagbasa, God bless. Jan Erickson nalaonan, kanday Mama Lorna ag Papa Jimmy nalaonan at Barangay Agu, Luguhon Madalag Aklan, shout out na doon naman diba, kanta tanayo para sa mga tanky boys na sa mga grupo na ni Dodoy, ayos git babes ag Hampod Mel, doon inyo aratsada.

0: wala man naluyag sa amo. Oy, parang ito sa mga grupo na dyan sa mga katangkihan na ginaabangan ni Nung Dudoy Mansayon. Ariba na itong mga greatest pa, kadasig-dasig, gababo talaga tamyaw ho. Sa iba nga di tayo, ano ha, nilampasan no, tana. Dyan, Tesoro, happy birthday kay Pod Okloy. No, happy birthday ha, Pod Okloy.
1: Happy birthday!
0: So, sa iba to na buabo tanang maluwi ka. Ilin, Jilin, Francisco, request lang ko no, sa kantang agugma sa dalam sa kawing ngalawaan. Naduwa ko. Sinapawan mo man, maluwi ka. Liad Cipriano, no? Request lang, nahidlaw git ako no imaw kay Bia. Aba, sige. Aloli kini sa request lang, manok nga pula. Sige, patira ta ka ng laray nuna. Idol, sarat man sa Quaterno family sa Uksip Libakaw. Kampin, gan kay Nuno, kapamatigit. Hagatagay tando ay bago. Tingnaan, Nuno, drink moderately. Masige, burlay mo kay Silitros, may maubos. Taha. shout out kay watching from FB Live, no, haling kay Kini, ano, Kini Nalangan sa Olda. Jan Tesoro, manok ka pula. Sige, at Sanabi Itolid, good evening, shout out lang. Yeah, sa barang kay Agwatia, kay Berto Itolid, sa anang pamilya, God bless po. Jonalyn Jimenez, good evening, shout out man. Sanday Nanay Auntie Isot Fernandez, kay Uncle Blas Briones, ina man sa Nalook, sa Biga Family Idol. Sige. Ay Christian Santos, good evening sa atin. Pakibati naman, Idol. Kay Daol, no? Kay Tay Imbong, kapag namati kita makaroon. Sige. Jan Alvin de la Cruz, happy birthday lang. Happy birthday. Happy Sunday, Idol Lobel. No? Listening from Agsili na isa di bahay. Primig di pinamati. Player man, di Buenas di Malas. Ito yung no na. Shoutout lang Idol, ang kapamatikin kami ya Pirmi ni Tatay Edwin Repi, Agrini, Veray, kay Maripi, Repi Maria, Repi Mark, Levin Repi, asang asawa nga si Elisida Arimano, Sirimay Arimano, salamat Idol, gabang kita kami Pirmi Kimo Sityo, Nasunugan Baliti, aba, yun ba daro Nasunugan nga rapero, well, kita mura. As balite, wa. Buya bandaron sunugan nga ra. Na sunugin man na. Ning Francisco, good evening sa Don Pangamisa. Belated happy birthday lang kay Jeline Francisco. Masagnay at Santa Cruz ibahay. Ang sadot lang sa anong unga asawa request lang sang oh babe sa belated happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Sadot man, happy listening lang sa following namely nung Bugot Rose, nung Bulalet Rose, nung Jovel Rose, Milay Rose. Karen Mayor, good evening. Shoutout lang sa inyo, sir. God bless. Mamili sa Hanuta, Idol Babes, Christian. Santos, shoutout lang sa kay Dagul at kay Taimbong. Shoutout man, kuno sa apili request ng Abintas ng Damgo. Rosalyn Plaza, good evening. Shoutout sa pamilya ko. Jasa, Bulabod, Malinaw. Sa pinsan ko si Lothar J. Ginaman kay Roda Balgunya Sonyo Javier, good evening, shoutout man sa pamilya ko, Balgunya Sonyo Javier sa Mindan Capiz, watching from Saudi Arabia. Sige, banat na tayo Domingo, anutin mo na manangay mo ibang aminsahe, banatin mo na shoutout man kay Nung Buday Victoriano ang sana Victoria Michelle Victoriano, Victoriano Jason, thank you sa pagbasa. Sige, balbala na. Ano yung kataon mo?
2: Amay, dati siya forget.
0: Sige, anot. Ayos, Bel. Doon kita ang paborito.

0: Nel Simeon shout out.
1: Ginata mi ako it pandaya nga gabi do ako nga kumpare na si pare Joseph na sa Nalook, pare Joseph Fernandez agrana nga asawa si Marimindang. Ang sabi lang nga pamilya nga Fernandez ha, tamiya ko it madaya nga gabi. Kay Bart Pilayo na sa Dumaguete, New Washington, good evening. Sa nang biloga pamilya, kay agdaman sa Puyos, New Washington, nanday Auntie Lillian, nanday Colseto, Delphine, nagsa biloga na nga pamilya, good evening. Iban sa estansya, isma pamilya, iban pamilya, kamana man ito sa Tinigaw, sa Cipriano pamilya, Ibra pamilya, Apolinario pamilya, si Mark Sunyo, grana nga bilog pamilya, tamiya ko man, ipanday ng gabi. Ginama sa Balagtasan, yung Mandalag, si Arman Aguirre, grana nga pamilya, tamiya ko, ipanday ng gabi. Kaya sa Kawilan Liso, akong kumpare sa Pare Redentor, si Marie Sila, ng bilog na pamilya. Tamiya ko man, ipanday ng gabi. Si Johnny Fernandez na sa Minaliso,
0: Johnny Managini.
1: Good evening. Si
0: Get Baka.
1: Si Rubin Diasis sa Sitio Pawa. Sige, isang bilog ang pamilya. Good evening. Si Tyron Taladro, isang bilog ang pamilya na sa Kabatanga,
0: Makato.
1: Good evening. Mankin yung tanan. Sa ako man nga ungang bunso na sa Kubay Kapilihan, Purok Singko, Gibahay, sa si Mariali, agana nga pamilya ng asawa, si Randy Soyo, agana ng Daiwa Kaunga, si Berlibiag, si Nitan, ay madayad ng gabi kinyo, sa ako mga asawa na si Mirtis, kami ako manit madayad ng gabi. Sa bilog mga membro at mga Soyo pamilya, ay madayad ng gabi kinyo na nang sa happy listening na sa rayang arang programang Turo Kong Puso, sa Radio Turo, kaibigan mo.
0: Alright, thank you so much kay Tatay Doming, G-Boy Taglay, shoutout lang kay Melchor Tagasipak Malinaw, shoutout si Bimbo. Bimbo Taglay, mahugod, magtanom, itpinya sa bukid. Tagabayan ko na si Junil Simpson, ngayon, no? Pero ito yung mo sa Cavite sa makaroon. Shoutout man kay Lulik Kinesio, idol, great nulan si Lloyd Kinesio, Annalyn Ronielin Bambam, Retsi. Apo Leo, kay Leo Boy Kinesio, great prambot, bobot, etnyo, buswang. Kuring man, may kuring man, iya, nagahulid kakon ba? Mamilisa, dagabi iya, mamilisa, yung kuring nga ron, ayapan ko. At sa manamit, ay kuring mo nga ron, ha? Daga, iya, biha, mambet. Good evening, shoutout man kay Iritz Umano, related git angkon ma'am hay. Kasi ang adlan duga man ang ayam sauce, grabe git ang tinangis. What tugog, inisip, bukon man lang abi dun, bad ayam or kuring pamilya gun abiratoring katano gani man. Motion idol, gaya hapon, halin nga. Ano man abi Ronchel, ikaw daga mantener na plitsyon, ano? Galaway-laway lang na kamera yaron, hapon di ka na, kami tiya ho, pinag-utom ho. Rambo sa inyo, great man, pamilya sa inyo sa Balguna, sa Hamindan, especially kay nanay ko, Alicia Balguna, sa inyo, tumandok, it Hamindan, request lang, it kuring ni Nining, duga ang kuring, request mo, kuring man. Jocelyn Kibis, love Ricky, shout out mayong gabi ilang sa inyong tanan, no? Kay Isil, ano? Itzil Lidisma, shout out ng katanong Lubel, shout out sa kay Ilba Miguel, at kay Tibo Andres, sa pamilya Andres from Itzil Lidisma, Andres it Lopo Dagas, no? Lopo Dagas. Thank you po, babes, ma'am babes, aling kay Ampod Babes, alin kay Ampod Maria. Salamat gid, abo, babe, idol babes. Good evening, man kayo tanan una. Ilabas na isda ang suga. Sige. Nasunta si Nanay Sabit. Ano yung katahan mo, Nanay Sabit? Lorna Lumban, shout out lang sa kapon ni Wapuhon nga sinang Marlene de Maldura. Nasa Baliti, no? Nagpamati gid, kuno imaw, nakatutok sa Todo Radio. Iya man sa bagay si Melston Namay Lumban ag si Romar Namay gapamati gid makara. Sige. Ang shoutout kay Rosalie Quatres Milena Iba de la Cruz. Good evening, shoutout sa programa sa lahat ng aming kapamilya. Sa Quatres Milena Iba de la Cruz ag Taglay ag Japsay family. Request makero haling kay Uncle John. Sige, balbalan tayo doon na after ni Babes. GSK Perohinog Toto. Good evening, shoutout ang request ng kanta nga Mabugnaw ang Lasang by Pirot. Para Noel, tirahin doon na. Third day, shout out. Magkabat ka Rosalie Plaza. Thank you so much. Sige na, watching from Composo. Banat ni Sabit, shout out kay Jan Renz Ibuno.
2: Para kay Babit, Itora Quaterno, no?
0: Sige.
2: Happy birthday ni.
0: Patuburan na, tuburan sa Mario Morales.

0: ni Aki Jobel Balondo sa Manila. Good evening, Gid. Ina kay Erlyn, kay Junior, kay Clarissa, kay Joby. Ang tanan-tanan nga pamilya na nga 18 family sa Morales. Ag sa akon gali nga kagumankunan din na sa Arcangel Sor. Good evening, Gid. Sa tanan-tanan inakin yung tanan ag sa mga kanday manang Biniranda Dominguez, ag kanday Alok, kanday Bibi, kay Anday Manong Nore Galina, good evening kay Gian, ag sana makaguman ko ng salamat nga po.
1: Okay, thank you so much, Nanay Isabeth, nasan rin si Dong Lar, tulit sa Taiko. Good evening, shout out ko nasan rin Ma'am Elisa, halin kay Lothar J. Tulit sa Taiko Vlog Chavez, good afternoon. Idol, bati mo yung family Chavez Prado sa barangay Naasog, Malay. Jan Renz Ibono, shout out lang kay Janila Samar. Good evening, Janela. Ay, dahil nga pa, Gapamati. Aga, good evening man kay Noemi Pistanya ba ito, Gapamati ka ito? Dahil nga po na ito sa mga na, mga Pinter family na, Pistanya family. Okay, mga magpapa mo. Sa tanan una, nga nagpamati man sa may kabilan. Kabilan. Ano may nang rita o na. Sa tanan una, mga Pinter family. Agabi Arlimbo, good evening. Shout out no sa Nagred, ha? Bi Arlimbo, good evening. Nagred ka pala yung family ko, Relibo. Ang mga anak ko, Bia, Gina, Baby, Jane, BG, Princess, diyan pala yun, Polencio. At sa Polencio. At Sir Baliti, pwede ka request to Radsoy Balbala, Idol Lobel, haling kay Ma'am Elisa. Janelle Simeon, shoutout lang sa taga Bayang, Batan. Kapitin, para ko no kay Tatay Lugoy, no? Tay Unoy, no? Kay Tatay Lugoy na. Jemalyn Remintas, request lang, mahal pa rin kita para sa Do I Lovers sa pamunuan kita ni Ruel Agpais Arbolida sa pagsanghan banga.
2: Mahal pa rin kita, o giliw ko.
1: Pero naman makarunod. Brumat Bianisto, shoutout lang idol sa family Bianisto sa Panipiason. Shoutout lang kay Ronel Riloas, Uncle Ipi Ika Rinsa. Elisa, Mamilisa, sarap magkindig sa kompuso mo, Idol Lobel. Kaya lang, kailabas ako. Brian Paterno, call Uwid, ka-request. Pwede ka request ka na sa dalaw sa kayong alawaan. Ikaw, kanta idol. Itirahan tayo ng duna. Sunurong tayo mga request nung aron. Hello, shoutout lang idol sa taga Kabugaw, Batan, Aklan, Sir Arnold Castillo. Gina Rico Cebuano, shoutout lang. Happy birthday lang kay nang Ginilyn Cebuano Lamas. Ba, happy birthday!
3: Happy birthday!
1: Ginilyn, ha? Aboy, handa mo na. Tulungan ka na mo na. Bordig de la Torre Gregorio. Good evening, sir. Tamiyaw lang. Sa Gregory family sa Pilar Capiz, watching Kalamba Laguna, request lang, idol. Puno sa kahoy ng alawaan. Sige, di puno ang triangle na. Sige, okay na nung Lar, ang manok, request kin kayo na pa. Damo na sila. Para sa na-request manok na pula, para kayo tanahan.

0: nag-requisit manong kapula, basi daw kamo ay tawi kami pong pamahaw.
1: Paano kung perde, di wa? Iswag ay talugoy, tingkere ho. Iswag tingkere, ngugo, tagkataon. Na, para kita yung kagwapo.
2: Oha, may dahil nga hapon, no? Para to sa nag-request kay ina at manok nga pula. Oy, sa dot manok kay, kay ina, Lotel J, hapon. Okay, Uncle Kuno Marlon Reluhas and Auntie LC Reluhas. Una sa Lilo, kapamati kita makarabaw. Thank you so much. Kay, Onri Taok, no? Liskal na, pangaga na. Nilias Lars, no? Good evening sa Ida Adel, patamayo man ako. Pamilya Paterno, sinanay Nora, Tila, ag si Gina, tamayo man si Nuno, nga sige lang tagay, ag si Brian, nga man, Jin, no, Jin, dinagret ko man. Sige. Agi naman kay Regina Morales, Agiri, happy listening. Agiri family sa Sambiray, Malay. Kay Tatay Turong, Ninet, ag Nini, ag kay Kuya Yuan, salamat git. Ag si Desondrain sa Tatay Log sa request ni Bon Maria, ang dalisay ng pagkigugma. Si Jernis Ras, idol request lang sa Pusong Bato, Bacaw Norte, sa Ras Our Game Farm. Thank you po. Good evening, shoutout lang sa God bless you always. Kanyang shoutout lang kay my kids, no? RN Tyron Taladro. Taladro. Tyron Bautista, na Zabal na, no? And his wife, Sophia Educado Zabal in Wicklow, Ireland. Registered nurse at Junior Bautista Zabal. And his wife are in Leah Sioko Zabal, California, USA. Thanks from Ma'am Polly Bautista Zabal. Bobby Rahigid, Idol Duming, haling kay Ma'am Elisa. Okay, Bless Taharan, good evening, shoutout lang. Taharan family sa Kabatangan, Makato, Aklan. Greetings from Bless Taharan, Itli Bakaw, Aklan. Agipri naman no sa Retay, Pariputo Taharan, no? Okay, ng Madeline Taharan, nagpamatigid. Okay, yuhin nyo malandak na sa Kabatangan, Makato. Sige. Banat na tayo, logs, sa quiz. Alvin Santiago, shoutout ha. Ay, Brian Waternoso.
3: Parang kay Manong Unoy Ninis.
2: Lara Paterno, kapamagin. Sige, Balbal.

0: kagit karaho. Talaga?
1: Mamakitay, walang hinsing paglaon.
0: Michael Agostino, shout out.

0: pagi kay noon ito ni Miss na sa Buswang. Ay ni Maria. Paborito gyud amin naron
1: eh. Okay.
0: At mga di katuan ni pagbatonon ba gyud. Mga dalisay kuno paghigugma.
1: Sige. Sige, why na?
0: Ngawon. Kasi pangyadi na.
1: Sino?
0: Bukid sa dilong ang pitraw sa utog kana sa bundere.
1: Pita ning baba sa mic.
0: Mga surukay na kana mga nasabog hailito. Si Inday Marilo ang sa
1: Putot Marilo bomba.
0: Si Putot Dominguez ang si Alok sa panona panyong una sa Arkanhel.
1: Sige,
0: dahil yung pagpamati na tanan-tanan kinyo si Bray Rini Dominguez.
1: Ay, agwa na dayon na no.
0: Nagbray kami katoy.
1: Katoy wata.
0: Mga magugang anay nagpangasawa na kami man nag.
1: Muna ta besanda ini ulihi lang mati. sige, okay na tayo logs. Sige, good evening sa Rotman, Agustin and family, nung Selo, nung Angga, Uncle Dancel, nung Richard, aga, isa ilo ang mic, isa pa. Kay Puslit, no, nga nagatagay itanduay, request lang sa dalawang kahoy ng luwaan. O pa, ni ka inom, nung Puslit na. Idol, sa Rotman lang, kay Roda Sonyo Javier, pamati kita sa Saudi Arabia, request ng idol, bakas ng lumipas. Akanta ninyong lari kay ina, ha, para mag-inyo to. Good evening, Idol Lubel, pa request lang, manok ka pula, ha, kanta na. Sana lang, happy listening, following person, pa, Auntie Lord Jean Ramos, Auntie Rochelle, Taran, ano, ba, imong kayo nang itamayora, San Trangsi, so, thank you sa pagbasa, greetings, flying from, Lord J, Sasa, listener, and solid followers, of 88.5, Radyo Todo, ang kaibigan mo, ay kampiyon, para ilong ka, ha. My name is Isidro Rencio Relente. Shoutout lang sa kay Rosilda Birol. Aurora Birol, imong kilala, classmate ron eh. Idol baby ko, idol request ko, lang ikaw kanta. Kanta ni Pare Noel kay ina, na no man Pare Brian. Roda Balgonya Sonyo Abiar. Salamat sir sa pagbasa, sang greetings, pwede ka-request kanta nga bakas. Alam pa. Sa kanta ninyong lari kay ina, pare, late Joner Kang, dedicated to my mother, Alicia Balgona, Sonyo, team song kita. Kanta namin kay ina, uli ka siguro nagpamantaw. Mylene Isidro, Relinti, request na manok ka pula, kantaon man. Sarot lang, from si In Mau Ito, siguro kay Buyet Sausa, Brian Quaterno. Sorry idol, Lobel, hindi ko pwedeng itao si ano, si Tinibol baby namin yan. Ay, basi ko may tiyo ka na mamilisa. Ang tiyo ka tayo ako, di tara ina. Arnold Castillo, abaw ah, tuburan git ah. Jonalyn Jimenez, good evening sa adot lang, matamiyo man, ikbabot ng ratings ka lang. So 133, maluwi ka, wapang mabasa. Oh! Yes, sa babahay do akon nga ano ron? Akon nga patabi man kami is Brunis babahay do akon nga palangga nga asawa nga si Jonard Dobriki ha agas kapi habang nga pamati ito puso ibat a kapi imot a kapi te imo ibat a tanduay Ricky Turang shout out Saranduna, sarot lang sa Saranduna family sa Puok Halin kay Ricky Saranduna at Pandan ang Diki. Dalia Paranuela, ito lang nasdason pagkaday ho. Jonalyn Jimenez, good evening, sarot lang. Sanday Papa Budot Jimenez at si Mama Grace Jimenez at sa akon nga mga manghod. Jimenez family, salamat. Sir Gardo Sabal, good evening, sarot lang. Kay hindi, sarot lang kay Sir Boy Ryan, Ryan Bautista Sabal. BPI and his wife, Ma'am Doren Raimondo Sabal. Sir Prince Bautista Zabal and his wife Jean Bianiba Zabal in Doha, Qatar. Thanks from Ma'am Puli Zabal. Sige. Okay na, Pre Noel. Jimmy Sil Crespino, Tamioman, IBC si Uncle Lito Riadaba, una sa barangay Bagto Lison, nagaling nagapok in the radio. Good evening! Uncle Lito! Hindi pa mati. Nung namatay ang kuring namon nga itom si Lucy, birthday ko pa, paspas ang tinangis. Ay, oh, sige. organic mamilisa, no? Grabe, tabi. Kung mamatayan ka, bisan sapat, no? Hindi naton mapulgan, no? Ano? Baga tiyagon. Kay Jonalyn Jimenez, matamay man sa nanay, Tita Fernandez, ako nga manghod, Jimenez, at Joshua na loob, nila Vegas pa man. Sige, doon na magaling, ah. Eh, nahapol kita. Banat pa rin, Noel, Michael Navarra, Quaterno, shout out. Si ano ko no, iya kami ni Bubong Katagay Tanduhay. Aba, good evening na, Bubong. Birahing Tagay na. Sige, banat, mabugnang lasang, Brother Noel.
2: Malinong
1: nga. Ah, malinong, sige. Ang malinong, mabugnang lasang, abras mo lang ron, ah, para sa inyo, ah.

0: kay Anonoy pamilya no Solina kay Amalia Sinto kay pare Gilbert mo no sambudan ka kapitan Capiz kay Rudgel no nasa housing no tanday nung Robert mura lepatay nung Robert nga wala na apelyido nasa kay Toto Art Biray no na kay paring Harley di Tomas Prem lang gabi lang una kimo sa imong nang restaurant no kay nang Inday kay pre Elena Bara Noynoy Ambito kay Rowel Ireland Patron kay pre Boboy sa Balyero family kay nung Romy Apolinario kay pre Carding nung Alice nung Johnny Fernandez kay Relocero kay Richard Apolinario na sumubono Arthur Imok Fernandez kay Bonino tagan kay Johnny Bertonio kay pre Ibong Gregorio Gimuro family no kay Joey Blinda kay pre Jomer Santino kay Ernal Bara kay pre Giovanni no Balbino Rapi sa Biaga pre Edwin Balbino kay Ma'am Maria Cebuano kay Lando de Felix no kay Junalin sa Panibanay no kanday Jelly de Felix ayeng Marlene kay Pretoning no kay Nungboy no una kay Pangilis Richard Agustino no kay Clay sa class ang nasa nayang kay Jason Panero no de Malanta sa Lakawon no na kanday Uncle Nestor kanday Nining no kay Tibernal ito Tersing sa tanan launa kanday Undane no na kanday Basyo no, kanday Ronald una, kanday Edgar no, Rosa, yung pamilya na sanaw na. May lang kabigay, thank you.
1: Okay, thank you so much kay Pare Nobel. Aha, patamiya man no, si George Bintora, Jilly Bintora. Nasa butungan no, nagkapamatikin sa mga karon, halin sa Itatay Logs. Okay naman kay sa mga taga, ano na, Sipak Malinaw, no? Sa Makahilig Family, kay Doming, Joanne, Nanay, Angging, Jolito, Agnang, Nining. Mga pinamatagid kada Domingo halin kay Ining kapag panamiyaw. Siyempre naman sa mga security ita EBSS sa Clan Valley High School, kay Mini Medina, kay Jocely Salazar, kay Rina Jane Octavio, nagpamatagid. Lagi naman, no, sa dito lang do akon nga amiga, si Enriquez F. Enriquez Road Sanday Nida ag floor Gatagay itando ay light maabit na tabyo ag tabias family. Lagi naman kay nanay ano no kay Madam Jocelyn ag kay nanay ay nasa may ilipat oh, kay nanay ano nga sa kabananak doon sa Tubang Etseris o oh. Dahil nga ay tatay road anong roading nga nanay dahil nga pagpamati na ha sige pamati na nanay sige. Agi naman kay Geraldine Jimenez, sarap lang. Sanday nanay tita, Fernandez sa akong nanay, Mang Hod Jimenez, Joshua, Colonel Oxis Joviga, salamat ay ito. Michael Navarra Paterno, sarap lang kami iya ni Bubong Gatagay Tanduay. Lato J, request lang, Katanong Lubil, si Kumpul, Malbert, Milbert Lumbad. Good evening, sarap man, sa Lumbad family, na may family sa akong nga bunso. Nga si Mel Shane Lumbad, ang saang favorite nga kampon ni Sinang Marlene Rimaldora, Tony Griguelio. Mayang gabi lang katodo, aray kami di Idol Jubel. Todo gid amon nga pamati sa radyo. Todo galantaw kami sa Rana Live tamyo wala kay Glenn Gardenia, kay Gimero, kay El Isidrio family. Sa family Gigilio. Wala man. Spelling on and Gimo Gabukay family watching live parang barangay nagsulang Dumaraw ba? Thank you so much mga taga Dumaraw na natin ng mga listener ha thank you so much nagpamati bigit ka ba din sa ambon sa layo di kalibo pero choices niya pagkat choice niya gina ang tulis ng puso thank you so much ha mga lods mga idol na sa Dumaraw Lily Relojas sarot lang una sa tanan nga Relojas family sa Bulabod Lothar J. Barat nung lari, chicken na, red pa. Vilma Bargat, good evening sa ato lang. Kami iyan si Annabelle Gigi Properio. At Rahi, at sa anang unga nga si Angela. Anang may PG Prince nga si J. Trahi. Ako, kanyang salamat. Sige, doon naman diba, mahapo na. Okay na, Timel, balbala na. Okay na, sige, hanot. Noli Lumugdang, shout out.

0: sa malinaw, no, may edad niya gabi sa pamilya Ras.
1: Oh, at gusaman sa Timel, Ate Orlin, shoutout ko, no, sa Taga Morales, sa kami Iyas, Talimanok, kapanunood. Kapanood, no, todo kong poso. Kada Domingo, Family Quatres, Patricio. Kay Art Evelyn and Reza, sa daywa na mong apo, thanks kid. Great lang kada Domingo, happy 60, kamon kada Domingo, happy 61 birthday. Kay Uncle Mo Junior, salamat. Abay, abot ang native galik karan na Ante Erlin. Happy 61 birthday, Uncle Junior, ha? Aha, request lang kay Nini Babes. Salamat sa pagbasa. Martyr agay Nini Babes ko, no. Sige, aga, ha? Thank you so much. Aga, aha, para kinyo tanan man, no. Sige. Anoli Lumugdang, good evening, shoutout lang. Ako nga amigo na sa Malinaw, pamilya Ibao, labi na kid kay amigo Fred Jr. Gario Ibao, kay Malandayon, ni Rosario Ibao. Good evening, kinyo tanan. Request lang, Alaala ay Ikaw by ED. Sarot lang kay nang Lily Relojas, wang walang sorry ng nung lari, walang Lily Relojas. Aga Junior Pasilan Sonyo, good evening, shoutout lang sa barangay Alfonso 12, ma-request lang manok nga pula, Ginderbiol request lang, dito lang kay Mama Roseline Francisco, kataw kay naro manok, ha, let manami ka mo lasing ko ba tanawon ka mo. Tamiya man kami iyan sa Datag Libaka o Gatagay do ay samtang kapamati sa kompuso. Mo, Idol, Ili, Carlos, Agodis, sa pagpanamiyaw. Jim Flores, Taiko, good evening, shoutout lang sa Santo Tomas, Malagtas, Batangas, ina sa Aklan, kay Nanay Ging Ging. Sige. Aha, kung ka mo mag-hire and tracking, ito ka mo sa series tracking, namtang sa may silibdong instansya, Kalibo, Aklan, on and managed by Boss Series Arito Len. Pwede ka maka-text, no, sa anong numero, 0918-451-5869. Kamu man magbakag itinapay, pandisal munay o toasted, ano man na klase. Itinapay. Ito ka mo na sa DNGB Kiri. Located at Chicho Baybayan Dacao and managed by nung Darwin na Marlin Dimo. Thank you so much, guys, mga baker na sa mga trabahante na tanan una. Nasang inaanak man, may dahil nga gabi. Agin naman sa Bambis Bikiri. Thank you so much, guys, kinang linin ng Cesar Figueroa sa may Chicho New Buswang, no, bago mag Spanish Road. Nalikulan sa Bambis Bikiri na kamong magpapakay pitmiit pang pandesal nyo una kung nagahon, ha. Thank you so much. Agad, thank you so much man, no, kay nung Duli Mansayon, nang Inday Mansayon, nung Pino de Vicente, at sa mga Tanky Boys na, kay Junior Dorot Custodio, kay JR Maning, Junior Maning Tabuena, kay Jo Gregorio, kay Malu alias Guapo, ina sa Magtang Makato, kay nung Ernie Mansayon, at kay Bulkit Guapo, nagpamati man. Agad, thank you so much man, no, sa Jix Video Okay Rental, kamo magrenta at kampiyon nga Video Okay. Ato ang kamo na sa Jix Video Okay Rental namtang sa Kabatanga, Makato. Anan managed by Engineer Jake Taladro, at kasipre kay Lods Idol Lods Tyron Taladro. Ang mag-amang guwapo. Pwede ka mga text na nga numero 0920-89-137-48. Ag may andaman karang katkat ag Lawrence Barber Shop sa Makato Public Market. Gusto nyo magpagwapo, magpagwapa. Ato ang kamuuna sa Katkat Ag Lawrence Barbershop sa Makato Public Market. Thank you so much man sa AAANG Wholesale and Retail. Kami ga Jorly Migo Arly Relator. May mga groceries na supplies, bugas, mantika, 10% ag may asukal. Nalisari una nga balik. Ato ka muna sa Crossing Tubungan. Thank you so much, gida. Kaya naglinda tatay Roger Masigon. Na nagpamati. Nung Gary Alvarado, may dahil nga gabi. Itong barbiro nga guwapo. Sige, okay na, Mames. Aha, Milani Estoban, nagsa kay Udong at kay Bayo na nagpamati man. Balbal, ano ay Ratshada mo?
0: Sa nag-request it, Martyr.
1: Ano, Marlene mo ba? Shout out lang sa D&G Bakery Bake Shop. Bye-bye ang Dagaw, Gregorio Family, ako ng mga manghod sa Kabugaw Batan at kay Mamang Una. Good evening na, ha, Mang. Alin kay Nang Marlene Dimo, akinong Darwin Dimo. Sige, balbalan na, babes. Hanutin mo na.

fan ng familia. Hi, Galang Gustino. Shoutout ang kay Nang Linda Hilario, kay Romy Autensia.

0: Aman.
1: Ay, misan ano, ay itao.
0: Ay, kung berarti kakakon, mapapanit ka.
1: Ay, napaganitan at ang dahiwa.
0: Uy, panitan at boy, masugot ka.
1: Kay Uncle Junior Galikon, happy, happy birthday. Baka naman, basi may sangkiwa kita una.
0: Kiwa ano, marapit, abe.
1: Sangkiwa nga kon, nga ubod.
0: Pagdagaw na kay Marilabo.
1: Kay Auntie Erlyn, ano, good evening. Sige. Kay Claire, no, sa pag... request salamat dikin
0: ya. Yeah. Bilya pi timplarado di Pablo salamat lang kami iya sa bubong naman siya. Amati todo komposo. Aha. Bakero partner para kay Akol John ba request na kay Naranay. Aha, Michael Agustino, pahabol lang kay Nay Glinda Celorio, kay nung Rocky Celorio, thank you. At kay Jernis Ras Idol. Aha, request lang Pusong Bato, Bacau Norte. Rasa our game for thank you kids sa kay Jo Ras. Ayos kid idol ninyo Bilyante Gomez. Ba, good evening amigo. Ba, sa mga vlogger tang mga driver mga good lovers, shout out na ha. Suportahan niyo man no ang account ni ninyo Bilyante Gomez. Atong gwapohon nga mga drivers nga mga good lovers sa bilog nga kalibo. Okay, Michael Belgonia. Vlogger man ito, di ba? Amigo. Abilin na Domingo de Lima, washing from... washing, babe, from Cogon, Leso, Aklan. Sige, ha? Kay Ian Ray Gonzalez, La Visto, live kita sa Todo Radio, sa FB Gabamati. Sige, Maribel de la Cruz. Aha. Bati. Oh, niya tayo logo. Obo mo. Good evening. Sarot lang kaya sa Ogsip Boundary. Nga pinamatik sa Pamilya de la Cruz. Abilyorinti Family. Thank you so much, ha? Ano niyo, Bilyante Gomez? Request lang, Blackjack Song. Blackjack Song. Tawag ko, kaya pa na ton. Oras, ha? Amigo, ha? Tanawa na ton. Lily Rilhas. Talang tayo na sotso. Still watching Todo. Aha. Masipatira ta kay ano karon, ha? Kay nung lari ang... bikining itim ah, ayrong bata. Michael Navarro, Quaterno, good evening, sarot lang. Kami abig ka pa matigit kami iya sa bubong. Bubong, gasaot yun. Aba, Danilo Jaime, Kabanti, Javier, good evening, sarot. Sige, para kayo tanan, doon ang galing Roy, ba ha? Bakero, partner, balbal, para kay Uncle John, request naman ni Bakero.

Ta na yung blackjack na ang bikining itim request kag dason na rumbanay at imel ang kuring kag tanan naton nga mga request sige dinha sa ati si nung lari anay pa pasok babes irumba na ang blackjack request man katong amigo no nga Nino Villante Gomez ang bikining itom hanot nung lar pasok na at imel para plaster this

si Beriber, Francesca Magmag.

champion sa tatang Roseline Nebio Francisco and kapitahating kita magkarang gabi. Inita Gregorio sa tatang Pamusa Poderal sa Ujong Altabas Gatanao kami live. Salamat Willing Gregorio sa tatang kay Hapon si Dodoy Gregorio tapos kay Marilyn Sandaga from Willing Gregorio. Ako sa Bobby

0: kita minggu merah nak kita ke mana?
1: Ada tanda kumpul sama.
0: Ada sama teman. Amigo. Atong amigo nga mga gitarista, hangkilan mga gitarista. Good evening kuno kay G Sok Gang Dalida. Babo pakpak ni Rambo sa inyo ba? Thank you so much, kida. Ibang amin sa iba, di na to, nagkalula na. Uy, maluoy ka. Thank you so much sa nagsabay-bay. Thank you sa series tracking, Basira Sisalin. Thank you so much. Thank you so much man sa DNG Bikiri, kanong Darwin ng Marlin Dimo sa may sisabay-bay na Dagaw. Thank you so much, kid. Sa Babis Bikiri ng Lini, ng Cesar Figueroa, ng Dodoy Masayan. Thank you so much. Thank Inday, sa mga Tanky Boys. Thank you so much man na kay paring Jix sa Jix Taladro, Engineer Jake Taladro sa Jake's Video Care Rental. Siyempre sa itong amigo man nga Guapuhon Lodge Tyron Taladro sa Katkat Aglores Barbershop. Thank you so much. Sa AAA and G Wholesale and Retail. Thank you so much. Miga Jerlyn Migo Arlie Relato. Thank you so much man kay Migo Garel Brado itong barbiro nga Guapos sa itong Street. Thanks and yung kita magkirilita sa Todo Komposo. Sa Gayapon, ako inyo abyan. Inyo ka Komposo ka Todo Lobel. Kuwari itin man sa Gayapon, naga-pangalagan every Sunday, iyagamang mabatian sa Radyo Todo, ang kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya, rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: More music, more fun. 88.5
3: Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5-6 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banwat, Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Lunes. Agosto 3. Dagong 2026. Raya ro kauna-unahan nga adlaw ita Lunes. Or first Monday of the month. Pitsa 3 ha. Sabugan it Agosto. Dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati, mga linibo-libo nga mga supporters, followers, it programang Todo Birada. Maayong buntag! Buenos dias! Kruhay sa mga Antikinyo! Maayong aga sa mga Ilonggo! Ag maayad-ayad nga agahon sa mga Aklanon! At magandang umaga po sa mga Tagalog! Kabay pang pag-aibhan nyo ako! Sa sugod itdaywang oras agtunga ay hasta kita alas 7:30 makaron nga adlaw kara ita Lunes. Ag siyempre pag-aibhan man kita ko aton nga mga katodo patrol reporters nga kaina pa naka-deploy nagawarang-warang sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage para yamang mangagap it mga preska dayag ko nga mga balita impormasyon nga sarang direktang igabasyada sa inyo karang nga pagamatinan ay sa hindi magbuhay i-check na tondo dayagan itapanyempo kamusta hunta si Haring Habagat kamusta hunta man si Esterlis or si Sierline or Durayang LPA nga naging tropical depression na po aging hingayanan yun nga si Bagyong Luis. Ay rurayang si Bagyong Luis nagahugag sa kadasigon nga 10 kilometro kada oras at dagadaga na ro kabaskugon nga hangin nga nagaabot it 55 kada oras sa sentro ha sa mata ag may ana nga gastines nga nagaabot ita 70 kilometro kada oras. So may bagyo ha. Ag may una o tapaman nga signal number 1 especially sa Luzon sa Polillo Island sa Camarines Sur ag Camarines Norte ag iba pa nga mga lugar. Ginasaligan today nga ro pag-aagyan nga ra ita tropical depression Luis kay base may mga lugar yon nga igapaidagom sa signal number 2. Pero i-check naton doon sa report no ita pag-asa sa hindi magbuhay kon kamusta ang si inyon aro rayang bagyong si Luis. Kung nagtaliwan nga adlaw, kung nagtaliwan nga 24 oras, ging uyog ita 2.1 magnitude nga linog. Rong lugar it aninii sa probinsya kang Antique. Sumunod rayon do 0.2 ha, 0.2. Magnitude 2. Nga linog man nga tumama sa Dumangas, Iloilo. Sa Dumangas, Iloilo mga katuto ha. Ag sinundan man dayon ita 2.4 magnitude nga linog sa City of Sipalay, Negros Occidental, mga katulog. So, tatlo ka mga lugar do ging uyog italinog, ha? Rong Aninie Antique, rong Dumangas Iloilo, agrong City of Sipalay sa Negros Occidental. Pero hara, ay matsa sobra pat ang bagyo ra makaron nga Lunes. Kon sin oro mga nagagamit it mga LPG o kon liquefied petroleum gases, no?
1: Yung mga bunga nga walang buhay.
0: Mayroong LPG
1: magsalita, sol.
0: Gina-expectar
1: ito na si Idolor.
0: Ah, makaron nga adlaw nga magasaka.
1: Inyo, di siya papaya.
0: Magasaka ita 20 city pesos ag 50 centimos
1: magsalita
0: kada kilo.
1: Tama, walang matakas.
0: Ah, kurayang 11 kilos nga LPG.
1: Tigil mo na yan, huwag mo nang
0: so, kung sumasumahon taro 27.50 sa 11 kilos ay 302.05 centavos. Pero idugang ah 302.05 centavos. Pero igadugang sa presyo it LPG kada 11 kilos. Ay makaron nga 1,350. So meaning dugangan ita 302 ay gasobra ni mga meal size. Ah, ga meal size 52 pesos ag 5 or 10 centimos. Kinauman-uman ko ha, gasobra imaw ita 1,652.
1: Personal mamatawan.
0: 0.10 centavos. Wrong presyo LPG nga 11 kilos mga katuto. Ay masakit-sakit yun sa busar o 302 kera. Ugaling kung magkahoy man kita. Pero binukusan nga matsa parihas itbahoy ba ako rayang sako ita siminto. Kung sudlan mo't kahoy ag isiksik mo imaw sa suod. Royon dosang gatos pisos. Kung pagagaha katimo ag hindi ka magkantigo magkontrol sa pagasugnod ko imong inaha itkahoy ay pilaga lang
1: isang
0: adlaw siguro ubos dosang gatos pisos nga ron. Kung bukon kat matipid ag bukon kat diskartido ay kung halasugnod gila nga ron ata wagon maubos na dong rin mong binus ak. Good morning anay ha kay Raymark Villorente Rigusta,
1: yeah.
0: At kay Rosario Yekla Matera ina sa Puis o kon sa o tama sa Puis sa Pusiw. Ah, sa Pusiw naman siya. Good morning man kay Exalteo Terencio. Ina sa barangay Kayangwan sa Makato. Kay Edhel Iraba ha. Kay Chele Timpurasa sa Makato ha. Nga nagapamati yun kato na ba? Si Maninay nagtutimprano ha. Si Joe Wide ha. Si Joe Malapad. Ah, nga nagamonitor man katon makaroon yun ina sa may area at Pook. Si Restelin Aguirre Rotolo ang si Toto Binji ina sa Minaleso nagapamati man. Si Jima Kiswani sa Bacoor Cavite nagapamati man. Kay Joel Ote ina sa Pulo New Washington nagapamati man. Si Salome Solina Sorilla Villanueva nagapamati man. Si Restelin Aguirre or Roderick Rinon nagapamati man. Si Jopel Carpio ag si Eb de Roma ina sa Kindot nagapamati man. Si Karen Mayor nagapamati man katon ag si Jomari Nerha nga nagapamati yung makaron sa aton karanga pagpangalagan. Good morning man kay Kagawad Michael Villanueva Solina ha ina sa Numancia. Kay Steve Pador sa Puok. Kay Roy Buntugon una sa anang restaurant sa may temporary public market nga nagapahaumgon kuana nga mga linahaan. Ag si Marita Silvestre Almiro, si Bodski Mariano Villanueva, ha? Kay Papa Dads, ina kay Nong Vincent Chua ha, sa Temporary Public Market, ina kay Jocelyn Adok, ina man kay Daddy Mong Sabaliero, sa mga manog baligyat, isda, karnit baboy, karnit manok, karnit baka anwang ha, ag mga tinuganon. Sa Rayna Itagulay, una kay Mami Perle Puentes de la Rosa ha, una sa Julianas Market, ginatamyaw kuman itamaayad-ayad gid nga agahon. Kay Mr. Noy Pador ha, aton nga market administrator itbanwang kalibo, ginatamyaw kugid itamaayad-ayad gid nga agahon. Sa aton nga mga tuda driver ha, itabanwang kalibo, ag ka manaman sa 16 tanan ka mga kabaranggayan ha, ginatamyaw kugid it maayad-ayad gid nga agahon. Kay Toto John Beriones ina sa Pangpangbil, sa Pangpanguna sa Altamar, nga nagaamat-amat yut gihit ko anak karanga kanding. So good morning ha, kay Toto John Beriones. Ag sa mga taga Altamar nga nagapamati man makaron sa aton karanga programa. Sa mga taga Sitio Baybay ha, ag sa mga taga Sitio Pudlon, sa mga taga Tabok, sa mga taga Takas, sa mga taga Altamar Pangpang Village, ag ka man naman sa Sentro Proper it Barangay Mabilo Kalibo, ginatamyaw gid kamo ni Kagawad Inday nga kabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas ag mayad nga kahimtangan. Kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli, una sa Amalia Store ang sa MGMC Gas Station, agina kay nang Julian ag kay nung Merlin sa Pamilya Rilo, ag kay nung Dolpo Morado ha, nga nagahiyom-hiyom gon, naman kay nung Daniel Danilo Sablaon ha, nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalaga. Naman sa mga taga barangay Tambak New Washington ha, ag sa mga taga barangay Mabilo New Washington, ina sa pamilya Rintilio, pamilya Ferrer, pamilya Cipriano, ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad nga agahon. Abi ko ro pinadagang ato ni Ampod Kalampay, ay pagbuol ko ay paghakwat ko halin sa tricycle ay binutang na malang, wa man ako kakita eh.
1: Kani idol pag malungkot
0: at makot bayag po tarasikad nga ra.
1: Mabalitang nagbabag
0: bayag po tama ko nagahulag
1: ay nandiyan siya.
0: About agali iya mga king crab agali na sugod kura tong baganan nga to. King hulid na to sa sangkasako nga mangga.
1: Kalalun na kung may mangga
0: halin man una sa Michael Ferrer Farm. Mayad gid man magahait kanding si paring Michael
1: ay.
0: Pero akon nga amigo nga nagbalik loob na ha, miyembro it balik loob sa akon nga mga kumpare ha, sa balik loob team ha, ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agawon. Kay Manuel Nimes itahanlod libakaw ang kay Rosie M. Isog ha, ang kay Nining Aba Abono Villanueva dayar wat at pag niwang ra tambok kila tay may abono. Kay Lilia Ramos ha,
1: statistika makakawawa.
0: Aga kama naman ginatamyaw manaton itamaayad-ayad nga agahon si Mr. Hel Regalado and the family nga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalagan. Ag sa mga taga barangay Briones ha, aga kama naman ina sa Briones housing, ag ina man sa Naluok ha, sa Naluok housing, ag sa barangay Kaano, barangay Puok, barangay Andagaw ha, kay punong barangay Juliet Melgariho nga uwa man nagabugaw sa pagpinamati sa aton karaga programa. Sa mga taga New Buswang, Old Buswang ha, una kay Papang Raul Samoy at kay Mamang Erlin, sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte, ila kay Kapitan Boy Aquino. Iya sa Barangay Poblasyon Kalibo, sa mga taga Sela Serna, sa mga taga Calia Rizal. Ang kama naman sa mga taga Barangay Istansya. Una sa Team Tatak Militar, ang Tatak Milgar. Ang kama naman kay Kagawad Junjun Fernandez, ha? Ang sa akong kumare. Ang kay Kapitan Daisy, nga nagapamati man sa aton nga programa, ho. Tamyawon tayang kung sinuro kutob nagapamati, no? Ay kung doowa man talaga pamati, ay ganugon niya ro atong tamyaw. Ay hindi man na mabatian, ay huwa man mo nagapamati, di ba ga? So yun lang ro aton nga palisya. Kung sinuro nagapamati, ay gusto nga magpatamyaw, do yun yang. Ay sayod ko nga nagapamati, imaw. Ay, pero kung uwa ka nagapamati, hindi tikaw pagtamyawon. Ay uwa ka man nagapamati. Una kay Tatay Jesus, sigurado tang nagapamati ra. Ay nagailinog tas yuta. Ako anang kape. Hindo na ha, Tatay Jesus. Basi madeliveran ta ka kape.
1: Tapalang ako, napapakit ka lang ito sa radyo. Servisyo, totoo, trabaho, walang personal, mamatawa.
0: Ag, siyempre, good morning man sa mga taga Sityo Libtong.
1: Seryosong usapan ay nandyan ni siya.
0: Ag, ina man sa mga taga Barangay Mubo, ha.
1: Ito ang araw ko, pagdito siya.

man makaroon sa aton karang nga pagpangalagad. Good morning man kay Danny Lloyd Malagad. Shout out idol sa mga taga Laging Banwa West naman siya nga nagapamati man na iya from Iloilo City. So sa tanan ha, maayad-ayad gid niya agahon kinyo tanan-tanan. Ay sa hindi magbuhay, i-check na ton dong report ita pag-asa ha, kung sino ro available na ton nga weather specialist. Ay kamusta ho na ton kung si inyon si Luis nga ra? Ano nga ni ro TV show ni Luis Manzano? Ading dong? May ana no? Ay kamusta ho na ton? Ro deal or no deal abi ay ding dong dentista imo taron eh. Iba mata ay Luis Manzano? Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Aba, nagapamati man kuno si Tita Emma Biga ina sa Estados Unidos. Sa pamilya Vega ha, kay paring Jan. Ah, Williams Vega, nga nagapamati man sa aton karaga programa. Kay Moneta Sumbilon na Crispino, nagapamati man. Nagareklamo eh. Hambay ko dapat ay una kamo makita ko. Naga-online kamo ag nagapa-shoutout ka kon. Ay kung uwa kamo ga-online, ay hindi taman kamo pagtamyawon. Ay basi wata kamo ga-pamati, di ba? Mainit makarondo o saping barangay ag sanggoni ang kabataan eleksyon. Ay kung sa Facebook mo yung monitoron, ay galitik pero imong uguay aman. May nagahambay nga madayon, may nagahambay nga ipapuspon, may nagahambay nga una rubula sa kamera. Ay sige, i-dribble nyo, isot nyo kung kaya nyong isot, no? Kasi kondo taga Comelec, roaton nga pagapangutanon, madayon anaro eleksyon, ag todo preparasyon yun makaroon. Wrong commission on election. Wagot at pagpaiway ra, awagot at matabo nga pagpaiway, haman. Ayoko kung imong huyap-huyapon, kulitan tawanan. Ah, mga tao kon may 90 dias. Mga seryosong usapan ng bayan. Uwa nga ni. Hindi kanya titigilan. Huyap-huya pa abidong from August 3 to November 2. Ay pagkatapos ito ko September. O, piling on it September hasta to October. No October campaign period. Oh, November to election. May punto ang bawat komentaryo. Iwa nga ni, wala nga waon yan it 90 dias eh. Kung imong huyap-huyapon ha, ro September, October, agro November to, agro sa makaron. Ay, uwa nga ni it 90 dias mga katuto. May punto ang bawat komentaryo. Pero para kakon ag sa Comelec, ay madayon taro iske ag barangay election. Ay kung hindi, tanin nyo rin pagpadayonon. Ang inyot arang i-delay. Abo ta nga nag-alboroto nga mga kaigmang huranta. Especially ruraya ang mga nagadali ag agrabyado nga ra. Ang mga pumuyo sa implementasyon kuraya ang mga tupad, mga rice assistance, mga ayuda, ang kung ano pa nga programa. It aton karanga gobyerno nasyonal mga katuto. On kay kagawad Michael Villanueva Solina, deal or no deal? Ok na si banker. Daya rohampang ni Luis Manzano. Kay Joseph Gabsa, sila sa Tamalagon tangalan nga nagapamati man. Maayad-ayad gid niya agahon. Salamat man sa imbitasyon kakon kahapon ha sa birthday. Na busog gid match ako mga katudo. Super. Araro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karaga pagpangalag.

0: local disaster risk reduction management officer to. Banwang numan siya ha. Nga si Mr. Arvin GC Tolentino. Ila pa idago makaroon sa pag-ibaluar. Ila pa idago ma. O COA team leader. Akong COA official. Kung imaw bagara ay liable man. O kung imaw bagara ay klaro nga may mabaho nga partisipasyon. Kasi according sa COA decision, may nakitaan imaw ita multiple participation sa delivery ag acceptance itrayang rebuild nga water truck no nga nagabalor it kuang 5 milyones di ba nga robak kalayable
1: si
0: dating mayor makaron SB Jisrael Templo Nuevo layable o supply officer agaro iba pa ay layable sururayang taga MDRRMO ay ginapaagi man sa ginatawag nga due process. Pero sa edagom imo itpag-ibaluar. Ako anang partisipasyon mga katuto ha. Kung imaw bagara ay pwede man nga isyuhan. Ita supplemental of this allowance dahil nagawa sa inspection report ang acceptance o pag-deliver itrayang segunda mano chap-chap nga rang water truck mga katodo. Ito na ay aton doon niya pag-aistoryahan kung paano imaw maging liable. Samtang sa pihak nga bahin dong Kalibo Memorial Park and Crematorium. Una yun kuno sa 98.85% abitan awa nyo. Agi na uman-uman ko ha. Una yun kuno banwa sa 98.95% or 85% ha. A completion. Base sa Municipal Engineering Office Accomplishment Report.
1: Ang ganyang buwan.
0: Nga may pizza Marso.
1: Abay.
0: 31 makaroon niya dagon.
1: Xiaomi.
0: Suno ra sa back resolution ang mga katodo. Ngaging pag-uwa. Kaya itong himay-himay yun doon. Ayaron abo-abong discrepancy, abong kulang. Kon sa mga subject incomplete mga katudo. Kon sa mga grado incomplete, diba nga paring Jacinto Turate? Aga Ramona Jorqueyo. Aga Inong Gido Reyes. Kabuabong kuyang patah. Pero tambak nga tong dihama. Pero PBC nga to nga dapat bayluhan ni GI nga tubo. Pero iwag. Pero rayang gate. Tambak. Ita Kalibo Memorial Park and Crematorium. Uwa pa. Kaya nga ni pamatyagan ta.
1: Walang mataas, walang mababa.
0: Pero decision ag action. Ugag.
1: Tigil mo na yan.
0: Ita project monitoring team, project monitoring committee. At kusanggo niya ang bayan. Kung paano nanda ma-i-blacklist. Aro kontraktor, agro subcontractor. Nga involved. Dikara. Sa mana o ma-anomalya nga construction. Ita Kalibo Memorial Park and Crematorium mga katodo. Ayro aton karanga ginapanimbangan. Ayro interest it kalibunhon. Do kwarta nga ginggamit. Do 65 million. Ay bangod raya inutang. Ang nakakulateral do aton nga ira itabanwang Kalibo. Ang akonsyasin kita man nga mga taxpayer. Ro ab sambilog karanga apiktado.
1: Bata. Napapakita
0: na parehas ko do yung welcome art nga ron. Pero nakita ko ha, in fairness do poste ha. At saging amet amatan man kit, design ng butangan at design nga diamond.
1: Usapan ay nandyan siya.
0: At tagat abaga di karon doon.
1: Di mawawalan.
0: Parilis yun baga ruto nga sa milyon para di karon sa ana nga ron nga mga arte-arte.
1: Bayan ay tatalakayin.
0: Ako ro yung welcome art, welcome kalibo.
1: May mga
0: aron do pangagang kalibo ay uwag gihapon doon mahalin kung una yung di karon doon o iya di karon sa bansada. Frente Itaymi Cardinal Sin Abinyo. Ay 1 million yun doon ang nagahirit pa kunuro contractor it another 500,000 pesos. Grabe ha. Pagka si Puentes Carraro contractor or nag-subcontract. Matsa proyekto taro, lisensya takara ita GC Tamayo roging gamit. Magmatsaging subcon kono ni Puentes. Aton galing ron niya pag-istoryahan hindi na sa kabilugan ni Taton karaga pagpangalagan. Uwa pa dong ro pag-asa. Dong? Uwa pa ro pag-asa. I-check na ton. Kamusta hunta si Paring Luis? Samtang sa pihak kabahin, mga punong barangay. Nagsugat kay Aklan Governor Joen Miraflores ha, para gamang magpangutana. Governor, sabtaman do pangutana it mga barangay kapitan niya.
1: Salamat ka, Idol.
0: Aro anda malang nga simple nga pangutana. Kung ano manaro guidelines. O distribution process kurayang rice assistance to the barangay.
1: Ibigay ang
0: kaman mana kamit ang mga kapitan nga rahay.
1: Kahit ang isa ninabay.
0: May mga kapitan abing uwa takanda magagi.
1: Xiaomi.
0: Bisan baga ipahisayod lang.
1: Basta kasiyan ng
0: gabi kap hay may ipanupod kami nga bugas. Halinda kay Kuwanho, halinda di kara. Halinda sa presidential rice assistance. Paagto sa barangay. Para sa aton niya mga indigent no, mga target beneficiary. Ay may mga kapitan tayo sa aklat.
1: Inyong mga bunga nga walang boses.
0: Kaawat na pagpasayura. Kaawat na pagpasayura. Ang ibot niya sanang may nagapanupod at bugas. Ang itot ari ka to sa ibang tao bukod at sa mga barangay official mga katodo. Ay nga rin namuha ka, taron. Ngayon sa mga tawo-tawot, ama na kami idol sa buhay-buhay. Mat sa mga kay-akay, at ama na kaming mat sa mga estatwa nga rin. Paklarot, ama na rin nga pag-insulto man na ko among pagiging barangay opisyal, haman. Imbes man na iya-iagi kamon, doro yun nga rin ginatawag nga rice assistant. Na ito tama naging agi sa pihak nga tawo ho. Nga bukon man man at barangay opisyal. Ito tama na natabo ro pag panupod mga katodo nga iya man na kami nga opisyal at barangay. Uwag it ang anima na kami pag asugiri bisan ano hihani ho. Dorason abi karon kap, mga kapitan. Kontra ka mo, kontrapartido ka mo. Ay bangodro iya nga ra sa tibyok. May mga style it madinomotos. Kung kontra ka, ay bahala ka mag-antos may labro. Ay kontrapartido ka. May mga mauron, abisan ang estilo ron eh. Makunta, tapos yun do election, dugaon yun. Kung ano ro, ikamayad it barangay urbanwa, iagi ina sa mayor, iagi sa punong barangay. Para at least malipay, amali mo. Maabot o tsimpo nga lumiso, taruan ang desisyon. Umapin kinyo si kapitan, umapin kinyo si mayor.
2: Matalino talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ginatumod ko harayang ginahambay ng mga kontrapartido itibyog. Ang mga barangay official or mga punong barangay. Agka man naman, mga mayor.
1: Berwada. Siya si Jotel Ventilio, walang sinasando.
0: So, mayadra ay nakatagumpaaw ag may kaisog man itbot nga magsugat dupila ka mga barangay kapitan. Inugpadaga pa yung ramakaroon niya adlaw ha, sa opisina ni Governor pero nakabuo gagikit at kopya. Samtang sa pihak kabahin, Wrong Integrated Bar of the Philippines Aklan nagpartisipar sa DILG Aklan Consultation para sa planong amendment to Local Government Code of 1991 or Republic Act 7160 ha, ginghimo ro rayang consultation at DILG kaibahan ro aton nga IBP Aklan ha, kung nagtaliwan karang July 30, 2026. Todo samtang sa piyak kabahin
1: yang niibigay
0: rong National Electrification Administration do tagapangasiwa ko aton nga elektrisidad ag sa idaguman ko andang supervision ro operation it mga electric company iya sa bilog nga Pilipinas. Abaw ah, grabe ta ka seryoso ro akusasyon nga ra agroging vulgar itaganeya nga may mga local official mga local official ha nga uwa nagabayad-bayad it anda karanga kuryente kaya roging confirma ni niya Administrator Antonio Almeda nga may mga ginatawan manakamit pribiliyo nga mga elected elected official diyan maghalin sa congressman bagto sa gobernor bagto sa mayor nga uwa nagabayad dapat kara niya Administrator Antonio Almeda hingaganan mo para hindi man madamay ro iba ay may aton mataang nga mga opisyal iya sa Pilipinas nga mga matarong may una man nga bukot matarong rayang mga akab nga ra mga gusab nga ra mga katuto rayang mga sakon ang nagapinanggakman
2: may punto ang bawa
0: kabisando kuryente hindi pagbayaran ay imaro congressman imaro gobernor imaro mayor sos mayor sa Tagarapa raya ro mga tao manami iyan sang sakros
2: matalino
0: aglatigohon mo it kwano kandang-kandang
2: matalino talakayan
0: dong o aroma
2: may punto ang bawa komentaryo
0: balikan taman hindo na ro 200k sa barangay agro pag identify ha itlima ka mga estudyante nga magabaton itig 20 mil ha kaya mga fourth year nga na or mga graduating student bilang presidential scholar ha so sino ag paano mahambal nga ikaw ay eligible
1: mga seryoso
0: ha paano nanda ginatanaw ro eligibility itsang ka estudyante ayro nagakatabo makaroon do kilala ang nikap ha kapamilya nikap
2: matalino talakayan masarap pakinggan
0: pero bukod matanan ha may una malang ha may una kitang nababatian pero bukod tanan ay ro iba mata matarong may mga posting mata sa hiring eh
2: matalino talakayan masarap pakinggan
0: pero dali yang ay nakastandby yun si Katodong Alcesar de Aurelio ruaton nga weather specialist no ay kamusta hon tabakaron si Tropical Depression Luis kon kamusta yun ni Mau ag si inyo ni Mau so i-check naton direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City
2: Rancho Todo Live Report Report
0: o Katodong Alcesar kamusta si Luis magandang umaga po please go ahead
3: magandang umaga sa ating lahat at mula na panon dito sa Luzon dahil sa Bagyong Luis at narito po ang ating update sa binabantay nating si Bagyong Luis inyong papansin na maulap na kalangitan at may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa Bagyong Luis. Si Bagyong Luis ay malapit po sa bibandang east ng Central Luzon. Kasalukuyan nasa layitong 130 kilometers east-southeast ng Kasiguran, Aurora. Napalantili ang lakas na hangin ng bagyong ito na umaabot pa rin sa 55 kilometers per hour. Ngayon ay inaasahan natin ito ay magtatagal sa bandang east of Aurora, itong si Bagyong Luis. Yung namang southwest monsoon na habagat ay sa ngayon wala pa, pero inaasahan natin makaka-apekto ang habagat sa Palawan at western section ng Visayas ngayong araw. Samantala yung si Bagyong Dolphin, inyong papansin napakalayo ito sa ating bansa, kaya walang direktang epekto sa ating panahon ngayon. Kasalukuyan ang layo ni Typhoon Dolphin ay nasa more than 2,800 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ang kanyang lakas ng hangin ay umabot sa 155 kilometers per hour. Inaasahan itong kikilos west-northwestward o generally westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang kanyang forecast track itong si Dolphin ay dadaan dito sa may bandang January westward at dadaan sa may north ng northern boundary ng PAR. At maaari po sa Thursday o Friday na dito na ang bagyong Dolphin. Ang tanong kung ito ipapasok sa ating PER, sa ngayon, mababang tsansa, pero hindi natin sinasabi ang posibilidad na pumasok sa PER itong si bagyong Dolphin. Pero dito muna tayo si bagyong Luis. At ito ang ating forecast track ni bagyong Luis. Ganun pa rin ang giging track niya, recurving ang bagyong Luis. Pagdating ng Miyerkules, inaasahan natin na magiging low pressure area. Sabihin, hihina ang bagyo at magiging low pressure area pagdating ng Miyerkules, August 5. Inyong pansin, dito sa may Northern Luzon, may posibilidad na mag-downfall ang sentro ng bagyong Luis mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Balik po tayo sa satellite ng bagyong Luis. Isa pang impormasyon na si bagyong Luis ay tinatawag na naka-sheared. Sabihin ay yung upper part ng bagyo ay nasa bandang kalupaan na, pero yung lower part ng bagyong Luis ay nandito. So bakit nang ganyan? Dahil malakas pong hangin sa paligid ng bagyo, kaya yung upper part ng bagyo ay nasa bandang kalupaan na, sa bandang Central Luzon, pero yung lower part ng bagyo ay nasa bandang karagatan, east of Aurora. Ito na po yung mga lugar na sa ilalim ng wind signal number 1. Ito yung central at eastern portion ng Cagayan, Sabela, Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Island, northern portion ng Camarines Norte. Ngayong araw, may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan. Heavy to intense na pag-ulan ating maranasan sa La Union, Pangasinan, Zambales, sa Bataan. Moderate to heavy rains naman sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Bukas, may inaasahan pa rin tayong heavy to intense na pag-ulan sa La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Moderate to heavy rains naman sa Ilocos Sur, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa araw ng Miyerkules, August 5, binasa pa rin heavy to intense na pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains naman sa La Union, Benguet, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna at Batangas. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit ng lugar, mula ngayon hanggang Miyerkules, may nasang malalakas ng pag-ulan. Mag-ingat po tayo at maging alerto dahil sa posibilidad na magkaroon ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa ibang lugar na kung saan ay walang direktang epekto ng bagyo, ay makakaranas ng malalakas ng hangin ngayon at bukas sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Tamigin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Sa Miyerkules, may inaasahan pa rin malalakas na hangin sa malaking bahagi pa rin ng Luzon at Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Davao Occidental at Davao Oriental. Yan po ang ating update sa binabantayang bagyong Luis. Mula sa PAGASA, ako po si Aldsar D. Aurelio.
0: Okay, abugid niya sayamat katudong Alcesar de Aurelio.
2: Radyo Todo Live Report. Report! Report!
0: Direct na nag-report ha, sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Daywat agali dong noro nagadapitay si Luis, no? Agruray ang sambilog pagid niya panibagong na ispatan ita PAGASA. So ipangamuyo ta ha, nga hastay ang sandari karon. Hindi unsa na magpangasa iya sa kagugtaan, agwa unsa na dapat nga damayon pa, no? Pero apektado ro iba nga mga lugar sa Pilipinas kupag uwan-uwan daga itdayang daywa ka mga bagyo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning anay kay Rowena Roda, ina sa Kawayan, New Washington, no? Kay Leopoldo Cesar Martinez Jr., no? Kay Rodilio Castillo, ha? Kay Noel Taay Batiles, kay Rosemary Nimes Nerbar, ha? Nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Inaman kay Nang Hilda de Leon Igos, ha? Kay Nung Boyeng, nga nagaamat-amat yot sugnod, huyop-huyop sa andang dagapugan. Ha? Maayad-ayad, gid niya agahon. I-check ko anay si Katodong John Cabicilla, direkta sa may provincial hospital, ha? Mga biktima at insidente-aksidente ng mga gingpangsaka, sa aton karanga bagay pabungan, ag-dispis kami nga maos-os sa aton nga temporary public market.
2: Todo berrada!
0: Atunsyon, todo bantay presyo, todo bantay supply. Unahon tanay provincial hospital.
2: Radyo Todo Live! Report! Report!
0: O, sa mga report, para sa kompleto nga mga detalye, patrol, please come in.
4: Katulong nga, Jiril, no, tatlo ka vehicular accident ro nagahuntad, no, sa nagtaliwan yung mga Ilinuras, agro mga biktima, aging pangdaya sa atong provincial hospital, ang sambilog, nahulog sa niyog, no. Alas 9.55, nagabot niya sa atong provincial hospital, dahil biktima at vehicular accident nga si Jusel Estrada, 31 anyo sa pang-idaron, no, Imoray, taga barangay, poblasyon sa Banwa, ita Makatong, akong siin. Sakay mo sa anang motorsiklo pag-abot ni karon sa Maya Diversion Road ita Barangay Tigayon, imaw tara na aksidente, tumumbay mo sa motor nga anang ginasakyan o self accident katulong nga judil aga rubik ni mga rahay ginarespondihan ra ita ga MDRR mo tumunag kalibo ag rubik ni maging dalaya sa ato nga may provincial hospital dahil si Jusel Estrada ay nakaagom katulong nga judil it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanawas nga kusiin dahil nga nga biktima hiya makaroon nakakonfine sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital dahil nga nga sangka 32 anyos maghihapon, no? Alas 10:15 pangasot gabi nagabot niya sa ato provincial hospital biktima nga vehicular accident nga si Edwin Cornalis 32 anyos sa pag-idaron karoon ng imotret ang barangay Kalangkang sa Banwa ita Makatunga kusiin. Sakay manimaw sana nga motorsiklo pag-abot ni karon katulong adyo sa may barangay Laging Banwa West sa Banwa ita Numansia. Imorahay na aksidente o hindi na to masayran daw may kasunggaban ni Mora o naalin ni Mora agaray nga nga biktima ay gindaya gikabuliganan yung gindaya sa aton nga may provincial hospital dahil rubiktima nga nga si Dwayne Cornalis ay nakaagong katulong adyo at mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanawas nga kusin dahil nga biktima hiyam makaroon sa atong may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital sangka vehicular accident mangyapon katulong adyo no alas 9:30 pong alas at gabi nagkabot iya rode ang biktima nga si Mark Jubik Tugna 20 anyos na pag-idaron karoon imor taga Banwa ita Numansia nga kusin sakay man imaw sana nga motorsiklo pag-abot na di karoon sa may Numansia Kalibo Bridge ay imora na aksidente o tumumbay mo sa motor nga nagnasakyan nga kunsiin. Ging kabuliganan man imora katulong adyo nga ging dala iya sa ato nga may provincial hospital dahil si Mark Jubik Tugna ay nakaaguman katulong adyo at mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte karang awas nga kunsiin dahil nga biktima iya makaroon nakakonfine sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Dahil nga sa katinuga ba nahulog ta sa niyogra agiyaman makaroon sa atong provincial hospital dahil nga biktima nga si Jusel Tunic 22 anyos sa pang-idaro imo tagar barangay Kabatanga sa Banwa ita Makatunga kunsiin nagsaka imo katunga jul itniog no pag-abot ni kato si ibabaw aksidente tananga nahulog sa niyog katunga jul o nadalinas imo ra o ano tara na tabo kanay tos babaw ra amat nahulog imoro katrunggil hakit anyat imoro itong agabukot na si Dalop Niog na kung si Inging kabuliganan man imoro ang aging dalaya sa aton nga may provincial hospital dahil si Jusil Tunic ay nakaagom katrunggil at mga lastro saan ang mga nakasari-saring na party kayawas na si In dahil nga nga biktima ay yaman makaroon nakakumpain sa aton nga may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital. Dahil katrunggil no, tatlo kabihikular accident ang sambilog nahulog sa niyog. Ang matulog kita no sa mga ano ba tanong mo? Ano? Kila?
5: 200.
4: Liwit. Mm. So. Dahil nakatakuan makaroon sa ating surgical ward, may 70 ka mga nakakonfine. Sa ating pedi wards, may 65 ka mga nakakonfine. Sa ating OB ward, may 120 ka nanay ag may 19 ka mga nakakonfine. Sa ating nga female ward, ina sa may second floor, may 72 ka nanay ag may akat ka mga nakakonfine. Sa aton nga may medical wards, may 119 ka mga nakakonfine. So matotal ka tulong nga dyan, okay, banro isolation ward, agro ICU ward, may 486 ka legal age ag may 23 ka mga sa kabilugan nga nakakonfine makaroon iya. Sa aton nga may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital. Nga ni punuan kita makaroon sa aton provincial hospital, no, sumubra kita sa 500 ka mga pasyente. Ro nakakonfine makaroon iya sa aton nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Aga halin sa provincial hospital katong nga Julio nag-adto kita sa aton nga masako-sako naton nga may temporaryo naton nga may kalibo public market sa makaroon nga adlaw nga Lunes, no. Hararo mga isda nga nagahulat-hulat gid makaroon nga maka bakal kun ano ro mga isda nga nagabutan ro gaya-gaya matoro isda naton makaroon nga adlaw nga Lunes katong nga Julio. Sa sangka klaseng isda, hiabok matana, abok pasandara. May aton makarunga tiyaw riya, 120 kilo, no? Tiyaw, baka nami sa ingon ra. Tamba na aton, barato ang, dito sa magsakan riya, 60 kilo, galing milintok, laro tamba niya rin nagabot iya. Buot mo ko, no? Araro abok, marot, dahil waka klase ro marot ka ra. May lapad nga marot, na milintok sa ingon, ag may bilog nga marot, no? Iba-iba man na presyo ka ra. Pero lapad nga marot, kaya bro, barato tayo mo ra, 130 kilo. Pero pag abot na sa tagbilog, nga marot niya ra, na puti, 180 hasta 220 rokilo. May aloy kita riyan, no? May aloy. Atong aloy riyan, 180 hasta 180 rokilo. Arar gurayan, nabuhabo man doon gurayan nga ra. May maluintok na gurayan, no? Nga nami prituhon o sigag, may gurayan matanang magagko, taginakiwa, no? Alin, 180 hasta 220 rokilo, no? Rupusit natin riyan, 160 rokilo. May lamugan riyan, 200 rokilo. May lawayan kita riyan, abo-abo manro lawayan niya ra, 130 hasta 150 kilo. May mataan kita riyan, abo-abo mataan niya ra, no? Kay Bradley Raymond, abo rarang mataan, no? 180 hasta 200 kilo. May asa-asa man kita riyan, 180 kilo, asa-asa, yos, uniform randang appreciate, asa-asa na to, no? Pero abo-abo man natong gra, may salmon kita riyan, katulungan dyan, baka namin o salmon niya ra, sarangat yan ko ra, 200 hasta 220 rokilo. Bantalaan ato riya, 360 rokilo. Kay Bradley Raymond, may suligi mo riya, 240 rokilo. May danggit kita riya, 250 mando kilo. Rublo Marlin, 400 rokilo. Bisugo, 350 rokilo. May tanga si Nanay Marit, no? Kanamir tanga na makaroon, no? 200 rokilo. Agroliwit ni Nanay Marit, ay 250 rokilo. Nakita gilang runa ro, kay bansa na di Bradley Raymond runa, andang latok. Kay Bro Jopel gabligat ta bangos, no, ang sarudin bonus bus giliping sana sa katungkanan sa Darya sa aton nga meet ag physician ra nang mga latok katong nga dilil pagabot sa bangos wag ta problema magali to kay Kapitan Rio Fernandez Lucky Four Piece Dealer hasta riya sa akon nga likod kay Ma'am Nining Tolentino kay Bro Jopel nagabligat pa nimot bangos ra nakasari-sari nga mga sizes nga bangos sarudin bonus bangos abunda ta kinat bangos depende sa agkot bangos ha tumuloyin to karang tag ginapakas-pakas nga ra ayalit 120 sa 140 kilo pero pag video ta sa bawah nato nila si gang mo babakon ay 180 200 220 sa 240 kilo it bangus nato niya may pantat gali kita niya baka nami to her propiskan o bibuhi patabi rin umpat kata sa lato ko 200 kilo ratong tahong niya 80 sa 100 kilo agro atong pasayan niya rumirag ko atong pasayan 300 sa 400 rukilo paminintok matang pasayan niya ra baka katilot ng pitos ang tumpok no nani ay ato pag maka timprano ka mo dahil halas higi man nga hinga pilinak yung matisda rin ang nagabutan itatun nga mga negosyante nga ginadaman sa nakasari-sari ng mga ka baranggayan ngani mas mayad magtulipin prano agud makaabot gid dita manami pang mga pista mga labas pang mga isda ari ang nagabutan sa sud itaton nga temporaryo nga kalibo public market pabot sa gulay wala kita problema katong dili ay sa akong printis may bagsakan area iya ri klaro mga kasari-sari nga mga binugkos bugkos nga mga gulay no pag dikaraman sa kilid itaton nga pisiksyon iya man do mga ginatadtad ang mga ginasinsin nga mga gulay no sa pinakalikod di karon do mga binilog-bilog nga mga gulay ni ma'am malapad no pagabot ikara sa kilid mitaton nga mitsiksyon dikara sa akong likod ara dikara kay ma'am Bibi Magaliani sari-sari store katulong ajudel punong-puno ro no kompleto si Ricardo Sruna, wala ka nang hahanapin pa kay pang Bibi Magaliani sari-sari store no kompleto tanan nga gusto nimong panakot mapangamhay nimo sa imong ginagaha may mga gulay man imo riya tanan nga classic mga inyo nga mga ginalaha o mga ginapanakot niyo iya di ka na makita niyo kay Ma'am Bibi Magaliani sari-sari store. Ang sa katunganan ina kay paring mo nga sa Paliro Drive P-section ra nang mga baho ro na abo ro na no sa katunganan nagkaibahan ro na nanaroga bali nagaubra it mga lumpia wrapper ang dito sa pinakalikod ina mismo ro nagahilira ro nagakuskos ang nagapuga ita payok no ba nakainom nga kita sabaw no ang ina man nagakuskos ang makaron ita gina-order nga pang buko salad na inilor na ready ka o imo lang hakwaton iuli mo lang panakutan no pang buko salad niya sa pinakalikod itaton nga meat section katro nga jul ibig sa aton nga pinaka grocery section iya di kararo kay Swalog sari-sari store ba kay ma'am na kay nang Josephine agay ko toto Andrew Swalog Junior no aga nang tabo kara wat iba ko ni Roy Buntogon restaurant pangmasa walang problema para to
0: kay na pa mo nagatabit katon jun kay na pa
4: oo kasi gabong runner miso tataray bro Roy ngaron nga doing monitor pero kabaspog-baspog magabot ka di karon kapanto ka po ang karon ay mabatian yun do atong programa na sa Roy Buntogon restaurant kay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan no kompleto sa Ricardo sa di karon apo pandana di karon mantika kompleto mga itlog ag pagpagwa nimo ina sa Maestro San Rolino Surod ro prutasan ni Papa Dads bakan na mito na abo sandaro na nakahilira ro may nagabrigya man ro mga gulay ag nakasari-sari ng mga baho kay nung bani ro na nagapinamati sa daro nagasigabong man ro keeping ni Papa Dads no anang keeping ng mga latok nagbigas nat mga manggaron itlog kanan ro na nakasari-sari ro na makita ninyo ro na ag maglapos kare kare sa klaso tirod ina manggihapon kabuabo manggihapon ng mga gulay makita ninyo no mga ginagaga na to no kamuti saging balingka ina di karon makita ninyo no ag dikara sa pagwa ni atong itaton nga bagsakan area ya di karon mga kakanin baka na mito baka sari-sari nga mga kakanin mga frozen products naton ina di karon makita naton ag kay ma'am Maria P ukay no kasi gabong man kita di karon ta tro nga jul gani mas manami nga magtultimprano kamo ita panindahan agud makabakal kamo it mga manami kay nagabutan ng mga isda makurunya sa sud itaton nga merkado publiko. Ag bago ako ministro katro nga jud do bag ginaparawagan ni Danay no sa tanan nga mga igbata kumpare tumare amigo amiga ni paring Lister Narciso ra ko nga kumpare nga ra hinagtaliwan ta sa piyak nga kinabuhi no. Agro ana nga patay nga was na hamyang ina sa residensya ko anang ungar kara sa Mike Kratso Cherod siya sa barangay Andaga wa pa nakatalana ra nang hubong no ipanawagan lang galit uman nga ni so uman si paring Lister Abigara taga Malinaw noon tara mga Narciso nga no sana mga ibataro na ay nagtaliwan ta si paring Lister Narciso sa piyakon nga kinabuhi ag happy happy sinigid na runa no ba sa kay chip liit batsuya no ag lugatanan no na batsoy tanan o pili ang kamurunan lumi no sa pagdumagin ni paring ani bro Leonard Bernas no na sa chip liit baka huwag ako kay iba no sa atin nga chill ride group no dahil medyo inalang-alang yung kita no nag-imbita mo sa nakaton no aga ina man sa lugaw gani ba sa akon nga mga sa akon nga unga ina nang nagagahan no sa lugaw gani no nadumagin ni Gerson Lidisma no si Toto Michael ra akon nga unga no aga si Mulong si Urig si Nunoy ag si Alin ro yung grupo nang daruna sa lugaw gani ina sa may raging banwawi sa ban raging banwawi sa banwat no mansa no ila gilang sa may highway ron keeping it jang sa pruna ron kanamiton mag magaguto lugaw pag pamahaw ko mo mainit-initan rin yung tana yung tiya no aga kaya paring Harlis dito mas no Harlis Karinderiano ba kay Harlis nagpinagsinigabong sa nampan to nagpamati sa atong programa nga ni hay habang nagakiwa sa na nagaaga ro na siya inaanak mo hay nagpamati sa nakato nga ni sabaw pa lang ulam na baka nami to no na sa Harlis Karinderiano si paring Roger oh, Lucero nagalis no nagchat ka to si paring Roger happy happy listening sa pamilya Lucero nagalis no kasi paring Roger no nagpinamati sa makaron no kaya Ekbrakar barangay captain na Neil Ibardula sa Candelario no, pinamati ratong mahugod ang mabuhot nga kapitano. Aga sanang mga barangay kagawad ng mga lagtingan no, kaya honorable barangay kagawad Lorenz Miraflores, honorable barangay kagawad Jungjung Polincio no, pinamati sanda makaruno. Happy happy listening gate inyo tran. Aga Kuya Rixis da diba sina sa may barangay Linabuan Sur no. Happy happy listening gate sa pamilya da diba sina sa may barangay Linabuan Sur. Kaparing Junior aga Pel Rapi Alcaraz sina sa may barangay Tigayon. Happy happy listening gate aga sa team Buboy Sabuko. Happy happy listening gate sa may barangay Estancia si andang mga team no. Kaya ako gig nga kababata no, three timer nga naging barangay kagawad ag magabalik no paring Julito Flaviano. Aga honorable Grace Latsika Iban. Happy happy listening gate inyo nga team no. Ina sa may barangay istansya. Dayan ko tong general mi ato dato nga balita no, magaling niya sa ato nga may area o ba responsibility no. Magaling ito sa may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital paadto riya sa ato nga masako-sako nato nga temporaryo nato nga may Kalibo Public Market. Yapon para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga Jun Kabisilian ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Tudo Live Report Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abugid niya sagamat ha, kay Katodong John Cabicilla. Direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility. Halin sa provincial hospital, ag-dispis kami umos-os sa temporary public market naton. Ato may pilian man kamo ha, gaya-gaya man ay isda, no? Pero kung karni ay uwa na nagabahar ang mga tinuganon.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Nagatabid yun katon si Ariel de la Cruz sa Milgarijo. Aga kama naman si Will Andrade Tambong, no? Ag si Lori Sirudo. Ag si Jam Bonifacio, no? Aga good morning ha kay Jocelyn Natabio. Ginapatamyaw na si Nanay Carmelita Rilo, no? Aga pamilya na Tabio sa San Jose, Madalag ba? Kasarangat kayo. Kay Ray, yo, no? Ina sa Alfonso 12. Agsa mga taga LA Public Market, ha? Ginatamyaw kuman, it maayad-ayad ginyagahon. Ayan, do mga taga Libakaw, Public Market. So, good morning kinyo. Sanday Kapitan Boy, ho? Kaibahan sanday kagawad Mijares ag kagawad Katapya agroandang treasurer nga si Alberto ay igto makaron sa Iloilo. Ayan, igto sana sa Iloilo makaron ha.
2: Todo Berrada.
0: Yun yung kami. Ay matsamay andan ito yatang seminar sa Iloilo, no? It mga barangay opisyal. Okay, tisige. Aha, alas 6, 8 gondo aton karang oras. Good morning man anay ha. Ina sa may Bakhausor, no? Sa pamilya ni Nong Rex Agupitan. Ayan, sa Agupitan family, no? Maayad-ayad gid niya. Kanto ko nakapagawad si Nong Rex. Mahayag abi ay bugan eh. O galing, bisan mahayag rubuan kung swerte kagin matimo, grasyahan ka timot kawod. Agi naman kay Nuno Salvador ha, sa Salvador Jang Siap, maayad-ayad gid niya kahon. Agi na tamyaw ko gid ita, maayad-ayad niya kahon. Agroray nga balita, daya nga porsyon balitaan ginahatod katon, it's San Miguel Pilpilsin, the true global Filipino beer. Magabalik ako, pagkatapos gidya magkarastalbay.
2: Rosel Rentillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Red Horse Beer, manamit, swabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
14: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
15: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
14: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
15: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
13: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw. Aga sa gihapon panayon kamo nga nagapamati ha, sa programang Todo Berrada.
8: Todo Berrada. Berrada.
16: Masadahan tanay ro mga nagapatamyaw ka ato, no? Ay ro ako nabing palisiya kung sino ro naga-online. Ag nagapa-shoutout ay tamyawon ko. Pero kung wa ka naga-online, ag wa ka man nagapa-shoutout, ay hindi ka kasamit tamyaw. O, sige, no? Kay Mariano Salazar, ha? Good morning, happy Monday. Kay Tony Gikilio, no? Ina sa barangay Nagsulang, Dumaraw, Kapis. Ha? Good morning. Ag sa akon nga ampod nga si Ampod Benito Rintilio sa Quezon City. Kay Angelito Briones Merincilla, ag kay Noel Banjola, ang kay Maribit Tumbukon Arancilio, no? Una sa GN Parisan sa Veterans Avenue. Ayan, kay Boss Nelson Ratay nga naga-tune in gid makaron, nagapamati, no? Samtang nagayaha it Paris.
8: Todo Berrada. Berrada.
16: Si Katodong Rinald Banjola, ha, may report direkta sa may Primero Distrito kuaton nga probinsya Itaclan. Hindi ko naton pagpabuhayon pa.
8: Radyo Todo Live Report! Report!
16: O, direkta sa may Kalibo PNP Station. Patrol, please come in!
17: Katodong Gadael sa aton Karaga Police Report. Magaling sa aton Karaga Kalibo Municipal Police Station. No? Katodong Gadael, Ruray Karaga Natabo. Nung insidente ita pagpanggabo. No? Gagina kay Pulmaran. Itry ka rin nga magmaganghod ka to, Dong Jodel, no? Particular dong suspect nga magugang nga natabo ra sa may barangay Puok, no? Sa Banwa ka ita Kalibo, kumpermar, ita aton nga Kalibo PNP ka to, Dong Jodel, nga nagkaariglo, no? Ruray ka rin nga daywa ka magmaganghod matapos, no? Nga gilispundian da, ita aton ka rin nga Kalibo Municipal Police Station, kaya hindi naman magpasaka, no, itakaso no roray karaga pamilya partikular dunga biktima katodong gadudel natabo rayon no nga insidente no kolaga taliwan karaga gabi no sa barangay Puok sa banwa kara ita kalibo katodong gadudel no kung sin kahapon ay ginrelease ana no ita aton karaga kalibo wa PNP matapos kag kasugot na istoryahan ita pila ka mga miyembro kat pamilya nga indi ina magsampa no it nagakaigo karaga reklamo katodong gadudel matapos gani no gamay una karo ginaga patunga no gapag iginaway no sa ray karang magmaganghod no una karon sa may barangay Puok sa banwa kara ita kalibo kung sin ray karang magguwang ay anagi daman karanga gulpi no nga hagabo no or pag-agawan abi no itay karanga gamit nga ispating katodo jud dahil nga nagkaresulta nga nakaangkon kara ita ni na abi no ray karanga manghod nga ray karon girespondiat aton kag mga kamembro kag kalibo PNP aga gindaga sa kalibo municipal police station pero kahapon ay ginrelease na katodo jud dahil itaton karanga kalibo PNP matapos nga magkaareglo pro ray karanga baga imbolbado sa nasambit nga insidente.
16: Paano katodong Rinald, paano? May inaway pa sa nang daywaron?
17: Ay may wagit abi nga pagkailitidihan katodong Judel nag-inaway no? Ruray karaga suspect no? Sa guwa itaray karaga nagabagay kay may bitbit lagi karaga ispading o oh, ispading ro bitbit katodong Judel nga kung sin wagit abi no? Masayo na kung ano gibaga rumadagom nga rason kita ruray karaga paglinaway no itray karaga magmaganghod kay maswerte man nga una rumpila ka baga miyembro kata pamilya particular dong sa bilog man no sa miyembro pamilya nga nagtambang no nga isang ka babayi kay sa alima man no ron ang kultra galastro ay tasambi karaga biktima ka to dong Judel so iya sa to kay Kalibo Municipal Police Station ay nagpahayag mataan no nga anda kay istoryahan no ro ray karaga sambit ka problema gaging ka imbulbaran no itray ka magmaganghod una karon sa may barangay Puok sa banwa kara ita kalibo ako nagataliwan karon nga gabi katodong nga Judel samtang sa piya kabahin may panibag-una naman kahapon no nga nabiktima itray kara nga pike nga 1000 peso bill no ya sa ton karon sa banwa kara ita kalibo no sang kaprotstan kara katodong Judel ron nabiktima na naman no itray kara nga 1000 peso bill nga fake no kay nagligad kadlaw ako nato nga madumduman una kara nabiktima no rato kara nga manugbaligya no itawi katodong Judel nga nadiskubrihan man nga fake ro nato kraga kwarta matapos nga nagbakay ka nagdagadali baga nga magbuo kra ita sinsilyo katodong Judel no so makaron dong panibag-o nga na-report katodong Judel sa aton kraga Kalibo Municipal Police Station ayron day kraga protasan no iya sa aton sa banwa kra ita Kalibo kung sin ginasugid no nga ginbayad ra ro ray kraga 1000 peso bill ugaling abi no sempre wa ta mapanuhan late uta katodong Judel pag check in to pag secure sa ray kraga asang ka gadget baga no nga ginagamit para nga matrace nimo katodong Judel nga kun lihitimo ro ray kraga kwarta particular di kraga money detector katodong Judel ag into ay na diskubrihan nga pikit ana ro ray kraga kwarta katodong Judel rason no nga ginpakamayad nga ginpablatter no iya sa aton kraga Kalibo Municipal Police Station para at least daw iba naton nga negosyante kapingid no sa aton nga mga negosyante sa Kalibo Public Market dumara gyud parag ana kara it mga magagmay nga mga sari-sari store nga base baga no ma biktima man no it makaray karaga mudos kay hawos sunod man nga adlaw ang katodo jud dalo dek karaga mga report nga ginpaabot iya sa aton kag Kalibo Municipal Police Station ag base baga mudos na naman itray karaga pila ka mga grupo nga iya na naman no nagapanagasa sa aton sa banwa kara ita Kalibo katodong nga Judel so recorded no sa aton nga Kalibo Municipal Police Station ro ray karang pagka-discover no ko nasambit karang biktima no particular sa ray karang isang fruit stand ya sa aton sa banwa Kalibo matapos nga mabiktima ita 1000 peso bill no nga fake katodong nga Judel kahapon na diskubrihan nga adlaw ita Domingo. So far no sa iba naton yung mga municipal police station sa First District kita aton kraga probinsya Katakan haling kahapon no katodong Judel aga kabiiwag ibang kat ma-reported gid nga mga madrigoon nga insidente asandig man no sa aton kaga pagsikyar sa pila ka mga municipal police station sa First District it aton nga probinsya it akan
16: matutawa. Kamusta lang no? Kuno hamba ni paring Michael Ferrer ang aton ay, amigo nga nagbalik loob.
17: Ay ayos man doon. Ay wamat dapat kabagakan.
16: Parang nasaktan kang umasa eh. Diba?
17: Ay siyempre sa Baddo, tabiro trato. Agwagin ay wata ron.
16: Ginunyag ko no imaw?
17: Wata ko nag ulit sa Baddo kasi nagprepara takon. Kasi ang adlaw nga
16: ay kinunyag nga ni ko, no? Imaw ay kahapon, kagaliguman, no? Trato ay makon o wago taron kasi gagabat, abi makon to sa bata. Oh, no? Di ba tama man?
18: Ay,
16: pag mga Domingo nga ron, nagalabada ka?
18: Oh, ay, normal taron ka to, del, diba? Dapat kung nagabalik niyo ka na, ay dapat ro adlaw nga Domingo, ay para kita ron sa pamilya, ka to, del. Oh, ay,
16: kami-kami lang, kahapon to ron, ay, oh, ay
18: kasi,
16: alinon mo ro, kanding atong kasarangat bahol,
18: ay,
16: may alimango, may nitib nga manok,

0: si Boy Pilok ron.
1: Si Boy Pilok?
0: Si Boy Pilok ron ay.
1: Akong hagto kating kontak hapon, may mga binukot santa. Ayang man niya, bitbiton ko ay tag-akon oh. Matanghuay nga binukot nga tong aso sa lagko, tanga king crab yung imo. Tamang-tama, kinakunta katodong Rinald sa imo nga pang lasa. Bagong dako, fresh from the farm.
0: Ayo galing abo pa man niya, wana. Abo pa man nga
1: chimpo. Rabi, tama akong mga limang orag. Kita mo ro, sakot-sakot si Buyas.
0: Oo.
1: Mauron, takapuno ko, mangga pagin, mangga.
0: Oh, siksik at liglig galigin.
1: Oh, siksik at liglig. Ah, grabe tama ako na kunya tas ka.
0: Angaw man ko nga. Angaw man ko nga mention na namian man si Manay Lilia magbalik-balik ina eh.
1: May mangga. Aga. Kuan eh. Grabe ro anang birit, may video pa ito eh. Ay, grabe, may kuan na gali man ra may sing and dance.
0: Ah, man tabi ra mo
1: pero ro imo ko no ato nga pilok. Kinalin mo ro pilok ko na eh. Kinalin mo.
0: Ina-eksperimentahan ko no.
1: Ah.
0: Ay kon ubos mo gani baon gani.
1: Hindi may imo to nga pilok ko ata ka to magtabing o manak ka to sig kung ginalin to.
0: Eh kami ba na di research ko doon na kung sino ginagamit to pilok karon.
1: Basta ano yun na. Eh kanamiton gitara uwo ko kanding ato kanang liog aga ng mga the best duwaha nga nandang papaitan.
0: Matyaga dugang ro kagutaw na matyagan ta makamati kita gahon pa.
1: Ara man ako, bitbitam lang mana, ibutan ko sing tricycle. Abi ko ba takalampay? Kalampay, rahambay. Pag-abot ko sa bagay, pagpundo ko, ay, kinabuitan ko, tagraya nga ra nga, eco-bag, di ba, mga eco-bag nga ra? Ato nga, mga daywang kilo. Takot ka baho, tarasikad ka ra, grabe ka, humuwag. Pagbukad ko ba, mga king crab. Ordinary, at ama na idol, iyakamon doon.
0: So good na ratong kra.
1: Hindi matuod man. Picturean ko hindi na iking pagaha ko abiyagi kabi ito ay bulok man ay butang sa freezer doon niya.
0: Ilaw. Pagaha ang galiag. Ang kaon nung taron?
1: Awa pa, awa pa. Awa pa ro obispo. Ay, sugid lang man na, sugiri lang man sa katodong Rinald ay rumay saga man na karahay si Boy Pilok.
0: Eh, medyo madaina na tara Boy Pilok kara.
1: Ay, sigurado ko. Ano na ikaw nagpabunyag? Ayos, tagali, no? Basta, kuwan, ay, a.k.a. Boy Pilok.
0: Boy Pilok.
1: At sige, ah. Rumay saga si Boy Pilok, ha? Rumay saga si Boy Pilok.
0: Imaw, gani, pwede mo, pwede ba, imaw, open ba man do, kuwan? Open pa man do aton nga kwan nga
1: hinibayag gid kararo mga tropa eh pamati man may mga buy pilok kan man nakita kara may makara ay stray
0: So dali kita tuntunan nga rato matang karang inisan doga baga balita direkta yas ato karang kalibo municipal police station sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo
2: Radyo Todo live report.
1: Abogid niya sa gamat ha kay Boy Pilok na ano man. Kay Katodong Rinald Banjola. Good morning ha sa mga taga Bagakay Ibahay. Ayan nga nagapamati man o. Oh. Katon. Kay Marilo Oxon Swalog Silva. Kay Toto Rex Pilayo at kay Margie Taglay no. Maulanong morning idol from Sapang Palay, Bulacan. Ah, maulanong tari na sa Bulacan ay.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Ginapatamyaw man si Richard, ayan si Raymond, kay Leo, kay JR, ayan. Kay Butch, sinong ra? Butch Makinto.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Ha? Okay. Ha? Sa Barangay Yawan. Ibahay sa pamilya Tayko nga nagapinamati man kuno makaroon sa aton karang pagpangalagan.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: May reklamo kingaraho sa local government unit Itabanwang Malay. May reklamo ha. May nagpadagat reklamo sa ginaaligar nga pagturag or pagtusak. Pagsamad sa sangka social media content creator. Ito tayo siguro na content, no? Sa protected coral reef area. ina

0: Islat Boracay, no? So may request for investigation ang mga katodo sa local government unit. Itbanwang Malay ay ko last Friday kunura na tabo. Amatigto mataabi mo mag-agtura sa mga protected area. Ag igto gitay mo nag-content-content sa protected coral reef nga to, no? Nga ginaprotektahan itaton nga local government unit itbanwang Malay. Ro native o Boracay ay matsa imoro ng una sa pag-file ita formal complaint or letter for request of investigation sa local government unit ita Banwang Malay. Okay. Si Miss Chris Daday Kahilig it native o Boracay sa pihak naton nga linya. Ma'am, good morning.
1: Good morning, Katodong Judel. Good morning sa tanan nagapamati. Okay. Salamat gid pag-imbita.
0: I-confirm ko lang po, no, nga ro native o Boracay nagpadaga itsugat sa local government unit ita Banwang Malay para pa-investigahan. Ro ginasugid nga ra nga pagturag or pagtusak, no, or pagsamad pag-content igto sa protected coral reef area naton sa Islat Boracay.
1: Katodong Judeli, correct ko, no, na ging padaga na akong sugat nga ron as a private citizen, as a concerned citizen, ako doon nagpadaga bukon it in behalf of the natives of Boracay.
0: Okay, so as a private citizen, no? Ano ro complain, ma'am?
1: Do complain, sir, hi. Do social media content creator, abing ara, hay nag... nag-post imaw it videos, actually daywa ka videos gida nga nang aging post nga ra nga ging nag-agto imaw sa coral reef tapos ging label na nang sandbar. So nag-create imaw it it ano gagi it curiosity dahil kabuabong tao ya sa Boracay wa pat kakita sandbar. So naglupok taga gito dahil nga ni height mo si in tamako nga ron si sino ta doon sandbar nga ron. Tapos nag-agtunan na na bukon it bawal agtunan do anong ara do coral reef nga ra galing height nag bawal imaw tapakan. So snort area imaw ra ay dapat hay gamantaw kagating ginas galangoy kalating hay that time hay ano ko no hunas low tide. So nag ano imaw the coral reef ay manabaw. So pwede imaw nga
0: matusakan, pwede mo magapakan.
1: Oo, pero ngayon nga ni hay declared imaw as a protected area dahil snorkeling area imaw. So hindi imaw pwede nga tapakan dahil nga ni hay do coral reef ay sensitive imaw doon. Wagi dapat hindi dapat ay masama di bok tapakan ni imaw. So ging post na na doon do ano na na do video na na ag harun nga ni ging promote na na ang agtunan. Ang ano dahil first time ko noon na nakabuhay yun ko na imaw iya ay first time ko noon na nga makaagto sa tunga it ng gawod nga pwede panawan.
0: Pwede tikangan ay manabaw.
1: Oo, aga ginakangay na na do mga tao nga agtunan hato hay kaya kuno anang nga pwede nga sakyan. So harun pa nga ni do isa na nakasaga dahil crystal kayak ang anang aging sakyan. Agang si crystal kayak kay 100 meters from the shoreline lang anda nga operational zone.
0: Di, pwede makapanot so, magayo.
1: Oo, dahil nga ni hay do crystal kayak kay ang anang safety standards hay na yang wagid ga support sa harong 100 meters beyond 100 meters from the shorelines, no? So ging call out imaw baabong pagpost na nakaron ita harong actual nga video ging call out imaw kabuabong tao nga naghamba nga hindi nga ni pwede anang naging ubra and like that. So ging kabuabo nag ano ka na tapos hay bago kakon nga ging report do yun hay deleted yun ado the first video nga naturag imaw sa coral reef.
0: Oo.
1: Pero naging padaga ka kon hay may nag-save it video ging send ka kon. So nag worry ako karon dahil nga ni hay may isa pa imo ka video nga naging post nga ga promote gihapon it hidden sandbar nga ni kuno nga ron ano san paano nang daagdunan. So nag-post nag-ano ako, nag-comment ako kana dahil sa gaom ko hindi ko imo message dahil nga ni ay content creator ang ana nga ano high subscribe button lang ang nakabutang dito sa ana nga profile. Later ko lang na-realize na may previous conversation tagali kami. So anyway, call out ko ang attention pero min ko bungo ta imaw wa ta imo ga response wa imo ga ano abong comment nga gina acknowledge na ginasabat na akon nga comment wa na na ginasabat. Okay. So do yon hay after ano ho ang akon nga napakiusap ka na hay i-delete do bilog nga post dahil nga ni hay ging ano lang na na to eh, ging islan lang na ang second nga video na na, naging post, naga-promote it pag it hidden sandbar, haging islan na na, ging islan na na do caption, ging islan na na do video. Pero ang comment section, una man gihapon, man gihapon do nag-ga, mga tao nga naga...
0: Sin nga area na ma'am sa Boracay?
1: Yara sir, sa Atubang gid sir, it Friday's Resort. Kung
0: sa Atubang it Friday's Resort, no? May una rin karon nga coral formation ang kung maglutay dahil manabaw ag manami tanawon, no?
1: Yes, sir.
0: Ag doyon nga ron nga area hay for snorkeling purposes, hindi pwedeng panaugan ag gapakan.
1: Yes, sir. Actually, sir, ang bilog nga Boracay, ang front beach ag ang back beach, may una nga reef nga makaraya. Maroon nga... sa halin imaura harang nga content creator nga ra nagpost man imaura before
0: dayon aklanon man da aklanon
1: so as far as I know sir yes so kabuhay yun imaura dekada na kuno imawira sa ano sa Boracay ag mao pa lang kuno imo kakita so i-clarify ko lang sir nga ang coral reef say may una man nga makaraya nga ginahamba na tong bahura nga kung ano kung mag low tide hay ga makita imaw gagawa gida imaw so may una man ron sa apparent gida imaw ron sa Bulabog area sa back beach pero iya sa front beach may una man do yon iya nga ni sa may ano nga ra Friday's Reef nga ra actually ang kagabanan nga coral reefs iya sa front beach hay nadurog gud ta imaw dati nga mga early 2000 nga grabe do ang kuring mauron nga karon ginaprotektahan nung do remaining nga coral reef formations dahil nga ni do kabanan nga coral reef dati na sa kabanan gid una sa front beach hay sa mud yon so do pa nga ano nga ginaprotektahan do remaining coral reef formations nga ron so apparently wa imo kasayod karon nga do yon hay ginaprotektahan hay do saga pat angani hay damay ta do yon sa akon nga reklamo ang do naghatod ka nga crystal kayak dahil dapat hay imaw do frontliners dapat naghambag imaw
0: nga bawal
1: hindi manaog hindi pwede o pwede nga agtunan pero hindi pwede manaog dahil kung maskin manabaw imaw hindi pwede nga tapakan dahil nga hay live adu mga corals nga ron do corals nga ron hay minko mga ano ron mga bagay ron it mga isda kung tapakin mo hay dekada taron sir magtubo sir so mahinay imaw ra magtubo so kung ma damage imaw hay kaguoy taron do ano do mga isda ag bukod lang sir do coral reef nga ra hay maurad do naga protect sa white beach dahil nga ni pag kung magbaskog do humbak do coral reefs nga ra do natural wave barrier para malesen do impact it ng humbak nga paurahay nagakutkot it bagas sa bibi paagto sa gawod so daya do importante nga wahi nga na naintindihan dahil nga ni hay nagpost imaw do yon so nagpagpok na nakaroon sir ning call out imaw ako nag comment sige akong comment sana ng mga post the next day nagpangayo imaw it nagpost imaw it sorry video
0: public apology
1: yes public apology pero do yun nga ang hamba na kun
0: the damage has been done
1: bukon it sincere sir dahil number one hay wa na naging sayod kung ham-an bawal ang ana naging obra agwa na nag educate ang ana nga mga followers nga nakakita in video nga to nga uwa gid na rungong nga kung alin do ubrahon sa coral reefs ay ayot anandahay ay okay lang ma makaray wa kuno kasayo hey, may law kita karon may national law kita karon nga protekta karon ag aside from national law hey, may local ordinances kita karon no nga nga may penalty ang ana nga ubra nga monetary penalty. So, ignorance of the law excuses no one nga ni kabay. So, do yun nga ano hay dapat ang ana nga sorry kung sincere gid man, haging delete na do video. I mean do bilog nga post para ma-delete do mga comment nga to no. Dahil kung sa social media ay i-research nimo, ay magbuwa ta do yun doon nga. Ay may sabi tagali hay kung abo, hay kung mga babo.
0: So deleted na ang post niya.
1: Delete, hindi sir, ang post una man gihapon pero ang video gi islan. So ang video ang comment section wa gasanto. So okay. So yun akong ginahambang ka na nga i-delete do video para maduga do trace nga may hidden sandbar sa Boracay agtunan imaw. Agtapakan ta imaw do dahil karatang ginahambang nga sayod nimo pagkakita nimo uwa gid it sand. Paano mo nahambang nga sandbar? Dahil coral reefs imaw. Sayo nakita mo sana nga video nagamba
0: abo coral. Sigurong pangutan-uno na sa Boracay watat sandbars formation sa Boracay. Coral ta may una.
1: Yes, wagid dati sir may una. Ano nga ron?
0: Groto nga bato maton may una, but sandbars wala.
1: Waon makaron. Pero dati may sandbar ta dati dahil una sa ano nga ron ho sa manok-manok before do jetty port sa Kagban jetty port before ging ubra ron may sandbar una ron sa ano sa Kagban pero do jetty port nga ron dahil ging construct imo naggulpi duga do sandbar nga ron ay 80s ron hay paborito do nit mga European nga mag snort
0: ro imong sugat nga nagahinyo nga paimbestigahan habaton ni nit Iljio Malayag ano undo anang aksyon
1: ging padaga ko ra dahil nga ni sir gipadaga ko ra it the Friday it hapon gidawa so wa pa it acknowledgement nga na nabato nanda no
0: kokuan bali July 31 pinadaga mo
1: ho
0: through email no aga wa pa makaron it kwan reply
1: yes po dayang ani nga sugat nga ra sir wa ta akot balak nga erase ra kung nagpamati lat ang harong content creator nga ron nga nga ano eh nga i take down o i delete lat adu completely do post hay minko matigamat abit ugo nga importante patakana do mga shares ag comments hay do yun doon hay hamba na ako na malisod yun kung tularon it ibang tawo.
0: Okay. So, hello ma'am?
1: Yes po.
0: So, waiting ka sa reply makaron it LGU Malay. Ing address mo kay Mayor?
1: Ing address ko kay Mayor, sir, ang pagkatapos haging CC na ako ang DILG para ma-actionan ang madasig.
0: Ang sanggo ni ang bayan, may kopya man?
1: Wagid sir, dahil actually nag-reach out ka kun ang SB naton for environment ag nag-istorya kami nga doon nga ni no nga kung ano do mayad karon nga hamba na nahay istoryahan man kuno it SB ron kung ano do mayad it ha doon nga.
0: So even though miyembro it sanggo ni ang bayan nakibot man saging obra ko rayang social media content creator.
1: Oo, sir. So, amon nga istorya, hay maubra kami at isa pag-koordinansa para kung ano do yun eh, kung siguro para maging responsable do mga content creators nga ra nga iya sa Boracay, nga kung paano sanda mag-promote dahil hara nga ano nga ra sir nga content creator nga ging reklamo nakon hay may 37k followers so kabo no ang ano nakon hay ga promote imaw iturism at Boracay pero what ta imo kasayod it mga prohibited acts mm-hmm. wa imo kasayod ano mga bawal so hamba nakon sa SB, dapat ang aton nga mga content creators ay dapat ay may mandatory sa daron nga seminar para sa mga kung ano dubaw walag ano hindi, dahil kung ga promote ka it isa ka lugar, dapat sayod nimo kung ano do pwedeng ubrakon ag hindi pwede.
0: Okay, so nagasalig ka nga may madasig nga action do kwan aro alkalde ta Banwang Malay, no, sa rayang aranging paabot nimo nga concern.
1: Yes sir, at ano ron eh agang aton nga municipal tourism office nga sandadaya do naga ga-manage it content online about Boracay. So salig ako nga kara Lunes makaron nga i-acknowledge nanda, itawaan nanda it husto nga attention dayang complaint.
0: Okay. Sige ma'am, daya malang mando akon. First time nga natabo ra no, makara?
1: Ah, daya hi first time siguro ang nakita imo sa video aging post nana. I'm sure may mga tao, may mga walang kita nga na.
0: Pero nakabuo man ikaw kopya video?
1: Yes sir, gimpadag mo nga ni nga ging ano na ako ni mao dahil nga hay gimpadaga ka kon mo na sayo okay. Na kung ano do.
0: Ma'am, pwede nga ro yung mga sensitibong video mai-forward man niya sa Radyo Todo agod makita manamon it mayadgid no? Ro yung video nga ron niya nabilin kasi ro ibang video according kimo hay ha delete no? Aging bayluhan it iba but same content man gihapon.
1: Mao ra nga ni sir, ginhamban akon sa sugat nako nga abo akong screenshots at videos nga ginugpasa sa munisipyo kung gusto nanda no nga para do insidente. Yes sir, ma-forward nakon, pero ahon nga ni akong pakiusap nga hindi i-post dahil i-post pagid hay abo pagid do istorya aga batisod kung i-promote nato ng haron nga pwedeng gali nga agtunan ag tapaka. Aton watak ang aton nga gina-educate hay pwede agtunan pero una kagat imo sa kung ano kung ging sakyan hindi on pwede nga maglusong ikaw sa tubig.
0: Ag sa makaron sari-sari yon nga mga hinsat gobyerno, mga national government agency, mga senador nato, no, local official, nagabulig kung paano i-rehabilitate do coral reef, no, in Boracay, di ba?
1: Oh, haron nga ni sir.
0: Tapos sa Maron.
1: Yes po.
0: As in, ging tapak na kita, ma'am?
1: Yes po, nagpinanaw imaw, sir. Kita sa video, nga nagpinanaw imaw. Aga, doon nga ni nga, very excited gida imaw, anang nga mood ka to, very excited gida imaw, nga mau palang imaw, nakaagto. So ako
0: nga matakutan problema to kon only purely promotional kung wagat ana na pagtapake ag tikangan do coral reef.
1: Tama nga nagpromote itoy mo ina man gihapon imo sa kayak o kung alin nga ano mataangan ang gigsakyan.
0: Kasi kon sa crystal kayak kaga sakay kitaon doon linglingon mo di ba?
1: Correct. Pero ang problema sir dahil kagayo ron sa shoreline say beyond the 100 meter limit so yun do ano do problema pag eh, dahil dalit do naghatod ka na dahil nga ni hay nag ano ta sanda nag pati do crystal kaya kay nagusong sa tubig no
0: ging indicate mo man ma'am sa imong request do pangagan itay ang content creator.
1: Yes. Opo.
0: Pwede mo mahingaganan iya sa programa kung sino ron?
1: Yes. Dahil public ano man imaura, 37,000 ang anang followers, si Sir Reggie Trangka.
0: Reggie Trangka para agtunan. Okay. Dong, agtun ni Abidjong si Reggie Trangka dong ay aton man imong pasabton kung haman haubra na rin, no? Kung seryoso imaw, nga saan ang post nga to, nga nagapangayo itapasaylo, ay pamatian man natin doon ang aside, but ruin mo ma'am nga ron nga request for investigation dapat matabo taro, no? Para makita man natin nga ro local government unit itabanwang malay ay nagakabaga ka man sa nagakinatabo nga ron nga pag-samad or pagbayular, no? Sa mga regulasyon natin sa Islat Boracay.
1: Oo, sir. Ag maging example, imaw, sir, nga seryoso do aton nga munisipyo sa pagpangalaga it aton nga coral reefs. Ag, mm-hmm. ag hindi mo pa marisan kita. Mm-hmm. Do yun do ako nga ano nga nag ano ako dahil nga ni kung hindi mo pag ano hon do yun pag tangan it action. Hay sorry na lang. Ay mm-hmm. kung may mga iba pa nga wagid pares ka nang wagid ka intindi hay basi agtunan pag
0: tugaran man dit iba.
1: Correct.
0: Ag basi hindi naton da mapunggan ag mag osoy pasandain at mga lugar nga pwede pagid nang tapakan o i-content pagid hay. Siyempre masamad daro aton yung mga aroyon malang ro kapital nga ginapabugay naton sa Islat Boracay.
1: Correct katudong no. Judel. So, ang harang nga formal request na kon hay ging copy furnished man akon kara do DNR Senro Malay. Ay agang BFAR nato no sa Region 6.
0: Pati siguro ang Department of Tourism.
1: Oo, pero pwede na kon i-forward kanda.
0: So ging himo mo ra as Boracay non as Malay non.
1: Yes, katudong Judel no. Dahil hamba na kon hay ano bata pa ako hay ginaagtunan rut anamon ron ginasnorklingan namon ron ang harun nga area nga ron ag ano taron kanami taron dati ag harun nga ni hay ina paron hasta makaron hay kunta hay ma ano pa ma makita pa it next nga generation no hindi kita so kami dati hatong bata kami na kami karon per me naga snorkeling ang pambot karon hindi pwede mag-angkoring na kahaba karon ang
0: kaya nga ni may ordinansa kitang ginabawal ro pag angkorahe sa Front Bait at Boracay kasi nagasamad nga ni sa mga coral reef naton
1: tama
0: oo maging alokar do gobyerno nga ri karon yang kamo pwede sa sangka lugar
1: tama katudong Judel dahil nga ni
0: sige ma'am, hope no nga maka-response yagi no as soon as possible ang makahimo ita action do local government unit it Banwang Malay pinagi kay Mayor Promy Bautista. Ma'am, salamat gid no basi may ikadugang ka pa no para reminders sa aton yung mga Malay noon, sa aton yung mga turista no nga nagagto sa Islat Boracay.
1: Thank you katudong Judel no akon ma-remind lang gid sa aton mga turista dahil tanan kita gadayo sa ibang lugar no nagturista kita ang tanan kunta hay maging responsable kita nga turista nga kunta hindi kita magsamad it kung ano natural resources maskin ano man do yun suba man o kundi beach o coral reef hay dapat hay pangalagaan nato nga hindi pagsama.
0: Mayuna pangani kami nga na-intercept man ho nga mga pangayaw aga mga vlogger man siguro nga ra no mga content creator naging tawanan and that other meaning ang gumot sa Islat Boracay nga kabaho kuno ag kahigpo no nga wasa nakasayod nga ruro yung gumot hay nagapaputi ron ang naga-convert into white sand tama?
1: Katudong Judel no may mga species kita it lumot. Na nagasand no pero may sa pagkasayod na kon may research do ginakandak do UP Visayas makaron kung ano do mga
0: dahilan
1: ng lumot nga ron so kung naga turn gid man sanda sa sand ag kung ano do purpose nanda ag kung ano do rason kung haman sanda naga guwa kada dagon no so I hope nga maano ron na do study nga ron para manami imaw nga masayran it bilog nga na scientific study imaw nga kung alin gid do bottom line it lumot nga
0: sige thank you gid ma'am salamat gid
1: salamat katudong Judel salamat
0: okay, sa ipamay sige
2: matalinong talakayan masarap pakinggan
0: si Miss Chris Kahilig no or si Daday Kahilig it native of Boracay but nanindugan imaw bilang ordinaryong pumuguyo nga maipaabot sa tagatapan it pamunuan kong local government unit ita Banwang Malay nga di karon sa may Prente Galit Friday say wa patangan ko kasayod karon nga may unang coral formation nga madamog no ag declared imaw nga snorkeling area no Kung mag-snorkeling ka, bingangoy-angoy, kaya hindi ka pwede ritong magtapak. Kasi ro, pagtubo it coral, dinag-untay mo nga magtubo ron nga maghaba. Ha? Maghaba ang mga katuto. Kung doon eh, nature, no? Agro-coral nga ra, kunday, kung masamad, haywa, kung doon eh, sanda man mismo ro nag kuno may anda mang similar ron eh, no? Kaya may mga coral nga ning arang ginatanom, depende kung mabuhi o kung hindi. Kasi nagawasaag sa daruna ron ito, ano, may kuadag similya ba ya? May season. Ka dapat hindi sana mabulabog ako tayo yun doon nga pagtubo ang mga katubo. No? Kaya nga ni Raya nga nga mga isda nga nga mga maming, dahil ang mga isda nga mga magagkot ngipon, mga kulay green niya raw, ang mga magagkot ngipon, ay ginabawagan doon niya dakpon at panon. O galing hey, siyempre may mga tumandok man una nga, gausoy matpangita, gapamana, gapamunit, no? Gapanglambat, ay ginabawagan nga ni. Kasi roray ang mga coral nga nga nagakamatay, ginakitkit doon itisda nga roon, no? Ginakitkit. Ginakaon, ag i... pandiho, no? Ay dato ron, nagtumok na to nga kinaonan ng coral, ay nag-akuan man to, nag-contribute man to sa white sand. Ha? Doon do, nabuo ko nga may explanation, ha? Kaya ginabawal kasi yung sandaro yun doon nagadurog it mga samad yun yung mga coral. Nagakit-kit sanda sa coral, no? Kaya nga ni, pag hikaon it isda nga ron yun, yung mga magagkot ngipon nga ron, yung mga maming nga ron, ha? Ano man doon tawag ka ron, ay ga-convert into white sand. Agaharon ha, may UP study para ma-declare gito scientific study, no? Kung hamat nagagawa kada dagon, ah, hamat nagagawa, raya bagahay nagagawa para dumugang uman itputi nga bagas, o daya baga nagagawa por dahil nga sarayang chimpo himahiko do burakay, o. Oh. Doon malang ron eh, kasi rohambag iba, kabaho, kayang og, mahiko, pero wasa nakasayod, eh, according sa iba, hayro yun yaron niya mga gumot, hay nagapalimpyo kuno itbagas agro iba hay nagakatunaw nga nagaconvert into white sand.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ural nga ron ha, kabulay ga patubo. Kabuhay-buhay ka nga magpatubo. Tapos sa sangtusak mo lang, wagon, guba na ang lahat.
2: Todo, berrada, berrada.
0: Si Katodong Role o ma-commercial break anay kita dong. Ha? O, si Katodong Role ha. Good morning kay Bayet Bautista Yamog. Ang kay Toto Arbitore ha nga nagamonitor yon makaron sa aton karang pagpangalagad. I-check na nato sa Katodong Rolly Boy.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Oh, direkta sa may segundo distrito sa Arriba Numancia. Patrol, please come in.
3: Yes, Katodong Jitel, no, sa aton yung mga pinalagad pumatin sang ka vehicular accident o gindispundihan. Kung aton naman siya, pulis kagabi alas 9:45. Paging Banua West, no, sa Banua naman siya. Kung siya ni Bulbado ka na sa Karusi 125cc ag, sa Honda Wave nga 100cc man, no, sa ito sa investigasyon, wato nga naman siya pulis. Kaya nasambit nga Honda nga driver nga si Charles Jed Rick Kapangpangan, sinabi anyos, agresidente poblasyon sa Banua naman siya, ay narayan ang profesional driver station, agro anak ng back rider, Beltran, si Otto Anyos, sa Banua naman siya, ay, nagkapatagagan sa kaisang Honda Wave rin sa covered court na itlaging Banua West sa Banua naman siya apa direksyon kuta sa poblasyon naman siya na sa panimagay itlaging Banua
0: Katodong Rolly Boy, lipat lang abidoy sa bagagon kasi hindi kit maintindihan doon mo nga report, no? Nagakuan, nagahaming, no? Nagaputo-puto, no? Kung pwede ay sa bagagon lang anay ikaw agi.
2: Todo berrada. Berrada. Ah,
0: so dali yang ay hugat-hugaton tanero report ni Katodong Rolly Boy, no? Ay bisan ano ka namik imong balita kon marundo quality ita signal ay wa gila taron.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ay, hugat-hugat nato na napatransfer ta lang imo sa dibagagon ang mga katodo. Pasensya gid ha. Ang mga katodo ha, ay ginapahalin ta para tayo yon aga mas klaro, no? Ro paghaboy ita balita ni Katodong Rolly Boy Herrera.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Okay, ara na dong. si Katodong Rolly Boy. Okay, dali yang ha, dali yang, dali yang. Ay ginahugat-hugat na imaw. Saan na karang report ang mga katodo, no? Ang kung may tiyempo pa kita, ay tawagan ta si SB member Rima Ribaldo, no? Ay kuratong Biyernes, Sabado, wa natin mo habot, ay kabong balita ro nagsugugod ang mga katodo. Okay, balikan ta si Katodong Rolly Boy.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Direkta sa Dibagagon, Katodong Rolly, please go ahead.
3: Again, no, so nga ito nga report na ito isang ka-vehicular accident nga sa alas 9.15 at parang 5 oras kagabi sa laging Manwa West sa Banwa Tumansya. Bulbado Rossi nga 125cc at isang ka-motosikyo man nga Honda Wave nga 100cc. Sa investigasyon, o driver sa mga nga Honda Wave ang kina kay Jed Rick Kampangpangan, 19 anos, at poblasyon sa Banwa Tumansya. Agro-anak ka nga Bacrelis Jan Lloyd Bintuan, 18 anos, ay agresibili man ita laging banwa o sa banwa at naman siya saka ita ang kamotorsiklo nga Honda Wave, no? Alin sa kabag court it laging banwa o sa patungon sa bahayin ito operasyon naman siya para magpuli sa laki na panamagay. Pero pag abot sa may intersection it laging banwa o sa tiko punta sa nasa wagang portion kung nagkasunod kanda nga Rossi motorsiklo man na ganaman yun ni Quinn Cornelius, 23 anos, agresibili sa barangay Mantikip sa banwa at Makato. Ay nabsibahan nga inarya sa influensya nga makahilong nga linnon ay nagpapalagagan sa likod nga portion ito sa mit nga Honda at anang nga hinapit ang samit nga Honda Wave dahilan nga bumalis ka na sanda ang na-crash down sa samit nga area dahilan nga nakaagam na sa mga lastro na nagkakunan ito ay nga parte siyawat at gandispundihan kung atong mga kapusan ibaro atong nga NDRMO nga gindaga sa Dr. Rafael Simbocan Memorial Hospital, no? As reported nga arong motorsiklo nanda nga imbulbado. Ay gindaya Maria Kuwaro nga naman siya pulis sa police station for custody and follow-up investigation kung ato nga traffic station kung ato nga naman siya municipal police station. Sa Manwa, 8 Manila ongoing makaroon pero ang ginatawag na pag-serve it search warrant, no? Somewhere in Kinalangay, Nuevo. Pero pa maimaw sila maka-coordinate sa aton karanga Manila PNP, no? At posible, sino sa ato nga na Manila PNP nga after accomplishment ay andawon ka i-coordinate agpabot man sa andakaranga sa tapang operation at atong itaga CIDD particular sa Kinalangay Nuevo sa Banwa at Malinaw. Si mga municipal police station at mga reported and toward incident matawai so siguro di sito as far as special order situation is concerned. Para sa todo bilang
0: ano ring mino makaroon?
3: Well, mausay kita kung ano makita natin yung minumakaroon.
0: Wag kagaliit na target nga gahaon makaroon.
3: Target nga gahaon ay wapag kapanindahan eh.
0: Oh, ibayag lang si Ding Dong Kimo ay wag kagaliit ko naman at mino.
3: Oh, happy view yung happy listening, no? Kay kagawad, ilag, minari nga nagpamati. Makaroon nga morning at barangay populasyon at the same time wrong tag-ana ipindon din tong kuhan
0: do imong suki man nga fried rice tamyawa man ay gasupport kita sa mga local small business
3: ay saan nakita ko
0: no, pinaka the best nga fried rice with egg with tapa with hot dog kanamiton ina makita sa plaza tama
3: nan correct
0: naron kay Katodong Rolly kay Katodong Rolly Boy ron. Suke, suke ah, suke kata.
3: Suke. Sige, doon na rin siguro posible at umasok yung mga informasyon nag-report doon sa ating area of responsibility para sa Tour Birada. Ako naman si Katodong Rolly Boy area at Radyo Todo kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Abugid niya sa gamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera direkta nga nag-report no sa may Banwa it Arriba Numansya.
2: Todo Berrada.
0: Good morning kay Nancy Season, kay Tolis Taiko Vlog Chavez ha. Good morning po idol. Maulan-ulan na panahon. Bati mo kami from Katiklan Sitio Kanyugan. Binabati ko rin yung pamilya Chavez Prado sa Barangay Naasog Malay. Ayan. Si Brad Jemar Carpiholia nagpahabol no. Good morning ha, brother. Ina sa New Washington, Aklan.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Alas 7:05 roaton nga oras. Agroraya nga balita ginahatod katon ita San Miguel Pilpilsen the true global Filipino bear. Magabalik ako pagkatapos gid magara.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, saan ko nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
0: Todo berada, berada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
6: Okay, balik kita banwa ha, sa nabili naton niya mga minutos. Good morning anay kay Ricky Gonzaga Bornales, no? Kay Mila Rupino Ligaspi, kay Tris Hermanos, no? Ag kay Lionel Balin sa vlog, kay Ampod Lionel, no? Ag kamanaman kay Bingay Almanon, ang nagapamati man makaroon sa aton karangang pagpangalaga. Roraya abing pag-implikar, pag-implikar ha, or posibleng pag-yakot. Pag-yakot. Kasi sa acceptance, ang sa ginatawag naton nga inspection report and acceptance, ang sa pag-deliver ay naka-indicate rito nga completed. Completed. So that's why nga rong commission on audit nagdesisyon nga tanawan nyo man na audit team leader o IC supervising auditor haiging padayuhan sa darat direktiba to evaluate the propriety of issuing a supplemental notice of disallowance against Arvin G. C. Torre, Tolentino wrong local disaster risk reduction management officer to if warranted according sa regional director. So may magawa patakarang other decision. Ag may magawa patakarang recommendation kung pailan it civil or criminal ag administrative duraya nga nga mga involbato. Mga katodo sa controversial nga nga pagbakay. Ag may ginahugat-hugat pa kita sa COA ha, kurayang pagbakay man it perulosis masin, manuguwa man, no? Ag masairan nyo man gihapon niya ron, ay bagaringan matigihapon kita at COA karaya ron ko.
0: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
6: Okay, si SB member Raymar Acevedo Ribaldo sa pihak natun nga linya sa wakas, nakuntak kung gidman natun dong.
0: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
6: Okay, ay ko nagtaliwan, huwag it ako nukasugod ro among mga several call isto eh. Ano ba ako do dahilan? Mas iba't ama kong number do atong ginatawagan, okay? Si SB member Raymar Acevedo Ribaldo, ya sa piyak natun nga linya. SB Raymar, good morning.
7: Good morning, Idol Jutel. I'm with Edmund nga gaon sa nagpagamati sa imong programa sa makaong paorason.
6: Okay, gusto ko yung anang ipangutana, no? Kung doon mo nga itong resolusyon, kaya forward yun baga sa CPNP, no? Aga pati man kay Oswag Ilonggo Partiles Congressman na Juang, no? Nga naga-request ka mo ron or kung pwede ay mag-construct, no? Itayang panibagong kalibo PNP outpost or substation, no? SB Rimar Ribaldo, sir.
7: Thank you, Idol Judel, no? Ang nahiyangawa ko pa palo at pagkaroon sa aton nga sekretary kung napirmahan yun ni Mayor agad apang i-efikaso nga ika-forward ito sa sayang nga na ako Friday si Chief PNP Jose Milencio na pati sa Boracay ay manami takunta itong ika-taulang ikuntakana
6: personal nga ikadawat, no? Personal nga ikadawat.
7: Oo, Sir Idol Jubel ay wow, kita dihit ay formasyon kung napirmahan yun ni Mayor do datong solusyon. So maganda na siguro dahil makong adlaw akong sa kasuhon kung ito ito napirmahan doon kung agot ipadaya natin sa mga atong dan kamana kay General Lactates at mauman kay Congressman James Jojo Ang.
6: Okay. Now, sa pagtabing kuraya nga ra nga Captain Helmy Harris sa building ay iya di kararo aton nga dati pat ano dati pat before man yani ra nga ma-improve it dating congresswoman no nga si Billy Caliso Kimpo kat ikaw paro alkalde no kat aging panami ra wa may istoryahe kara kung daya ba nga ra nga Captain Helmy Harris tao kon pagkahuman ko rayang building aray matsa atong national ano library o museum no agro sa idagom hay pinyahan ko no ni Inday Lorin Ligarda kon maduga or mapabilin do pangagan ni Captain Helmy Harris di kara bilang ligasiya ita kalibo
7: may da nga pangutahan na ron Idol Jodel no ako gid abi ko nang wahan hay during pagbalay karon ita memorandum of agreement no, between the local government unit Kalibo at maman ko aton nga National Museum ay dapat like in sa side it, local government in tanaw kung tanan daro ro rason kung una ro aton nga siyempre una in the first place ay mahimo ron gindeklarado ng National Historical Institute as atong National Heritage. Butang bago na kung National Heritage ay protektahan niyo doon at indicate maguba.
6: Hindi matabing.
7: O kung may una ditman, ng mga diferensya ay
6: ayoso.
7: Magayong pa ito sa NSI na halimbawa may renovation. Pangani niya sa pag imo tayo sa MOA ay andang agasandaman ay nag-agahambay sa ito nga nag-agreement sanda nga magpapabilin o naro Kalibo Police Station. Sambil ako pinatindugan kayo na ako na Idol Jodel, tatlo pa resolusyon kayo na ako naging pasa agaprobado man. Una ay ginayo na ito nga magpapabilin do royon meron nga layang Major Manuel Elihay Jr.
6: Hall
7: na opisina ATP do space karon ay doon do mga opisina itapon nga substation. Taiwa ay nagpasama kita resolution nag-aprobado man doon na una man iga pabilin man do national or PNP clearance nga maawat abi ag mag-inagto ito sa iya sa may Cardinal Sin Abinyo dahil kung una si mo sa gabot imong pintiklilan sa karon sa Rizal Street ay abo patari mong panaw, mapanaw kung sa imong oras una kisa magsinakay sa presikel. Pangatlo na akong resolusyon karon ay nag-inyo gina ko kay General Wang Kigatoro dating regional director ito ato nga Pinti konsihin ay butangan gid ita dahil nga substation chief no ang additional manpower para magatutok po substation. Puro talan apurmado ron at tapos ay wa ta gin consideral so pagbagay ita nayang mowa at pagtapos na gali ay ulihit ang andagin pinasalig man kami nga may una dito ang space until such time ako mismo nagbisita nakita ko taro roplano ay din pakita ka itong po engineer o na ay uwa na yung uwa tagalit space ito dahil hindi na itong minaayon na itong lugar ay ginahin mo tayo mong ita display at Pinya.
6: Oh. So meaning SB Ribaldo, may tatlo ka mga resolusyon lihok nga aprobado. Thinking nga nato hay masunod sa pagbagay itmowa but ikaw hay na-disappoint nga uwa karito nakasugod ro agreement nga ro, no? Nga ipabilin do Captain Hill Miharis nga pangalan bilang hambangan ni bilang one of the landmark naton iya. Agdo yung una nga ro, no? Nga major ilihay hall, di ba? Nga magaserbi kunta nga bisan silungan lang itaton nga PNP. Ay wa tagali matabo.
7: Ay, ang purpose mo tabi karon na Idol Judel nga sa pagpa renovate ka to sa tempo ako nga leadership bilang mayor agmaman sa ni Congresswoman Billy Calizo ay muna yung pangalanan ng Captain Hill Miharis Building dahil nga in honor matang sa aton nga local heroes agos ma-identify man mo nga police station dahil di ba nga related mo Captain Hill Miharis ay dahil mo dati nga army at nag-serve mo yung katon. So makaroon nga ito, tanawan mo wow, tayo turungalan ng Captain Hill Miharis dahil min buhutan tayang di na tumasairan kung ano, no? So ayo man ako para sa mga bayan upon knowing nga wow, tama, yung mga kong nahinambay na may una kitang space, wow, tama ako nangararo yung pakita ko kandaro plano may akong photocopy. So nagpatawag ang committee hearing at gin-invitar magkaturo na yung National Library na representative o galing ay huwag man siya na nakapapigay yun pero may Zoom mata ka to, no? Na dahil mata pero may naka-Zoom meeting. It so happened, no? Ato niya Kalibo Police representative huwag man but si Police Major Lilian Aguirre dating deputy chief ay naka-attend mata at may ba naka-sila imaw ay naiyang suno man kay regional director at National Library si Atty. Tirol ay nakakontrato tama na, din-declare tama na ron nga bakante sa puno, no? Din-declare sa puno eh.
6: So meaning kung din-declare nga bakante, wala na, no? Wala na si Captain Elmi Harris, wala na si Ilihay, kasi sa akon nga nabuong information sa pagpangusisa, pero idagom abi ko no, ipoli-utilize kung mga display it barong ni Inday Loren. Ay ba si ipangagat ama akong Ligarda Hall Lutara?
7: Ay, maroon na Idol Ludel eh, yung akibot yan eh, kita din ama tambaw na ng bakante dahil una katuro aton nga municipal library, yung dalig-dalig ganit o suyan to it lugar o nasa bagong nga building sa munsipyo dahil ginadali-dali yun yung National Library na pag-aimpisando kontrata ko 2025. Ay, agmaman, una man dahil nga

0: rotational library highway police station o na nga kibahan. Ay imagine ma, nakita mabatian man naton ba sa handa ang ginahambay. Medyo nag-duso man sanda nga. Gaya rin ang tsansa, pero mo ang tsansa. So, but anyway, din, as a good soldier, naghimo man ako kapatid solution gihapon, nga nag-bisa na yan kita ro tag-ana ro, Monsipio, Italibo, ay kita gihapon nag-ayo, no? So, mga tatlong buwan yan siguro, wag yun balik binalita tanda, ay maraming nakaisip na ta kita, ay dulyo din.
1: Nga mag-obra ito yung solusyon.
0: Wow, nga mag-prepare na lahat anay, ay may ako patang nakita na lugar na hindi ko rin pag-sambiton, pero naya nga para na parayagid may una nga ma-identify nga municipal substation. At kinaturo abigaron na sa Pastrana Park ay ano taon na ito project at programa it aton nga tourism, no? Municipal tourism.
1: Tagdo yun nga ginahambay ni mo tagdaywang grado nga ra nga dis, nga kwan una makarondo kwan ati-atihan gallery, no? But iya sa pihak nga side bagaligyaan yung tatsilpon ag may massage yung tadi karon.
0: Tama ka, Idol Dudel.
1: Pwede, pwede ba garon? Pwede ba garon di karon?
0: Do police station?
1: Hindi, yun nga ron niya mga negosyo kasi may nagahambay nga man at magpinroblema ro kaliboy haron man ho ay kung substation man lang ay ro police man ay mabaho man duanda nga papel no pag-abot sa peace and order especially sa ati-atihan mag-inalagwa patamana rito sa Jaime Cardinal nga kundi karon man ay butang ay kalima ko may silpunan yun tama ko nag may masahihan una di karon doon
0: at tama ka Idol Dudel no naiyang nga kung pagkutanan mo kung pwede alin doon nga maligyaan nyo ron wako kasayon kung may ordinansa din pasa karon naroon yun doon ay pwede rin parintahan no? Pero sa pagkatanda ko tabi karon ay siyandag ko lang kita ng mayor kay bawal ron no, nga maligyaan ay diyan the Commerce of Man kung matandahan na rin natin ka to si Atty. Tiada ay nag-pilot kaso kay Mayor Justice na baway maligyaan na itong Pastrana Park dahil beyond the Commerce of Man. At siguro, dahil siguro aton nga reviewon o tanawon aton na kung legal na yung aron nga
1: ginahambay abe nga naging practice ron di karon da time pat laksika. Kaya hadaganan yun sanda di karon nga nagabaligya.
0: Siguro taga magbalik ko 2022 as SP member ay may baligyan sa una ron, no? Wao na matudat at atupulot na upang din dahil na matudat ang usisa kung doon ay may ordinansa ron.
1: Okay. So may plano kagali nga usisa on doon kung may ordinansa ag raya bagahay o white violation, no? Nga butangan ita baligya di karon doon?
0: Ay kung baligya, karon ay bawal kita ron kung baligya pero kung may supporting ordinance ba taroon na ay hindi ba taroon mag-question doon. Pero kung nalimbawa matuod dahil what taroon ito usisaon talaga na idol-dudol bago ako mag-komentaryo.
1: Pero according kay mo sa aton nga initial matang istorya ay may imugon matang hakita no nga espasyo pero hindi mo paanay ma-rebel kung in kaso ma-approve na to ita CPNP ag ni congressman ang aga halimbawa o di mata magbaliba do daywang mabadjitan ay di ka tumodayon ituro ag maghimo kat representation sa sanggunian bayan nga may lugar ikaw nga pagabutangan kung may pondo na.
0: Oh, I do delay kung bumakay kaabit yung ta makaroon o nakit sa sentro maroon, kamahal-mahal siguro, di mang naman sa 50,000 per square meter. Pero may ako matakaroon nakikita o na, nga hindi ako takinalan mag-acta expensive gobyerno o kwarta na kailangan lang hindi na kung lang gina, pundo para magpa-ugdo ka ng building.
1: Mag-uwas abi sa CPNP ag kay Jojo ang sa aton nga ibang mga local official like iya kay Congressman Mayor Flores, Congressman Marquez, aman wa ka kapadagat resolution asking for that same purpose.
0: Away na yan di ba natin pwede ma-shotgun niya agi no? Dahil pinino kita kay CPNP dahil nag-anto ko sa Atlan Provincial Police Office ito kay

0: kay Colonel Ramos, ang nakatubang katon na si Colonel Villanoche, na konsehera ay tipi na itong pinisahin, pag may ugta kang ina-offer, may andang pundo. So, ba't nag-explore lang kita kay Congressman na Jojo Aldel, may nagambay kakon, na itry mo mana nga mag, one man, mag-resolution kay Congressman Jojo, ang ay basic man na abo, mataraan naman nga pundo, ang ikatawan kita. Pero, kung pwede mata kita magpasat-resolution, no? Kung, pero gusto ko tayo personal hari makipag-istudya kung dahil sa atong nga dewang congressman, agot sa pagpasa ng solusyon. Ay kung agot kung may handa matayagi-yagi nga nagkatayada kang pundo, ay pasahan natin ng solusyon doon. O wala na rin kinangan magpasa ka kung personal kita iya manatanda sa atong probinsya Taklan.
1: Okay. Now, last na lang, no? Nakakonsulta na, no, ang LGU sa pamilya ni Captain Helmy Harris, no? Just in case nga, maduga ko tayo mo sa sirkulasyon. Wala nang landmark, no? Si Captain Helmy Harris. Matsa, masubo man nga maduga ay mo sa ruyo niya tang rason, Esberimar?
0: Ay, rumagasabat na karoon nga siguro mga responsable na naghimo ko ruyo nga rong muwa idol do del ay patatakon na karoon na ay tapos at sa timpot na akon doon ay yung pangalan alika na ron at dadunggan sanda ayro pamilya ni Captain Miguel Miares Carraro, una-una din ka rin, guman ko na na si former Vice Governor Reynaldo Boy Quimpo, no? O mga dairaan ng mga pipid niya pamilya. Ay, naya nga kung gawin sa sanda, ay wala man siguro rumun si Piero magsabat ganda, pero sa akong pinino, ay makabulig ba na ko explicar, pero kung siguro responsable ng bagay ko itong MOA, ay imawarot ka no, magtapat-tapat.
1: Okay. Sige, daya man lang mando ako, no? Esberimar, no? Salamat gi sa timpok sa oras naging taon ni Moya sa programa.
0: Thank you, Nila Idol Jodela. May dahil niyang gawin sa talangga na kapagamati makaro.
1: Matsamasadya, taray. Kung si Jojo ang kato, gina-intriga, no? Nga base may handom iya sa Kalibo Aklan. Makaron kay Loren Pinya pa yung ruan ng paunahon. Ha? Antike masugod sa Aklan. Pinya pa yung niinday Loren, ha? Kasi maganagan kung visible yun imaw iya sa Kalibo sa Aklan, hambaw nyo man, may plano ba siya sa segundo distrito? Huwag kita turas banwa ha, overtime na sa aton karang pagpangalagad. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dantes iya sa Radyo Todo. Akomando inyong anchorman, ang idol ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan, vitamins ng bayan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang Radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Salmo Kapitulo 25, versikulo 4-5. Ituro niyo sa akin, Panginoon, ang tamang pamamaraan, ang tuwid na daan na dapat kong lakaran. Turuan niyo akong mamuhay ayon sa katotohanan. Dahil kayo ang Diyos na aking tagapagligtas, kayo ang lagi kong inaasahan. Amen. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw na naman, Itlunes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Marapasaway sa Lipunan. May rest back na. Radyo Mabilis. Sahim Papawid. Jujet the Jet Race.

Maliwala sang panahon, temprano pa nagbutlak sa Haring Adlaw. Agahon man ako nagpanuwaon it hamtak. Manamig gagisat hamtak dingdong. Mahidaito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Gahon pa nagawangag si Chris Kahilig. O tinapak ko nung corals. 16 nga barangay. It masadyang banwat kalibo. Mayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw, nakamukat dong matag nakita rong kanamit kalibutan. Dapat siyang nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang Pizza 3 na kita banwa sa buwan it Agosto. Kanuang nagkatapos at Hulyo, Agosto na 3 kita. Ang anangan, buwan ng mga beer na. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga nag-aaso pa nga mga balita sa Guwag Sugurit Provincia. Hasta kita alas 9:30.

0: Pero bagorong tanan, siyempre nagkataon ni kami katahuran ginakangay ginagda namon kamo nga magpartisipar sa rayang pagpangalagad. Bukas amon nga linya 268-4456 nagabaton kung may suwestyon kamo. Komentaryo, pananawan, opinyon. Kunuwa kamot pantel ko, kapinuna kamo sa mga puntad bukid. Hindi mabutid landline. Importante may cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas guwapo pa. Reklamo sa mga uyaya, irresponsibleng empleyado, pisa rin gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88660 ang numero ng bayan. Komentaryo. Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsun din niyo kami sa mga official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo Todo.
0: Nagabukbo ko ng ugan sa tangalan hasta nabas sa kalibo, maaliwalas po ang panahon. Pero tangalan ibahay nabas, nagaugan ko no. Nang tina, radyo mo siguro may diferensya. Hindi po kami off-air sa radyo, on-air po tayo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Pero hindi kita kasali kay Chempo ha, dahil ngayon nga may weather disturbance, butamagon anytime, ay pwedeng dumugom kalibutan at magbubo ang ugan sa kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Aga, speaking it panyempo, ay unahon tanay panyempo. Update tani sa Pag-asa. Dong sentro it mahinang bagyong Luis. Suno sa Pag-asa ginabana-bana. Sa distansyang 130 kilometros. Este it kasiguran Aurora. Si Luis may bitbit nga hangin nga 55 kilometros kada oras magapit sa sentro. Bugso nga nagabot 70 kilometros kada oras. Ag hagos wa nagahugag, almost stationary. Kung may bagyo sa sugrit Pilipinas, nga bagyong Luis, may una pagid nga bagyo, sagwat Pilipinas, dayang may pangalan nga Dolphin, ruan ang international name, sa distansyang 2,850 kilometros east-northeast, in extreme northern Luzon, rayat ang Dolphin dumabaskog nga bagyo. Sagwat Pilipinas ay ruan na karang hangin, nagaabot yuta sa 155 kilometros kada oras agbugso nga nagabot 190 kada oras nga nagahugag west northwestward sa kada sigon nga 25 kilometros kada oras ngani may bagyong Luis sa sugod itpar may una pagid nga dolphin sa Guat Pilipinas agbangod nga ni kong bagyong Luis. O babagyohon ng panyempo sa Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ipugaw, Aurora, Quezon, ag Camarines Norte. Ag bangod kong bagyong Luis nga nag-apekto sa nasabit nga lugar, maka-experience at mga pagbag landslide ay nag-bubo makaroon noong kasarangan hasta mabaskog gawgan. Hinapit na pa, Ronga Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, nabilin nga Cordillera Administrative Region, nabilin nga Cagayan Valley Region, nabilin nga Calabar Zone, Occidental, Agorital, Mindoro, ag Marinduque. Nga piktado man, it bagyong Luis. Samtang doon antike, Iloilo, Guimaras, ag Negros, Occidental, hindi kay bahan ng aklan. Apiktado matatabagat, may kukalit-kalit kaugan, may pagdugdugdug, posible man doon mga pagbahag landslide. Sa nabilin nga partit Pilipinas, kay bahan yung kita kara, apiktado't localized thunderstorm, maka-experience kita at magakagaka nga ugan, ag pagdugdugdug, ag posible gihapon, ro mga pagbaha, ag landslide. Oro nagapaugan na sa tangalan na Navas area, ay bangod kong habagat, nga apiktado rong antike, magapit man ang una antike. Rohangin nagbaybayon sa northern at central Luzon kasarangan sa nabiling nga partit Pilipinas mahina sa kasarangan Samtang dong temperatura sa Metro Manila, hindi masyadong mainit. Nag-aabot yang sa 29 degrees Celsius. Samtang iya sa Kalibo, roaton nga temperatura mainit. Nag-aabot at 32 degrees Celsius. Pero makarong agahon, may posibleng pagdugdugdug sa ibang parte at Kalibo, ag pagasundanda, it magakagaka nga ugan sa hapon. Hindo ng gabi, irong temperatura 23 degrees Celsius. Makaroon nga adlaw atong temperatura nag-aabot sa 32 degrees Celsius. Makaroon nga 7.48 atong nga temperatura 27 degrees Celsius. Hangin nga huyop, west, southwest, 7 kilometros kada oras ang bugso nga nag-aabot 18 kilometros kada oras. Air quality, okay, okay pa man. Masilak pa, 8, 9, pag-abot alas 10, magugag-om na, posible pagpangilat. Alas 11, alas 12, magugag-omon, pero may silak kahapon. Pag-abot alauna, alas 2, magag-omon kaangitan, may pagpangilat. Ag, matsabilog asang muhapon na, magugag-omon ang kaangitan sa kabisirang Banwa, it Kalibo. Pero hindi kita piktado direkta, ita bagyong Luis, mga kasimanwa. Yan ekspektahon ta dong okay-okay gihapon nga panyempo. Alas 7.49 na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba, istoryahan ta dayang letter reply itabid sa Watch Committee ko aton nga munisipyo at Kalibo sa pagpanguna ni Mary G. Kimpo Jowell dong Hipiman it Economic Enterprise Department. Daya nga sugat in response Banwa sa resolution number 2026-0682. Wala akong magsaga. Matsas is Mary Baldo yata rong proponent arong author ko rin resolution. O, pagkikorek ako kung saga ako is Mary Baldo. Ngarong titulo at resolution urging the Bids and Awards Committee back to conduct strict kuno ha stricto nga post qualification ag site inspection. Tiyamat bak narong magkandak at post qualification ag site inspection it Kalibo Memorial Park and crematorium and verify the contractor's accomplishment report versus dong project's terms of reference agud masiguro kuno rong full compliance bago rong contract award or final payment. Do pangutana, Hamanit Bids and Awards Committee arong ginapaobra ita post qualification ag site inspection ay may aton Banwa nga project monitoring team o may aton nga municipal engineering.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Matsa daya akong matang pagtanaw, ha? Masasaga, ha? Dung direksyon ko nasabit ng ordinansa. Are you barking unarong tree? Ay, ginahambag abi sa Republic Act 9184. Ay una gimatarong post qualification. Nagakatabora right after bid evaluation ag before dong contract award. Daya suno sa Republic Act 9184. O galing prior sa final payment. Aga project close out. Dong ahensya prasko aton nga munisipyo at Kalibo ayan ang proyektora. Dapat maghimot mandatory final inspection. Physical site evaluation. Agud matan-aw nyo kung nakasunod imaw sa program of works, sa plano, kung eksakto ba garong pagtrabaho. And technical review by an inspectorate team. Take note, ha? Inspectorate team or authorized engineer. Agroakon ka rin ginatumod yung project monitoring committee. Nga ginapangunahan Makaroon ha, ano nagapanguna pa nga ni, sa Project Monitoring Committee or Project Monitoring Team, si Vice Mayor makaroon, Philip Piero Quimpo, ay wa paman mabago dong istruktura it Project Monitoring Team, dayang PMT nga ra. Dugangan pa, nga may atong supervising engineer sa proyekto nga ra, nga crematorium ag Memorial Park. Ay dayro gina tumod ko nasambit nga resolusyon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay almost 100% na kuno. Ah, kumplisyon ni nasambit nga proyekto. So dapat, dong Project Monitoring Committee, oraton nga, obisina at municipal engineer, magkandak banwa. It mandatory, ay mandatory ra. Final inspection ng physical site evaluation ag technical review agud ba verify rong 100% completion ag compliance bago i-release dong final funds kung may una pang nabilin kay bahan dong 10% nga retention money.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag dong inspection team sa final verification, tanawon dong actual project site. I-verify, dong 100%, ita trabaho, hay nakalinyada sa final statement of work sa accomplishment. May ginatawag nga rang SWA. May aton pang as-built plan check. Ikumpara rong physical structure or dong gideliver nga items against the submitted as-built plans, original drawing, ag technical specification. Para sabi karon, nakabudget dong gate. Wasa po. Pero nakabudget. 1.1 million. O sobra 1.1 million.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Actually, dapat dugakandak tangani dong Project Monitoring Committee. Agro aton nga mga engineer at municipal engineering sa office. Bukod dat sangguni ang bayan. Pero makabubo-bubo pa nga ni, sangguni ang bayan pa, nagkandak it inspection.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindi ba legislation taro inyo? Legislation implementation taro eh. Ibotang tagid nga part ko inyong oversight function. O galing, may gin-create ka mga PMT agdaywa or tatlo ka mga member at sanggunang bayan, member it Project Monitoring Committee. Do chairman, do vice mayor pa nga ni. Member may yata ka ra. Pero nga chairman it appropriation ag infrastructure committee.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
0: Si Engineer Rex Bautista, matsa membro man nga ni kara. Or si Engineer Emerson Lachica, membro man kara. Eh siyempre, chairman it appropriation, nag-infra committee.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Race.
0: So, Project Monitoring Committee, dapat tanawon dong visible flows for workmanship, ba? Kung bukot man namin pagtrabaho, or incomplete segments, may mga kugang-kugang. Hindi, abong nakita nga ning kugang-kugang, di ba ka, Engineer Rex Bautista?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, makabano-mano tayo ng anganangan dong back chairman, Miss Mary Kay Kimpo Joel, sa kabilugan ko ato niya pag ililiba. Standby.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa pihak kaparte, rapagit sa bilog sa makabubugo, rin nga rin gina-construct makaroon nga National Museum. Nga ginpunduhan, ha? It National Museum. Ako nang awahan, ay ginaligar abit atun nga sanggulang bayan, may historical value ko no, rong Captain Hill Miharis Building. Actually, kung may historical value, dapat wa rong ginatabing. Kung ginatabing man, hindi mo dapat pagbaguhon ron ang design. Kung may historical value mo, ha? Ay sana yun, dapat ginarestore mo Doon ang original nga itsura. Restoration. Kung garihab ka, dapat i-restore mo yung original nga itsura, its structure. Tanaw na tabo sa baga. Ay may historical value. Rwanda nga ron nga welcome rotunda. Gingubat munisipyo it baga. Sa sugo ni Mayor Boy Redison. Ano na tabo? Pagkaguba ay ginabailuhan nung disenyo. Ginparistore it National Museum. Dahil 50 years old above ng structure, dapat hindi pagubon, i-restore. Di kung matuod yung Mr. Calvario, dapat gina-restore nga ni Kontra. Kapilagun gin-rehab. Rengarang nga building. Ag ano ang natabo? Ay nung sanggol ang bayan man mismo, doon nag-authorize kay Mayor Jory Socro nga mag-enter into a memorandum of agreement sa National Museum. Nag-agi sa inyo mga alima. Aprobado ninyo ra. Haman makaron pag ang kamo nagatiniyabaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Bakit ngayon pa lang? Ay kanuparong memorandum of agreement? Or basi ko nagaproba kamot mo wangawa nyo man ginbasa?
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Sa pihak ka parte, balik kita tindahan. Kundi may ginabungkal nga karsada, rekaon sa printi tindahan. Oro yon halin sa kanto Toteng Reyes. Sigurong bungkal, di ba? Ginguba. Doon konkretong guba man yaging karsada. Part it provincial road. Di may nagapangutana. Ano ra yung pagguba it karsada, pagrehab? Kaparte bagara. It na yung ginakonstruct nga Kalibo Public Market. Nga ginexpectar naton as promised it contractor. Matapos imaw. Agba iton over kuno. Sarayang buwan it September.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Standby. Sa pihak nga parte. Next week. Talakayon tara yung ginfile nga administrative aga criminal case kontra sa mga opisyal itbatan. Natural, ginapangunahan it mayor. Aga lima or anom ka mga department heads. Doon kaibahan sa ringa-ringa